0: My life is incomplete without your girl Cisco. Ke go sha o ikwa ga gabela ditorong tsa ka Table FM le go tla ga tshela Africa Borwa. Betere na ke masume pedi ri tswa iri nya bobedi. Are ke re tseneng ka bo. Yeah. Are le tsheng Table FM le go rena Table.
1: Tobela man of the match rena le wena o fitlhela ka 3 man of the match. Man of the match wa tsoa re keng? Man of the match nna nka se kgone o mo dumelela gore a yo tsena sekolo ko ntle ko moshe wa mawatle Mr. Man, man of the match. Sa tsa gore o phele kwa a yang ona bojwang o rutianang o ja eng man of the match. Pelo ka ka se nne madudu man of the match. Ke tebo stula ba lo ka mapela a re motho moshat.
0: Yeah, pelo itla gana.
2: Man of the match, I grow by. Kitwa kipinya ka othele ja mino. Kile ma matlala a selolo ke nna lena selo.
0: Are le bogalina? Are le tsene?
3: La molo me zandi le dikhare.
0: Thobela.
3: A wa bile go bona ke misha ntorontoro ngwana mokgalane.
0: Eh,
3: we shumane e bana o ba romela ka moshama wa tle. Ei, ke botlhata bana ba se anwa le abasa tshepisha bona o ka ba romela. Mara o ka se dule ka pelo ne o tla dophela o le modimo a foo. Yena a kaya wa dumela fo o ka lekana dikgwedi mengwae e ka bangyeme e metlhano ya o emesupa a ona bothata mara e a itshwere botse ka gore America ke gole Mr. Dikgare ke simolo wa mongatane ka nako mosprate ka matlhakoi ka mo Clayville Pretoria Tobela.
0: Alright, ke go kwela betle. Wa tlevile ke kae ke Pretoria go ba ke Midrand. Ke go kwela Simon. Are le tsheng Thobela FM le gona?
4: Nga.
0: Eh, le ga botse.
4: A re a botse.
0: Eh.
4: Nanga modumela a ya university.
0: Oh, ga kana kwa ya university ke mo ka modumela gore wa o kae ka mo shema wa tle ngwanaka.
4: Eh, nga modumela.
0: Alright, ke. Alright, ke go kwela, ke go kwela.
4: Nga.
0: Alright, yeah, ba ke nagana re ge tshe le ba le di university ba malanya no ka re ba o tla go bula re bana ba Africa Borwa a ke sa kwa selo ka ona e fela ke a tsaba re go na le ba ile go reng ge ba tshe ba dira dithuto tse tsa bongaka ba bangwe ba na le o tloga ka nageng ya Africa Borwa ba ya bo Cuba ba tshe le dithuto tsa bongaka tla ba isa le ba ile ya ba tshe bingwa ka ngaka are lo cheng
5: man of the match
0: eh mren.
5: Ngwana makhalabe kere wana kere thuto ke lesedi kgobokgobo ya kgobokeletsa le patapata ya e pataletsa nna ka modumelela ngwanaka ke modumelela ge a ka mora ka mola university wa tsona di-college ke lebeletse tabo gore man of the match bjale tabe a utswitse a tseba e ntsholetso bjale lebile ngwe tlo ba e mo thusa ko gore ka kwa o thakana le batho ba merafe o fapafapana dithuto di language ya gore o bolela maleme a o fapafapana o tselelela dithutsela lemile e gola letsatsi ka letsatsi
0: mara o ka tsea mengwaga e supa o sa mmone o moemetse
5: nka seno kgotsofala jalo ka kwala ra kere jale ngwana ke ngwana o tabo o mo tseba mara ko pele kwa kwa sebo ba ka diang e le gore a ka ba le o change gore o dia ke dilo jale ke ntho e tuko mana ke nana e ntshwenya jale ke tlo phela ke le mo founung o mo etsa ba etela mo megaleng ke kgone go kusa nna o ga botse ore jwa mara yona ke kuse gore la mengwa e e metlhano ba e feta e supa ke bona ka rota a ntse tsa ithutilele tse dingwe o ya ka mafapa a dipolelwana ka kwa ke e le goreng ke bona kare ke tla modumela man of the match.
0: Alright, ke go kwele
5: o le wa man of the match.
0: Alright, re le ke tswaletse bogalo ke sa tshwelela o ko o tswalele ntshwarele boya gape tshwarelo ke tibile wena le wena ke nana re o ikwele. Alright, hey, yeah. Kaba bui manyana man arba e fela arko lena tobela
6: tobela man of the match tobela ka khashu
0: are
6: nanga modumela la aya re shetse a tsena bo varsity a lokwa bo varsity kwa course o tlaba e shetse a le mahlala ga ding
0: yeah
6: o tla re shetse a le mahlala ga ding o tla gona o ikirela ntongwe le ngwe ebile o te kemela o tla gona go te kemela
0: yeah
6: yo a bolela go mo ke mashimo galane ke ka mo 012 ka address vile ka mushumo a ke tswakele ZB Makweng tangu
0: re leboga ka ZB Makweng ba rotla ba gona ke bela re le Chente Bela FM rona le kae
4: rona o mbulela tabe o tike di tsolela lo pele
0: mara all right, all right. O nagana gore o ka modumela kae a ya university go ba a ka re kenya ka go dira grade 8 of it, grade 12 ke le ka ntle o ka idumela tabaye
4: a thoma ya di college ke mo kutlwa mo modumela now ke di shake nna mo sa lo monyana a thoma ya college go bona ke mo modumela
0: o nagana gore o ka tla wa ikhwetsa le wena kana kwe ngotho ma go leka go ka tshela melwane le wena re ire ke mo etele mane ke gone o mmona
4: nka ya go mothole ke nalo faka ke ya go mothole
0: yeah all right awa ke go kwela ke ya go kwishisha ke ya go kwishisha
4: ka bo le bo men of the match ma tsaza ma bo
0: o le boga ke nna thobela all right re le boga re ke kwela na mohlomongwe o ka ba lo ka ba a ka ba gwana le ngwana o ile go roka moshama wa tlekese sebaka bo le dishana le rena le wena ga iba o gona
6: man of the match di kharwa di bus e re go tamise
0: eh
6: na ngwana ka nka modumelela a ya go ithuta a bua le thuto e botse tlabe e setse a ina le maikarabelo a tloga high school a ya ithuta ka dikolong tsa go dingwana a ke tlo mo gatelela go tshwana le nna ke nyaka a boye a tla tlhabolle rena ba ka ga ya tlhabolle le South Africa ka bophara sa tlhodi ka mashandene se ke mushate
0: all right Brazef ke go kwile
6: be man of the man
0: motsadi tsadi a re lo tshe
6: nna nga mo dumela me wa ye me thano fela e me thano fela ya ka momoshe yo tsada sokolo a yo di at university fela yes now ka me hotela Abraham Mashala ka mo
0: ke nga matlala tango khotlela e metlhano fela hey yeah all right ke le kwela ke baswa ke di ke tshe mo ja di ghetto tsa baswa tsa bana ba lena ba tlo di dira di phetho tse byale go baba ba le di ghetto tse byale mo maphelong a bona ba di tshile bana ba lena ge ba se tshwe o tlhagela e sa tle o tlhagela go me ke ka fa o kenya ka o kwisha gore na botse botse le ikemetseditse na go bona bana ba lena ba phatlalala le lefase ba ralala le lefase go na le yo mongwe wa baswa ba e le gore ka mengwage menyane mane o ile a sepela ke gatlha ko gore seo se kgona go ka thuša gore ba matlafale ka pela ba kgone go ba le go lokologa ka tabeng tša mašheleng ke sa le ka pela go na le ba bangwe ba e le goreng ba kgone go atlega e sa le ka pela kudu-kudu-kudu pele motho a ka ba le mengwaga e kabang e masomepedi tharo fetsa atlegile a gonne o khwetsa sela le sela le sela le sela ka go ba ka moshama wa ka re tla ke re bone mo le tshetseng la baswa e tlo tlhakantsetsa go mongwa baswa ba ba shumilego ka ntle ga Africa borwa a sepetsego a ya ka dithuto a go mme a ba le dikatlego tsa gonne go atla ka tsona o ba o fihlela bile a boya morago Africa borwa ba le a dilodio sepela ga botsa a bula hona le simo a o kwago lo ka boka dilodio sepela ga botsa brown eyed girl ke go sheko fa yona go tloga mo re ya thui go karolo ya rena ya hashtag re leetong le ka nna le itukisa baotledi ba dindorondoro ba dibase ba ditekisi ba koloi ye ke e bonago ye nnyane ba di-e-hailing ka moka lena le lego mo mmeleng wa N1 le digare le ralala le ya ka kwa Venda le gare le ya ka Pretoria Johannesburg ele le bjale ditorong tšaka Tevin Campbell, Brown.

0: tsena ka banking ke dira ka ena ro meta yo
1: a man okay tiri nana tiri ka lo meta bya ngile gore zakela yo tsena straight mo accounting ya ga
0: eh wena mfano la king kele ga jan wo yena mo ya ka sa bula ma khloise le kotinya a tsona nna se komo komo ke a tsatsa a
1: eng di tsatsa bya ngile
0: wena
1: le bona la ka
0: yena ke sa sentimenta ga wena bona go mola rutu o tabona re to meta nyo go
2: tsala bo be di le tsama hlakunga tsaya tsebe ka kotara pele ga iri ya seswai kora to 8 mahlakunga bo se go bya la bo be di le

我怎么会？

wa e khetileng wa mosana noshi wa go dira tsa go sesane le tshedingwe tsa batho tsa go ikgetha baby face se khware ba re gone le se khware sa mabethela ke yana yo kudu kudu ge ka sora le tlakala a sora pene me rompolo e no tshelela ya tetheo ga ya tetheo se khware ka go ngwana mmino ka go hlama bohlaming jo ga go jamino exceptional ke ena ka sebele ka nna mo ke wana gere temishana ka gare ga mushate wa sebele bitabisho le tshaching le leswa ke la bobeti le tshile 9 June 2026 re ba ile la gago wena le sware le le jwale go bana shili le go boetse gape ka gare ga ngwaga o moswa le lenyaga wena le boga e leng gore ke le tshile ga go la matsalo re ya go keteka gere kete ka mushate wa tsebo le bo ithabishe go bana rena re kete ka kgwedi ka moka ke ka fa o re tlotselang pele gape le gape gantsi le gantsi gore hashtag 66 ke yona ke ye re ketekang ka gare ga ngwaga wa 2026 le wena ge ba o keteka mengwaga ya matswalo a o ba nna se go ba wee

0: lenyaga re kitika mwae masume tsela tsela #ThobelFM66
1: Yeah, se le moya sabo principal, sabo mapalla, se le moya sabo MOGO. Yeah, hey, ke se le moya sabona, mo ba jang le sona, se le moya sabo shipilaiza, se le moya sabo mapule mogotla, se le moya sabo mteiso, se le moya sabo kwete pana monomo o e khopane maotlo matlele. Yeah, ke se le moya mo se tshwang gona, ge re sekete ka kaena tsela ye, se le moya se re ka gare ga mesese masome pedi supa re itšhele e rengela ya boraro go sele go sa galetše e re ke go lemošetše confidence yona ge ke ditšhea letsegong la will see man of the match di man van district vante re ke go leboge ba ya danke ya ke leboga thokana ye ke leboge le baitin ke isegore ke ketima ka yona di iritše pedi fela ke leeto la sealemoya ka masa ke le sereng leeto la sealemoya ka masa la sealemoya go sele go sa galetše ke leina la lenaneo le go sele ke mo releng gona togadi kega mašego ke mašego a malala ke segote semelantshwe dumelang ba bine diphoofolo ka moka ee ditau tša ga matšhete dumelang ko bo rakgolo moloko a re ke tsoga ka sealemoya kv ke tsoga ka sona ke tlhwa ka sona le ka ya ye imakaditseng rakgolo matšhete kamang ke mesume seswai 80 yo ke ba o ke bo buti ba se le moese ke bo buti ba se go di shitse are wa mpona ke sa dira dilo ka monka ene msa gona o botlela o itsepelela o ikotlela e sengwa o tlelwa o ikotlela hey are ke bona ditao ba re ba ma tshete ke ditao re a le bogatla kholo mboloko ka monka ba thiletse ba ile gore le nna le shetse le ba ile tsebe ka re ga mshate wa tsebo le bo ithabisho ke ga rela re o tsebe le ge re sa tsene o tsebe gore tsebe yona yeo ye botse o bolelang ka yona re phile re be ile ka re ga mshate wa tsebo le bo ithabisho a re le bogenhle bohle ba ile gore re mogo ka re ga mshate wa tsebo le bo ithabisho a re le ba le gore kgwedi ya June ke kgwedi ya baswa dumelang ke gara ga le tshile le hono ba ba ilwetseng taba ye ya gore baswa ba bonagale ba be gohle le bona e be ba bang ba ile gore ba tshea dipheto ba thusha go bopa naga ye go bopa Afrika le bona ba hloka gore ba be le ditokelo le khono le ka gare ga ngwa ga 2026 ba bangwe ba ile gore ba bele go kaona ngwa ga owe ba swa ba beng ba lwela ditokelo tsa bona kae le kae gore ba tlhoka e be ile 1976 le khono ba 76 ba kae mpotsa gore na ba swa bana go yela ge ba pape bana le mengwa ga ile sometshila e le some pedi e le some ne o ile ngore yena o bele go ka 1976 le khono o fetse mengwaga e masome tlhano 50 years jale re bolela ka bona ba ile ngore ba bopile sia le moya se le khono bana le bo mengwaga e masome tshela e masome shupa tshela ba ari ba baso ya riketeka le khudia tsa maphelo ya banna maemo a e tsa maphelo le maemo a meropolo riketeka le bo papa kontlo go dia bo papa re ba keteka re keteka le basadi ba ile ngore ba itile pele tsa bo engineer re le keteka ya re keteka le fase le keteka mawatle le hlompha mawatle re le mo sho le go rutwa ka ona ke go dirleng ka go yona empala le khono le rleng ka go lona ke le shashi la la wethi le leng gore ka mehla re bolela temo ka masa le ga botse ke le tsogile ga botse a go tsogegeng re sa file le shashi la le khono a re tsogeng re leboga le shashi le a re tsogeng re le leboga go bana re sa file mpho yengwe ya go ghetha ya mosana no shi ke yona e rleng ka gare go lona le shashi le la la bobedi la di 9 June na le wena mo re thumileng ka gare ga letsa sele botsela go tlala ka botlhaga re thumile ka Adele make you feel my love make you feel my love after 7 ke stop all sona sile till you do me right till you do me right AL Johnson my heart is an open book it's an open book my heart it's an open book I bet you get a hard man. Yeah, a woman's worth, a baby face. Kena kuflingo share kamara wanyana fali ena aitla ko ena are exceptional. Kiri kwa share kuflingo chona tumela wena murati murati di wamino. Kara kalcha chile la likono rlenka rholona. Kufela kubale la manjua kiara takuru kutu manjua mangashia outlala. I don't worry. A cabonala ale amanyan good. A cabonala ale bonolo. An elementala chana emi biti mirar. Empa a really. Molaicha wamak. A wana mutuilon gore ga tabeli luchi di woods. Ga gona gore a gona motho e leng gore ga a thabele go ipona le ena a bobotse bo batho ba retwang a sena bjona mang le mang o nyaka go ipona a na le dilo tse di botse mang le mang o nyaka go ipona a kgatlhisa a le botse ka mehla empa bobotse ka nako tse dingwe bjo re bolelang ka bjona o nyaka gore re bo tlhokomele gore ana bo sepetjana le maitshwaro a re banka ga re gona a gona wa sanyakeng go retswa go botswa go ipona a pareche ke bo botse bio batho ba felang ba retswa ka biona empa re bo hlokomele bo botse bio we gore na bo rwele eng ka gare go bona borwele eng gona le bo bongwe bo ka no phadi mafela ya ba ile gore ga se jwa nako go era gore e be jwa nako go nyaka gore re hlokomele a ke re le dilo gore di phele di le botse e ka ba sefatanaga e ka ba dilo tse o shumang ka jona se sengwe le se sengwe gore se phele se le botse se phadima se nyaka tlhokomelo le gore na batho go nyaka gore go fele go e ba jwalo ane dilo tseo ka moka ga tsona di sepelelana le maitshwaro maitshwaro a rena a sepelelane le tsona gobane ge di bopile ke maitshwaro goba yona tshwaro eo ke tsona di tlo gotlelang sebaka se setelele ke tsona di tlo kgonang go tseya lebaka gore diphele di le ka yona tsela eo go era gore gabotse maitshwaro a tla pele ke yona a ka re fihlisang kgole ke yona a re gapang go feta dilo ka moka go feta dilo ka moka go se le go sa ga letshetlhe re tswela pele jalo re tseba gore re na le karolwana ye e leng gore re ba le yone ka gare ga lenaneo ka gare ga go sele go sagaletše re sa lebeletše tša go rwala ke letšatši le ka bolona gore letšatši le la go tlala ka dimpho le rwetse eng ba bane re kano ba re sa kweše gore ge ke bolela ka dimpho ke bolela kang goba ge ke bolela ka mpho gore tšatši le lengwe le tla le rwele mpho ya mathomo ke yona ye gore re kgone go boledišana gore wena o khone go nkwa o khone go thieletse ke mpho ke ama thomo ye o tla jang serapana sa go sa gopolo ka yona ka re ge o ka thoma wa re o bona mpho e ene ka gare ga a gona mpho e leng gore ka gare e na le bobe go ba ya galaka re phila re dumela gore mpho e nngwe le nngwe e na le dilo tse botse ka gare e rwele dilo tse botse ge re ka thoma ra se bone se e le mpho gore re shetse re tlatsa serapana sa rena ka dilo tse tsa go baba ge re ka dumela gore tšatši le lengwe le lengwe le tla le rwele tse botse ge re ka dumela eo go ra gore e nngwe le nngwe o ba le kholofelo ya re tsoga re na le kholofelo ya gore dilo tse ke yang go di dira ke skete le skete le skete ga o re eish e tsege ke tsoga mo nkana ka palelwa ke go fihla nkana ka palelwa ke go tsena mola ba bang ba tsenang gone nkana ka pale gore a re tsoge ka mogopolo o ke gona gore ga o tlo bona bophilo go ba letšatši le lengwe le lengwe e le mpho empa ge re ka tsoga re dumela gore letšatši le lengwe le lengwe ke mpho re šetse re memile dilo tse botse megopolong ya rena go ba diserapaneng sa rena sa mogopolo gobane o tsoga o na le kholofelo ya gore e tse lekgono ke ya go thoma ka ya kae ka tsena mo ka iša dilo ka fetša ka boa wa kwa gore letšatši le gago le šetse le fedile ka gore o tsogile ka o tsoga ka yona nako ye ka kholofelo ya gore e tse lekgono o šetse o na le maetwana a gago a e leng gore o a tseba gore ka moka gaona a ile go direga ga o tsoge o re ash gape nkana ka feleletsa ke paletse ke go lefela ke go ntšha ke nkana ka feleletsa ke paletse kore wena o šetse o paletse o sa ya go thoma tlatša mogopolo owe ka dimpho tse botse ka kholofelo mesong e mengwe le e mengwe go se le go sagaletše
2: All of us, all in, Kaufela. Tobel FM, Moshata Watsubole Witabi Show.
1: Kore pele re ya go di Tuesday crush ya rena ke no duma go kwa all of us all in banan re kaofela re kaofela go shete fela matshetse ya mabedi ke bone shetse di re le banka bafana wa tswa re kenye bana a go beng jalo le ka gare ga di 11 all of us we all in re kaofela ke kgopela go botsisha lena jalo ka barati balatedi a ke re ke tlhopa sanaga bafana bafana ke tlhopa sanaga sa di tlhopa ka mokatla kgole ya motho re hloka go ithega jwang re hloka go ya go ithega jwang ke a botsish bafana bafana re ya go thoma taba ye ya mogopo wa lefase re hloka go ithega jwang re hloka go ifathego ya mohuta mang 086 000 2452 o shetse le khono la go sasa ke ma verify la machachia ibile shire angwa thirile di ire shetse ama bait di 11 ke yona 14 ke bone le bakitime ba rena ba re beke motho feleditse ka sontaga go itukisha o itokisitse o feditse ba bangwe ke gona ba tlo fetsa go sasa ba khutsa la boraro la bonela botlhano ba bangwe ba feletse le khono o mongwe e be ke ba nna ke nonya ka go a kere le mogopolo wa bereka gape dilo tse dingwe dilo ka moka di thoma mogopolong le lona le bilo le thoma mogopolong re ra le bona ba dipapadi sopa sona se sabanatia baba ileng ka Mexico baba ileng go tsenela mogopo wa lefase di thoma ka mogopolong tabatse di thoma sarapaneng se segologologolo sa gago sephiri sa gago sarapana sa mogopolo 086-000-2452 ke le seme se sa emetsa re lebile e ringela ya bo ne go sele go sagaletse a ke tse megala e meraro le gona gona botšiša potšišo e bonnolo ye re tlhoka go thekga bafana bafana jwang re tlhoka go ithega re ntse re le gona mo ba tsebe le bona gore moyeng re na le bona dikgopolong re na le bona ka mošate go sele go sagaletse Vincent
3: Na
1: o rengwa re o ba number one e gape o e thomile magale awa go sele go sagaletse
3: go sele go tsa o botsega re re jang re apare kipe tjata bafana bafana ke ra se se ra e ra batega go se ka re apare kipe tja bona
1: ya re tlhoka gore re phile re apare dikipa ka yona eo fela ba tla bona gore re ba file thego ba tla kwešiša tabašibo vene ke ya go leboga ka mošate go sela go sa galetše ebo re tsogile tle lena le gona
4: na rona ka mošate
1: ebo
4: ya le bona le malatsane ke ka mo Oliver
1: ke go ka mo Oliver malatsane
4: e nna ke ke o le tswa ke na re tsi ka fasana re ka se le ke na re ka di hore every friday re ke re apara dikopa tsa rona
1: re thome taba ye gape o gopela gore di 11 ke la bone ke re
4: ape ke ke ma se ma di fela fa sa manje
1: au wa isa le selo re bala di ire ga botsebotse
4: Re
1: ya re bana tiri ke re tswe ne ka
4: re
1: support le
4: re re
1: le bona
4: ba tsimela
1: ba ka o tse ba re biane re lwana o re ya pa re dikipa tsa ba fana
4: Ke
1: sa. What's really with the show? Go sile ka msate.
5: Kevin.
1: The honorable MC.
5: Ah, wana ba khala ba mana ja tsakala o mpitsa ka lena le bo mana the honorable MC. Mina Kevin. Ah, bona ha ba yong le a ile ka fetu we. Na santu mo apara di t-shirt o ya ka ka bo re ba fana ba fana go ka mo gore di t-shirt la di fapana fapana ka ona marara ba subuka. Rabagata mai tiki metra tsala di flake mo re beng ona wa tsore ke ya no ba shebe shebe ma patata ba ona o le tsho se thopa sa ma re a tsara tsho se tshigire tsaka ba ranya ma ndo ska ba ra ba le mo ya mo bo ba re ka ru ko pala le tla pe ye ntse o ka re ka fike tsa na re ke tsupa re le thopa sa ma re ala la ala la ba sa ma ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: Ya ba re le patata ke lona bana ke gopela gore la bonene ba tla o tsenang moyeng re bonang le papatsa ke lona o tsana ka le papatsa re ketse ka bafana bafana ke stopa sana ga re ketse ka le mshato wa tsebele bo ithabisa re hashtag 66 ke yona ba re a weng mapatata re tlabe re tsena ka mapatata ka la bone ge re tsena moyeng tshobela go sele go sagaletse ka mshato Kamo sata arlo cheng ba hasbeta
6: lebe
1: masa se le kala bobedi lena
6: ya wa bo se le bo tsena ke tekemo re le maAforika Borwa a re apareng dise bafana bafana re ba thegeng ka moya go tswa pelong tsa nna re ba le dithapelong
1: le dithapelo baruti tabashiwe taba e le yona e tlhoka dithapelo le dithapelelo
6: ke thapelo ntho engwe leng gore e bula ka thapelo ande ga motho o morapedisa go tswa boteng ba pelo ya ga o tla fetela botse ande se tsengwe re le maAforika Borwa sentse re se lemoga re sepetse botse re sa fetela botse a re se ra felang pelo ra ntšha mantsi a le gore ga a
1: loka
6: re ba rapediseng ke na le sepholokolo fela re ka ba rapedisa bogareng ba pelo ja rona ba tla fetela botse
1: e le ka nnete e le ka thereso banna ba ka sebetsa le kwele ke nna ka mowe Middelburg ya megala shisa tsane ke gopeletse wa mafelelo ka gore be ke rele ke tšea ba bararo fele wa mafelelo ka mošate go sele
7: helloba
1: fanna re na le lena
7: aate
1: bakoloti babinatlo
7: kuya go dira ke re dira ga ra firta post la tema mele bo mo shop chip ke kana
1: o kwa ke nna ga botse fela
7: ke a le bo ba ma she go re ba thega ka o ya ma ka seboka ka la bona re apara le chipa
1: ya
7: ra se le bene re se ba le tlhopa tshele se ba be ke bo mana ba bitsa mana mo yo re o bela thoko ra go bona ba ruti ba le phura phura ba ruti khutlo tsena tsa lefatshe ka tumela ka mapanang
1: yes
7: ke ra go se boka ra ba ntete
1: wa tsama o kwa gaetse mminetlo
7: ke le kwa go dikri ka tsela ya ba mashego le mo sho
1: ke ya ga koloti le wena pele mena ke tsho hlele ba ga koloti ka mokadi ba binetlo yona ra tsara ke le bo ke le bo ai re tsara gape go sasa le tla mpotsa gape go sasa me khwae mengwe le khone ke kwele dintla thapelo ba ruti ba rena tumelang ba ruti ba rena rena le ba ruti le ka mola di hlopeng tsa kgwele ya maoto ba ruti e tla nka diphura fura ba ruti ke thapelo ya thirisho ba go re koloti wa ba nkgopotsa ke moshe are go dilo ka mo dilo tse dingwe le tse dingwe tilo ge re di thoma re thomeng ka go gopola lena le a re thomeng ka go gopola yena ke yena a tlo re bulelang dilo ka moka ba re thapelo e bula mabati ka moka go se bulege jwale rena re fenya ka thapelo ka Afrika Borwa re ba Afrika ke re fenya ka thapelo re dumela go yona re a leboga ba ke ye e nyaka ba ruti ba e fang kgetsi ba rapedi le ba rapeledi go na le ba rapedi le ba rapelelang sehlopasanaga ya rapelelang sehlopasanaga mapatata ba re bonang a re thegeng sehlopasanaga ka ona re apareng di jersey go ba tsona dikipa tsa rena tsa go bontsha gore tse ke tsa go hlompha ke tsa go hlohleletsa ke tsa go thega setlhopa sa rena sa naga
2: modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba apponya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: re kaofela all in all of us re kaofela Hashtag 66 ke yona ke ka gare ga metsotso e lesomefela re lebile e ringela ya bone a re yang jwale re tlhotlheletseng balemi ba rena a re boleleng dilo tse ba di jwalang a re boleleng dilo tse ba di jwalang ke na le potšišo ye e leng gore tlo nyaka balemi a re yang re ba tsoše all in all for one, but I can love you like this. I can love you like that. Okay.

0: Africa, Cape to Cairo, Gauteng, Dumelang, Limpopo Province, Mpumalanga Province, Northwest Free State, Lady Kishi Checker, Aya, Machachama Bedifela, Kia Real Villaging, Machachi Amanefela, Kia Ilengore, Comrades Marathon, Leona, Ikagari, Ya, Kia Mane. Le go ne ke la beti la boraro la bone la botlhano a mararo ya a mararo fela go ya Comrades Marathon Dumela Durban Dumela KZN Dumela Pietermaritzburg Richards Bay Dumela Nkamoe ya ka gare ga mshate what's going to be tabisho nna ke go tamakele go 87.6 of 92.1 megahertz ke go tamisha kele go 815 ke skotlolo se o mo re khwetseng gona ke go tamisha go 621 SABC plus ke mo e leng gore o tlo ba we kwa gaso 3 ka botlalo ka gare ga dialemoya cha le khotla khasho la Africa Borwa yana yona yeo era gore a re go botseng le ba le re kotlotang ke a tsara a re nyoko go ka yona ibile gantsi TV license bathong television jeo re a hloka gore re di lefele license ya gona bana e ka kanyana empa go ba buima nna ke fela ke iputse gore ntse dingwe re di gona ye e re palela ye ya SABC TV license e pala ke gona mo ileng gore ka nnete SABC 3 e tlabe re fagasho ka botlalo ka bogware Thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso e tlabe go fagasho thwi ya dipapadi tša mogopo wa lefase le yona di a le moya ka moka tša lekgotlagaso le la Aforika Borwa re ka gare ga iri ya bone ebile re tshile ka motsotso o tee let me return the favor please all for one ebile Andrea Martin wa go tlelang ka kweša yeo ya ba re ga go na le ntso ngwene e re santseng re tlhokomele ga re le batho o seke wa phela o dumela go direlwa tse ka gore e di tla le merwalo a bana a a re tlogeleng go phela re kgopela di-favor a di bose e di santse di tla di wele morago e tla e le tse dikaka ya be e le gore a ke re wena o rile a oa a ke gona mpale le nna ke tla busa e santse e tla e wele morago favor hey I was into a we tlokomele ba buši ba ba wetseng kara tsona ba sa lefelang le gana tsala I fail o tsebe ya ga go ile ya fela ye I fail skolota sa favor 0860002452 good morning ai le sene khwemare rishile go sele go sagaletse tamishegang tameng tamaneng lochegang lochang le lochishege le tamishege le dumedishege ke thobela ke mosadi wa tsebo le boithabiso re ya go lebelela di-Tuesday crush tsa rena gantši ka labobedi e ba balemi di-Tuesday crush tsa rena gantši ka labobedi e ba balemi balemi potlana ke ba e leng gore ba sa tswelela ka magetla kere ke ba e leng gore ba sa re le re ka mo ka mogwano ke ge ke thoma ke tšhela le molorana kaka ke tšhela mmutedi wa dikgogo goba ke katela re ra bona bao e leng gore ba bangwe ba dithomile ebile shiba le ba tlhatlhametsa ba tsweletse ebile dija bona di šetse di bonagala di tsweletse ba rekiša a re boleleng letse ba di lemang ba le mepotlana bao are boleleng ditsweletse tša bona o mongwe šule ke gona a thoma o mongwe šule kgalese ka moka mehlare ya morupei o be a bona e dira ditšhila nna bo o tseba gore morupeila he morupeila o bohlokwa ga kaka bo o tseba mogola wa morupeila ona ola ba bangwe ba e remileng nna re go tshe ka yona re ija e re penta e re senyetse diaparo re o manywa re nna wa tseba gore ditsweletse tša gona di botlhokwa ga kaka go ne go tshwana le foyee go ne go tshwana le mabilo re ripile metlhare ya gona a re itshole re ripile dikgopa di kae dikgopa 086-000-2452. Come shout out to us, Elon Sagaleche.
1: Check my Tuesday crush.
0: Yes. Kyo, na hashtag 66, Nels.
2: Goreng le sa jwa le malomo a mantshi go tsana le di rose ka gore le tsa gore di a shoma kana go ya
1: rose la ke ne le yone tiro e ga e ya phatafela la ne bene o itse dirile ka e khatha ke foko tonya o buile hape ka sesa
2: la bona go ene la tsa gore ke boka e rose ene le tsa gore e bereka cha tshile lengwe le lengwe
1: o ka bia o
2: goreng e jarata ye o ye kgolo e sa tlale ka matshoba kuduma lomo ona a rose la tsa gore bona le ya mebala bala a shuma ka manyalong a shuma le magong
1: a bona ena mo khonke bona ka ba ke ke je dina ba le le go ara
2: eh
1: o ke ha o ke ke le tso tso a o ntho e thoka le ho se di ma ma tso tso
2: mamzo ke khopela le lekeng se sengwe gore le ba bisha pelo ka gore tsarata ya lena ke kgolo ene njongwe ye ile gore le ka dira tshelete ka yona gana jwale le satile kudu ge ke khonne o bona papa wa ga machete papa moloko wa 80 years a sa yema yema lena mo le ngwa genye le ka
1: le ka tsotlhetsa
2: ngwana ka ya le khopela ke ya le bo ai e tswelang pele le dirang jalo mams gana jwale ke beke ke kgwedi ya bopapa e matshuba a shuma go hle batho matshuba a shuma gara ibile ha shumi mo kibele le sontaga fela le gara ga beke gona le ba bang ho tsebanya ka matshuba go isha mafelong felong he mamso a jwale ka me bana bana jwaleng a le le tshweu jwalang le le khibidu jwalang le le ke khibidu le le le yellow le jwale le pink e le ka ba le mebala e mene ye le tla bona len ka bona is khale tla be wa tsaba keng e thabang a bua moshumong a ore ke na le di delivery thabang e ya o deliver di matshuba a kae kae kae kae kae kae kae kae ke le botsa nete gana jwale ka ma Afrika borwa a go sana motho a santseng a re yena o yemetse ga a shume re yemetse mamang fela a re yemetse rena ka borena re filwe dilotse ka maka bathong a re itireleng go iphidisa 0860002452 ka mshate go sele go sagaletse
1: tabela
2: are le kae are
1: le kae
2: re bone le kae
1: bona
2: eh
1: chiste crash
2: eh ke a go kwa a di
1: e nngwe ke fapela botsiša phone ya le ya 061 e kere nke ndirileele nka romela di-picture tsa di-ID
2: ya gana
1: ya gana
2: he banna
1: ya gana
2: gape ke tla baketla ka gofa empa ke nomoro yaka eo ke e šomišang ke tla baketla ka gofa e no ba e le gore a kere yona nka se gofe mo moyeng
1: ke gopela ke šomiša WhatsApp yane ntielen ka WhatsApp
2: phone yana ke flip phone yana kana aw wa ire go botsa nomara neo a kere gape mo ireng mo screening a go bontshe gore o leditse ka nomara efe ai bontsh le ga tete go ra re o sa ire ke dire jole ke itse ka spiring ska drop
3: tsana ka banke ke dila ka ena ro meta yona
4: a malo okay
3: nana
4: ntle ka lo meta bya ngile gore zakela yo tsena straight mo accounting ya ga
3: eh wena mpharo la ke mtlaka cha mo yena mo ya ka sho bula ma khloise le go tinya ka tsona le se komo komo ke a tsatsa
4: eng di tsatsa bya ngile
3: wena
4: le bolela ka
3: yena ke sa sentwe nta ga wena bona go mola rutu o tawa ona re tlo meta nyo go
5: tsala bo be di le tsa ma hlakunga tsaya tsa beka kota ra pele ga iri ya seswai kora to 8 ma hlakunga bo se go be la bo be di le
2: a wi a di a bua wa tsa keng ke be khol a be le re no sa ga kere le kere ke dumela re ke khotle ka phosho wena ya dim kere ke o tshe ka spiring ka re sentse go fenomoro re fane di nomoro ke go fe o mphe nomore ya gago Adelaide ka gore ke be ke iputsiše gore goreng ke sa bone melaetse ya gago go pala a gona taba hei a welo tsa rena di agana mane gane gore nthipa ya ka le ya gago di ganong segišana jwale 086 0002452

0: gore na
1: ke le mo
0: ke moratela gore o ka re ka no ke ra mo tsamaro a khagwela no ba diela metsi foro khumutse tsa bona le dipulitse tsa tsa rena tsi
1: o le tlhoka moetsi mo di khumutse metsi a gona matangwana tangwana ka mola nne
0: a wa ile ntshenya kudu ke gore ba ba ntshi bile ke ra ba mesha kona le spetlele mola ga e mola gona le sore je mo le tsisha metsi mo le na o ka re khomi bile le no mo e me ita be o ha e ntshara ga bo
1: bana e bana e bana
0: o ga e ka re ga le tra mo tsaka ba thusha ga metsi ba ba mbona ba lekile ba itietse ga mo di tsharateng le nna re bo rile nyana ga mo ga e ga mo mara ga no ba ba ba sa
1: ba ba sa bo ra go bona ba tsaba ke gahla ke lenane o le lengwe le ileng gore le tile pele ke tona ya rena ye mapopi tona khole rena mapopi ra mathuba go tsama a lebelela gore le magotla malegotla petition ba di khoro tsa go fapana fapana le khoro ya tate mo ke bone ba tsama ba lebelela gore etse batho ba ga borena ba hlaelelang ke kae mo ileng gore ditirelo ga se di ba fihlelele ke dumela gore selo sa go sona le seo motlhomongwe ke tse dingwe tse ileng gore ba kana pele ba dingwana fatshe ba tseba gore motse wa ka mo ZP ka mo lena le leruo phulo e gona kere empa a gona metsi phulo e kaka
0: pulo rena yona re no sokola go ka kry-a dipula le dira mara gonnye le ka re dipula e nele ga rena bothata
1: empa ye leruo la lena le na le tlhaelelo ya metsi a gona mo dinwang metsi
0: gona
1: aa kgoro ya tsa temo taba ye ba ekwa ba ekwa le tseba ka nna re leboga
0: ke tshepa ke gopela ja tsono fetisa molaetsa ka le monnyane fela o na le mogala bo mong ka mo a re ke James Lwane e isala nkgopela ba birthday ka sontaga e ke paletse ke moodisa ena ke rawa happy belated
1: gona ka mola ZB a kere
0: gona ka mo magatle ka mola ke moagišane wa ka ka mola James Lwane
1: awa a
0: gola ka sontaga ka di-7 happy belated
1: o gola le mogwerašo mošate wa tsebelo boithabiso happy belated
0: wa thobela aware le thobela FM gole
1: ai gole hesek 66 ke yona ee ba ga selane ba kaka ka mosepi le ka kwalolo ka kwa dumelang ke kwatara re itšela e reng ela ya bone ka gare ga mošate wa tsebelo boithabiso ke kgopela go tšea disan ke ra di choose a crush tsa mafelelo le ka moo ke a bona baromitši ka fa
2: re tšwele pele goba lentšu la gago nao sa gopola mantšu a
3: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare somabele
4: šhito o tšwela pele ne le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela mo miki ema pele re rala
5: ke nna letswalela mothuba wa makobo fenya mašiala gare wa rata o bone di bontshile
6: e bona kwa morago fano go ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba rockside
7: a re tlhokomele bele ka ge šhere boletse gore madume ka postkarata go thobela FM go bala go bonolo FM private big X 1867 for the quarter 0700. I don't know where 0152970240. It'll go like an effects away.
1: Hashtag FM66. Kio na sealemoya sabo mankopanengwa ko sealemoya sabo Jimmy L mahlalo ga ke monno motelletelle ke tsehla sealemoya sabo Rudy ya ke mo batjang gona le sealemoya se re a leboga ka re ga mošate wa tsebelo boithabiso ke ka mokgoreketse kang ka gona ka nnete ke wa tsebo le boithabiso mošate wo All right, ere ke lebelle melaetša ye e rometšeng ke tlo tšea megala ya mafelelofelele ke meraro ke dumela jalo ye ke tlo etšeang ka gare ga metsotso e lesomešupa re itšwela e reng ya bone re ya go tama re go amogela wena e leng gona o bulela sealemoyatlhe tsebe ya gago e botse motho motse ka masa all right thobela se se kgopo e re ke kgopele go tsoša balemišiba ke ka motaung ka molago le Burgersfort ke Petros Mamogale ke molemi rui dipeng mogatla goba mogatla ya ke molemi wa merogo ke feleletša ka Phuthi Mnisi Mashego le molemi wa merogo le yena ka mola Bothershook ba re ke kemile kubu a reng yalo a re lena

0: City.
1: Ya irega go Sun City. Here ke go le hore VIP tickets. Poo ausana. Yeah. Mabosi Africa borra. Mabosi a go ba ka gare ga a go ba karolo. Yes ya le moya. Re le boga hle ke mo ile ngore ka nete ba diragatse ka le lemela letswele ba tlabe ba diragatse ka go fapana fapana go tloga KZN go fihla gona ka fa province ya Limpopo. Yeah, ka Tshivenda, ka Tshi, ka Sepedi, ka Tsonga, ke ba tlabe ba diragatse. Yeah. Nalwena arfelitse me la itse ya mafelo felelo. Go ba kere megale ke megale mafelo fele ke dirang ba re go gopo gape Golden Boys and Girls ke ba ke batho ba go rata go itshidulla. All right, ba hlehlele tsanang ka momo mama Naomi hlehlele tsanang le ka motho mong ke letseneng le ne le ka gona ba re a se ka go rata ke dijwala lena a se ka go rata ke dijwala ya mafelo fele megala re tswela pele. Ke tshuse crash it's a fa re hlohleletsa le go matlafatsa ne pogolo ya gore re ebe di tshuse crash tsa rena balimi potlana ba ke go ba hlohleletsa gore ba tsenelele temong ke go ba ke go ba hlohleletsa le gore di jwala tsa bona go ba ke re di tsweletse tsa bona e seng di jwala di tsweletse tsa bona di tsebege gore ke balimi ba tsweletsa eng go ba ba lema eng ke ne pogolo ya gore re ba ishemo yeng e be di tshuse crash tsa rena ka la bobedi ka mshate go sele ka mshate
2: ke
1: ke le ke
2: Adelaide
1: Adi batong wena khane mara masatla sa jwang kirile p
2: e
1: re fana di nomoro ke
2: e
1: all right ereke ke dira ka mogosa ke bona gore na taba e itla dira ga jalo gona a e ka mpalla mo ke tsebe wa bona e ka mpalla mo

0: rato la teng. It's not hard to love. Hey, Aljura. Ka re ga mshate wa tsebo le boithabiso re kete ka sehlopha sa ba ithuti ba ka kwa go la Northwest ba ile ngore e be ba tsene fase ka gare ga dithuto tsa temo gona mo Lantaung Agricultural College re le boga ba masome ne tsela ba ile ngore ba re fa matla le tlhohleletso ya gore bonang bonang re bolela ka temo re bolela ka bophelo re bolela ka temo re bolela ka bokamoso but agriculture is the future au re le boga hle botseng re le keteka le lena gona ka fao ge le khonne ka nete go tshela ke dumela gore dithuto tseo le di sireng tseo ke tsana tse ileng gore le tlotsana ka mafepeng a go fapana fapana a temo ke yona taba yeo #66 ke yona ke na pele ke tsene ka ntorong ke hlakana le mirwa ka sebele mirwa we
1: tobela
0: ke pala ke lena shile ke a tsiba hore mo rati mo latedi wa papa di kamoka ba re keng stadium sena ba re ke xd ka hore ke exeta hore keng ya
1: ke
0: botata nyana ke ngakelo e tomato ma ke re gane o tla nthusa ke mo ileng gore Africa borwa sehlopha sa rena sa bafana bafana sehlabe se se khatlampana le re thego ke mo khuta mang ye re fang sehlopha sa rena sa naga
1: ke kholukudu ke no nyamisha ke ba bangwe ba ba balatedi ba sehlopha sa ka sa Kaizer Chiefs bangalile ba mmaka ja rena botata ke ba bona
0: mara ka nete ya gone ga gana jwale ke gana jwale re lebelile gore mangwe tsa sehlopha sa ka re lebeletse sehlopha se ke sa naga e ba palang Africa borwa e phagamisha flaga e kae ya Africa borwa e seng ya sehlopha sa kgole ya maoto
1: ke swabile
0: awe yo yana sentabish karabwa lena le re a nphela mandla jwa le matla ile kae e sego mo e sego kana go ye
1: e bona ba tsebo re ka ka labone ka iria senyane re ba re black sema batho
0: ka moka ga rena gore batho ba le re gono ba black sema re gono ba ya tla tshafase ke gore ka moka ga rena re emelele
1: a ona ka mogomo mo KB
0: ba tseba a wa go sele ga botse ka mo wa ke
1: awa go sele ga dikaka wesho
0: ai na pa re fetsona ke a tsiba pitjela na ke gale gagata le ithikile ka faole bo matomi
1: aga ke a go leboga motho wesho go tlhogo tlhomo ka bona le gona le wena ke a go locha tsheo ka go letela go nanola hlokwala tsela misong ya le khono ke a karetse ta gore commission ya madlanga e re major general Feroz Khan o tla tswelela pele ga yona ka lapele kgweding ye o etla go re a go kwa maikutlo a di union tsa barutishi malebana le dikgoba tsa meshomo ya burutishi tseo di le go gona baludi ba kwa thema bo tlhabela bja Johannesburg ba gwantetse kua Springs ka mushupologo ba nyaka gore o gatwe magato a thatana gatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong kgoro ya meshomo e re ya go thola balaikodi ba dikgwebo ba dikete tse lesome ke di inspectors ebile ke tlhokopoledišano ya rena yona ye temana ye mesong ya lekgono ke ya gore kgoro ya meshomo e re ya go thola balaikodi ba dikgwebo ba dikete tse lesome go ralala le naga le bona ba tla thuša bjang bona batho ba o ba bona di inspectors tse tsweletsa maikutlo a gago go WhatsApp line ya rena 0784591988 go ba letla ka lela rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba lenaneo le ke tlhokola tsela ntshebela motho o sebela kwabo ka masa
2: dinye ga re le bane baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipseneng ka kgwedi ya baswa Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: iri ya boraro go tlhaka iri ya botlhano
4: mošhato wa tsebo le boithabišo

0: right, Lentjile o kila avant. O na le keke Wyatt. But you and I. Re sala mo go nna le wena ka nnete le ka gara ga moshate wo le eto la masala se le moya ke lona le leng gore re le sepela mmogo ke bona batho le tshiba dijo le tlo tloga le amega kudukudu ka gara ga se leng gore goro ya tsa maphilo e se bontshitse fa ge re lebelela tsa le philelo re lebeletse ka mogoeleng gore batho matšatši a re amega ka gona tabeng ya dijo a ke re be ke re tswang ka ga yona be a ke no re isa le yona food security week taba ya dijo tse re di jang a na di bolokegile ga kakang re beletse le gore batho matšatši a re amega kudu ka gare ga dijo tse re di jang gore ono re o ija sejo se itseng go a ba le ka mokgwa e leng gore o amega ka gona wa kwa ba re e dijo tse foko tsa go dija o kare di na le acidente mmele wa gago o na le o ka go bakela acidente goba o shetse o na le yona tlhokomela gore na ge o ija cabbage o ija ga kae ka gore ka bo yona e na le acid mola e le gore le mmele wa gago le ona o na le go baka tsela e ge o ija dijo tse itseng ke bona batsweletse ba dijo goro ya tsa maphelo e tla ga e bontsha fa gore go santse go be le molawana o e leng gore o tlo gapeletsa batsweletse ba dijo gore gana jwale dijong tsa bona tse ba di tsweletsang ba di isa ka mabenkeleng a go fapana fapana ka gare ga ditsweletse ka moka go bontshe go be le temoso ya go bontsha gore na dijo tse ge ba ile marotho go ba dijo tse dingwe le tse dingwe tse ditsweletse tse dingwe le tse dingwe tse di dirilweng ka flour a go bontshe gore na boleng ba sukiri ka gare ga ditsweletse tse dikuku tse marotho a go fapana-fapana a ke la bana matšatša kgwetse o sa ja borotho bo botsotlo o se ka ja tlhale o ija borotho bo botshweu o je borotho ba korong tsona ditsweletse tseo ka moka ga tsona go thwe go ya ka kgoro ya tsa maphelo go santse go tle go tsweletse molawana o e leng gore o tlo bontsha gore tseba gore ka gare ga nama ye boleng bja makhura a bolokile goba a wana ya ka mo go na le makhura a leng mo nameng ye ya kgogo ya kolobe ya nku ya kgomo a lokile goba ga se a loke ke ya makaka a e leng gore ka nnete a loketse rena re le batho ke ya makaka ke ngwe e leng gore go thwe e santse e tle e tlhokomelwe kudukudu le ke dumela gore le rena ba e leng gore re ba tsweletse ba merogo ya go fapana-fapana ke bolela ka di-agroprocessors ke bolela ka di-agripreneurs taba ye le itlhokomeleng ge go e tla mo tabeng ya temoso ya dijo e tlo le ya makudukudu ka mabenkeleng go e raya gore gana jwale kgoro ya tsa maphelo e gapeletsa balemi ba tsweletse gore na dijo tse le di shang ka mabenkeleng ke tse e leng gore di tlo phedisa batho goba di tlo ba gobatsa goba di tlo ba tlisetsa malwetse ya ke ikwele ke e rata taba ye e tlo ba bohlokwa ge e le dino seno se ke reng ke a se reka ke bona e le senwa maphodi se ke se ratang ka gare boleng jwa sukiri bo loketse nna acid di mineral tse di leng ka gare taba eo e tlhokomeleng molawana o tla bo o e tla e segale go tswa go kgoro ya tsa maphelo ke bona o lokile kudu-kudu a gona mabenkele mangwe re a tseba e leng gore ke ra batsweletse ba go fapana-fapana batša temo ba e leng gore o no bontsha gore se ka mogoseleng ka gona ga se a tlhakantshwang le selo ga gona wa tseba ditlabakelwana goba dinokinoki tse e leng gore di tshetswe ka gare ga dinotse ya taba eo e tlo ba botlhokwa ba raa o morogo ga ona selo ka gare se seno a sena sena le sela se na le tse fela tse ke phepo ke na le phutšhengweše go lena balemi ke dumela gore le tla re thusa ba mehlare kudu-kudu ka gore wo ke ipotshego tsa go mojwadi wa di ke metlhare ya di sweet ore alright ke mo lemi wa metlhare ke mojwadi wa metlhare ya di sweet ke na le ya go feta masometlhano a kere ke nako ya gona ya di sweet ore ke agro processor go utsweletsa di juice di lemon juice jalo ore o ba ba kepelo ya matlakala a shalang ga sna go fetsa go pitla a dira di lemon juice gore na a gona se sengwe se a ka se dirang gore o tseba fala o mona falela go lahla magapi ya le a lemon juice o bona o kare a ka ba le mogola o mong jalo o a botsisa gore na go lena ba bang ba ile gore le shitse le dikile sela le sela a ka tshwele ja eng gape ka bona magapi ya le a di sire a ke shi o taba na ke tle sha go lena a di tshwele shitse dingwe gape gape je a ka di tshwele ja go ka magapi ya le a tshuse ke ra a di sire e ka ba eng karabo ka re shi bar le ke tle sha go lena ke tle shitse 0863002452 ke tla tshemega le meraro na kwa rena shile ke mesi so le so re lebile iri nya botlhano 0863002452 ye ngwe ya ile ngora ka itshweletse e ka ba eng greeting go ba a ka ileka e ka ba eng pop mali onno shifa or positive vibration kitro jemegana kana mogano
1: beautiful ever sure Selassie I the first yeah Rastafara ever living Rastaman

0: motele jige a go tamisha ke le moruti mashavela go mmekereke ke bo Pelong Bible Church ye leng Madiba Park ka monola leng ya sechego mo kgwedi nye itse jwang ka la gore ke kgwedi ya baswa ka monona geng ya rena ya Afrika Borwa ke rata nna le wene nke re abela ne ntjula modimo le o letswa go mo go mmoledi go mme gaolo yona ke ya le some le metjwe mebedi go mme ri lo bala temana e te fela e le go temana ya mathomo ye o e balegang ka tsela e ka gona go pola mmupu wa gago o sa le yo moswa go sešo go atla matšatši a le a mathata le menywaga yeo ka yona o tla gore ga ke ipsine ka bophelo lentšu le la modimo re lebala go fa le re ke le moswa ke gopole modimo wa ka bebele mmitša gore gopola mmupi wa gago kore go raya gore ga se modimo fela ke modimo yo a lego mmupi mohlhomongwe go ka nobe go ne medimo e mengwe etseng re ke di tlogele tseo mara yeng e mengwe medimo ga se a bopa selo e re e balang e re modimo yo re bolelang ka yena mo re bolela ka yo a lego mmupi o bopile legodimo le lefase a fetša a bopa diphoofolo dithaba dinoka mawatle ga a fetša a bopa nna a bopa wene mohlhomongwe o sa le o moswa o theditše jwalo ka ge ke bolela ka temana e e re baebele re gopola mmupi wa gago o sa le o moswa go sešo go atla matšatši o tla gore ga o ipsine ka bophelo gopola mmupi wa gago na bibele ge e re gopola mmupi wa gago e ra jwanna ka baka la gore go gopola ke go gontšhi o moaka nongwalela o mongwe lengwalo goba a bo itiela mogala a re ke go gopotse ga e swane le tšeo e e ra gore eleletša ka modimo nagana ka modimo gomme o ntse o nagana ka yena o nagane gore etse ke yena mpupileng etse ke mediro ya matsogo a gagwe ke yena mpupilego ke mediro ya matsogo a modimo ga o fetša go eleletša ka gore ke mediro ya matsogo a modimo ke sa le o moswa jalo o fetele pele o re etse yena mmupi o wa ka o mo go nna o letetšeng mo go nna o nyaka eng ge o dira jalo tla bo o gopola ka mmupi wa gago ka gore bebele a itswela kwa pele e re matšatši go sega tswe go fihlha a le a bohloko matšatši a sa le gabotse o sa kgone o ikiša ntlwaneng o sa kgone o ya toropong o sa kgone ya kua le kua gopola mmupi wa gago ge o mo gopola o ipotše gore mmupi o wa ka o o nyaka eng ga a nyake eng ke eng tše o sa le o moswa o di dirago tše mmupi yo a sa di nyakego kore potlišo go lefelo fa gorena mmupi wa ka go thogo ke mo gopole matšatši e sa le a maswa gobane le tlile o dikela le tlo ntikelela letšatši mmupi yo wa ka o go thogo ke mo gopole ke sa mo gopola etse mmupi wa ka o ke eng tše a di nyakang tše a di letetšego mo go nna na tše a di letetšego mo go nna mmupi yo wa ka ke sa le o moswa go ya le ka temane ya mmoledi ke eng tše mmupi wa ka a di letetšeng ke eng tše ke di dirago tše mmupi wa ka a sa di thabelego etse mmupi wa ka le le la matšatši ke ile ya mapele ga gagwe gomme ka fetola dipotšo tša gore a bophelo bjo bego ke go fele bjona wa thoma wa belegwa wa a bula wa gola wa ba moswa na nako e ke go fele bophelo bjo o dirileng ka bjona ipotšiše motheletše gore ge bebele re gopola mmupi wa gago ke mo gopole bjang a wa tseba gore le matšatši o ile ya mapele ga mmupi o ba bangwe re sa le ba baswa re rata go segiša ba bangwe gomme re dire metlae ka yena mmupi oo re dire metlae batho ba sege e le ge re nyaka batho ba sege ka yena mmupi oo yo e lego gore ka moka ga rena re mediro ya matsogo a gage gopola mmupi wa gago matšatši a sa dumela ipotšiše gore na nna le wena a re tsebegane jalo gore na ke ne mo ile o tlogo o hlokofala wa ya wa ema pele ga mmupi mongwa le godimo le lefase a go botšiša ka nako ye a go feleng yona ye a bego a go fele gore o phele lefaseng yeo mohlhomongwe o sengwa e diriša gabotse gopola mmupi wa gago mmupi wa gago yo o thogo mo gopola o sa le o moswa lebaka ke eng o nyaka go mo gopola o shetse o tsofetšena o mo okile a re go nna rena maranka le o phela ke itirela tše ke di nyakang ke a re mola ke bona ke le kgausi le go hwa gomme a ba gona ke gopola go modimo ke rapela ke ya kerekeng na moruti mashabela ke tlabe ke le phošo na ee o phošo gopola mmupi wa gago gomme o sokologe o dire tša di nyakago e sa le nako a re rapele motheletše modimo a rena yo maatla o tlhe thuša motheletše ko a sa theditše lentšu la gago a go gopole gomme a tlogele tsohle tšeo sa di nyakeng a dire tsohle tšeo wena modimo di nyakago bane le lela matšatši o tlo ya mapela ga gago go mme wa mmotsisa ka tjohle tja di dirile mo thusha sa thelitjentjule a sa rapela modimo wa rena o mo lebalele line la Jesu Kriste amen
1: Amen and amen. Modimo re thuse apa so mashabela. Re a leboga molaetsa o matla. Ka ona mogorena pele re kitimela go. Maibela phela de ke Stembiso ke we ruka mraga fa wars norfa ditaba o tla ba isha go mirwa o ne le matome scuba ka mrago. A ba ditlale miso tsa thobela FM ka mraga hlokala tsela. Mo ileng gore go shese se o tla bena le joy le ga mathato ga mogole se tshe stongwana Lorraine Matlo. Go tsa go neta go di phadimela ke tshotlhe. Shalom, shalom, shalom.

0: ra go leboga matome ga bjale re nyaka go kwa dintlhakgolo tša lefase le Rachel Tsiri.
1: Lebogile tiragalo le matome ba theletse thobela tša lefase re thoma ka tša ka Iran. Iran le Israel di boletše maabane gore di emišitše ka dihlaselo morago ga boipiletšo bja President ya United States Donald Trump. Efela Iran re ge Israel e ka tšwela pele e hlasela Hezbollah ka Lebanon le yona e tla thomonoša ka dihlaselo. Peru, maabane leloko la palamente Roberto Sanchez o be a di eteletše pele gannyane kgahlanong le Keiko Fujimori diboutung tša dikgetho tša boporesidente mošomo wa go bala o tšwela go pele gomme go lebetse dipoelo dibeke tše ditlhago. Philippines, batlhankedi ba taolo ya masetlapelo ba bolela gore palo ya mahu a go tlholwa ke mororomelo wa lefase wa boima bja šupa fana seswai setlhakatlhakeng sa ka borwa bja naga sa Mindao ka mošupologo e tlhatlogetše go 32 fa batho ba mmalwa ba gobetšego. Go sa lebjalo ge re lebelela ka Cuba, mororomelo wa lefase o šikintše dikarolo tša ka leboa bodikela bja naga le dikarolo tša ka Mexico gape le tša ka Florida, United States fa go sa tlwaelegago gore go tlhaselwa ke meroromelo ya lefase. Armenia, mogatlho o bušago ka Armenia wa tonagolo Nicol Pashinyan wa civil contract o fentše dikgetho ka diperesente tše 44.9 seo le go teko ya ka fao o sepedišwago kwano ya khutšo mareng ga naga yeo le Azerbaijan le ge balekodi ba dikgetho ba boditšhabatšhaba ba bolela gore Russia e bile le seabe. Re ruma ka jaaka Britane, tonagolo ya Britane Keir Starmer o tla tsebiša kiletšo go bana ba mengwaga ya ka tlase ga e lesomesela šomišong ya dikgokaganyong tša leago tšeo di bonwago di le kotsi mola go na le tšeo di tla dumelelwago tšeo di bonago di bolokegile. Ke tšona tšeo tša lefase, ke a leboga.
0: Mwana pa le di ra go leboga motheletse metsotso ke masomepedi nne go ikela e ringela ya botshelela nana e sala tlokola tselang tshebele motho o sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba. Motheletse go na le tlhobaelo ya malebana le tsebišo yeo e dirilego ke tona ya thuto ya motheo Sibue kwa Gube nako ya ge araba dipotšišo palamenteng morago ga gore a tsebiše gore go na le dikgoba tša mešomo ya borutiši tše diketekete tšeo di sego tša tla tšwanageng ka bophara. Motheletse go na le dikgoba tša go feta dikete tše 17 re nyaka go kwa maikutlo a union ya barutiši ya SATU ka go amogela mo mogaleng mongwe le dipharaphara wa yona ke tate Mongwena Maluleke. Ba ga Maluleke re le amogela thobela.
2: Tlhola mošomo ke dumediše ka moka batheletši ba radio thobela.
0: Re a lotšha. Dikete tše 17 ke tše dintši kudu tate Maluleke, re lebeletše gore go na le batho ba bantši bao ba nago le maswanedi bao ba sa šomego.
2: Ke dumelana le lena ke tše dintši kudukudu ka baka leo le rena re ya makala gore ke ka lebaka la eng. Ministera a bolela ka gore dikgoba di gona mola e le gore di-provinceng batho ba boa mo go rena ba re aowa re gwetse mešomo.
0: Age Western Cape, Northern Cape le Limpopo di swere godimo ka dikgoba tša mešomo, e ka ba bothata boletše kae, ke tšhelete goba ke eng?
2: Oso bothata ke tšhelete. Re na le hlogo ya matlotlo a rena ya naga Morena Kotongwane o e leng gore ga botse o šomiša selo se re se bitša gore ke austerity, mo e leng gore dibudgete tša thuto ya rena di bile tša kgathwa go tloga nakong ela ya COVID ka 2020, mo e leng gore diprovince ka mmoka ga tsona bone banong di lebane le bothata bo bogolo kudu-kudu ba gore ratio ele ya 20-18 ga e sa le gona. Bontši ba diprovince tša rena di mo go 92-8% seo se raya gore ka nnete ga bana tšhelete. Bjale o tshwanetse a lebantšhe le yena tlhogo ya thuto a bolele le ena e le go lena tlhogo ya matlotlo gore dilo tša IMF le World Bank ba nyaka ge e le gore rena batho ba baso ba rileng ra sokola kudura tlhwatlhwa rena ba letlhoro re tlo tswela pele e le gore ke dikolo tša rena tše di kwang botlhoko.
0: Age e swareng jwale tate Maluleke, re tšee ba mabenkele ka gore ebile re na le fa ba le ba peu ke tate Tlas Mohlatlolo, mohlomongwe pele re ka boledišana le bona re tšee ba mabenkele re tlo ba re tswela pele.
3: Hey mogwera, nna o sa gopola metleng ya kgale re reka tse dintšhi ka lesome.
4: Ee, wa tseba selebe re ne ne le boleng.
3: Ka lesome o bo o namelo ya toropong wa bo wa boa.
4: Wa ba ona le senwa maphodi.
3: Ke re wa boa ja wa kgora.
4: Ke reka dingathana.
3: A be le majaja a lesome a e sa le selo.
4: Hi RIP.
3: Eupia, lesome le sana le matla a go fa komiki ya kofi.
4: Ya eng?
3: Ya re kofi thaka. Seputolana sa ona sa 800 gram. Se dira dikomiki tsa go lekana le 296. Tsa go tsefa ka theko ya fasa ka lesome komiki ka e teng.
4: Ee, na o reng gonne?
3: Botsa mogwera ka re kofi o hwetsa boleng bja go tsebagala kana go tshotlhe tshepiso ya ka fase ga 1 rand go miki ete e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
5: thobela bagolo ke bile ditse interview ya bobedi e optjo ish ke ne ka seng ka sa parago ke khopela fela 200 rand
6: ah wanaka re ka di plan
7: motlogolo ke tla patela thigo e wala tja ga go tswa banking yaka wena whatsapp a hi go 0873925538 o nape o latele di taelo
5: dingwe di shitse e bile ke tsentse pay shop id yaka ke tsene ke leboga
6: ah mahlatsi ke o geng wanaka
8: Duna ole gaming batela o bo patelo go tsho banka e fe mo maifi ka e wala teams yeo e ka una faditse go yena go le tshohle FNB thusa go fetola dilo tshohle bona le dipelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited mo wa di tirelo tsa di tshelete le mokitlana wa semolao
1: Mogale mfarana gape le mmoleledi wa Professional Educators Union e ba go peo ke tate class motlhatlole ba ga motlhatlole re ya le lo tsha thobela
9: thobela mashi le ba theleji ba thobela FM
1: re ya tlhobaela tate motlhatlole ka mishumo ye ya dikgoba tsa mishumo tse ile gore di gona ka molale ka leng lela la barutishi tse le some shupa dikete tse le some shupa magolone masome tlhano na le reng le le peu ka dikgoba tse tsa mishumo molale le gore sello ke sa tsa tshika tshaji
9: mogashi a ke thoma ka go bontsha pele gore dikgoba tse di beng gona mathata a magolo jwa le ka ge modirišane ka rena ka moashite a bontšhitse ke tšhelete ka baka la gore one jwa le e re lebeletse ka mokgorong ya thuto di-MEC a di sa e taola le ministera le ena ga a kgone go laola budget ya kgoro ya gagwe ka baka la gore a tle a kgone go šomiša go dira tse a swantse gore a di dire o swantse go kgopela tumelelo go ba kgoro ya matlotlo ba le ba matlotlo ke bona ba ile gore ba dira bothata ba dira kgatelelo e kgolo kudu mo dikgorong tsa thuto ka baka la gore ge kgoro goba MEC a ke bontshe gore ge MEC e santse gore e lebelele gore e abile diposo tse di lekanago ka mokgorong ya thuto go aka mokgwao bana ba beng ka gona ka dikolong gore go seka ba ba le kgatelelo e kgolo kudu godimo ga barutiši o dira kgopelo pele o botsisa kgoro ya matlotlo gore dikgoba tse di beng gona a ka ditlatsa na ge kgoro ya matlotlo e sa mo dumelele gona o tla ditlogela di le ka mokgwao di bulegile ge di bulegile ka mokgwa gore ka sere di gona ka baka la gore ba ka se kgone go tshwala barutiši ba ka se kgone go imolola barutiši ba beng gona ka kua dikolong wa ka mokgwa e le gore ntho e da re bitsa go PPN ya go aba barutiši mo dikolong e fetela ka gona
1: dikolo tse dintšhi tsatse motlhatlhole di itshepile barutiši ba le ba lebakanyana le ba le ba go tsenela ba bangwe legato le ka re ye ke tharolo e le goreng e tloga e šoma mo lebakeng le
9: mogashi re ka sere eo ya šoma ka baka la gore go na le dikgoba tse di beng gona ba ba lebakanyana le ba ba go emela ba bangwe ba ba ka beng ba tse gona dikolong ka mabaka a itsego a se diposo tse ntshwa ke diposo tse di beng gona tse dintšhi tse ntshwa tse di beng gona di no ba gona mola re ka re ke seswantšho fela ka baka la gore ge bao ba ka di šomiša tobe re tlo bona barutiši ba nna ba imologile go ka lebelela kwa morago morutiši o te o ba lebana le bana ba ba ka bago masomepediso seswai ka phapošing gone jale e re bolela barutiši ba kgona go lebana le bana ba bantšhi kudu ba o ka lekana masome a mane morutiši o tee ka phapošing
0: a ga ke le sone tshupa metsotso go ikela e reng yela ya botshelela e bile be ke sa re ke tlotla gona fa o temaneng yeo ya barutishi tate Maluleke ga dikgoba tsa meshomo ele tse dintsi bjale se se ra goreng go barutishi bao ba le bana go le bana ba bantsi ka diphapušing ga se gona go imela ke moshomo
2: tuela ke kona le lena kudu ka ba ka le o ke go imela ka mishumo gore bona ba rutse ba ntse ba tlo ba le ke go imela mo tlhaloganyeng kudu kudu se re se bitsa gore ke mental health ba tlo o feleletsa e le gore ba bang ba bona ba amogelwa kwa bookelong e le gona taba ya kgetelelo ka baka la gore ge o ka ba le bana ba go feta masomesupa bo masomeseswai bana bao ke ba bantsi kudu bo e le gore le bona gape ba tlisa kgatelelo kudu mo go wena ka baka la gore ge o ba lebeletse o le morutisi ga o nyake gore ba seke ba tswela pele morutisi bothata ba gage ke gore o bereka ka pelo ga a nyake bana ba seke a tswela pele ka baka leo ke ntho e lengwe le tlo mogatadiwa kudukudukudu re lela ka dilo tsa bo psychological le mental health tse e leng gore a gona motho a nyaka go bolela ka tsona ke re bolela le lefapha la thuto ka baka la gore re ile re le mogatlo ra ntšha gore mo nageng ya gabo rena ga re na thuso tsa go tshwana le tseo e nngwe kgatelelo e ba gore bomafelelong e feleletsa e le gore e tlisa dilo tse re bagatlisa gore ke discipline ka mogare ga phaphosi le yone e na le kgatelelo kudu mo monaganong wa morutisi ka baka la gore re bana ba sa kgone go isala gabotse ka baka la gore ba sa kgwetse tlhatlho e e feleletseng ba sa kgone go bolela le morutisi re a ba tseba bana ba rata gore ba be le attention ke dilo tse dingwe tse e leng gore ke a re tlhakatlhakantšha fela bothata ke yone taba ya gore e bolelwago ke mo gorake tlelase gore ditšhelete ke tsone e le go mathata mo e leng gore rena re tshwanetse gore re eme ka maoto gore barutisi ba gabo rena ba thole mošomo le gore bana ba rena ba kgone go rutiwa go ya ka molaotheo wa naga ya rena e leng gore e re ge bana ba le ka mophaphosing ba tshwanetse ba be le morutabana
0: age taba ye ga se ona go tseela balekgotla petiši maatla ka gore ke kwa ba ga motlhatlhole ba re ge e le gore balekgotla petiši ba nyaka go thwala e le ge ba botsiwa e fela ba botsiwa ka taba ya mašheleng ke kgoro ya matlotlo maemong a bosetšhaba ga se ona go tseela balekgotla petiši maatla gore ba seke ba thwala e le go seo e le gore se feleletsa e le gore se nyamiša le badudi ba nagae
2: a hona tshireletso ya go feta eo go isuka baka la gore ge re lebeletse matlotlo ga ba šomele naga ya rena rena re lesaetho ga re nyako gore re tlholentse re ya kwa re balabala re reng ee ba šomela IMF le batho ba World Bank ba e leng gore ga ba kwešiše gore dinaga tša go tshwana le South Africa re bile le kgatelelo kudu ebile selo sa go tshwana le thuto se šomišitwe kudu-kudu go gatelela batho ba bašwa jale ke mo e leng gore ba ba swantse ba tsebe gabotse ba ba matlotlo gore ga o a tshwanela gore phaphusi le phaphusi e seke ya ba le morutabana phaphusi ga ya tshwanela gore e be e tlale ka re batho ba masmeeting goba ba ile rally ka baka la gore ba tseba gabotse gore thuto ke yone e tlo re lokololago thuto ke yone e tlo re thusang gore re be le mešomo mo nageng ya gabo rena ka baka la gore mešomo ga e kona 43% ya unofficial unemployment ke e leng gore rena re le go mo thutong re tseba gabotse gore re re ka fiwa di-resources barutisi ba thwalwa re ka kgona gore re fetole seo se ka go fa bana ba rena boitsebi le bokgoni ba ba tshwanetseng ba ba fela e fela bona ga ba lebelela seo ba lebeletse ntho ya bitsa gore ke austerity measures ba lebeletse ntho ya gore non-linear public service dilo tse tshwana ka nneteo ga di šome mo dinageng tse e leng gore di bile di kgatelela di ka šoma ko dinageng tse e leng gore ba šetse ba tlhabologile kudu ebile ga bana mathata a ditšhelete jale ka baka leo rena re tlone o nantse re wanta re ya gona koo lefapha la matlotlo jale ka ga re ile ka 2024 le go pola ga botse mo e leng gore ra ela ra kgobokana kwa ra re nyake BAT gore e tlo re tlisetsa bothata ke ka baka leo ba ileng ba e bušitse morago le gone banong re sa tlo boela gape re gwante e le gona go bontšha gore ga re kgotsofalele taba ya austerity measure naga ya rena ya Aforika Borwa ga e buše ke batho ba South Africa e se ka buša ke IMF le World Bank
10: age tatse motlhatlhole ka ge le lena leswere ntlha e ya gore nnete molekgotla petiši o na le go botswa gore mašheleng a gona botswa ke kgoroela ya matlotlo le ka re nnete ke go mo tšeela maatla a go thwala ka ge e ba boditswe gore um matlotlo a gona go sena seo ba ka se dirago
9: mogatši ke kwana le doctor ka mo doctor maduleka gore ge re lebeletše maitshwaro a national treasury re kare ba beela ka thoko constitution ya Republic of South Africa ka baka la gore ngwana o tshwanetse gore a hwetse se re se bitsago quality public education gore ngwana a hwetse quality public education o tshwanetse go ba le ntw ena re bitsago individual attention go tswa go morutisi go ya go ngwana fela ka mokgwa o ditaba di fepelang ka gona gone jale a re bone o kare confusion ya naga ya tlhompiwa ka bakala gore khoro ya thuto di khoro ya thuto mo go le di MEC aba gone go itaola ka go tlhompa confusion ya naga ka go fa bana ba rena quality public education ka go fa barutisi ba ba lekanego wa ka dipalopalo tsa bana ka mo di-classing ka lebaka le rego go na le kgatelelo le go nyatsa confusion ya naga ya rena go tswa go national treasury
10: are e tshwareng fela bjalo batlhomphegi re tla boa re feleletsa gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwone botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
11: re thoma ka lena tate motlhatlole putšišo yo e lebišitswe go lena ka moka le tate Maluleke gore na e ka ba ke magato afe a ka pela ao e le gore kgoro ye ya thuto ya motheo e ka je ya go rarolola bothata bjo bja tlhokego ya barutiši le gona le le di-union tsa barutiši le thušana bjang go ba leeletsana bjang le kgoro tate motlhatlole
9: magato e re naganang gore ministera a ka jea go lebana le mathata re lebane go lona gore a le ba ntse thi go mo president a bo ntse gore yena plan ya gago ka mo kgorong ya thuto ke jwalo fela o palla go dira tsewe ka baka la gore kgoro ya matlotlo a e kgone go molokollela budget e leng gona ya thuto gore e kgone gore e thuse bana ka kakaretso re nagana gore baba ge re re le serious ka gore nyaka go aga naga ka kgoro ya thuto ba ba tshwanetse go lebelela pele go kgotsofatsa kgoro ya thuto ka baka la gore ke yona e swere go bokamoso jwa naga le rena jwale ka di-union ge re kopane kua education labor relations council re kgonne go eletsa ministera gore kgato e kaone ya ka e tseyang ke gore a lebantshe moporesidente mmogo le portfolio committee ya gago ya education gore budget ka moo ke mathata a magolo a re lebane go
11: lone tate Maluleke lena
2: ke kona le morwa rere ka fao gore a ministera a ye go presidente a tlhalose tabae a re ga a fetse go dira bjalo a ba a dire memorandum o tla yago ko ka dikabinete gore kabinete e kosise gore rena bathuto ga re swane le mafapha a mangwe ge morutisi a lwala matšatši a 15 seo se ra gore ngwana o tlo o senyegelwa ke nako ka baka le go ba le morutisi wa tshwanetse go abe tsene ka mo classeng a rute re morutisi a ka ba absent for kgwedi ka moka ga yona o tshwanetse go be le morutisi jale ba ba matlotlo ga ba dikwešiše dilo tseo seo re feleletša e le gore re na le kgatelelo so a ye kabinete e tšee sephetho sa gore ba ba busetse maatla a bona ge ba ba file budgete ga ba šomiše budgete eo ka baka le o kare ke kabinete e e leng gore e ka feleletša e le gore e re mo go tona ya matlotlo seo se dirago ke go nyatsa molaotheo wa naga ya rena le go nyatsa ditlhoko tsa bana ba rena le naga ya rena gore re kgone go tswela pele ke se re ka se dirago ntsile se seng gape se rena re ka se dira re tlo se dira jalo ka sati ke go wantela yena tlhogo nkare tona ya matlotlo gore a tsebe gore ga re kgotsofalele ke seo a se dirago ka baka la gore ba bolaya thuto ya setšhaba gore ba kgone gore ba dire di-private school tsa bona ke e leng gore ba tla feleletsa ba dira profit ka tsona
0: age tate tlas motlhatlole wa peo le tate Mongwena Maluleke wa Sathu re a leboga go boleitšhana le ena go lenalo la tlhokwa la tselamisong ya lekono
2: go leboga renata
0: a rolotšitše iša ba rena
11: ke šupa metsotso re ya e reng ela ya boselela komišene ya madlanga e re major general Firoz Khan o tla tswelela pele ga yona ka la pele kgweding yeo e tlago go sheditswe botlhatse bja go utswiwa ga diokobatši tša boleng bja dimilione tše 300 tša diranta kgweding ya July ngwageng wa 2020 kua Ireton. Ra ditaba ya SABC Zara Groenewald o rulagantše pego ye gomme Rachel Tsiri wa e bega.
1: Lieutenant Colonel Nkwana Joseph Sebola wa the Hawks o boeletse go fa bohlantse pele ga komishini go tlhalosa ga botse ka botlano go thupiša ga diokobatši ngwageng wa 2020 kgweding ya July fa go begwa go Tumelonku a golegilwe ka pela mmogo le maphodisa a mararo Marumo Magane, Steve Pagula le Samuel Mashaba. Sebola o tlhalositše ka tsela ye.
12: Premature in terms of, but in terms of the dealing in drugs and possession of drugs, but in terms of their purpose of trying to defeat the end of justice, commissioners, I'm still against this findings.
1: Taba taba ke ditatofatso tša gore maphodisa a be a leka go utswa diokobatši maloko a the Hawks a solwa malebana le ka fao taba yeo e sepedišwego ka gona. Taba yeo e aparetše le hlogo ya the Hawks ka Gauteng Majoro General Ibrahim Gato le motlhankedi mogolwane wa dinyakišo tša botlhodi ka bosenyi Majoro General Feroz Khan ka ga ile a tšea taolo ya lefelo la bosenyi mafelelong. Sebola o tlhalošitše tše dingwe tšeo di tšweletšago lesedi malebana le tema yeo e kgathilwego ke Katwa le Khan.
12: Commissioner, in some instances, some of our seniors or our generals, if I may say it, we can't even understand when they are assisting or they are fixing. Because going back to Ireton and going to back to what I've experienced before, then I could safely say there is a lot of interference. I don't know what is pushing them.
1: Maphodisa wa golegilego ke Sebola a ile a bula molato go lekala la go nyakiša maphodisa kgatlhanong le Khan mmogo le maphodisa magolwane a mangwe ka molato wa go šitiša toka le go le bjalo komišene ebile le dipotšišo malebana le ka fao lekala la go nyakiša maphodisa le sepeditšego tshedimošo yeo le e amogetšego. Motlatši a molaodi wa dinyakišišo ka go IPED Takalani Zelda Maphosho wa tlhaloša.
13: And honestly speaking, 70% of our complainants are always like dodgy at IPED. So most of the complainants they are dodgy. So, but it doesn't mean we mustn't follow their complaint.
1: Biro ye e beakantšwe ke Zara Groenewald a le ka Pretoria, na ke Rachel Tsiri wa Hlokola Tsela.
0: Magalane ra go leboga motheletše ga bjalo re nyaka go kwa maikutlo a gago go WhatsApp line ya rena re lo tšhitše.
14: Thobela ka moka setlhopha sa Tlhokola Tsela. Nna taba ya go thola ga balekuti ba dikgwebo ke bone le tshega nako fela, ka re le mathomo ka re ile ba ba thola ka nako e le bana ba bantšhi ba re ba jele dimpholo. Ga gona ntho kile ba e dira le bjaona ntho ile ba e fetoga. A le mmabotsa ke le ka moka tlontshilo sekšhane ga e molešhana go tswa dithabeke re bošhate.
15: Tlhobela wa rramerwa le kgadi ya ka matome setlhopha sa Tlhokola Tsela le setšhaba kgadile ke nna ka marulane ga mphatlhele ba batja gorwa mešomo re ya ba kwa ge ba bolela gore ba tla thwala batho ba batlang go lekola dikgwebo tse jale go no swane šetse no ba nonwannonwane ke leng ke tla metlhe ge ba e kwa badudi ba emiša tlhogo go na le polelwe ba swantse gore ba e bolele e e leng gore a e ke e phethagatswa. Thobela ke kgaleo.
16: Thobela setlhopha sa Tlhokola Tsela ka mogašong ke bona kare kgora ja mošomo ba nyaka one ba le tshenyiwa nako le go senya mašheleng ge ba re ba nyaka go thwala balekodi ba ka dikgwebo go ralala le dinaga a ba tse ba re ka mo nageng ya borena šunya ke yone le o reng e sentse dilo tse dintsi ge nkebe ka mo naga ya borena go sena šunya e re ka sebe le bafaladi ba e le gore ka mo naga ya borena ba tsetsi a ba le dipampiri le le molepo ga emang gaile ga molepo ga kgoshe molepo.
14: Thobela ka moka setlhopha sa Tlhokola Tsela. Nna ke re taba ya go thola balekodi ba mabenkele ke bone e le tshenyo ya nako fela, ka re ga e ke gopola gabotse le ko morago o ka re ile ba ba thola gore ka nako e le bana ba jele dijo tsa balemphologo go tswa mabenkele a bafaladi ga gona le se se botsiseng le ba se dirang lebe ya gona le dipheto jenle tsa ba one. So nna ke bone e no ba tshenyo ya nako le tshenyo ya mašheleng. Alan Mabotja ke le ka moka tlontshilo section ga e molešhana maboja dithabe ke re mošhate.
17: Setlhopha sa Tlhokola Tsela le bathiri batho ba la FM Botshele. Go reya mešomo tlabe ba e na nao ya go tho e tholang batlhankedi o tla ba lekola dispatershop ja bafaladi ke tlabe botse kudu ga ba edie ba le ka pela and ba tlolo ja ba jea jojo a ba šome ke ntho re nyaka yeo aforika borwa e boe e be aforika borwa e re tsewang tonoko wa matšhaba ka botlhokwa mo komeni mošhatse
0: tlhobela setlhopha sa tlhoka la tsela ka mošhate mmerwa le batheletse ba thobela fm ke tlwa ke ipotsisa gore na e ka ba balekodi ba dikgwebo bao ba ile go thwala e ka ba e le ba mekgatlho efe ya dipolotiki ba na le bokgoni ore ba ile go thwala o ya ka gore ke ba maloko afe a dipolotiki na ke albert macheta le juzen spreta ke sepose sona
18: aga evelyn lebebe a re thobela setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela re tla bona gore kgoro ya mešomo ba ka atlega lesolo la bonana ka ga di-spaza shop tša bafaladi di tletse naga ebile ba sa lefele lekgetho ke evelyn lebepe ya lekasten city ga e botlhokwa ga phašwa immaculate banso shai ya re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela ga mmogo le batheletši ba lekodi bao ba dikete tše lesome ba tlo go thwalwa ke mmušo goba kgoro ya mešomo ba ka se thuše ka selo ntle le go ja mašheleng a šunya goba yona tsotso ke mmaaro ka mmašadi jane first ke gae a re mošate o mogolo pantšho tamagare go leboga beauty mašita daniel mokone fili machaba blondise kgwale mmina phirileng kwetšabadi katiši mogotho modledlemeshe tshepo mokwena lilian lesufi ramaabela albert machete zep legodi kagiso wa le pirates el mhlabi holene holene mogadi sofi mašiši jomo ledwaba mogale kgwatlha mmirwa phoko le mologadingwana sai matome charles monyela ka mokana ga lena re a leleboga batho bešo maikutlo ke a lena ga amane felo le bagatši le batsweletše ba lenanego la tlhokwa la tsela e fela re a leboga ka metlha romile wena setlogolo sa bahanana
10: re leboge fa motsweletši ya le metšhining tšhweni motlole motsweletše mogolo rachel tsiri motsweletše petition mapitsi botlhoko nna ke matome wa ga sekuba thobela.

0: ngwaletsa le ka banking ke dilaka ka yena ro meta yona
1: a man okay tele lo meta byang ile gore zakela yo tsena straight mo accounting ya ga
0: eh wena mpharo la king kana ba tsana wena mo ya ka sa bula ma khloise le go tinya ga tsona le se ka mo komo ke a tsatsa
1: eng di tsatsa byang
0: ke wena
1: le bolela ka
0: yena ke sa se ntwa ga wena bona go mo le rutu o ta bona re to meta nyoko e
2: tsa nna bo be di le tsama mahlakunga tshwaetsa be ka kotara pele ga iri ya seswai kora to 8 mahlakunga bo shego bya la bo be di leng

0: mucha gorwatsa da king wa jiwa wa itatswa rape sina wa ikwata mkhutjo o bo pula step wesho uno bontsha gore re mo mo ile goreng moya kwa go kitseka moya kwa le thabo moya kwa mobusi ke ga mogolo re so wa ka gona re dumedishana re go amogela wena mothele tsho tsho bala fm le tshatsing le le swa le tshatsing le le botse mo ile gore re re wena re re etlaba le le kaone kaone re ya tshepa ebile re ya dumela gore le lona etlaba le le kaone mo go wena nna mpitse le thabo le joy la ga mathatho se ba ga botse gore a ke te ka mona studio ke farafari
1: eh nete ke gore ke nete moya go foka ola wa mengwa ga e masome tsela tsela go di ka moka ka nete go tlo foka moya no weng nete fa tsa gore wena o tlhwa le rena o bana mo se ya le moye ka nete re tloga re ipsina le thabo wa mathato nete ke gore o ntse ba ga botse nna ke khoshi SS si ja le bisika for go speri ke le melaga shuke magoya bonkishi ka go dimedisha go le le khosi mo ka bo le gona se si ja bana
2: a re o fara fara fela ngwana e sa le ni song o sene tsho o be cheese re be maratho a mabedi di like go pedi ka thuka mo de fa fela
1: a ga pakati inside
0: a pagati inside mthile tsho tsho la fm ke gona le nena o la ga go lamma moratwa le thomile ka sebopego sona se go tloga bjalo tlhakana e riela ya senyane re mo ke jentjitse ile goreng re go tshwaretse tsona bana ba rena chaching la le khono le bona ba tla ba batamela o tsebe ga botse gore ke mo o tlo itatswang gona ka sebopego sona se tse dingwe tsa ditaba tse ile gore di tsholetse re kwele gore ba le musho wa ka kwa Nigeria ba re batla romela difofane tse ile goreng ditlaisha batho ba bo bona gae ma Nigeria le gore nga ka mo le ka ba ka le ka ba ka ba ba le ka monona geng ka tsela ye le gore nga e molaong ba ka ba le sebaka sa gore ba khone go boelela gae engwe ya boraditaba ba bontshitse se mo le gore nge ba bolela gore e bile so fane sa mathomo se tla tsamaya tshatsing la go sasa ke lebeletse mo batho ba rawa se tlo tsamaya se sena le ka mothulote ba tlo ganalela nna ke nnete
1: shetse ba bontshi
0: ke gore ba bone ba sepetse ba rumetse difofane tse pedi di tletse ka moka di sepetse ga botse ntle le mathata nka re nagana gore ba bangwe ba tla ganalela go ya gae kudugele gore motho wa tseba gore ana dipampiri tsa maleba tsa go bakanageng
1: shetse ba le moshinyitse gore sefofane se tlanke se tshware maru ka batho ba ka isha go 270 ke ba ile gore shetse ba le kotse gona mo we shetse o bontsha gore awa gona le seseng se ile gore se tloga se direga 270 ke batho ba bantsi ba ile gore shetse ba screenilwe gore ba tletle ba lokele le etule
0: ai a re tla bona gore na go tla direga eng e upia ke se dingwe bangwe ba re awa e bo tshwanetse ba tlise difofane tse le some ka lebaka la gore ke ba bantšhi bjalobjalo banong ke a tseba gore gantšhi mmuso go o romela sefofane sa mathomo a se taba gore ba felela gana mo re tlatlantšhe re lebelela gore na ke tse kaetso e le gore batla ba di romela
1: itwa tabashi ba re bontšhi ba batho ba e le gore motlho mongwe ba ka be ba palela ko ya ka gae goba motlho mongwe ba sa ganelela ka mo taba golo kore o ka khumana shetsentse e le gore ba na le melato e le gore ba e tšhabetse ka ko dinageng tsa bona ba tšhabela ka keno jale ke bone fa mmuso wa aforika borwa go ba kere motlho mongwe commission ya godingwana ka kwa go la Pretoria ya Nigeria e dipolelong e boledišana le naga ya Aforika Borwa gore awa re dumelele badudi ba sepele ba ye ka kwa dinageng tsa bona ntle le go tshwarwa melato ela napile ka moka ba e lebalelwa e le gore ba tloga ba e dirile go gapeletsa taba ya gore ba sepele wa e bona ka
0: ei melato ya bona namile e nwelele ge e le rudile molato ga yena mmile ga boelela ga e molato
1: napile ke kutuke phela aretsa ba sale ka ara dipoledišano tse
0: eupiebe ke thelešhen tsatso mongwe o e le goreng

0: gopola ga botse gore o na le Ja Rule mo kosheng yona ye o e kwang ga bjale ye masomepedi5hano metsotso tswa go e riela ya botshelela go ditla le meso tša thobela FM ke tše ntšhi tše e le goreng re go tshepišitše tsona ke boletše ka re go tshwaretše tsona re di gogotše ka moka gore wena o tlo itatswe ka lenaneo la ditla le meso mesong ye bjanong e re ko gopotse gore ke nako e le a bana re a tseba gore labobedi le lengwe re thoma ka bona re kwe dikgopolo tša bona re bone gore na ge ba gola ba tseba sela le sela na re ba dutsa monagano wa bona re a thabela maikutlo a bona ka gore a re bontšha gore bana ba rena ba ya kae le gore na ba tseba go fitlha kae bana ba ka mpatameleng le mpotše mmo Thobela FM e keteka mengwage masometshelatshela re a tseba ka moka re setse re se bone seo bjanong re na le bonnete ebile re a tseba ga botse gore motho mo bophelong o phela ena le batho ba e le goreng ba mothega ba ba le ena bophelo ka moka o lebeletse gore Thobela FM e be e fitlhe mo e fitlhang gona o nagana gore e thegile keng le gore nna e farafarilwe keng gore kgone go ba fitlhelela maemong a leng gona tšatšing le a le kgono motho mo lona le wene re o botsišare ka re o thegile ke mang he gore o fitlhe moo o tla bolela wa tseba gore ke thegile ke mang mang le mang o nagana gore Thobela FM yona e dia keng gore ba e fitlhe moo e fitlhileng gona ge re bolela ka sebopego se ke a tseba gore lena le a ditseba ebile le a di kwešiša dilo tše le re botša gape le gore le ithuta eng go tswa go setiši sona se se e le goreng le nagana gore se farafarilwe ke bomang re tlo ba re tsena go yona bana ba ka batla ba romela melaetša ya bona go 0630288050 ke mo e le goreng re tla ba re le gona bolela le rena tšhele tša Thobela FM re tlo go tlolela taba mo e le goreng wena o tlo tsena wa boledišana le rena ka yona ke labo di ka sia ka ba gona mo le gore tlo ba re le bolela le ba NYDA go kwa manene wa bona a kgwedi ye e re bolebeletse kgwedi ya baswa
1: aga go di sa fisha le jajin la le gona re kwile gore mosetsana wa mengwa ga ye masomepedi senyane o tlokofetse a le ka moshomong ka le baka la go ganetjwa ka matjaji a boikhutjo go ba ke re sick leave motho a ka e bia jwalo se se tla ka morao ga gore a ikwe mmelo wa gagwe o se kaone ana ka kwa moshomong ka kwa jale re tlo boledi tsana jwa lo le setsebe go merero ya ja ba shumi dula o tshwaile tsebe

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona Lole le wena e ka re ka letela tša gore maphodisa a nyakiša ka ga polao ya batho ba bararo moraga tiragalo ya mothuntšhano ya go tlhaga ka langa go la Cape Flats mo bošogong bja go feta. E tla re mesong ya lehono ba gononela ba tshelelago bao ba latlhwatšago ka polao ya mootledi wa e-hailing Isaac Sutlat. Batlhwa ba tšweletše gape pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Pretoria go ya go dira kgopelo ya baile. Ka go le lengwe go letetswe gore monyakiši wa IPT Zelda Maphosho a tšwele pele go fa bohlatse pele ga komišene ya matlanga mesong ya lehono. Tšeletše dingwe ka iri ya bošupa go thobela FM. Victoria ke Sija wa Gamoletša Show o le swaretše tša dipapadi.
2: Estembiso ke le boga ngwana motheletsi wa thobela FM mo madume tseba World Cup ya gago a o bo tseba ntwa ya ngwaga wa 2006 magareng ga Portugal le Netherlands malokwane e le go yena Valentin Ivanov o ile a romela gae morao ga go ntsha dikarata tse nne tse di khuibedu le tse le sometshela tse serolwane palomoka ya dikarata tse masome a mabedi FIFA ya re enough ai ya gae. Mutejo tsebela FM se jema tsaji ama be di fela pele ga ga dipapadi tsa sebena sa lefase di ka thoma ra lokwa mo ile gore Africa Borwa bafana bafana etlabe e lebeletse mo sefa o etla go tla ona mela sefala ge dipapadi tlabe di bulwa simusho mo ile gore re lebeletse ge batlabe ba ra loka papadi twi ele sona stopa se sa Mexico ele papadi ya go bula dipadishano ele se ile gore sile sa diragala ka ngwa ga wa 2010 SABC 3 SABC Plus le radio stations tsa SABC ke mo ile go re tlokwa dipapadi tse ka moka twi dipapadi ke tse masemetharo nne tse ile go re toba roga tsa tsona go SABC 3 ga ine ba papadi ya kgwele ya maoto fela motheka thobela FM re ka fela all of us in all of us go SABC 3 SABC ke mo gashwa simusho wa dipapadi tsa sebena sa lefase pele ga ga dipapadi tsa Nations Championship ha di ka Thomas Tlhopasa Africa bra sa rugby Springbok se matlafatswa ka maloko a maswa mo setlhopeng moralo ka pele e le go ena Pep Buthelezi le prop ya setlhopha ile go ena Khalusa di ke ba ile go re ba taba karolo ya setlhopha Buthelezi o ra lokile la mathoma papading ya gago ya diteko gatlhanong le setlhopha sa Portugal ka ngwaga wa 2024 e fela re lebeletse fa le gore o fitlhile mabane bošego go ba le setlhopha gona ka kua Johannesburg ge le Shadi yena o tla fitlha go sasa o tswa ka kua France setlhopha se tlo raloka le the Barbarians ka letšatši la masomepedi kgwedi ya June ka kua Nelson Mandela Bay Stadium gape re lebeletse balatedi ba setlhopha sa naga ya Afrika Borwa ba ile gore ba ra lu ba fitlile ka kua Panchuka ka Mexico mo ile gore ba latedi ba gethilwe go tswa ditlhopentse le sometshela ka moka dipapadi tse ile gore ke tsa Betway Premiership Tlengwe Nzuza ha ke mo latedi wa stopper sa Orlando Pirates a re kwele gore na o reng re lebeletse go morao ga ge a gorogile
3: in Mexico but he feel it is here. Okay, see ready, see so pega. Qala ngama legends namhlanje. Awe 2010 versus the 2010 Bafana Bafana squad versus the 2010 Mexico squad. The game is already underway. Kodwa siyendleleni nathi siyobabona. Then the big one. But ya madoda ipheli.
2: La re ka ofela mutsho tsavela FM. Ha dina ka dilekane ba liji ibile re bona le mo president wa FIFA Gianni Infantino a etela bo malokwane ba ba balelwa le kgolo masome a shupa go ithudulong ka kwa Miami mo ile gore bo le di channel le bona pele ga ga dipapadi di ka thoma. O tsebele gore papadi ya kgwele ya maoto ge malokwane a sego e ka seralo ke se sa ra gore ga go papadi ya kgwele ya maoto ntle le malokwane e ke emengwe ya melaitse ele gore o ba file yona ga ya bula di tsana le bona ibile o ba file pink flamingo jersey yelo gore re bone ile papa ile jersey e botse yelo gore ba file yona malokwane wa Africa Borwa yena a bongile Tom le Zakela Siwela ke ba ile gore ba tla emela kgwele ya maoto ya Mzanzi magare shushu tshe majetse mararo fela pele dipapadi tsa cricket tsa basadi tsa T20 di ka ralokwa ka kwa England le Wales setlhopha sa basadi se raloka papadi ya bona ya go itukisha tsa tshinla le khono le papadi ya mafelelo ba tla raloka le setlhopha sa New Zealand Ireland, Scotland tla raloka le Pakistan, Ireland ya raloka le Bangladesh. Gape re lebeletse fa le gore West Indies e fentjwe ke India ka mikitimo e masemepedi tshela, England e fentjwe ke Australia ka di wicket je tlhano le tsona dipapadi tse e be e le tsa go itukisetsa pele ga ge dipapadi di tloba di thoma go raloka. Tse ke tsone tse le gore be ke go swaretse tsona, score shooter mo tshelo tsa thobala FM tse dingwe ka seripa gare go tswa go iri ya bosupa.
4: A ntwa o thabisha ke go bontsha gore baswa ba amogelega, baswa ebile gape ba tsewa ba isiwa moshama wa tle re bone yo mongwe ke bolisho fa ke gore motsea dinepe o kanageng ya Afrika Borwa o tswa ka kwa Leval le yena o tla ba le gona gare ka kwa FIFA 2026 ba mmitsa ke vino snaps ba mmitsa pitsi matlou le yena o ko mongwe le gore o tla be a le gona gana ka kwa sesija jwale ke ntwe le gore e tloga interviewshitse go bontsha gore mmuso wa Afrika Borwa o tloga o tlhotlholetsa baswa go ka dira tse di kaone kaone ga bona le ka bothata re o lebogile bo shoo
2: ke dilo tse di botse
5: masheleng a gona a dirileng gore batho ba re bolelang ka bona ba tsamae ka moka a jele mmuso wa Afrika Borwa 20 million
4: wow oh. No ya ke yo o mwaka re
5: gore ba sepele gore ba sepele
2: e fela ba tsaba king ngwana ba shubile ba shumile ka bakala gore ke dumela gore le rena re tsantshe re bonagale re ba tshushetse ka leshata ba shumile go nete fatsa gore mashelene yao aba gone go gopola gore be re tsibuditse gore ba ka sie ka bakala gore mashelene a seo e fela hey ke a mantshi ngwana
5: wa tseba o mongwe o bolela gore 20 million e wentse ka sebe ba feme shumo ka mono Afrika Borwa ye ile gore e ka dula sna kwa etelele na go ina le gore ba sepele na ka lebaka la gore ge ba bua go pula ga botse gore ke di influencer ba bangwe ba gone a se mosho mo ntu neng ka paneng go so ri giki go ra hore a ona mashele e ba ngwa bona yo le le jwale yo nng o mongwe a butsisa hore go dobela nnete bona nke ba ile go nre ba gonne o khumana mashomo ile gore nge gana ka mo ka sports arts and culture ka re ba irata ke taba bona iupia ge ba khumana mashomo nna nje ba ka shoma mengwa ge mekae ba ka tlokomela malapa a bona go fitla kae o ena le gore ba sepele ba ya Mexico na kwa nyane ba fetse ba bue ba tshware ke tlala ba le kagae
2: e fela ba gopola gore dipapadi le tsona di botlhoka mo maphelong a rena go nete fatsa gore re ba setšhaba se e le gore se phetse ga botse le ge mošomo e ka ba gona ba bua mešomo ya ba gona e fela balatedi ba tlono sa tlono nyakega gore balatedi ba ye dipapading tša sebela sa lefase goba re dipapadi di notswela pele go ba gona go nete fatsa gore maphelo a rena a sepela botse
5: ba re long term versus short
6: Mawe, na o shetse o fetoletse go post bank black card.
7: Oh, ke sa shume shasa sa gold card. Libaka,
6: le tshatila mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo gold card ga isa shuma.
7: Awi, ke ba ke nagana gore nako e sa le gona.
6: Awa mma, o e dira gona joale pele go tlala. Go fetola ke mahala.
7: Ke hloka eng?
6: ID ya gago fela. Gomme o ye le filong la gausi la go fetola dikarata tsa post bank.
7: Go lokile. O sanetse go nthusa o gwetse le filo la gausi.
6: Go bonolo. Le tsa *120*355#. Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go post bank black card pele ga 31 August 2026. Post bank e ka se o gopele pin go ba OTP ya gago. Post bank ke mo abi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
8: Are
9: Mo mingwageng ye maso

0: pedi a re pusha fela ke le gore ngwa e kwa ba re go e ba thata o skebe be wa lapa tjela pele o khurumetse wena o tla bona mafelong ona go ka diega ebe ke lebeletse video ye ngwe ye le gore nge mpia e bontsha e le ka sekolong mo ile goreng e dupa dikhulbeke tsa bana
1: ke mpia ya sepodisa go ba ke ile
0: ya sepodisa ka lebaka la gore go polega botse gore ke nana gore ke ngwa ga o feta ge ke sa phoshi mo ile goreng mmotshwele wa re o tlo fela ntjo ya dikolong tsa o fapafapana mo ile goreng banyuko lebella gore na bana ba tshwaraeng ge ba ya dikolong bona le sekolo se sengwe ile ba re ba secha ba humana dilo tse dintshintshintshi bana ba tshwerele mefaka dilo mama ba nongke nana gore ke ka mogoba tjoelang pele ka gona ba do fitla ba re
1: Pashoko. Ehe, aba di jwala.
0: La tshwanela ba secha jong
1: baba khukhunetse le ana mola baba khukhunetse ba khumana di vape tse motho tshwere le betelo ba re ke bubbly what ba tala tsona dikolong dilo tsa mkhuto mo jwalo jwale ke se ile gore re tloga re setlhotlheletsa ba tloga ba dira moshomo mo kaone ka hore ha itswa ka gae motswadi ga a bone gore na ke ka mara le satana ena
0: o ka setsebe o le motswadi gore gona leng ono ipotsa gore ngwana o tshwere dibuka ga botse antifa o imela ke ntho ka mo
1: Ee, batswadi ya re atišene o tlhola masakana a dipukana tsa bona gore na ke eng se e le gore se tloga se le ka gare a itebetse mana a ile o ralo o ka kwa wena o fela o seche buka tje gore na o bona eng ka mo
0: le ka fase ga mebete nke le no lebelela gore botsebotse ba fitlha eng ba bjang ka mo dikamoreng tsa bona o kgone o tseba gore na ngwana o lebeletseng go diega eng ka bophelo ba gagwe ke dilo tse dingwe tse e le gore re tshwanela ko ba wa tseba ke eng go ka lebelela tse di diang ke bana di-video tse di tswelelang o tla ipotsiša gore na go diegang batswadi ba phela ba maketse gore nna gape ngwana o ka gae wa thieletsa ngwa go ka gae ebile a ke bone a e ba le mathata benong o tlatla o makatšega o le motswadi netefatsa gore wa tsinkelela wa lebelela kudu-kudu gore na go ka ba go diega eng a ka ba dieng ya lekuo sekolong o fela o bolela le matitšhere gore na ngwana o nna ke mmonang ka gae ke ena o e le gore lena le ya mmona mona
1: ee dikopano tse re fele re ya tiša o di etela ka gore ko dikolong ko ba re bitša ba re e tlang re tle re kopane batswadi a ba e di-meeting tsa mokhuto mojalo ba nyaka o tlotlo le botsa gore na re makatša ke ntho wa mokhuto na ngwano o phela jalo ko gae na goba o phela mo fela ka mogore o bonang ka gona na ke bona ba ba tsebang bokaone ka gore ba phela le bona letšatši ka moka
0: a gona nete ya go feta yeo gabjale re bolela ka bana re lebelela ba bangwe ba rena tšhiba
2: bana ba

0: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Turn around your hands. Move your body. Ba kae bana ba kana.
2: Tobela batho ba kana ka nne ke nna go tsere photo dilo mo police station. Se go se ke ga go sona secondary school mara ke tsana ra ba primary school. Nna Tobela FM. E tega ke wa theletse o re fithana mo kitsore mongwa e 66 gore e ba theletse ba e fa thego and a se thomme ke thomme mo radio bantu ya ba ya ba radio le bo ya ba mushito tsola pele ya a nyo le bile ke mushato tso mo le bo ithabisho which means thola fa motho a gale le gale ne tshintse ba theletse ba e thega la nyo le ka re itshwere ke lena bo mamulu le joy bo mamulu khoni bo mamulu hunadi bo mane poelane le nna ke lena batho ba bangwe ba le gore le kgatha tema ka o thegeng wa Thobela FM o tshwana le balaodi ba manane o tshwana le Mane Florina le malome Isaac
3: ayoba
4: ke ka go sa ke tsene ka moshato wa Thobela FM
1: na we na ngwana
4: Thobela FM e thego ke rena ba mapaipana re ba ba mata ba ba jati ka lerato ya le rata popopopo ba ke na se di mali se ka ifoto ke keep la park ke tsa ta la ke di love hai ke bo ta ta ke le rata ke tsa ya de
3: ah ma se mara
5: malumi iga le se se le joy na na la ke na tsi sa ga papa ke tsana bo ga se ke la bega first logo mu ke me ba ke mem pizza ko ba la mphato wa bo silela ke na le mengwaga ele sumete na kere motho ke motho ka batho mo le go sibirile rena enka e sa go la Thobela FM ke a lebo popopopo ka matshato matimpan go gopela le jime di seng mmbitso
6: bana ba tsiba bana ba tsiba ke tanre bolele ke tanre bolele na kwela fitile na kwela fitile ka malungu ka kamane le tshwe kama chatu mpana kama
3: chatu
6: na manini chele malumi ik kali na kina papa la malaka ki dula school ke tsena school sa tsena primary school ke bala mphatwa bu shupa murtu shaka ke sa mama hore na kina na hore Thobela FM itegile ke ba etapele ba sitishi sa Thobela FM gape ya tegale ke ba thieletse ka moka ba ba o thieletse Thobela FM Thobela FM e ruta gore re kgone go phela le merafu e ka moka ya batho ba ba ka rata popo
5: hello sesile thabile ba le mogoshe sese na le ke na go tlala matlo ke tsena sekolo go simula primary school ke dula mabela halalaka halala Thobela FM halala ke mo satadi a le moya mo satatsi ba le boithabiso o rile go bela wa tla tshaba le memela go batheletsi ba gao manana a a arfa arfa mo go ya le tsa wa re fa tswa re a pala go ka pita mlale o bona wena o mata ka pele o bona wena o mata pele wa di a le moya a o mata ka pele ka ga ba sala ba boletse ba re go dumela mo ya patshutse a o le o molele tsang khaus Thobela FM ke go bora a pesana Thobela FM ke nawa Ranish Thobela FM ke metsi Ranish Thobela FM ke nawa ena bi o senya ke o kwampa o gora mushatatsi wa le bithabi
3: mmale sikatsa
5: ra go mola ka mashama ite ka mola ka mogolo kwana o ba re nna ke gadi a ka difuke halala Thobela FM halala ba ba tsiba ke a lebo ke nna go tlala matlo ene wa re
1: o reta
3: Ya.
5: Ertetsane.
1: Tsetsane.
5: Dumelang nala ka phatha mo saka ke dula le fante. Sko sa ke ke la ma bolol. Thobela FM e tega ke rena bana. Le ba mama rena le ba buta ba rena. Le batho ba ba fihlang house le khole. Popopopo ka le rata. Mwa mwa mwa.
1: Rata.
5: Ba tsaka ka ba tsela tsiba ka ba rata. Thobela FM sa ta sebla. Na ba go tsiba ke nna ke nagana gore e fara farile ke ba tsiba go tswa go le house ke nagana gore mushu lo na gona ke nna shebe shebe ga sala ke jaga ma ka fa mpe ka swa ke na mo re e se sa ke tsana ma bit primary school me ba ka ke me mo khota popopopo ba go tsiba ke le rata
1: ba re ke nagana gore le mmušo gona bana ba ka gona nnete ya go feta eo ka nnete le bolela nnete ge le re e farafarilwe ke batho ka moka le bathegi le lena le letšang a gona nnete ya go feta eo ke kolo mongwe a re ebile e farafarile le ke rena bana he batho lapedi la rena le tla ba jwang lena lesego ka nnete le ithegile

ngitsho uYams ayinalisimi likhayili Botman ugona gona mokosheng yona ye o ikwang gabjale ba re ng ya bonga gabjale e re ko gore nna tja lefase di fetogile ge di itla kae sthembiso maebela o re tshepišitse gore tla ba re tshwaretse tsona ka

0: bare call on me ke le gore ngwae kwa ya sibela ga biela go thobela FM ditlala mise ke masempedi mitso tsho go iriela ya boshupa re ka gare ga iri ya bobedi ya lenaneo la ditlala mise ba neng ke mona go nye ile gore nna le wena motheletse re tlo ba re boledishana ke mo re reng bolela le rena re gopela go kwa maikutlo a gago maitemogela a gago ka gare ga tshe ile gore nra di bona tsa chika chachi nomoro ela ile gore ngo romela maikutlo a gago gatisho ya gago ya lentjo e ba 0630288050 opla ga botse gore a o letse a o ile tshe nomoro ye o romela gatisho ya gago ya lentjo ka WhatsApp go 0630288050 what's ba ganchi dilo tshe di a diega mo ile gore ng wena motho mongwe ka ba o mengwa ga go ile ka tlase go malome go ragadi go mma ino ba molaleng gore ga ile mma e bile gore a re mengwa ga e ka tlase jwale jwale beno batho ba ke batho ba ile gore mba go feta ke ba golo go wena re fela re ganchi ke rena re ithutang dilo go batho ba bagolo e upi ya bophelo bo re bontshitse gore na ko ngwe e ba wena e bile o tshwanela ko gala o lo mogolo go ra wa man rapper ka se go botse ka metlha le ka metlha wa khumana o le mayemong a ile goreng o tshwanela go phela o gala e ka ba ile motswadi go ba ile bomalong ba ba go feta ka mediro ya bona ye e sa gatlhiseng o le ngwana mashwena go tsentsa tlisa bagotse ka ga ya go bose o palla le go gobala go tse ka gare ga maemo we ga ne bjale e bile go tse mo ile gore mo seno diello tse dingwe tse o reng a wa bara magane go diege e bile le phela le ka siemo se ile gore nna ko ngwa le kwane ka lebaka la gore e ba wena o ka reng o tshwanela go tlisa molao ka gae
1: o khumana ka ba ile What's up? Ke sa o tshwara gona mo o khumana ka gae o ka re e thoma go ba le ema ema o sa kushishi gore na botse botse taba ye o sa le moswa o ka e bia jwang go motswa di ka gore na ko ngwe ge re lebeletse go ya ka ditso tse di go ba go ya ka malapa a mangwe o tla khumana o tshaba kuru go botsa motho mogolo gore jwale gona mo we le boa lata ka gae le boa le tshietse madila go fitisa tekano bile ba embale na jwale le jwalo re bala di ka ga re le bana jwa le ba re rasetsa jwa le ke dilo tse ile gore motho a ka felletsa a le ka gare go tsona e sa le o monyane a gala batswadi jwa le ka go le leng batswadi ai buti watswadi ke o ka re o thomile go fetelela nyaka mokutwana gago ka mo ga o tlo gala motho yo mogolo ke tsedi tsedi gore re fela ntse re kopana le tsona
0: motho ile tse ile ba ka ga maemo na a ile gore ng e kwena o galang batho ba bagolo ka mediro ya bona ye ile gore ng rena ebile re ka senagane gore motho mogolo o tshwanela ke gore a sa ikhumana ka gare ga mediro yeuwe motho mongwe motho wa gona madile ga nwe le ga di gola tšhelete ka moka e felela madileng lena le le bana ka gae bana ba sokola motho mongwe na ebile ga o sa dula le bona eupia baratho ba gago ba letsa ba o botsa ba re a wa motseba wa tseba gore mma wa tseba gore papa wa tseba gore malome jwale le jwale motho mongwe ke malome ka mogwa diang dilo ba betha ba sadi ba betha bana kwa ena ile wa tshwanela go gotla o khumana o tshwaragane le taba ye ka lebaka la gore malome o betha mosadi kwa ena ile wa tshwanela go gotla o be motswadi o gale dilo tsa mohutao na go ba boima ga kakang ka lebaka la gore re a tseba gore rena ka setso sa rena goba ke re ka mogore golang ka gona re godisa re tlhompha ba bagolo go ba boima gore o ba botse ore aa wa bona yona a se yona eupia go diegileng gore o bo o feleletse o beta pelo gore a yena nkampane ka lebaka la gore go tla ba jwang ka mo lapeng le le jwale ge mongwe a ka se emelele na ona motho a emelelang o mogolo o a bolelang le bona motlho mongwe ke nna ke tshwanelang ko gore emelela mola e le gore ngwena o ngwana ke a tseba gore ba ka ba rile wena o ngwana o tseba eng le ge e le gore o monna ba re o ngwana ka lebaka la gore ba o feta ke batho ba bagolo wena
1: botse ebile o thoma o telela wena jale e baka mogore ga o na polelo wena o sale o monyane theletsa batho ba bagolo ba bolele wa e bona taba
0: bjanong re o diileng go ka ba bose ge re ka humana batho ba maitemogelo e se ka dio ba gore ee ya diega a re nyake ee ya diega re gopela gore wena mothieletse wa ile wa tsena ka re ga taba ye o tle o re botse gore e be maemo a le ka tsela ye ka bona gore ee ke tshwanela ko o netefatsa gore ke a emisa ile ka emisa letsogo ka re o go lekane jwale go diegileng ba o kwele dilo ile le a fetoga go ba ga di bele motlhomong o bile a le bonele dišane ka lebaka la gore ile wa senya go dia jwale le ga e ba e ba ile nnete
1: le ka ga e ba ka o raka re fe maitemogelo wa gago.

0: Double HP, arengao fan, kao fan, kao fan. What's my king? I can say more. Hey, mutombo mutoelo rongwa upola. Karuba teenage banalo upola. Ngano upo jengor. Lesa upola. Moleko ilo wadi ya kitobele FM umugolo. Moilo gore Double HP ile ba gone ke o gopola gabotse ka lebaka la gore o diragaditse aba diragatsa le ko shake mo gopetse gore ID ye ge be re bolela ano a ke tsebe gore moletlo o lantse le ngwaga mang o bie ke tsebe re ba kshetse ke na le Thobela FM na le sa gopola moletlo gona lo o gopola a ke tsebe ke tla botsisha le bala udi gore na moletlo ba sa gopola ses floor na nko ba tamele man ses floor na gore gopotse gore be o diegeng.
1: Maybe mo thomo se se ja ka go pola o sa go pola mo letlo wa double HP ba le gona
0: HP le ene ba le gona mo mo
1: a dira ga tsa eh ke me le ka mara gwana o ka nna sa pola ka Thobela FM me le tloa gona le nna bile setse tsene ka thogo go ra ke sa tsi bona o ko mo fe ke me ntshi ga e ka ka
0: o tsaka re ke tseka ka mogho ke nya ka go pola gore be go diega eng ka mo letlo lene ke tlo go pola o mongwe ke a tseba o rotlong go potsa ke a go pola e be rena le bo le nthabiseng boye ba le gona gana ei ke opola batho ba ntshi ke tlo ba gotla one by one ba tla go potsa gore ke ngwaga o
1: fe
0: se re pa gare go tsa e riela ya bosupa motho mo tsembiso le ena wa tseba ba ga maebela le go pola mara moletlong

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore
1: magareng ga tsona lole lwena e ga re ka letela tsa gore go letetse gore masipala wa Johannesburg o tlhwe o tšweletse pele ga komiti ya parlamente yeo e šwetšanego le tšhomišo ya mašheleng a setšhaba skopa ka boripana maphodisa a nyakiša ka ga polao ya batho ba bararo moraga tiragalo ya mothuntšhano ya go tlhaga ka langa go la Cape Flats mo bošong bja go feta ka go le lengwe Nigeria e bolela gore e šutišitše sefofane sa yona sa mathomo sa go tla go tlhakodiša badudi ba yona mono Afrika Borwa tše le tše dingwe ka iria seswae go thobela FM Victoria ke seja wa ga moletša show o le tshwaretše tša dipapadi
2: Boitshelo bja dipapadi go thobela FM le Vicky seja moletša
3: Ha ke rona ste e bile ke a o leboga ngwana motheletsi madume tseba World Cup ya gago a o bo tse ba gore Jos Batista wa Uruguay o swere record go bontshwa karata e kwedu pele a ka tla a tutela dipapading tsa sibena sa lefase lebele tse fale gore malokwane e le go yena Joel Quino wa go tswa kwa France o ile a motlhaba ka lengwalo le le khubedu mo metsetswaneng e maseme tlhano nne ya papadi re setlhopha se be se raloka kgatlhanong le setlhopha sa naga ya Scotland o swere record lebele tse fale gore o shetse matsatsi a mabedi fela pele dipapadi tse sebena sa lefase di ka thoma o ralokwa Afrika Borwa e eme ka maoto bafana ba boela sefaleng sa lefase la mathomo e sa le go tloga ngwageng wa 2010 ke nnete dipapadi ke tse ba semetharo nne thui go SABC 3 SABC Plus le di-radio stations tsa SABC re kao fela all of us all in go SABC fela motheletši palamente ya moya e bulegile ke romela kgatiso ya lentšu la gago gore botse le gore na ke setlhopha sefe sa Afrika se le gore se ka fitlha gole mo diphadišanong tse tša sebela sa lefase setlhopha sa Afrika Borwa sa kgole ya maoto sa basadi banyana banyana se raloka papadi ya bobedi ya segwera le setlhopha sa naga ya Japan papadi eo e raloka tšatšing le la lekgono mokapteine e le go wena Refilwe Jane o re ba tshwanetse gore ba netefatša gore ba tsena fase e ba seboko se tsena fase ka ga e le gore ga go tsela pedi ba tshwanetse gore ba fenye papadi e morago ga go tlhatlhamollwa ka dino tse tlhano go lefela papading ya mathomo Refilwe o fitlheletse dipapadi tse legolo le masome a matlhano mo setlhopheng sa naga tse dingwe fa le re lebeletse go mabelo a dibaesekela motlanyi wa ntlanya wa Denmark e le go yena Anton Chaming ke e le gore o thupile sefoka se segolo re a thopa legato la bobedi la Tour Rhône Alpes gape na le tsena ye ya mengwaga e masomepedi seswai o tšweleditše bogale kudu-kudu motong wa dikilomithara tše magolo a mabedi masome tharo nne go tloga Saint Martin go fitlha Lehigh in Valley a fiša Henry Francois wa France yena o tšere maemo a bobedi morago ka metsetswana e masome nne temo tshetso thobela FM ke nako bjalo ke nyaka gore ke go bulele sefala se sa palamente ya moya ke kwe kgatišo ya lentšu la gago gore naka ba e le gore ke setlhopha se sefe se e le gore o bona o ka re se ka tla sa kgona o šoma ga botse tla re kwele gore na ke mang yo le gore o rometse ka fao re kwe kgatiso ya gagwe
4: tshwabela tshwabela setlhopha ka moka ka letamiša ka mošate nna ke bona Morocco e ka kgona go ka fitlha kwa go last 16 Morocco gone bjalo ke yona ke e bonang gore e ka leka-leka sejistongwana ke Andries Mabela go tswa ka pence ka
3: gotsong
5: ka gašong se se seja wa bolela go ka yesa ke tladi o kgona go tswa ka mo go lata fokobolo gona mo Limpopo nna ke bona e le Afrika Borwa e tlo go fitlha kgole mo dipapading tša World Cup ke Afrika Borwa Isaac Tladi from Tafelkop Limpopo mošhato moolo
3: wa tseba keng tladi ke o gatile mo ke bego ke swere gona wa tsa ke lebeletse Afrika Borwa o re na le baraloki ba maemo a godimo setlhopha sa go šoma botse lefaseng Mamelodi Sundowns ka moporesidente wa baswa re lebogile Mofokeng ai emelang dimakatso
6: o nagana gore Afrika Borwa e tlo fitlha di-semifinal
3: ke nagana gore Afrika Borwa e tlo tswa legatong la mantšhano go tloga go last 16 ke tsela ye le gore ke lebeletse gore se sengwe se ka tswelela dimakalo fela se ka magaola ganke engwe e le gore nka e lebelela tla re ko mongwe gape
7: ee nna ke iponna Morocco re tlatla re to bolela ka Morocco ke iponna ke bona Morocco
3: a re ko mongwe ka fao
7: e ruto
8: fela sija
3: yebo
8: se fruto mo tsane ka mo mitrente tlo fonten ha ke mo pakampe ke sparane na ke re le tshimore tla fihla gole mo World Cup ya Africa ke bona Algeria
3: Algeria
8: le rena ona ena a ke ga nna ga wini mo metsi ko mara
3: bona le joy ke lebele tshele e gepetsa ke nya ka o bona boetsa pele ba masala ke nya ka o bona a huetsa bara lu ke ba ba nyane o bontsha gore ka nnete ke ena setswerere
7: ah re tlang ke re bone na ke o ke lebele tshe bo bo hakimi o tswa ko sengema bona bo ba ba bo nosia
3: o tlile Champions League hakimi
7: jwale o stopasela ese raloka ke se bone e se a kere gore motlhomong naga ya Afrika borwa ke shala morao ke mara e fela moroko
6: go bolela nnete go nna top 3 ye ke bona gore ga fitla ene ke gopela letse ba ga botsa gore karata ba fana ba fana ke upia a ke ba bone go top 3 yaka
7: aha u bona
6: top 3
3: Lenanto
6: ebya ke bolela se ka lebaka la gore ke lebeletse ka mogho di team tse di tsamaileng tsa go tswa Africa e be di raloka ka gona go tloga gana ene o lebelela squad se ba se loketseng go World Cup ke batho ba ile gore ne ba raloka ga botse ke mabaka ke a bolelang a ke bolele gore Africa bro e ka re makatsa ke se re seng yakang ebya ge ile gore ke lebelela history ka mogho e ba raloka ka gona Ivory Coast re ska ile bala ebe tile France 2
7: gobe
6: re ska le bala ke team jela tsa bombape ba
3: bolela
6: gore ba kwa
3: tla go tlaleletse ebile o bolela ka Ivory Coast o lebelela ka mogolo gore ba shuma ka gona Africa Cup of Nations
6: ah o nkwele bo dialo ai ga manyana yo no ke ya mathomo Morocco obvious ka lebaka la gore tla gopola gore ba bile di semi-finals ka lebaka la gore ka World Cup ye lengwe ba dirile ba fitlhile di semi-finals benong ba bonela o kare ba ka tsena Hakimi ka mogobolelang ke a tshepa ke batho ba ile gore ba gona gore loka ka gopela re ska latlhela Senegal ka ntle
3: Ya.
6: Saudi Yemeni.
3: Saudi Yemeni.
6: Bona, gape le ska le bala gore botsebotse ba thupile le rking championship.
7: Ba re go re lebele ke se jo mane fela ka ka ga rotse.
6: Ba thupile. Ino ba ile reng ba ba tshe ka le bakala gore ba se pitse ba tloga le patlelong. Ke mathata bileng wa Ethiopia. Ba go bolela nnete go raloka gona ba ralukile ene ba betha Morocco.
3: Ibile re ba bone.
6: Ba betha Morocco. So re ska le bala se wo gore ba bontshitse bogone. Ka fa o kereng nna ke lebelela history. Ka mogho ba raloka ka gona ke bona o ka re 3 ya kae ka ba ye. Motho mongwe ba fana etla ba 4
3: ra leboga.
9: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
10: Tshwele fa makitse ka mengwaga e masometshela tshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thwi ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko o sedikadike ka la lesomeswae june lenano lela e ba le nna le tlabele gaswe ke nna mangoko bebi ke na le khutso maledi tiragalong thwi moyeng e ba gona websine ka Thobela FM phaka segoba sa madulo gona bele bjale ka go romela email go mogaphame ml at sabc.co.za go bangwa sheng me01 at sabc.co.za sabc.co.za. Re romela email o ka nngwala fela se khutjo maleti wa romela go mogapane@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za. Re tshele mafelelo la go romela meleti ya go phaka segoba ke la lesometsela June sidiba ke sa motlapele thobele FM e keteka mengwaga ye masometsela tsela le khutjo maleti. If it say, Ikamas Magasarago, hashtag House Number 66, if it so, Sanjo considered a Robin Mutupasufoka, young Wala Mulaja, Omukopana, Osano Savo, Ringa Tobala Famous and Joto Casarago, Bagarenu, Romana SMS of Tamagalin Jule, Nto, Mainarago, Loru Dulagai, 45849, 45849, Homo Famabaga, or Gekalabaka Langers and Joto Rasanga Kumara. Okay, to pela 66,000 rand. Parisano ye tsola ka lebedi la 30 June 2026. Khona le mabaka le dipielano. Parisano ye etla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobela FM 66.
11: Tobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso. Mo kgweding ye re le bana ba soba ba nyaka go meshumo ba soba ba swere go dikgwebo ba soba ba thola go ba swaka bona re tlhompha ba swaka moka ipsi neng ka kgwedi ya baswa Tobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.

0: Give a try, P. What you boss? I know this only. But a pere, kitchen or Wadiqua, Aranamo Rotabella FM, give us so barri, Narbola Cabas, Socas Mopose, Oblabot, or Remo Hodinia or Kitika Vasua, Hodia, Junik Moloring, Shady Camocarisha, Ubasua, Rebellorna, Bad Tushera Moronia Keranguana, Rebellion Hodia, Oblabot, or Mohatua National Youth Development Agency, Kimahatua Musho. Africa Borwa wa o thega go baswa e re bolela ka baswa a re bolele ka bo iga re bolela ka batho ba ile gore mbana le mengwaga ye le 14 go fitlhaka ye 35 lena bo 45 hobbies 45 hobbies
1: o tsho ya dikgwebo re nya ka thuso ya mishumo wena o mpiela ka ntle mana
0: ke bolela ka baswa ebe don ke mo ile gore nge re lebeletse gore mogatlho mushumo wa ona go go tlhabolla ba be ba thuse le baswa dikgwebong tsa bona le dikganyong tsa bona tsa go fetola le go godisa ikonomi ya ka mono Afrika Borwa ke ka fao re tlo ba reboledishana le regional manager wa NYDA ka boripana yona National Youth Development Agency e le go yena Mpho Thobagale ba ga Thobagale mesome botse go lena le tsogile
2: Thobela ba Thobagale
0: a se le go renya ka go seba ko gore na ba bia kantseng engwa go le gore ba nyaka go fitlhelela eng re lebeletse ditlhotlo le se ile gore ba nyaka go thusa baswa ba rena ka gona re a tseba gore baswa ba rena mishomo a ego sela le sela bya nong bona jwa le ka region ke eng se ile gore ba se lebeletse gore ba gone go thusa baswa ba leng gaufi le bona kgweding yona e ya baswa na re fetola mawa ka sebopego sefe re matlafatsa jwang baswa ba ga Thobagale Thobela
2: e ba Thobagale ka mo ga re gone ka bagwetsa be ratilo ka tlo tsana le bona jwa le ha re ba khwetse ka letlhakore la ka keno e ba nya ka ho kwa motsimanane wa bona ile gore ba tloga ba tshwaretse ba swangwa gengwe ba khweding yona e
0: a itshwenye re tla tla re bua go yona re tla re mola re mohumane mpho re tla bua go yona motho mongwe ga biale e re di voice notes tsela tsa ba TLG tsa politician wela e be re itswere motho mongwe re di lokele re go gore ba tsheletse ba reng be re le re tlo dira loka ka morago nyana motho mongwe re sa emetse ba NYDA ba kitukisha re ka ba re tsena go taba ye gore ska do bana go fela re gone go kwa gore na ba tsheletse ba ile gore ba rometse ge be re butsisha gore wena o le motho monyane go gala batho ba golo e sepetse ka sebopego se fetimana ye re butsishitse re re ile wa ikhumana maemong a ile gore ngo tshwanela go gala motho mogolo ka midiro a idi yang wena o lo monyane go yena na tshipidisho e sepetse ka sebopego sefe na maitemogelo a gago go bo dira se ka lebaka la gore lo monyane ba tsere ka sebopego sefe na e ga botse ga bia leng le a tsenelana wena le batho bao le a boledishana le go nno go e rarolla temana yewe go ba go diegileng ere re kwa gore na DM ka sebopego sefe motho mongwe le re di voice notes tsela di gona ere re tsene go tsona
3: Thobela ke masemenya ka mo zone 6 ke nnete ka re ga malapa go no ba le ditlhotlho ba kraile gore motho o wa timela e bile o timetse ke ba kgotsa ka montle ena no tshetsela tsa ka ntle re tsha ka molapeng go le boima go aba boima go aba le ditaba tse dingwe tsa o sebalega tsa magot and stuff o kraile gore batho ba timela go thoma go ba heletsa go fetoga lena ba la family
4: khotsong ga gashong le thabo
0: ke thabo
4: lo ena malomi ke ga tele tsoreng ke mpopotla wa taba ba ba khoshi mara se ke nyaka go lobotsa sona ke gore motho mo go lo ha bo tlhale ga tlhago motho a sa tlhale fang le yena wa gola ga ne le re ba re tseding le bona le kolo ba feletse ga bana ba khoshi ga re le bona ba go kite ke batswaki motho a gola nje a sa tlhale fa ga botse ore nke a sene botlhale bola ba gore a ka kgona go eletsa motho mara ka re ke motho o mogolo re no ba thieletsa ba tla o latlha yo ba tla o teenager so nna ke ile ka ba ka ara situation e leng gore ke ya kwa re advice e ke fiwang yona e kono wetswa ka leopeng ebile no wa kgona go bona gore o na le detention ka mo gae mara o tla hira jwa ngwana a kgoši o no dira gore o theleditse o mmone wa ke ya gago tsese ba sa bolele leena ba tla kwata lo feta ba tla kwata lo feta ba ra ona taba re tla direjwa ba re a gona
3: tumela se sile jo ha na ka mo family ne ya re ju majority abanya ke nete so kana ko ntshi go mana ke no tsena ke ba re ke bolela go kwa mo tshwabelela nete ba mo hila ma kerao ntwa so ba se la tsaba feta ba rene ba re like it ba ntwele ba kidile mogekolo ke ra o ne tsaba kidile mogekolo go ba le nete
5: tobela tobela le joy e ka le se se se ja ka mogasho le tsena se ke dire mo nna e dire le mo maishana ngaka ene go tlhoro mo mo nola a go bia tshwa bana kudu le joy then bana ba dula ba mogala gore ke mathata e kusha be kusha go tlhokole joy mo lore le nna mafilo ka ba ya mela gara ya tsakeng nge ke thushe bana ba go gala monno ka mokgola re ke mo tsaka re monesho wa tsana go ntshantse o tlhompe bana ka ba gala re try through bana ba ekile ka mo tlhok black ba go ba thabile mashata ba go gala re want e a ya luka ye a ba dire go tsentana wa na mo go ya mo go ba tswenya le joy yone le joy e ke bone mo gausu le nna ene e kusha go tlhokudu le bana bona ba bona le joy ba tlhaka stress e le bana mari le ka go le ka machine le ra za mo bulet channel yena ke bona ka re ba petrinyana Allen Magocha ke le ka mokatlo tsholo 16 fa e mulisha mo tshe tabeke re mushate
6: ntshobela tshobela tse le thabo le joke e phatla Nigeria ga ke mo ga majam matobule a wana ile ka ita mogela mara ebe e tlhagela mogoraka mmage ebe le motho reng o tshentsha banna ona bona ba lekane so o ne mo o le ka complain ra wa mama mara tabe ya go tlisha baba go le thabo baba go le joy baba go mama ka mara e banna ba go se fele ma a ntshwara ga botse so mma gore e ile motho rena ngwana ka gore re banna ba ba se katla ka mogae o tlo reka bopina ka ba gore bona ba go tla ba eta ka mogae ba reka bopi o re ba la o jele menetla na keke ba ka la bona go ne o reng e ile ya mo ema molaleng a palla go e tshele tsa pele because of ka nnete banna ba bona ba etla ba tla ba swere se shebo
7: tsobela ika le joy la mathato le motjoletsi ere ke le dumelise le pushing gasho yo abola lang stolo sa babiro a triple m martin wa sona mna wa di rokoro ko modi a mantata mo go tswangona ya na ke di kholele tswang pitseng a ke re ba re ge be ke sa gola be ke tshikolo mo nyane ra ngwane ke ra ngwane ke molo ke mara thwa bo papa re bula le fufilong le le tika o fela ela ra ngwane be le motho o rata madila a rata gore ga boya boe bosiwo a rase khumane re robetsa rase bjale batswadi ba ba baka ba kuru bo papa e be e le motho mo wa o setwana le polelo wa o ne gomola ke botia rangwane bjale ka khumane re ntola ya re affecta ge e tshwantse re robale batswadi ba tšhaba mo fetola bjale ka e le gore nna ke o monnyane mo wena mara ba no re felano gore o monnyane o ka sempotse seno mara ke bogala ka taba madilo gore o o budira ngwane o ka one o ye mo o robala ngwana o robale e sengwe o re tlhola boroko o ba o rasetsa batho re di robetse mara o feleletse ebile a nkwa a nkošiša a feleletse ebile gore ga boya madileng a ua gae o ne e thobalela motho wa modimo o a thoka bothata a ba shebeshebe mošate o mogolo
2: mošate hei motho motho ta le shitela gore wa tswa e ngwishile ke ikwele le joy ba re u nya ka eng ka gore ba tisha dijo wa e bona re yo bia mo se mo se se feng ya le hey o tla bo reka bupi wena yo
0: ke mathata
2: ya

0: Bophelo ba dipapadi go Tumela FM le Vicky Sejamoleta.
1: A ke le bora Thembiso, motshetsa Tumela FM ke go tamishele go locha Wilton Sampo, yo le gore o belegetswe gona ka kwa Brazil. A ke ena yo le gore o tla ba a le malokwane papading ya Mexico le Africa borwa di papading tsa mathomo tsa sebera sa lefase. Tlapasana ga ya Netherlands se rwele matsogo tlhogong pele ga ge diphadišano di ka ralokwa ka lebaka la kgobalo ya moralo ka morago. Brazil e re monoša dino wa dinotse dintšhi setlhopheng Neymar wa fola go kgobalo ya siku. Se shute ka seripagare go tswa go iri ya boseswai ke otlolele tsona.
0: We have seen a papadi go Tumela FM le Vicky Sejamoleta.
2: O ka ba motho sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Laduba Hardware e sa le leile le leswa leo le phelago leo le golago. Ke tse ka kgwedi ya baswa le rena gomme o iphine ka ditekofase tsa go makatša. Gwetša 3.6 corrugated sheet ka mmala o montsho goba grey ka 139.90 fela. Lebati la style la shawara la square goba round ka 1499.90 fela. Le 100 liter solar geyser ka 4999.90. O tlhoka mokitlana. Baeletši ba rena ba ikemišeditše go thuša ka lebenkeleng goba ka mogala. Laduba! Are you safe and strong? Before Mihala, Motel FM.
4: Bukete ya rena ke Sensei Robert Makura. Rajo la papadi ya bayara ya karati. Dejo kai.
5: Ke raga bolo. Ntse raga re le bashimanyana. O mongwa ntshaba mashoba a mararo ka thipa ka robala spetela 3 days. Hey ke bo ya ka ga e bomma ba re bolo ngona o ka satso ga o ile ba tsia di kokotsa ka ba di fisha. Ka re marabano motlotlo phela joang ka mkhwano. What am I going to do? So ke re ke tla ka mona ga no wa karate ka ne. Karate be so gona mo Limpopo. Be se jwale ke ita ba hore no re nya ka di cassette re no lebella di cassette so ke mo ile nga no bala botata ba hore mara ana mo tla go tshwa ka itlo tswa kae mara ya re ka 1971 anti pass ma check a naitwa ana ka mo stotolwa ke ena wa hore tsara tsara re bontsha re nya ka rati ke
0: mabala a ke a di papati Mickey Ford Mihala mo tshwele FM.

Yeah.

0: Jackson a ke ne le gore ngwa bo kwa gabe le go thobela FM pele ga mo kwele strateng DJ Kari aina le katakata le cheesy ye ke bona ba ile gore ba go file yona yo ke tshepa DJ ile gore go file tsona dilatelana ka sebopego sona ser tlo ba re tsana ka rolong ya rena ya disafisha. Hey, yeah, ye go sha botlhoko kudu kudu ka lebaka la gore re bolela ka taba ye ile gore nge ka ba idiragala batho ba ntshi kudu meshomong ya bona. Moshomo ka Gauteng o tlokofetse moshomong morao ga gore a lele beng company beng moshomo gore o gopela matjatji a go khutsa ka lebaka la gore a sa ikwe ga botse. A re o lapile ba re o gopetse nako e telele mo ile gore nge bentshi bagana bagana bagana mafelong gana mo moshomong awa abenong ke ka mogoile gore nge o fitileng ka ona le fasen la ka ke no tlo ba re bo le dishana le sitsibi go go tla mererong ya bashumi go no gwa thata ba ye ya gore go gopela maikhutjo nako ya go ya gore yo khutsa motlhomongwe ge ba gana go le bia le go diregeng ka rena kongwe ba go botsa gore go ka sepela o ska tla o isa bo ke lo je dingtsheng le gore nge ba bangwe ba botswa tsona kana go ye le gore ba gopela nako ya go yo khutsa tse di ba diang gore ba tshabe le go ya go yo khutsa abenong e ba botata go fitlhe nako ntongwe ke ipuchang yona go gore ge ba gona le lerkeng botlhatse ba gore ka nnete go petse magama ntshi ba gana aba botsa gore a ke ikwe botse gona le melwa ka o gabotse monagano wa ka o gabotse ge ba ona le botlhatse ba se na wa gone gore ba le bane le molao bona ba mushumo ka lebaka la se se tla ba se diregile ba lelapa ba ka kgona go ešhala morago mo mošomo a ba tshwanela o bona ya dikgoti mo e le goreng o tla lefa mafelelong di a kgonegalelo tja mogutu e tla re tle re ko gore nna e sepedišwa ka sebopego sefe.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tšona Lole le Iga re ka letela tša gore Ahmed Kathrada Foundation e rego ka nna go a tsoga lerole ge mmušo o ka palelwa ke go šogana le taba ya go ama bafaladi bao ba sago molaong mo nonageng. United Democratic Movement e re e tla netefatša gore palamente e fetiša lenaneo leo le nepilego go tlhapetša go kgatha tema ga bahlankedi ba mmušo ditabeng tša dipolotiki. Ka go le lengwe kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya bosenyi ICC ka boripana e fegile motšhotšhisi mogolo wa yona go sa letilwe dipoelo tša magato a kgale mo kgatlhanong nae. Tše le tše dingwe ka iria senyane go thobela FM. Viki Show o le tshwaretše tša dipapadi.
2: Boitšhelobere papadi go thobela FM le Viki Sejamoletša.
3: Ke ke go na tsembiso e bile ke a leboga mothelitsho thobela FM madume a o bo tseba mosadi wa mathomo go ba malokwane papadi ntse sebela sa lefase tsa banna tsa FIFA ke Stefani Frampart go tswa ka kwana geng ya France ka ngwaga wa 2022 kwa Qatar re bile mmogo gona fa go thobela FM ya SABC re Qatar ere ya ya better together aye shitse ba tsa tsema pedi fela pele dipapadi tsa sebena sa lefase di ka thoma dai dai are ye Africa borwa e emeka maoto bafana bafana ba boela sefaleng sa lefase la mathomo sa le go tloga ngwageng wa 2010 ke nnete dipapadi ke tse taro nne to your SABC 3, SABC Plus, le di radio stations tsa SABC. Ye, ga ino ba kgwele ya maoto fela, ke sebaka sa rena, re ka o fela, all of us, all in go SABC fela. SABC ke mogashi wa semmušo wa dipapadi tsa sebela sa lefase tsa FIFA. Motheletši monna wa mengwaga e masome nne taro wa Brazil, Wilton Sampaio, o ya go laola papadi magareng ga setlhopha sa Mexico le bafana bafana ka kwa Mexico City bjalo ka malokwane. Monna yo o thomile tše tša bo malokwane ka mengwaga e 15 ga se la mathomo a šoma dipapading tše sebena sa lefase ka 2022 ge mosadi yo wa France a be a e swere le ena o laotše papading tše nne tša diphadišano tšona tše tša sebena sa lefase. Setlhopha sa naga ya Netherlands se rwele matsogo tlhogong pele ga diphadišano no ka lebaka la kgobalo ya moralo ka morago e le go yena Timber moraloki yo wa setlhopha sa Arsenal a ka se raloke ebile the Holland the Dutch ba tla netefatša gore o a sepela kampeng ka kua New York. Brazil e lebolela fale gore monotšhadino wa dinotše dintši e le go wena Neymar o a fola go kgobalo ya siku maabane o lekotšwe ka motšhini. Motlhatlhi wa setlhopha e le go wena Carlo Ancelotti o re a ka se kitimišetše gore a moralokiše e fela o na le tshepo ya gore o tla raloka papading ya mathomo goba ya bobedi. Ka o le lengwe England le Wales Cricket Board ba laeditše gore ba dira dinyakišišo morago ga gore Ben Stokes le bowlera e le go wena Atkinson ba mantšhwe le go sela melawana ya setlhopha ya go iletša go ya lefelong la go nwela madila la boithabišo. Motheletši tše ke tšona tše e leng gore be ke go swaretše tsona mo iring ye tše dingwe tša ditamagagešo le theletšeng tšhirogele mo mosegareng wa letšatši le mokgonsa. Ke a leboga.
4: A re tloga re go lebogeile sejusto ngwana jale motho wa ipotšiša gore nkane ka gore go ba boimana go ya ka kwa go la FIFA World Cup ka kwa United States wa tswa ke re dikwele ditabara tša Helman Mokgelele jale tše dingwešišešhe di tšweletše ba bontšhe gore yo mongwe wa o kile a tlhokola jale ka morevery motlhatlhi ba re ke moletša phala o e le goreng o tloga a le godimonyana ka mo go like Africa Cup of Nations o kile a tlhokola jalo o bušeditswe morago gae o bušeditswe morago gae ke Oma Abdul Atan
3: wa Somalia
4: wa Somalia ba mmušeditše morago gae nna bothata ke eng botsebotse ka gore ebile ba tshwere diplomatic passport ya gago gabotse jale o tloga re ipotšiša gore nna botse go diragale.
3: Ke di bone dipego tseo e fela ka kry-a ke ka kgotsa le gore a ntlhakišetše gabotse gore na o dirile eng ke eng se e le gore o se dirile
4: ee ka gore šimo ba bontšha gore re tlake re bone gore na ba tlake ba ikarabele ka goreng ba ba United States jale e tloga e bontšha gabotse gore o ka bona le ditabanerewana ka gore le ya Helman Mokgelele re kwele gona fa e sa tlhake gabotse gore na botsebotseng kane motho a palela ke o ka ya kana ka kuale a o emela naga ya Aforika Borwa sa o kwoša botlhoko ke gore yona reverie ebe e swantse di se maka go ba e di history ya go ba first reverie ya mathomo ka kwa Somalia ya go ka go ka officiate go ba go rebera gana ka kwa men's world cup go ba kire di final tsa mogopo wa sibiana sangwa ga wa ketepedi masome pedi tshela ga go na le ka botshata re lebogile CG store tla ke re kopane le tsa jing la go sasa.

0: hanno Malibu che ne loro more fa ko shaye wi kwa pele ga mo happy birthday CJB ke tsho pedi tshe ile go rofile tsona dilatellana ka sepe go sona se re go gore na ba se dibeng ba re tshware tseng tsa chingle la le khono
1: dumela dumela Timi
2: dumela khotse
1: khotse le kae le kae ba
2: dumela le joy gone le go tsheng wa re e reng Eri, morati wa dumela. Eri niko shela.
0: Rato la ka dumela.
2: Ah, yela. Kiri.
0: Popo ya ka dumela.
2: Kiri ko shela gaila. Gaila. Gaila ko hopola wena. Kekau.
0: Rata rur.
2: Kiri, akitsuburna. Gorenke ko hopola wena ko koshelela.
0: Ina lebo ponzo nunu.
2: Mutu wa ka dumela.
0: Dumela.
2: Ah, yela. Ah, yela ye, yela ye mchetla ga ntsha yela.
0: A o e gopole ka phosho ka lebaka la gore le nna ke botse ba theletse gore ke rata kudu. Ge ka no raloka. Yo yo yo yo yo. O ga re nga tshaisha.
2: Ah, batho. Ah. Pele o reng? Ba ri shane ba ya gae, ba ya gae ka mo.
0: Eh?
2: Ba putha ka mo hina.
0: A ke tse ba ke re jong e ba putha ba ka serboje. Ora a ona ga no re ba tlo sepela.
2: Pele ge ba baba ke ankeri a sina ga ya Nigeria fela. Ase le na ga ya Malawi le yona shile ere batho ba boegae ibile ba ithaopa mmusho gore o tla tlisa difofane gore ba kgone ya gae pele putiso nna ke ne le yona gore na gane ba tlile ka sefofane ge ba etla ka mo ba tlile jwang
0: a ke re jonong mmusho o leka gore o thuse taba ya ya Afrika borwa ya batho ba e le goreng ba kano ba bapalela ko boelela morago gopola ga botse gore go tla ke tlile ka mokgwa ke tlileng ka gona
2: ge
0: lenya teamy
2: wa ye ke putiso go nna ke putiso
0: ka sefofane a re re ke tlile ka sefofane go
2: tswabjang wa fologa kae o fologile kae
0: o wa re thamba
2: e namile wa no shwatlha wona
0: ke re ba bangwe gopola ga botse gore a se ka moka ba e le goreng dipampiri tsa ba bangwe ba bile le di-visit visa Namile ya fella ke majaji a duti a se boela mara
2: a tsela sa boela mara
0: go pula ga botsa gore tshe dintshitse ile gore go ba le tsona go humana di go fa bo 3 months ba re 90 days ke 3 months go humana ba go fa 90 days Namile wena o fitla ka moatse ba ra wa o dulela ruri gano go na le ba bantshi ba ile gore nge di passport tsa bona le di visa tsa bona di a bontsha gore wa motho na kwa gagwe ya go dula a isa le ba mengwa ga yetse ile sometsela ya go feta
2: ya re tlhakatlhakantsha rena ba bang ga o ke nna ke botsisa gore nna batho ba ba tliletswang ge mmuso wa bona ba kgopelela go sefofane gore ba boele gae na ba tliletswang o ntlhaloseditse wa tseba ebile thuto yo mphileng yona a bo a fa nna ke nnoši le batheledise ba bangwe ba kgone go kwešiša gore o ba rile ge e fela ba kwešiša gore kwa gae go ne le tshego go ne le tlala a re duleng o o ria
0: a re a ke sa boele mabaka ke re ke a mantši o rile ya ke a dula ka mo kare go na le mozamozamo nka dula wa tsa go na le motho mongwe boletsentse ebe ke le poledišanong le batho ba bangwe letsatsi la mabane o mongwe a re ba ka boela morago ge rena badudi ba Afrika Borwa le boragwebo ba Afrika Borwa re ka sa ba fa mešomo ba tla bona raoa le tlala ya re bolagana ka mo re reng re humana se sengwe
2: be ke bolela le kgaitsedi yaka Bretwin Mabane ke mmotsesa tabe nngwe ke rena ge e le gore go Jesus kere ge e le gore le Joy ba tlile ka mogae ba bangwe ba re ba nyetse dikgaetsedi tsa rena ba ne le bana ka mo o wa monna a ne mangwalo goba o wa motshadi a ne mangwalo batho ba ba ne le bana ka mo ba ne le bana ka mo Aforika Borwa go diregang ge e le gore ba tlilang kere le bona e ba babedi le monna le mosadi e nabile ngwana ga a belegwa ge ba ya bookelong ngwana o kgotsa Steve Karata sa Aforika Borwa e namile go diregang ngwana ba sepele ba tlogele ngwana go diregeng
0: ge nna gane bjale nka nyalwa ko KZN ge le mfele setša lenkiša kae
2: re go iša KZN
0: allright e fedile re botse re botse tša sedibeng gore gore le ena kgaitsedi ga a nyetswe e be ke lo botsiše
2: ha ene taba
0: ere ke pia ke re go bula ga botse gore ga ntshi le ba le maloka gore ka dula kae ga nyotse ba tshuru dula Gauteng a sa ga borena ba bangwe bila sa renyalo go dula Gauteng ga no motho mo lo mo wa ka sepela a yo nna mo anya ka botsa fela bo tsamale bo batho bana le bona go honore na o mo molaong ka lebaka la gore go se molaong re ka se khone o tseba gore o kae le go ka dia bosenyo wa dia sela sela re ka tsebo gore ke ma bo thata bo bogolo di ba taba gore e ba molaong a re gane ge gaitse dia nyalane le mamang wa go tswa kae kae e motho we a le dipampiring tsa maleba ke ka gabo wa dula gabotse go tshwana le ba borena ba bo Tyler Shibele ka America ba na le dipampiri ba dula gane kwa bo Trevor Noah Shibele ka America ba di le dipampiri tsa maleba ba dula ka kwa
2: ere ke dire tse ke ditletseng ka mo rata mi sa batheletse go thoma ka ire senyana o fitla ka ire la somepedi re ya go no thoma ka go boleishana ka taba tsa masheleng ke sekhutlo sa rena sa masheleng le ditshoto mo ile gore ra go leishana ka le tsebi fa re bolela taba gore ma Afrika borwa go twe ba kolota di banka ba kolota tshelete ya go balelwa go 2.4 trillion ye le gore e kolota ke di banka gore na batho ba ka baka la gore bophelo bona botswela pele nna go tswa ka gara dikoloto tse go santse gore go diriweng go botse lefetšene re ka gare ga marega go boletswe go thwe banna re no apara ka mokgwa e le gore re no apara ko re no apara gankgolo ke ge re tswile ka kgoro gore na kabele re ra tshwanelwa re bjang ke taba e le gore tlo e shetsa go botse lefešene re tlo bolisana le sebi sa fešene ke setsewendi wa ga thema o tlo twa re tlhalosetsa gore le rena banna ka gara kgwedi ya rena re le banna re seka re hwetsa re etebala go batho ba e le gore ba le dikgwebo re ya botsiša batheletse re lebeletse taba ya goreng gore na gore kgwebo ya gago e kgone go sepela ka molao e ngwadisitswe o latela melao gore o seka ikgwetsa mafelelong kgwebo ya gago e tsene ke ba SARS goba e tsene ke ba bangwe ba go nyaka gore o lefele dikoloto tsa bona ba jea dithoto nna o tshwanetse gore o latele melao e feng ba rola pele o re go na ditsela batheletse tlo re ka labotlhano le re tlabe re lebile ka kwa Maskra le ka kwa Themba ka kwa re tlo ona re boleišana le batho ba ka kwa Themba re e kwa gore na e kabele gore ke ditlhwatlho tsa mohutamang ke mathata a mohutamang ba e le gore ba lebarang le ona tse le tse dingwe go thoma ka ira senyana go fitlha ka ira lesomepedi re a lebogatlhe
3: a re lebogile malome timi ka re tea sa batho ba sedibeng tla ke re kopane le bona ka lenaneo le latela dira jalo re tlhwaetsebe nna le wena ka re tla feta ka mo
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
5: Hashtag 66 yasiyane boy happy birthday go batho ba ile re ba gola le tšatši lela le kgono dira jalo ka malaetša kgatišo ke tla ke kotope ka bogwari ka go tlhoka letepe o etse ba gabotse ke 063 028 8050
6: tsombeši ka mošate ke anama ilula ga mmabolong maseelama ke kgopela go lakaletša bo malome ke malome peter mamabolo ke re le go le le go lekolobe ya bjatla le bja mmamorela le ipsine ka letšatši la lena le botlhe ka moka ba golang ke re ga ba ipsine ka letšatši la bona
5: hipipuremošatekannetemoa
7: sa ditlalemeso ke re happy birthday go ragadiwa ka ke grace ranoto ke lakaletše le lerato masetho ba lakaletša ka tlo wa lesanda wana moletše ga matamonyane hipipuremošate
8: kgoši e sese kgošimpuša ya lethapo la ka la mesong kgopela go lakaletša sephotho sa go a le ka mo ga molepo marpathekong ke moagišane wa ka ke bošega pe ke lakaletše le Collins molepo a le bošega le ena wa gola ke feleletše ka Marcus gafane a le ka mo Mens ba lakaletša ke Frederick Ramapoputla gafane go tšwa ka mo ga molepo marpathekong extension 2 ga kgoši molepo mošate o mogolo
3: mošate o mogolo Thobela FM dumela ko wena wa bofelo wa mafelelo felelo
9: Tobela le gai
3: re a lotsa
9: le bona ba le mo hlaki tsa ma tsara ka mo tsareng
3: a ge
9: ke go pala la ka le tsa monno mongwe kwa ai kwa ba ba marata go ba mbika ntshili era ke morasi England my TV o a gola bondole ka a sa gola re mitse re he say utility player no ga mapari sa ga ga ground ka le kai
3: Weshu a gole a gole a tloga ipsilega je a we le mara go na le ka botshata 9 le wena re tlogela gona fa go bile bosego ba lwana go ditlala mesa o tsa Thobela FM go thoma ka iri ya botshelela go fitla ka iri ya bosinyane 9 ke phuthile tse le ntjaka le joy a 9
0: ke a gona nnete ya go feta yeo ka sepopo go sona se mothile jo Thobela FM ya rena e feletse gona mo re tsepa go rotla ipsina ka mananeo a mantshi a ile goreng a tla a latela tsatsing le re we ya mojoletsi wa lena neo ke yena lolo mojaji go tswa go tlhopha ka moka rena re re o ipsine ka letsatsi la gago moshate
3: moshate

0: nna man ba re tshidile le rena ska ba la shutela ga tete le go plorana no ke la lena nna no le le botlhoko kwa lena no la CD beng ne tedi tsaba gore ma ke mishetse gore na go lena go gere tla fa re tla gore re tle re be ma Africa a ile go ratlo ga matla fetse ile ruri ka urile le rena ka bakala lo tshidile le khono ri shishitse
1: age re re tami sa batseletse go tlhomola ka balele gona ndi tsere le bogare le botheletso ya lena sa le boe se ke sa lena nete na na mpitse maiselo wa masha na ke nna karata sasa re le boge motsweletse wa rena ke na le sudi la ga ranong ke ronne le sudi le sudi la ga ranong ke na motho a se tlhakosa go phadima le thabeng re a mo leboga re leboga tsweletso ya gagwe re tlo sepešana le letswele go thoma gabjale go fitlha ka iri ya lesomepedi nnete re leboga setlhopha ka moka sa etlalemetse gore be re buse re leboga ditaba tsa ira senyane le ke le lengwe letšatši ke letšatši la senyane kgwedi ke kgwedi ya June ke kgwedi ya Travel FM ke kgwedi ya baswa ke kgwedi ya rena botate re šhaletse ke matšatši a makae fela ama le gone ke la senyane re šhaletse ke matšatši a bankere ba bafanafana ba re loka le Mexico
0: go šhetse fela matšatši ya ka bang a mabedi le awara motlho mongwe tabanyana engwe go ba nomoro engwe rena batho ba bantsi go nwe jwalo ba re go humanegile gore re ka tsamaya go tee fegelwana nomoro engwe ora gore ka mogore imelwang ka gona ga one le se ba ka re fang sona a one ka mogore ka thusegang ka gona re tlo ba re iphurulla ga botse motsweletsi wa rena lesudu o gona sentse re motho elina tlhabiro a nwe le ke a mmona o emo mo gausi le nna ge nke be re se moye nke be re thobela botse o tsedi like thobela e thobela o nyaka thobela
2: e to cut ke dira
3: Iri go le fele yona ka tie ngwana.
2: Ke nete papa.
3: Ka my cashback ya my way. Ke tlo buisetswa 10% ya di premium jack.
2: Ba
3: ke sa se claim me ngwa ga emebedi.
2: Okay.
3: Diali, ke tla ba le tshelete o ke tshegilego. Ya go thagaja ngwanaka. Wena o ne iphelela se wena girl.
2: Papa ka le bura.
3: Oh nana.
4: Batho ba mmagonte, dikoloi tsa mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditshwele tsa Masonedi, mo patela go sa ka wa claim mengwa re mebedi. Me di difela tsa di premium tsa go disa shalla morao. My way ke mo wa simola wa di tiro tsa di chalete wa go se insure bo pelo. Di premium di aka risk profile ya gago. Bona le dipelano.
5: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
6: Oh, ke sa shomisha sasa Gold Card. Libaka,
5: le tjati la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo Gold Card ga isa shuma.
6: Awi, ke be ke nagana gore nako e sa le gona.
5: Awa mma, o e dira gona joale pele go tlala. Go fetola ke mahala.
6: Ke hloka eng?
5: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
6: Go lokile. O sanetse go nthusa go gwetsa lefelo la gausi.
5: Go bonolo. Le tjatja *120*355#. Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
7: Kwetsa tlhatlho ka masheleng a gago le meralo ka moka ya go amana le dithuto fela mo go sedibeng
0: o ye masomamabedi fela go tswa go yona e reela e re ya senyane magešo re tswela pele tlhogopoledišanong ya rena ya mašheleng le dithoto gomme re tloga re boletse gore ka re go ne le ka mokgwa e leng gore amega ka gona re le maaforika borwa kurukuru tabeng ya sekoloto gomme taba tša magagešo re tlo o di raramolola ga botse ra kwa gore na go direga eng ka go bolela le setsebi le o a dikwešišago kudukudu tše tša mašheleng re bolela ka mohlomphegi bo morena kgwa le mokgwatšana gomme re ne le bona mo mogaleng ga bjale
1: tate mokgwatšane re lamogela go thobela fm re letamis
8: tsabela ka mshado moholo ba me ke tamisa le le batheletse ka ka batho le fe
1: na re re le boga tate mo khotsane go ka ba IOL go bolelwa go thwe rena re le ma Afrika borwa bontsi ba rena palo e ntshinyana e ka gare ga dikoloto go thwe re kolota di banka tshelete ya go balela go 2.3 trillion ra fitla bang

0: una multa, te mojo chat.
1: Tobela ke 2.4 trillion ke seleng engwe ntshika gukuyu ya lo go re fihle mo ke me khoya me mi sinyana ha kriwa lo a ke tsona le ngwa ga botse ka mo ka
2: le ne le le ga botse
1: fela tobela ya lo ke re fihle mo ke me khoya mi sinyana so la mathomo ke a kriwa le ke tsona a re bolela ka tsona di phahlo ke ba le re a ntse go le tete rena lo tsana ka kujukuju ke tsa ja dikoloi le ka reka ditse ke tsana jere jere tsenteng ka kujuju ka mathateng a makao ke tse di tswang secured lending mo ile gore re tsana ka password le gore dipanka re re ka la go ile fela ba tsona go ite ya mme kana go aba le dikolo tse ba reng ke unsecured lending ke tse le gore ba le ke mo re tsama gore ja dilo ba re ke personal loan mo ka mmile tsana ke tse jeng tsa tse di fitse tse mo re fitse go 2.4 trillion ba bolla ka yona
0: mm tsana di kolo tse le gore rutsha ka re ga tsona re tla fela tsa re tshwile tate mogotsane
1: re ka fela tsa re tshwile ba le thata yo bogolo ba gore re se ka ba ratjwa ka pela ke go bane ke le molala economy ka mokgwe economy tsa mo go fetoga fetoga ka gona fatile ke ka kujuku ya re bolla ka tsona ye secured loan ke re bolla ka tsona mo re bolla ka dikoloi le dintlo go na le di interest rate le di interest rate ke kwa a ya go yimo ba le go ye bo ye ra gore le tshelete re le felang go di ka go di ya iketea ba le ga nche re le batho re tshere dikoloi tshere tshere go go tlo ra seng gore nna la pele gore go se go interest rate ya go jimo re ka kgona go lefela na a se ke lefela 50 rand ba le interest rate ya go jimo ke tsantse ke lefela 60 rand ke na le yona 10 rand extra ya go gore ke lefela na e di ba le lebella ga pele dilo tsa go tsana le petrol le go jimo ka kunyukunyu le jona ba la ho o le motho o na le koloi o interest rate le go jima o sa kgona go lefela tšhelete le o santse o lefela sekolo e petrol yona e le go jima dijo le tsona ile go jima kore inflation ka kakaretso ile go jima mo e le gore ga re sa kgona go lefela kolote ke labere ditereo jalo ke tsona ke yona nte ke yona e leyang gore re fitlha mo re leng gona ka baka la gore ge sekolote fela se jaa nako sa patele interest le yona ya go jima go jima kolote fela se tereo so ke interest on interest bale ke yona gore iri ya gore sekolote se tloga se golela godimo bale ke yona iri yang gore re tse nako go tswa ka mokoloteng tse kgwa gomme a gona e gona ke tsela tsa gore batho ba kgone go tswa mara ke tsela ke telele
0: age nako e tlang tate mogotsane re tlatla re todisetsa tsona tsela tseo ka ge o tlhalosa gore ke tsela tse telele yo mongwe a bolela taba a re aowa lena le le maAforika Borwa tšhelete e le e kolotang mo dibankeng a e tloge e di makatsa 2.4 trillion a e makatse ka baka la gore naga ka bo yona e kolota World Bank e kolota African Development Bank e kolota International Monetary Bank tšhelete tse ntšintšintšintši re no swana
1: ke nnete akryalo ka sebara apera ditshwantšha le naga ka baka la gore naga e tša dikolote tseo e le gore e lebeletse gore e develope naga e develope infrastructure ka kukuya a ba tša dikoloto tseo World Bank ke taba ya infrastructure ya go aga mabroko ya go aga ditsela ya go dira dilo tse e le gore di tshwantse ke thuse economy ba le rena re tea re le di household go ba ka magaeng a ke ba rena re tea re nyaka go e cabbage ba le rena pere tshwanela ka kunyukunyu le naga re rena pere tse tshwantse ke nnete re ka tloga re re e a ba le rena go a tshwana mmuso le ona o tshwana le rena mara go na le mabaka a sa fapanego le a rena le rena re tshwanetse re tloga re kgona go fokotsa o e thabisa kudu re lebelele go e thabisa mo le gore re kgona go lefela ele ka kujukuju mo go nyakago maitshwaro le discipline e tseneletseo
0: tatse kgwale mogatsana setsebi mabapile tse tsa dithoto merero ya masheleng re lebogatlhe re lebogana kwa lenatlhe le ka moso tlhwangbotse tlhe re lebogana kwa e le re fileng yona re tla kopana nako e tlago
1: o le boga nna mshate
0: tobe
2: mshate shate re le boga re tloga re le boga e tlhabirwa o re yo ape wa tsebare ke le tswantsa le daga ba le hore a wa le bona ba go lota re tla di ba ga ga re ga bona ba sa di bala ba go letsetsa le ba le ba le tsetsa o botlhome ka tsona thomare tate masha le a tseba gore kgwedi ya selo bereke selo shome ga botsa se re le pele o mo tlhome o o mmalele tlhabirwa o re wa bona o mo president
0: o to khopela tshelete
2: o jo khopela tshelete la nwe lo sa ikolota mara ba musha a ke se buru ba mole tshetsa le tshetsa a ke se buru ba mole tshetsa ele ke ta o go re ke mmalo o go
0: ke ke re mpologe se
2: mpologe se
0: eh fo le le tsa president pe go nna le filile le tsole fa se le tsa World Bank na.
2: Da, la zori na gani chelete le rona re cheka. Awa mara dikoloto di a lifiwa magagetsi. Gore se re khone go ba le credit score ya botse ya gore khontsha nete re ka se khone ntle le sekoloto. Ipe mara a re nete fa tsheng gore ra dilo ka mogwa maleba gore dilo di tsamae ka mogwa maleba. Ka re chele kwa shega bele ra go dintlhagolo tsa ditsaba moni long. Yena re hours and hours.

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakore.
1: Magareng ga tsona Hlabirwa le Mahlaku re ka letela tša gore kgoro ya morero ya selegae e re go tlhongwa ga dikgorotsheko tšeo di šetšanego le bofaladi go tla thuša go fokotša pitlagano dikgolegong tša mononageng. Ba lekala la boete le mašoka ka Mpumalanga MTPA ka boripana ba tišeleditše go swarwa ga tau ya bobedi yeo e bego e bila le mebila ya Mbombela. Mopresidente wa United States Donald Trump o pegeletše ka la gore tona kgolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu ga se a nyatša taelo ya gagwe ya gore ba se tlhasele Iran maabane. Tše le tše dingwe ka iri ya lesome go thobela FM ke Sthembiso Maebela Mošato Mogolo.
2: Tobela FM.
3: Tobela FM.
2: Mošate o tsebo le boithabišo.
4: Tsana ka banking ke dira ka ena ro meta yo
5: lo meta bya ngile gore zakela yo tsena straight mo accounting ya ga
4: eh wena mfano na ke ntle ke tsana wena mo ya ka sa bula ma khloise le go tinga ya tsana nna se ka mo komo ke a tsatsa
5: eng di tsatsa bya ngile
4: wena
5: le bolela ka
4: ke sa sentwe nta ga wena wena go mola rutu o ta bona re to meta yo wena
6: la bobedi le tšama mahlakonga tlhoya tsebe ka kotara pele ga iri ya seswai kora to 8 mahlakonga bošego bja la bobedi le
7: se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mothomele fela mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Bruno Mars, When I Was Your Man. Ooh, When I Was Your Man. Cabrera Orinde.
1: Hey,
2: Belakang kala rugi juli bu film baga otomo setafal.
0: Eh, awo mar, kita orang orang lirik nari nyakor rintus. Lebih lama mana ni, nama mumi khatul mau bana. Langkwa, eh, langkwa kamu ka?
2: Eh, setafal jitu.
0: Jalan kau lama kura mui. Muna dia tak jadi setafal bot. Ubi cawuri. Aree, apa sebab itu tu Erik yang masuk menjadi fail langkwa kau na iriala iriale. So, merasa nak kalau nyari nang kalau na ya bobot zil mua paru. Jadi jalan kau nama kagishu. Kopola gore re close tsa ka kudu batho ba bana re lebeletse taba ya moaparo re tla go bula re kgwedi ke ya bona ibile gape re close tsa ibile ke kgwedi ya marega mo elong gore ba re ka marega bana ba bantsi ke kole le morutulisudi wa etlhatsela motjoletsi wa rena wa go njwale o re a wa bana re a purufala le a purufala kana go ye ya marega o di o humana wa tsiba e le maheke mo godimo ga motho wa monna mara ba bangwe se lena ka moka gerera ra tsiba ka lankola pele jwa le re tota gore le thutshega magagesho ra ikhantsha ka lebaka la gore o gona se se windi wa ga thema go me go tla be a re tsa go puma le bana le taba ya gore na motho wa papa o ruthela jwang aba o mobotse o ruthela jwang aba o motse na o ka apara o ka tlatlhagantsha wa pere sutu na o ka tlatlhagantsha o ka apara ba re go ne le dintsana tse motho wa monna a ka ruthela go ka tsona aba a busha tshwanelwa ka kgwedi ya marega ke ka fa re boneng go le botlhokwa re bitse se se windi wa ga thema gore atle a re rute gore na zwang wa zore motho wa monna ba rone le makusha hi makusha wa tseba ba re ya gona re tse bona se se windi ka re botsa ka ona go ba jwang re ya go bona bo se se windi
2: Ah, se swinti re atamisha le ka
3: e. Tobela malume Thomas le se si brete ga le sa bolele bana ba gaeso.
0: Ah, se swinti re la mogala mara la mogala se swinti.
2: Ka kopana le ena dikae kae. A le jwang?
0: A le jwang? Ha.
2: Ke kom putise.
0: Ba sopo. Ah. Se swinti.
2: Go le batho ba ba re go pane le ditibeng a re go pane le lo re bja bo ra gantshe tsana re kopane ka ena ga tsholela re bone ka se 20 re mone go toga gale se 20 re le thabela re la mogeng
0: Seswindi.
2: Hello. Seswindi.
3: Aha, malume Thomas a ke re ga le pele ke nako ya mariga bo buti le bo papa o fetse ba satsebe gore ba apare jwang gore ba futhumale ntjo ya mathomo ke gopela gore re thomeng ka diaparo tsa ka gare ba nna gona le dilo tse re di bitsang di fasco da gama a ke re le a tseba gore marokgo a lena a di sutu ke di fefe ke le sha marokgo kudu dry cleaning o fetse bo go bo fefegile bo le bo fefe ya le gona ba le ka dinako tsa marega batho bao e le gore ba apara disutu ge ba ya mošomong ba tshwanetse gore ba reke di-vasco da gama le di-veste tša matsogo a matelele le matsogo a makopana ke diaparo tša banna tšaaka gare nakong tša marega ke ntlo ya pele ntlo ya bobedi go na le di-cardigan jersey tše e leng goreng banna ba ba go bereka ka di-officing ba ba tshwanetse ba e leng gore mošomo wa bona o ba gapeletša go apara formal ba ka diapara cardigan jersey ke jersey ela e e leng goreng o apara gempe ya gago ka thai wa bea cardigan jersey ka godimo wa bea le bike ya gago ka godimo gomme ga o fitlha ka officing wa fitlha wa tsola jackete yela wa e beela ka tshoko wa šala ka cardigan di-cardigan tse ke mehuta e mebedi go na le ya matsogo a matelele go na le ya sleeveless e e tlhokang matsogo bjale ge e le marega motho o tshwanetse gore yena a itsebe gore o tshaba phefo ga kaka o ska kotse wa tere tshiwa para tshe ding tshinchi e bile o tshwere le ke skuta mo ya palela ke go hema ka o bana o bone ditlhare ka montle dikitima o sa lebella gore weather e glotswa jwa ntlo ya bobedi masok di atachela ja go se nya ke di sokis ke ile marega re apara masokisi a re apare di atachela kona le mofuta o o fashion e tseneng ga nabe ya le ya gore banna ba di apara di secret socks ka masokisi a ba sapa ka dieta o fetse lotule le tshwetsentle ke ile marega re apara di sokisi ra apara dieta ga botse fashion yela ke ya selemo a se ya marega
2: age
3: ntlo nngwe ya botlhokwa tlhokwa o boletse ka matsogo a banna se bread go botlhokwa kudu a se matsogo fela le di cuticle tse di a oma marega masogana le banna ba ga borena ba tshwantse gore ba kwishishe gore ba ye ba ba tlhoba tlhobe di cuticle tse ka ba ne ke marega banna ba se ga ba borena ba rata go dula kwa ntle ba tlhape matsogo ba je kwa ntle se ba fetsa matsogo a omile bjale ka nako ya marega go botlhokwa gore ba ye go basadi ba le banna ba go dira manala ba ye ba batlhobatlhobe ditimampianyana tsela ka gobane ke marega ne matsogo a omelela ga e taba ke banna ba go ikwešiša go na le dilo tse di tsa bonolonolo tse e leng goreng ba ka ditšhatšha mo matsogong ge ba robala gore mosegare ge ba tlabe ba tlhapa matsogo ga ntšhintšhi matsogo a bona a seke a omelela
0: age se se bindi mogwa wa sekhafo mo banneng o tshwile fashioneng re ka mo makalala
3: aowa o ka fetse go tshwile fashioneng go banna ba le ba ba go se apareng ditai ba le ba ba yang mberekong ka casual a ke re kona le ba formal kona le ba casual kona le ba ba aparang marogwa le banna ba reng ke ditshino tse a di casual ba apara ka di jersey tsa bona tse di botsana ba abia scarf ba abia pull over ka godimo ga ile marega banna ba go apara casual ba ya ka di pull over mishumong e ka ba tsa di denim e ka ba tsa eng fela o hwetse mo molaleng mo monna a diore sekhafo ba e bitsang mafolara a bofile go na le mehuta ya go fapa-fapana e e leng gore banna ba ka e šomiša go bofa mafolara wa bona mo molaleng
2: seswindi
3: tobela boti thoma
2: ge lena le lebeletse botse-botse rena banna ge re apere gantši ge le lebeletse ka mokgore aparang ka gona ke mabošaedi afe a e le gore le fela le re la šhikinya tlhogo la re a o ene o gane goreng apere ka tselae
3: ntlo ya mathomo ke ya gore o hwetse monna a apere borogo bo mosore ka mokgwa o mongwe mo fase mo ke bošaedi ba mathomo monna ga apara borogo o tshwanetse gore a apare a bontshe gore o apere bjang especially ge banna ba apara di-track suits banna ba tshwanetse gore ba kwešiše gore motho ga apere track suit motse o wa gage o bea jwang ga botse ke bošaedi ba mathomothomo bo ke bonang banna ba botsira a renya ke go bona banna ba apere di-track suit wa tseba o kry-e ba sa lebelelege ga botse ke bošaedi ba mathomo le gore monna a ke re mebele ya banna ga e swane go na le banna ba go bana le mmele o monnyane le banna ba go bana le mmele o montšhi motho o tshwanetse gore a tsebe saese ya gage a ye a bolekantšhe a tle gorena re mo fokoletse gore bo molekane ga botse ga e ka ba ka mabenkeleng ga a kgwetse ba go molekana ga botse go botlhokwa gore motho a kwešiše mmele wa gage mara yele ya di-track suit yona ruri malome Thomas ke bošaedi ba mathomo
2: ya seswindi wa ga thema seswindi go tswa Windis Fashion seswindi we re lebogana kwa lena re leboga maelele re fileng
3: go leboga nna
0: re leboga o ne le stopi ke re na o ne le stopi na
2: ke ne le sone
0: o di yang ka sone
2: ke a tlhatlhagantse
0: Oh, we are not going to be able to do it.
2: A wena ke ne le sona.
0: Ke ja sa go robala. Ke ja sa go robala ka stofi.
2: A sa go robala, a sa go robala ke ne le sona.
0: A ke apara ka moga.
2: Eh, ke sa apara ka moga.
0: Eh.
2: Le joale ke apere bo rogore bo bommo bo botelle nyana ka mogare.
0: Eh.
2: Ba ba go ruthela.
0: Yeah.
2: Eh. Ka bia bo ka go dimo.
0: Mm. Joale. Le gore a ka para le tracksuit la bona re matlwa mo sa di a ya ga e re se tshim khomo monna monna
2: a bona bona a kere o ne le kere ke kile ka kwa monna monga bolela re are eh bana ba bang ba para di tracksuit ba re ba ne ko bonala eh ba re ba ne ko ba pa khantsi tsa di gaitse di gore
0: Jesus.
2: Unquele.
0: Una tea, era ringue.
2: Oh.

0: Ishmael are nna kwa ka na kampano mpolae le ane ba ho peje khale tlhabira o magala ba nete o tla rwa bokwele bua le ho bona ba re kama kampampolaya kama kampampolaya zo re bua le ona ba bokwele bua le
1: kama kampampolaya are bo tshokwa ka e bile e la gatete a ka sempene ore ye nwe ya ditaba tse le hore di swere ba tsheletse re lebeletse re no ile tsana bo koko le boragolo nke le nore ge le ya go gola mola le ya go gola di bankeng le ya go gola mola ba bankeleng le tlhole gore na tshelete ya lena e ga botse na e lekanetse ankere re bolela ka nkaka dikete tse pedi le magolo a mane jwale go lemogeile gore go ne le ba bangwe ba ne le go itirela boithatelo ka gare a mašheleng a lena wa gotsa e le gore o lefela dipolicy tse e leng gore wena ga o di tsebe ebile ga senkwa eng wa disetsa go tsona pele go o ka bona tšhelete ya go e tlhaelela e sa lekane emelela ka maoto ya ko wa go ba sassa o ba botsiše go nna gane tšhelete e topa ke mang ee ba tlo kgone go thusa ba busetsa dilo sekeng
0: mo ka gona ka lebaka la gore ba le romela melaetsa ge tšhelete e tsene ke re tla ke ikoo bagekolo ba mmalwa ka gore nna bamphitlhele ba mpotsa gore e tsene e tlokile ba re e tlokile tlhabiro ge e tlokile molaetse uwa gona le wena o seka o thobathoba wa humana ba o tlela ka dilo tse dingwe ka mo fase ka mo ba re
1: enyenyanapressaenamaware
0: ka re o tsebile pressela o tlo ona ka gara bothata bo bogolo o humana ka gara tšhelete ya gago ranta e tsamaya kgwedi e nngwe lengwe ke tšhelete ntši
1: tšhelete ntši
0: jale a re tlhokomeleng le a re direng tsona gore re kgone go ipshina ka tšhelete ya rena
1: ebile tabe nngwe ko goreng dilipi tse e le gore ditlankana tse e le gore a di kgwetsa gona mola dibankeng mola mabenkeleng mbola ara se ka no la tlhela go tlhemo
0: age iri ke le some ke nako ya gore ro kwa ditaba ga biale go mrama

0: Call. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Zimbumalo. Big Zulu. Le baba wa ba ba nchi.
1: Ticket ya kutsala ko Ticket Pro ka 350 rand.
2: Siyakhala mo.
1: Kiri siyakhala mo San City.
0: Si. Kisi dibe ka breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Mo shata wa tsebone bo ithabisho.
3: Ga re ga di gwetlo tja go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Tlhatlhoba lephelo la gago ka Elim Scan moswana noshi mo Polokwane ka Transhep Clinic. Re thuša ka malwetse a mmele ka moka jalo ka kankere, dintho, botlhoko jwa mmele jo go sa folego le ditlamorago tsa malwetse a kroniki le se o sa tsibogotlhelego. Re lwantšha ka onafalo le pholo. Re dirisa le go kopantšha ditlamelo tse di latelago. Motšhini wa go tsena mmele ka moka ka Lafia Laser le ya go dira bolwetse bo se phatlhalale. Motšhini wa pholiso wa dinthotlhabi le tsona di-herbs. Re letse go ba o reetse le mo 064-500-9784 mo number 82 Hans van Rensburg Polokwane.
0: Tobele FM, mo shata wa tsebole

0: Anita Baker yena re sweet love ba le ratole le swikere ke bule ratole na le matla a bosi bosi ba go tantela ba go fetela le mapo ka bana mo setso re ke le semese swa ifela ngo tsho go yona e re yela iri ya le some re a le bogana kwa lena ba thele tshi ba rena ba lutse le rena le tshe le nanole la se dibeng go pela gore kwa mara go nyana kwa re tshe re ko sha ya mre tshito manyalo we Moses tsa manyalo yena re go mola re ikhomolele wena ge ba bulela ba re ikhomolele na mara tlhabirwa ka be ke butsisha ke rena mara ge ke khomola ba thwatlotse ba joang e leng nne da bona go homola wona re o a re o gane go thibela dilo tse dintsi mara o dira gore batho ba ska ba ithuta se sengwe o kwishisha ah na mara ke ka mphukile
1: a le gore go tseba maikutlwa gago
0: le go tseba maikutlwa ga le na go kwa ke tlhabire o nore ke re re tshije wa khumana le rase o re re mara go ka tla ge nka re ke bolela ke ka wa semphetolo wa se ringi ke tla nore gane ke re re tshije ya beng ke foshije wa tswa wa phala ge o ka re a wa man gaitsedi taba e tsamaya jwale le nna ka e bone ka re buo nka ne iwe taba ya gago e botlhaleng ya ko o fetanyana e ka botlhale e ke e tshwereng o baka ditlhakantšha ya ba taba e te ya go
1: nonaeomolelesama
0: ke tsela ja gore o tlo khumana o fitlhile ditlhapi ka moreng ge moga ja o atlile o senya ke o dire o santse o ba botse gore wa nna banna a ke gane motho o ko a bolena mara ge e le gore re rekile nama ya kgogo o ra gore re tshwanetse re bone gore e fetsa kgwedi o le go o sa bolele baka setse o ka se tsebe baka se tsebe gore o alela o ne le selelo ba tlo ne gore na re gantring ke tsone e namehile yo ruta yo dirang yo romeletsa gore wena moga tsa go ga tlile le majering wa je wa beya ka fase ya mpete batho ba pale ko chat go a phala ge o ka re ae a se ka bala kompula chacha mara le chache botse wa e kota ba gona ana o tlo re ruta ke re mara
1: a ke sa re o botsa ga itse di tsaka
0: e botse
1: o
0: botse botse ga ne ke alwa o lwa ka mogwe a re mo re tla bo
2: bana ba go lago ba nyaka tseo ke tjegilego di phepo tjentsi go tshega kgolo yao e phetse go ga botse le go ba thusa go ithuta le gono batswadi le bona ba nyaka tseo ke tjegilego Nestle Nespray e go fa go gontsi mohlodi wa divitamini le diminerale go tshega kgolo paketse yao e tshwarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e re tselega ga bonolo bakeng sa bophelo bja leemaema la lelapa neya ngwana gago seo a se tlhokago ba neye Nestle Nespray always giving more
0: age metsetso re ke masomabedi faelang go tswa go wena e riela e re ya lesome re ya karolwana ya rena karolwana ya dikgwebo le melao e laolago dikgwebo gomme re rata gore re tsebe gore nnete dikgwebo tse re di ratang go di tsweletsa go ne le ka mokgwele gore tshwantse di tsamaisiwe ka gona gore se ka tla tshwenya ke ba molao la tseba re ke eng go ka rone le kgwebo a tla tshwenya ke ba molao ka baka la dilo tsa go se tsamaisiwe botse o tlo khumana o kwatetse le moagišane gore ke ena ba boditseng wa khumana o kwatile kudukudukudukudu gore o ntjela mona na motho ena o ne le batho ba bantsi ba rekisa majala mo motseng a babege mara nna ka mo ke ithekisetsa a chaka borotho mara wa boditse wa tsa re batho ba mo ba ne le mona nke be ke na le tšhelete dingwe o thota le go ka dula ka gare ga di-estate ka gare ga toropo ya mabona go tuka mosegare le bosego kgwebo e ne le melao e e laolago go ne le ditokomana tse e leng gore wena o tshwanetse go ba le tsona re a leboga batheletsi ba rena ba bantšhinyana le tlile mo maloba re le letsitse ke ya gopela mogala jo mongwe a ba letsa re tsa tsabe lebolelang ke e botlhokwa le motšhelo re ye nngwe ke ngwe wa tsona motšhelo re tšhaba le go ya ka baka la gore re tšhaba gore ba dule re jela o mo gopela monna ola a bolela le rena ee fele tsatsi le ke kgone go ra ipsina magageso

0: ka lebaka la re tlo khumana tshedimoso e feleletsego re ile ka kua seakamela legal advisor and debt collectors re ne le bophološo seakamela bona ba tlo re botsa ka magato a re tshwantseng go a latela a gore re ke gore re kgone go kgwebo tsa rena di kgone go ba ka gare ga molao re ne le bona mo mogaleng ga bjale
1: a re re tamisa ba ga seakamela re lembongela go thobela FM re lebogana kwa lena
2: Re ke le dumediše bagaši ba botse ba 12 FM ke dumediše le bathiletši ba botsana ba 12 FM
1: re lebogana kwa lena
2: no o leboga rena gore re le re bitse re tle re tlo fatlhosa setšhaba sa rena sa rantsho ka taba tsa molao
1: re le leboga kudu re leboga go menagale ge re kgwebo e latela melao gore e se ka tla e khwetša e le mathateng a go se latele molao re bolela kang
2: ntwa mathomo ye re tshwantse re lebelele ge re bolela ka kgwebo re bolela ka kgwebo ye leng gore e ngwadišitswe ka gore go ya ka molao wa dikgwebo wa mo Afrika Borwa ge re bolela ka kgwebo ntwa mathomo ye tshwantse re lebelele re tlo lebelela ba re bitsang Companies and Intellectual Property Commission ke ba le tshwa e leng gore go ba ke setlhopha se e leng gore ba rwala maikarabelo a gore ba ka registera dikgwebo na pile ka morago gona lotse dintsiteleng gore kgwebo gore e tswele pele go ba e bereke tshwantse tsa maishane le tsona ntwa bobedi ka morago ga registration re lebella taba ya letseno ntwe e leng gore tshwantse le declareiwe ko South African Revenue Services go ba bona batho ba SARS ka morago ra lebelela melao ye leng gore e tsama e laola moshumi le motho e leng gore o thwala moshumi then gore re ka be re lebeletse yona taba ya labor law gore ge motho a thwala motho gore a tle a shome then gona le melawana e leng gore o le moragwebo o tshwantse we latele
1: are
2: e na so re tlo mamotlha re tlo lebelela tsona dilo tse mehuta ya dikgwebo le taba ya gore kgwebo ke melao ye mefe e leng gore e tshwantse e tsamaišane le yona gore re ntwa go thoma re lebelelang ro lebella gore molao o reng ro lebella yona basic conditions tsa employment because go rana kgwebo o swantse o be le bashumi and go ba le bashumi o swantse bashumi bao swantse ba thwalwe go ka molao wa bashumi o yona re bitsang basic conditions of employment act e leng gore go na le megolo e le gore e beilwe go ya ka molao wa Afrika Borwa gore motho gore a thwale batho o swantse a ba patele go ya ka magomo a itseng
1: bele tete sa kabele ra fitlha beyang bo e le goreng lena botate sa kabela ba molao ba ne le gore le tsebiša ba e le gore ba ka godingwana e ka ba ba SARS e ka ba ba dicompany tse dingwe ba re aowa ka ape maša a latele melao pele a re eng go tšea thoto ya gagwe gore re lefele dikoloto tsa gagwe e ka ba go tswa go SARS goba e ka ba go tswa kaekae re fitlha bjang moo
2: ge kgwebo e sa tsamaišane go ya le ka molao go fitlha mo e leng gore go ba le sekoloto se e leng gore swantse se patelwe gona kwa go SARS because go ntse o bereka o rana kgwebo re ba lelo tse re di bitsang tsona di-corporate income tax tse e leng gore di tshwantse di patelwe tsona di laola ntho e re e bitsang di-small business corporations ra ba le ntho e re e bitsang VAT mo e leng gore o tshwantse o patele percentage ye itseng ge e le gore kgwebo ya gago e feta 1 million ka ngwaga napele re ba le dilo tse re di bitsang bo di-pay as you earn UIF ke leng gore ka moka ga tsona dilo tse di swantse di tletse goba SARS a tsebišiwe gore dilo tse ka moka ga tsona di swantse kgwebo ya gago e tsamajwang e dira bokae ge o palela ko go patela dilo tseo ke mo e leng gore e fitlha mo e leng gore ba go tseela magato a semolao ba ntšha dilo tse re di bitsang di-summons napele bana kgorong ya tsheko ba fitlha kgorong ya tsheko ba kry-a lengwalo la gore ba tshwantse ba tle ba tseye dithotho ge e le gore o palela ko o patela
1: yo pele gore rena re le bo boragwebo gore re ska ikhwetsa re le molo na le gatong le la gore re tshela dithoto ka bakala go selatela melao re tshontse re direng
2: ntwa botlhokwa ke gore batho ba ntshi gare nyake tlo re bitjang tshedimotsetso ya professional mo leng gore re palla go shumisha ge rana dikgwebo re palla go shumisha batho ba tsana le bo di accountants jwalo jwalo le boramolao because go rana kgwebo ntongwe e leng gore ya diragala ke o tsena ka ra di contracta o ka tsena ka ra contracta le batho ba leng gore o ba fa ditirelo o ka tsena ka ra contracta le batho ba leng gore ba tlo go shumela so go botlhokwa kudu gore go le motho o rana kgwebo go ba o le ra kgwebo o swantse o netefatse gore ntwa mathomo o tlhokomela reputation bong ba kgwebo ya gago ke ntwa mathomo and go bontsha gore o tlhokometse reputation ya company ya gago ntwa o dirang o tlo netefatsa gore e tsamaišana le melao di internal policies tsa company di ba gona le di industry regulations ke leng gore molao wa rena wa Africa ba wa di beya o tlo netefatsa gore dilo tseo ka moka ga tsona di a latelwa ka lebaka la gore kgwebo nngwe le nngwe ge o e thoma go ba le melao e leng gore motho o tshwanetse o e latele nka fa motlhala ka mo karolong ya rena ya molao ntwa mathomo ge re bolela ka motho e leng gore ke motho wa molao re tlo bolela ka taba ya mathomo gore motho o tshwanetse a be le lengwalo le re le bitsang an LLP degree then o a nyaka go ba attorney go ba yona advocate o swantse a latele go bona le di-board exams ke e leng gore o swantse a dingwale gore di kgona gore di mo fitlhise mo e leng gore a ka kgona gore a ka bula kgwebo ya gagwe so ke kgwebo nngwe le nngwe e ba ke kgwebo ya go bereka ka transport goba ke kgwebo ya go bereka ka dijo e ba le melao e leng gore e swantse e latelwa ke fe motlhala wa gore ga o bereka ka kgwebo e leng gore e bereka ka dijo o tshwanetse o be le dilo tsa go tshwana le bo di-health compliance certificate mo e leng gore dijo tseo di rekišang di tsamaišana le molao di ka se kgone gore di ka tla tsa tlolwa tsa batho ba e leng gore ba tlile go reka because ntho nngwe e leng gore molao wa dikgwebo wa e lebelela ke tshireletso ya bareki so o bereka ka kgwebo ntwa botlhokwa-tlhokwa ka ra kgwebo wa gago because o ka se rane kgwebo mo e leng gore a ena bareki goba a gona batho ba e leng gore o ba fa ditirelo so batho o ba fang ditirelo ba botlhokwa-tlhokwa kudu ka ra kgwebo ya gago ke batho ba e leng gore o tshwanetse o netefatse gore go rana kgwebo o tshwanetse gore ka nako e nngwe le nngwe mešwa le matšatsi o netefatse gore o tsamaelana le melao ditirelo tse o ba fang tsona go tshwana le mo molaong o tshwanetse o ba fe advice e leng gore ke ya maleba e tsamaišana le molao thuso e o ba fang yona o tshwanetse wa fe thuso e leng gore e tsamaišana le molao tabe ke e tsamaelana le dikgwebo ka moka ga tsona tse e leng gore di ba gona mo Aforika Borwa re sa lebelele taba ya molao fela re lebelela kgwebo nngwe le nngwe e leng gore mong kgwebo o ba le yona ka rana ga rena ya Aforika Borwa
1: tate sakabela re leboga tshedibuso le lefileng yone tlhe re a leboga tlhele ka moso tlhobotse re a leboga
2: thobela FM gore fa monyetla go fatlhosa setšhaba sa rena sa le ka moso
0: Re a leboga, magešometse o se re ke masome a mararo go tswa go iri ya lesome ke nakwa dintlhagolo tsa ditaba.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a lebogabeng sediba ba theletše ka e re ya lesomete le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Monyakišiši wa lekala la go nyakišiša maitshwaro a maphodisa la IP Dizalda Maphosho o tšwela pele go fa bohlatse pele ga komišene ya Madlanga mo mesong ya lekgono. Tlhogo ya sekolo sa primary sa Matabeni ka ntlenyana ga Louis Richard province ke ya Limpopo o re ba tšhošitšwe ke go tlhokofala ga barutwana ba babedi bao e le go bana ba lapa le tee. Tše dingwe tša tšeo le ka go di letela ke tša gore lesolo la go nyakana le lesogana le le dinweletšeng ka nokeng ka Mbombela le tšwela pele mo lebakeng le. A re kopaneng ka iri ya lesometee go kwa tšele tše dingwe ka matlalo.
2: Tshabela FM. Tshabela FM. Mošate o tsebo le boithabišo.
3: Tsana ka bankeng ke dila ka ena ro meta yona meta bjang e le gore zakela yo tsena straight mo accounting ya gae
4: e wena mpfalo la ke ntle ka tsana wena mo ya ka sa bula ma khloise le go tinga ya tsana le se komo komo ke a tsatsa
3: eng di tsatsa bjang
4: ke wena
3: le bolela ka
4: ke sa selpion ta ga wena bona go mo le re tu o ta bona re to meta nyo wena
5: la bobedi le tsama mahlakong tlho ya tsebe ka kotara pele ga iri ya seswai kora to 8 mahlakong bošego bja la bobedi le
6: tswele fa mo kitse ka mengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thwi ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko wo o sedikadike ka la lesomeswae june le nano lela e ba le nna le tlabelegaswa ke nna mangogo bebi ke na le khutso maledi tiragalong thwi moyeng e ba gona websine ka thobele fema phaka sekgoba sa madulo gona bjale bjale ka go romela email go mokgapha me ml at sabc.co.za goba ngwasheng me01 at sabc c.co.za ge o romela email o ka nongwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml at sabc.co.za goba ngwasheng me01 at sabc.co.za letšatši le mafelelo la go romela melaetša ya go phaka sekgoba ke la lesometshela june sediba ke sa motlapele thobel fm e keteka mengwaga ye masometshelatshela le khutso maledi
7: Se, que se vive

0: Lana Richie, do it to me one more time. Re tloga re leboga ka nete ba ile re gona go dula le rena go ntjwa le letsetse le nanong le le bosela sidibeng you know rams re mutshere yena a thile ka kosha e bo se kudu are I like you ke ka fa re nya ka re wena o tsenele phadishano ya nomoro ya ntlo ya masume sela tsela ma go thobela FM ye leng gore ke karolo ya rena ya meketiko ya thobela FM ra se ba re ngwa ga ka ngwa ga re ya di challenge ga bo rena mo leng gore motse o motho o duo ghetwa gore re gona mo le ro tlhare le yana kwa rito ko nya maloko a motse fikile wa tsama fa seng a mangwe le baruti ba bagola ka mirwa nkilo ya ga nomoro ya ntlo mana ngwa gona swantsho ye nomoro ya ntlo masume sela tsela nkilo ya buti
1: ke ke kae
0: kumana ya yani
1: eh
0: a sengu ye ah go bose kumana maloko a mo motseng a tlile monna wa tseba ditepe di kgapile monna di tile stepe stile ka mongwe o tsebora se re ba bitse mara ba do ithaopa gore ba tle ba thabela rena ka bakala gore ba rata thobela FM City sa mmamorato jwa le magagesho re ya tshepa gore le dira ka mogoelong gore kgopelo e tsamaya ka gona mo e leng gore lena le swantse le ngwale le bolele gore na gobaneng le bona go le botlhokwa gore thobela FM e tle gashe ka gae ga gago go mmego seno bolela ka mogotla bo boletse ka gona ena mbile o tlo romela nomoro nyela e ba diwang gona mo thobela FM gere theleditse ya galagala taba ya gona e gere theleditse nomoro wa kuruwa ngwala wa ore ke SMS gere
1: e ke SMS
0: o tsama ka go ngwala le ntjunto na mbile wa ngwala maina a gago
1: lo gore le baka ke lefe
0: le baka ke lefe ena mbile wa romela nomoro ya 45849 45849 ke mo elong gore wena o ka romela gona go pula gore taba ye ya go gasha ngwakong a re tle fela ka melomo le gore le re bone fela e tla be go ne le mashele a wa re a tle re a tshwere se ka tlala khumana le re dikulwa ga ntshe re gane go tshwere tshelete tshelete ya go dira 66,000 rand I will arrow it to the Chelsea to Miss go to Lava to let about Rogi Chelsea Valley. Valley, I must say, I recall. You'll never tell you long no more, no more, Tela Tela, K 66, Masume Tela Tela, the Rangore, the Relitan Parish and Yakiava to Camo, Carosa Hatale Gorna, a Kimang, says Roliko Motelich, what to be a femme, Retro Catabella Gobaron Alrain La.
1: Ibid a Kerkenagano, it have a history, Larain Larao, it have a history, Moments in Warren. No ya ba history kore Africa borwa ka bophara mo thobela FM e fitlang ba tla tseba gore re ile ratla motseng wa gago
0: age
1: re ile ratla ga geno
0: age
1: rata ra ga tsa gona
0: magashu rjola pele ka rona ke rena e botlhoko ka rona ya technology bo phelo ba ga biale magashu ge motho a phela motseleng ya bophelo o no khumana tjatjile lengwe go baletse dingwe tshedu a mang tlhabirwa tjedi ka dirang gore tlhaologanyo ya gago e sthole e sa shuma ga botse mohlomong ka bakala dikgobadi mohlomong ka bakala go sebe kokotlela ga mmele go sebe gona ga mmele o ka felletsa go le o le motho e leng gore ba re ge re o lebeletse ba re ditshotsa gago tja mmele a di sa shuma ga botse wa khumana le ka kwa tlhaologanyong o amegile e le ruri Jole re tloga re thakalela taba shi yona e tsa ka kwa go la China ka lebaka la gore ka kwa go la China ka kwa ditsebi bo ra science ba dirile kgepetlana e leng gore batho ba leng gore ba paralyzed ba re ba ka e lokela ka gare ga yoko ba bona motho a gona a di gona go ka tshwana le batho ba bangwe a gona go ikemakemela a gona go ikhopolela ka se go thweng ke brain computer interface Jwale a re tse bo rena mohlomong e ka tla mo Africa bro e ka re thuja mara ka nete nete go me ka go la China ka kwa le ma mo ni hao ba ka re ga yona e bile ba tloga e ba shumela go ba bangwe re e ka re tshwara jwang ge e ka tla ne na ge e ka tla re ka amogela jwang he
1: motho yo o thusa ke yona kgapetlane ewe gore a kgone tswela pele ka bophelo
0: o ka amogela wena ge setse o le ka kua bookelong o gobetse dithotsa gago tsa mmele di sa kgona go shoma o ka amogela gore o nyako o shika ka konopi ka mo bokong ka mo e o thusa gore na o nagane ka mokgwama
1: aga o gopole gore taba ye le kwa morago kwa go ile go ba le taba re le lae kwa batheletse mo ditabeng tsa rena mo ditabeng tsa lekgotlagaso mo e le goreng go ile go ba le ngwana o e leng gore o ba tlhoka go ka fiwa dipsio e ke sa foše ee gore a kgone go phela ga botse a neelwe dipsio e namile ba lapa ba gana ba re a se ka mokgwa nna re phelang ka gona ei are mo ye wetse la re sa re sepele pele gone le batho ba ile gore ba dumela tumelong tse fapaneng pele yone o ibutsisang gore na o ka yamogela ka nnete gepetlane we gore wena kgone o tswela pele ka bophelo nomoro ya rena ke 0860002452 0860002452 gore o tla reng ae nna ke belego ke itja ke jalo ke tla tlogala fa seng ke lebelo ga ke nyake selo sa motho ga ke nyake go tsentshwa metšhene ke no ba bjalo
0: ngwana o bolelang ka ena tlhabirwa ke mabapi le disebete ke nnete wa rereša bodipa ke sebete
1: aga ehe tabašiwe o ka iamogela kgapetlane gore e kgone go thuša gore o kgone go nagana o tse bore bjale o tsentšhitše setlabakelo se e leng gore ke sa technology ee o ka se amogela gore o kgone go phela o tswele pele ka bophelo
0: age a re ba tšee tlhabirwa mothele ja mathomaso yena a re mo mošhatsa ba botšha
2: aga le kae
1: re gona ra le ne
2: ha skoro re le na re satwa bunye
1: age ra le tambis
2: e mo ita ke la ke tse
1: ha
2: ha na na ga di me ke se lo mo pile ze wa na mara se se lo wa na ke di ba go bo tsama le gore go ba patela di society tsa ka di wa tso tere ga le ba le patela ga la di bona ke pila ga wa ba
0: awa
2: e ya dire ga o ka se that's not how I fit the technology. It's about an engaged local Tusa.
0: The
2: way Tusa, like it's about our program, like it's about one number, like it's about one bomb.
1: Oh.
2: The way we are, we can't make a quarter, you know.
1: Oh. Oh, we're here, but like we're going to be a
2: little
1: bit.
2: Oh, Rogue.
0: Ralevoga mutlaki mushato tshabela FM ralocha Arlocheng ralocha
3: Ke tlo la FM
0: Eh ke gona ma
3: Aw nna ke tsadile ke tsadile ba nna we
0: Ha wa mogala se sna ume ra wa mogela
1: A ge ma
3: Ai ke mantsi ke ke mantsi ke la ke mo sotho sotho sotho ha mo
0: sotho Lo ela la ma le o ke ke me
3: Ke mo sotho sotho sotho ha mo sotho ya le di mo mogotse le ke ba ka bona na ke mo tse ha ntse na ke tsona na
1: tsona hantle hantle fela
3: no ha ke tsena ka ke tsa ha ke tsena ka ke tsa ha ba di ke tsena le FM nona ha ba di mo di tsena ba tswa ka mo ka ha marjana ka mo ja ba gata
1: mmewe
0: au re itebohela mme re a leboga re tloga re leboga o thageletse go tsenela mo go thobela FM re tloga re leboga ka nnete metsotso ke e senyane fela go ya go yona e riela e riya lesome tee gomme re bolela ka taba ya thekenoloji magagešo re bolela ka taba ya thekenoloji re nyaka o kwa gore na ka baka la gore go thwe go ne le se go thweng ke brain computer interface ba re ke konopenyana e leng gore e tsena ka kua bokong e thuša batho ba e leng gore ba paralyzed ba e leng gore dišwa tša bona tša mmele ga di sa šoma goba di šome gabotse ka baka la go se ikwe gabotse ga mmele kana baka lebaka la dikotsi goba motlhomo ka baka la bolwetse mmele wa gago o sa nama o sa šoma ka mokgwa e leng gore o tseba ka gona jale re ka kwa china ka kwale e dumeletswe dilo di sepela gabotse lena na china o bosele le kae lena ape china dilo tse ka re di bobitswa gona hai bila ke sepe di ne le mašheleng a bobitswa go tshwana ge motho a le ka mogae ka mo jale rena wena ge ka re ba o fa yona ka mabaka a leng gona o ka dumela mo ka gona re lebeletse tlhabira o file sekae se sengwe se se botlhokwa e le ruri shege re bona batho ba gana ngwana a lokelwa pe sebete ba re ba re le fa sebete bo mmage le bo papa ba rena tumelo ya rena a bo dumele dilo tseuwe le sang thato e be ya modimo ile a tsosha modubudu ka bakala ditumela ile a tsosha modubudu ko morao ka bakala ditumela bele re rena le kwa bang e ba kone re ka ithabela e ka re kwesha bose di mpeditle motlhomo re ka di humana ile ngore ba re ba eloketse a re sa tloga mo lefaseng
1: ko re ka re ke a kwa gadi o se eloketse gona kwa mogashwa ba tseba ga mogashwa ba tseba gore o ne le konopenyana
0: I'm not going to be able to do it.
4: A ona botata se se le buile
0: ke. A re
1: bo ga tatele
4: se. Se go lo ke taba hore ba be le bolelang hello re e taka go ra science ke dimelana le yona.
0: Mm.
4: Di ka ba ka hore le bolela ka motho a le mparalai.
0: Mm.
4: E ta thusa o me so tswa le uwe me ngwa e uwe e meraro e mine re a le bo wa pele a modi.
0: Ke nnete.
4: Eh, ga e motho ba moloke ke yona a wa. Se a swa mo sitlo jo la pe.
1: Nare tateletse
4: ba khona o tsaya le bala apa le yena o na le ba bangwe ba ba tsamang ka pelo ya wae ya ka ba ka la bora science ke ba tsepa
0: age
4: so a ina botata ke a lebo
0: re
1: lebo ga tateletse
0: mthalo tatele oh mthalo ke ba bile fase ke nana hore mhlomo be se ba fetse ke tsibona jwang mthalo ba ofang ba re fang ngwana bo tateletse murutulisi u dimisong ya le khono o tlhalosetse go tlhalosetse go dira re gona le batho ba leng re wa phela ka pelo ya watch ya watch ka nyaka ke mmutshisha ke rena wa ba tsebana ka itshwara ka re o tla re gerata ditaba ba re ba gona batho ba leng re ana mo sechabe mmo ba ba phela ka pelo ya watch mara ka bakala gore mohlomong re nna maloko a sechaba re duba le megwa ya neela re etse bang ka moka le nna ke ne le yona ba chaba gore ba re tsebise ka re ka bodi re nyako mo kwa tisho re ke go rena wa chiwe ka e mana ke hone ya ke nyango re yeme
5: I was like, Our Slombo Pelobolena me, Moyolena me.
1: Nagari.
5: Well, I bought Joseph, Vargasa, who are to go a billeria.
1: I'm going to go to the other side.
5: Mm. Ba bona ba komela o neta ba se segolo go re nna ke a phela ke ina ganela ke na le botata o ne le moko kwa thank you
0: ra le boga metse tso mine phela ho re gone iriale semeti dilo le rena ka mala shoota le ga tete go pula gore di tabeng ja iriale semeti gore tloga fa u magare shoota ba tsena ka rlo neng ya rena ka rla na e botlhoba tshe le khona re lwa pele foundation re a thumele tsa ditsela magagesho la botlhano ga e sa le kgole tlabe go lokwa kwa Hammanskraal mo ile go rola pelo ya ya gona ka kuwe rata gore be re tle re bolela le lena re kwa gore na e ka ba le rena ba dudu ba Hammanskraal le dina ga mabapi na e ka ba le rena le bona jwang ga re tlata bentsha go tlaisha na tabentsha go tshwenyana ka gare ga kamano ditaba tsa go dose dia gore motho a ska iketla tlhaloganya ga ge ska ya ba gabotse tlabe re di thoma gona mo go thabela FM tlabe re le ka go bolela le lena re kwa lena ba dudu ba Hammanskraal gore na ditaba di sepela sepela jwang le re le dutse botse Nita di taba go gore ba rula pele foundation ba bolela ga ntshe gore ba hlahlwa ke moya o moghetswa gore ba ye dinageng. Jwa le putshisho ke gore na moya o baghetswa o ba laetse gore na batle ba direng gona ka mo. Moya o moghetswa o ba laetse gore batle ba direng gona ka mowe. Na ka ba le rona taba ya lena keng le tshwenya keng ba dudu ba ga Hammanskraal. Tla ba re bolela le lena re lukise tsa gore thabela FM le rula pele foundation la botlhano le go tla be go le gona ka mowueng na ko tshe o tla bo go se ongha go sa bola ile taba ya go ka le ka gore dira gore motho bophelo ba gagwe le phelo la gagwe wa mhlomo ntlhalogonya gagwe e dule ka shebe shebe dule le rena go se ka ba shoota le ga tete re gomela gona molata ba rena
1: re gomela gona mo
0: ga a wa di kwagetse a o le nna ke a enya ka chipie uwe na botse se ke nya ka u di a re motho a se sa a se tlokofale le re go tlokofala go ba go
1: go go se tlokofale
0: eh o se tlokofale eh di o nya ka ya
1: motho
0: na ba ka re ba lokela ya motho a rasela sa tloga a wa ke ya ipa jetela ke a ya selela se lo tana le chego yena re pelong.

0: FM。
1: Tabela FM。
0: 我晓得我怎么都被查明秀。
2: Once you enter my house, it then becomes our house.
3: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile seo tshwanetse go se dira gore o be motho pasefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o tlhalosa gore goreng thobele fe mosentse go tloga tlhaga gago goba ka geno romela sms ya go thoma ka lentswe le ntlo maina a gago le gore o dula kae go 45849 ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re tshwanetse go tloga tlhangwa kong wa gago o ka ithopela 66,000 rand parishano ye tswelela ka lobedi la di 30 June 2026 go na le mabaka le dipeelano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
0: Tobel FM Moshato wa tsebo le boithabiso.
3: Ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko. Kwane botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntshišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, e utswa o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Rola Pelo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlhosago ka ditlaiso tsa bong GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagano moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka labotlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela e tla o role pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe letela boithabiso go tswa go Dr. Winnie Mashaba Swafutsa Manyalo Khutso Maleti Kgaogelo Kekana le baraloki ba Matlhakung ba tla bona gona ke ka moka di tla tsaya karolo ka labotlhano la 12 June ka selipagare go tswela go iri ya bolesome mesong go tsena ke mahala re tswela pele gore emishanka di tla isho tsa ka malapeng kopano golo ye ya rola pelo e ke shwa go ena ka thego go tswa go Thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso
0: ke se dibeng ka Bradwell le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM

0: kae go masrala
1: ke temba
0: ya
1: eh ke tsela
0: ke location la gona ba re ke re ngile ka go ba re ke location
1: eh ke gona ke location e gona kwa ge ke ya temba kwa masrala ke ya ga malome ke ne le malome wa ka ti
0: kwa masrala
1: a masrala
0: sho sho malome we a tere tseleng
1: ba ga tlatla ke ba ga tlatla ke re mbuma ke ngwana tlatla eh ke butia o malome soli
0: bona
1: ka kwa manskrala ka kwa
0: aga jale ba di ba manskrala re tseleng e ka re le ka re sebela gore na di thapela di lebise kae le tshwenya keng mhlomo le ga se ha manskrala fela go ne le dinaga tsa gausa na mo bo themba o tlhabire ba bolelang ba bang ba re stank ba tere ba bang ba re just the rest ba bang ba re kae kae re le checheng nomoro ke 0860002452 0860002452 ke mo roetse yang gona gone jwale motheletse shwe na moshate ra lo
1: tsha re rata misa tobena
2: le kae
0: re bona le kae
1: le kae
2: eh ke tsona fam
0: ke teng mma
1: ma
2: Ao ba thongeri le me ke ka makatana mane mo itlaba na ba papa bo tshintamo.
1: Ehe. Ehe ama. Le nale mo.
2: Ke tsang re ka no ba thongeri le me ke ri shishi ke re tsoga ke me ke ba maskara la mo.
1: Ao ba thong. Le nale mo maskara la ka.
2: O bona le Martha se me ya mo Hans ke kana zo mo themba mo ka ofeli stadium mo ya ngona.
1: Oh, ao. Makekane o makekane
2: o tsama na ba ka itlang ri le ne tika makata na mane tsa ke re ha ra tsa ba la tsena halala
1: halala
2: halala
1: halala makekane
0: na mushate thobela FM ra locha
3: hello
0: hi
1: hello
3: era rlo chi tse se bread
0: a ge ma
1: rlo chi tse ma
3: lika
0: re go na
1: la lena
3: era se se bread re sa mathomo ke re ke le buisa radio tsabela ke re e a setse na ngwa 66
0: eh
1: re le bogatlhema
3: eh rena mo o thata ba rena ke bana ba rena ba o ja di go ba
0: di
3: eh ga le ne re rata ya ruri le tsisa rola pelo foundation ya rena e ka re bana ba baka ba hona ke moka bakwa se le tla be le fitlisitse ke moka ke nnete ya tsana di tlhaloganyeng tsa bona le dipelong tsa bona ke moka ba tla ba latlha mekgwa e ba dire e leng bona mo
0: a ge mma re a lekwa mma re a leboga ke nnete e tla ba taba ya gona e leng gore e tlišwa gona ka mmueng re a leboga le tleng le tla kgona go fitlha kere
3: ee re tlo fitlha re tlo tlhoa re le mo Surumane mo
0: o Surumane ao re ne le le
3: re
0: a leboga mma
3: o le boga nna se tsibre
0: re le bo re le bo a Surumane man Surumane wa bona Surumane ko teng
1: oh
0: mo chatse ba le FM re lo cha
4: ko jo
0: ayate ayate
4: ke go tsela ka
0: ke khotso
4: o le la ndi mutle mala tse mutle
1: a re tate mutle
4: na ro kware le mo snake park mo ka ndi mo kana na mo na le mbuko ni mchana mo snake park
0: hey
4: ya man go le rutshe nga ta ba me tsi bana ba khoshi man
0: Eh.
4: Angwa.
0: Eh, rrelalekwa.
4: Me di di di ya o peenya go di tsela tsone ka bua.
0: A re.
4: Ya, a wa re le bua Tim Thomas, o tsere.
0: Re le bua tate mmutla, be le magagesho a rata le sa tsebe timana ye. Rola pele magagesho foundation ge itla. Ke mongwe itlana ba polelo ya gore ba dudi. Ge le ke sa re ke ya ba bolelela ba rola pelo mhlomo le rena tlhabira batho ba rena ba bolela ka metsi re kwele re tshwenyile
1: le rena le ba ba manskrala
0: ka taba ya metsi mo dinagantjana tse re le mo go tsona ipia a di lokishe ke ba rola pelo ba rola pelo ga ba etla ba rola pelo ba nya ka uno bona tlhaloganyo ya le tsa lena di le gabotse re gona go phela mhlomo re gona go fenya maema go tshwana le batho ba go nwa ka kuduma dila le go shumisha dikobatsi batho ba go lwa ka magaeng batho ba ile go re o tshwenya ga sa shuma ka gore ga sa shuma bona ka re le fasile ya selam tshwanela ei batho ba gore ba lebeletse dilo tse dingwe tsa tlhaologanyo tse di ka tshwenya motho ipia motabeng ya metsi re kwa botlhoko re maga ga bore na tikologong tse dingwe ba tshwenya ke metsi a manskrala re a tse batlhabirwa gore ba boletse gore a se ne mpholo a ne le ka mokgwa a leng ka gone ke no fa motlhala ka taba ya mpholo a ne a ba re a tshilafetse a mangwe a nkga ke tse re di koleng mo ditabeng jalo tseuwe batho ba santse ba ba lokisetse tsona ke ba
1: masepala
0: ke bona ba santse ba le thuse ka seuwe re kwa botlhoko le lena eupia mara se segologolo se re ka tla ra le botsa sona kore go tla loka ge ntse le nnetse go bolela le bolela gabotse le ka thusega o tla di mo shate re a locha ar locheng
5: e breakini we
0: ma
5: che
0: re hona re
1: hona ma
5: di line tsa ntshale na ya haba haba mo pitoria ke tse gore ke nna ke motshina
1: ao
0: ao o tama ma ba nre kule ba lla ka yona re be re ganting e buile e bujuji ga botse ke re bolela re le jwale re thele di jere le ke ba rithi ba metsene mohlo mongwe ba tla re ba tla dira se sengwe go a lukishega
5: ke a lebo
0: re le bo ga ma
5: ore
0: e ao ma ba ne mola ke kole morutishi ba rutishi murutishi tsoleng a re a eman re a le kwa mara le kwa ka mogautsa gautsa nyana re le bo ga morutishi ba re gane mohlo mongwe bo no feka moya mohlomong e tla loka tlhabirwa network e na o re bone nna re rata batho ba rena ba rekwa moshate thobela fm re alotsa
6: o tsola moshate le kae
1: re gona le kae
6: rona rona e mane e go pa se ba mana ba ba ba mi tsa ba ba o si ba fara ke po ma e ra ga la ka ka la bolela ga bona ga mga maskana le ga mo e
0: o
6: ka ba le wa mi shumo na ga
0: a we ke le kwe
6: e
0: re le kwile
6: a bona taba ka mo
0: poho a ntshi ba re a motho a go ja bo gobe a jwa ka ya re go tshwara po
1: ai
0: ba ra fitla ka pol ka khona na re pote a re tshela tsa o sie ke batho a dire
1: o
0: a re ana matho ma o bona le seselo le le tshwane le dikhunkhwane nyana ka mka le na ka ka go le tsiya tsi ei ba ra motho a go ja bo gobe ka sopa mina tana a jwa ka ya re go di batho tsi
1: ya e o ne le khuetse
0: o ne le khuetse a ikhuetse a nge le tsone tse di go batse botata bo bogolo magesho re tla ka thapelo rola pele foundation re ipitlile nne tya ditaba gore re ba fitlile dilo di tlo thoma go fetoga ka bakala gore ba tla le batho ba bogale ba ileng gore ba bolela ba mafokong a bona ba bolela se ba setsebang o fetoga botsi bi ja motho le tsatsi ka polelo fela motho wa fetoga go pula gore polelo ene le matla tlhabira ke re ka pukung e kgethwa e gona Murumu ape ba sa khale mega eng ba khale maka
1: polelo
0: la e bona ba se tso ye masime pedi senyane fela ngo tsha go ene iri ya le semete ke nako ya gore ro kwa dintlhagolo tsa ditaba ga biale re ya go mpha o ga mrwase

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Batheletše ka e ria lesomepedi le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Magobana ba babedi bao ba tlhokofetseng morago ga go ja mpholo o dumetse gore ke yena a bolaileng bana ba gagwe. Banna ba bane ba tlhokofetse nakong ya kotsi ya molao o phulegileng ka mešašhaneng ya Kathrada go la Clermont gausi le Westbury ka Johannesburg. Go tsweletse ditatofatso tse di swa kgatlhano le moetapele wa Economic Freedom Fighters Julius Malema go kwa tšheletše dingwe ka botlalo a re kopaneng ka iri ya lesomepedi.
0: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele fe mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: Leboga mpho moraswi re ka letela ka iria lesomepedi re ka mola maskra le ka mola re ne ko kwa maikutlo a lena batheletše rola pelo e lebile gona e le ba gona ka mola maskra le mola ka la botlhano lona le re le lebilego ebile Thobela FM e tlabe e le gona bjale ka bagwera ba rola pelo ke ga le leto le re leswere re nagana gore se re se dirang se tlo re tswela mogola batho ba ka mo maskra le ka moe re a kwa lelela ka go swarwa poo. Le lla ka ditaba tse ka ka dikobatsi bana ba tsene ka gare a dikobatsi ke tse dintsa tse e leng gore ke tlhoba boroko le gore ena ke tlhoba boroko bele ka station gape baswa ba we ke batheletse ba rena ba ka moso ge ba wetse ka gare a dikobatsi roba kae re sa tsebiša batheletse gore go sasa re tlabe re ne le bo moruting Thabisengwepe go thoma ka metsotso masome a mabedi go tswa iring ya lesome re tlabe re ntse re boledišana le yena re šeditše tsona ditaba tsaka mo a Manskrale a re boledišane batho ba Manskrale gorena ge re tla re tshwantse gore re potologa kae ditabelo tša rena di lebe
3: kae a ba ka ba bontsha ba re emetse a se ba sa di fela ba ba swantse ba tle gona ka mola go pola lena batho ba banna ke kgwedi ya banna e tla ngona ka koo re tle re kweba re kole gore matšatši a e sa le tabela gore monna ke nkua a llela kae a e sa šoma re rata banna ba ballang ka baka la gore ke se se tlo re kgontšhang go lokiša mošate Thobela FM re locha 086-000-2452 ke mele gore re go tšea gona 086-000-2452 ke mele gorena re tlo go tšea gona ra kwa gorena o rata gorena go gomiwe kae ka kua ga Manskrale mo e leng gore re tseleng ya go leba gona re tšea motheletšišo wena
2: a re ratabisa Thobela re lamogetse ratabisa
3: re tša motheletšišo yena mošate Thobela FM re a locha
4: Thobela le kae sese bredin
3: re gona le kae mama
4: ntate Thomas
2: ageme
4: nna ke nna Rebecca ke nna ko Pushing 9 Hammanskraal
2: ageme
4: ke modudi wa kwa ke bona ntho nngwe le nngwe ke tsoa kuruge ke ya mmerekong ba re jela dibeke ba irang tanong dithapelo tsaka mo rola pelo ke re hello tlo ha mo le bridge mo gratching ya total le nya go ya Themba le bridge a se le la train house now le nanela ka mo writing ya how that a se se breaking o lebelle ka mo fast car o ta bona di lawyer ma teacher ba di tsika mo na se breaking gore o ta utlwa botlhoko o tlalla ba tsuba ba ti thaba ba irang gore ho tsama ka ma utumela how face nanong ke kopa modimo wa Iseraele gore wa tseba gore keng ba rola pelo ba re ge ba fitha Hammanskraal ka la botlhano ba re ge ba rapela ba rapedisa tlabae re tlhelebesa ba bona ka mo fasa le bridge ba tsuba dilo ba ja dilo kore motho eno mo tswele mo dima le bridge ga o namela la train before o ya ka la metse o ya mo Hammanskraal police station o tla ba bona o tla ja botlhoko
2: mawe go bolela ka barutishi di lawyera o bolela ka batho ba ile gore ka nnete nnete ke di lawyera go ba ke di lawyera le barutishi ba ka moso
4: di lawyera le barutishi ba ka moso gore go ka ba tumela mola o fetsa o tla utlwa go se se tswa mola gore batho ba nka be ba le kae ka se se baka
2: mama we
4: gore ke rapela modimo gore modimo a re utlwe wa itse gore ntho re llang ka yona re bonang ka matho rena ba maskras ha ke e fukutlehe e tsamaye sa tlhole ba hona
3: re leboga ke nnete magesho rula pelo yetla ha maskrale tlang ka moka la botharole ikwa
0: Rola Pelo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlusa go ka ditlaiso tsa bong GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagalo moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka la botlhano la la 12 June ngwaga 2022 tsela e tla o rola pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe le tena boithabiso go tswa go Dr Winnie Mashaba Swafutsa Manyalo Khutso Maleti Gaogelo Kekana le baraloki ba Matlhakung ba tla ona tsheka moka ditlatsa ka rolo ka la botlhola la 12 June ka sedipa ga re go tshola go iria bo 10 mesong go tsena ke mahala re tshola pele gore emishanka ditlaisho tsa ka malapeng kopano kholo ye ya rola pelo e tshwa go ena ka thego go tswa go thobele FM mo shata wa tsebolo bo ithabisho
5: se ke se dibeng

0: Hey, ya, wa ke nna moruti.
1: Ke ya, hey, go go mana.
0: Hey.
1: Watse ba eno ba ile gore ke tshidi ke no la kalela le ge o etla mo ka gore wena o no phela o tswere tsa waya man.
0: Ya, ke ya tseba moruti.
1: Hey,
0: ke rata go khopela tshorelo. Maloba ga ke sepela mo re re fapane nna le lena.
1: Hey,
0: e fela ke rata gape go leboga ka gore le ile la kgona go le dishana le la tlhapiadi.
1: Eh, hey. Monna re boletse le ge e le gore wa mo tseba mogatjago o mo phetlagana di a mangangana hehehehe a semphe ye e le go taba e fela nna jalo ka tatagwe kana ba ka mmotsa ke tshepa gore o nkwele
0: go apala moruti
1: eh
0: ya o ka re sentse le go feta ka mokgwele gore seemo sa letaba se ka gona
1: o ka se ilalo man
0: moruti ke bolela le lena ka gore nna ke be ke dumela gore bjalo ka motswadi wa ka ke seke ka bolela le ba gago kompele ke bolele le lena ba gagole gore tabe e seke ya tswela ka ntle wa humana re tlosegwa ke batho
1: amen amen
0: e fela ke bona o kare ke nako ya gore ke ishe taba ye go ba gagoko
1: a woman sukwane o napa le wena wa e nametsa thapa mola o e bona e tlotsa monna mane ee nna nna ke be ke e kwa bosege o e botsa nna fela ka gore go ka no dia ka mogo wa e fatlhisa a ke mo tlhaetletse le mahlakong ye ka moka
0: ke ipona phoso moruti ke ile ke re ke a mogala a bolelela godimo ka mo iša letsogo le ena a
1: lea ke a kwešiša
0: ke ra a lebuša moruti ga šitša thomile go emišana le nna ka matsogo ge re palelwa ke tsaka ka morei re bolela ka molomo re iša le matsogong le a bona gore botsebotse mo gona go se
1: mokgwa le wena le ka se lokise selo ka gore o tenieletse ka nkgomane galamngwatse tsa gago pele ke kola a re o nee go fela o huetswa le ke mošima yana tsoko wa ga
0: motabeng
1: aowaman gokoma
0: mošimane wa ga motabeng a gona ntho a e dirileng yena mošomo wa ge e beile gore a iše molaetša fela ka gore ke be ke mo rometse gore a iše
1: mapolongwanagolokile jalo gane jalo e kgoloko gorena re ilokise jwang gore ke moka o kgone gore nganga ga ke re ke yona tabagolo ye o elelang
0: ke be ke re ke kgopela tumelelo go tswa go lena
1: ee
0: ke nyaka mane ya bana
1: he gogo
2: Mahlakung hashtag Topel FM 66 Nahlapiadi Bad Girl o tla itumela tabe ya mmano wa bana goba ke gona ge lenyalo la gokong le bad girl le fedile
3: ke Nahlapiadi yena a ka se dumelele gokong a nyala mosadi wa bobedi ka fao lenyalo la bona ke gona ge le tlo tekateka le go feta mo shate ke se se ya mantšio mo ka spade ga ndona maroma tata
4: kish ge le kgokong o tlo atlile ka mpopoto ya taba gobane seo a se akanyago bad girl a ka se se dumelele o ka one ge kgokong a ka kgaogana le bad girl a tla go kgona go nyela mosadi o mongwe gore a tla kgone go dira nganga le yena ke a leboga ke dora lekhulene go tswa ga mašišane mapeding
5: a letamoša go metemasabere mama ka malabi ka moasela a reisela mane letsaletse ke bona mathata ke bona matlhamolo e yone ka sa diragale bad girl o tlo o bolaya motho a ka sa dumele seo se diragala kere mahlakong e ya tsela
6: a di tla boa ka mahlakong di tla boa ka lapeng la gagokong ge e le lenyalo lona a ana ke bona le fedile mara a ke moso le nna ka re ge e le mosadi o modima dinyaka jwa gage jale a direng a thenyakele mmane ya bana ke phetse ke to finish and plan mahlakong rocks ke monika selemela ga molepopodile
7: aowa kgokong wa itsitsela ka taba ya gage ya gore yena o nyaka mmane a bana ebile o e botsa motho o morongo betkelana ebile a ka tshoga e dumeletše at all e dio ba go tlala pelo a gona nto ya ka ediang ebile a gona nto ya ka tlhasa edia e dio ba gore yena a nyako tsamaya a notswa tsamaya a tlogele betkelekane a ka se duleng mo mahlakong ke na petiša machata mošhata
2: tlhapiadi a ka se dumele taba ya mmane wa bona lenyalo lona le ka se fele le tla fela ge go rata tlhapiadi ke a leboga ke nna mothakathi bias motene ke le ga motene merekorong section nna ke bona taba e ya gokong e ka se lokele ga tee thabangwe tsena go tswa moletše ga matamanyane mošhate mo gona gokong haha o e rata moseleng tlhapiadi a ka se dumele taba ya mmane wa bana o tlo botsa dombolo gore o mmotsa mawaza mokgaetse sethoga ka alkspreite ga magongwa ke gae mogale ya diserokolo a rangwa nna ke bone gokong a dirile phoso felo nne o dirile gabotse ga boditse ba ka bogweng ijo gokong a ka se loke yo wa tseba ba nyaka go epela ngwana batho tlapiadi no a ka se dumele papo jerida bad girl o swere hamola o thuwa lapala gagwe mmane wa nyakega maropene molefe monna morarela ka mabologolo ya lethaba zimborialo nna ke bona gore ge kgokong a ka nyaka mmane wa bana bad girl a ka se dumele lerato la bona aowa le ka fitlha mafelelong else seabi ga mothiba makgwareng kgokong o dilo ntšha phifo ka ganong gobane o tseba gaotse gore petkele a ka se dumele le gona go boledišwa ke go tlala pelo Jacob Makola Bronco Sprit ka mošomo gae ke ga mmamabolotsware Philippe Tabane a re petkele ke gona ga bolaile kgokong mano wa bana le ena ke mokwela botlhoko gape tlhapi ya diutlo mminiša ka leoto le tee go fitlhela ebile a tšhaba Freedom Marco Soshangove block 88 gae ke mmalebitsa ye kgokong a nyakang go e dira mo go bad girl a e ka sephase mo go tloloiwa ya letsogo kgaoga mantša dimokgopo ga dikgale ga mokgopo ke gae a keleleoreng a re tsweleng pele go keteka lethobelefen ngwaga e masentshela-tshela.

0: lentšu la gago. Na o sa gopola mantšu a
1: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare sobabele
2: šhito o tswela pele ne le wena kere cigarette ashes on the floor o fela pela mo miki ema pele re rala
3: ke nna letswalela mothuba wa mmakobo tsheng ya mašiala gare wa rata go bona dibotshen
4: e kwela kwa morago fano o ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba re oxide
5: a re tlhokomele bele ka gaše re boletse gore matu meka postcara tsa go thobela fm go bala go bonolo fm private package 1867 polokwane 0700 kanogoe wa not 152970240 e le ge o latlhela fax
6: wenamo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba thwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa tobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo
7: bjale gona le tshetego mo mokokotlo dula o kgosele le maloko mašamaite go tabagolo
6: gore o kgone go sepela le mabaka o gogate ka mošhito o tee le tšeo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka dr moloko mašamaite
8: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela a rengwa lekgono wa segalela magagešo
6: mo thobele fm mošupologo go fitlha la botlhano
9: alo magagešo ke nnete la kadima le kadima la manyakonyako sešitiša banna go phema dumelang ka moka lena gotlhegotlhe mo lekaba le le gona magagešong tšatši la lekgono la bobedi ee tšatši la senyale kgwedi e re le mo go yona magagešo šitši matšati a semakae taba le tsena ka dibapading tša sejana sa lefase tša fifa ka kua canada united states of america ga mmogo le ka kua mexico madume a rena ke ana ko magagešo ga ke tee ke na le o ratile ke kana ke na motšweletši wa lenaneo le la dipoledišano la motshegare mo go thobela fm lenaneo la rena ke tabakgolo leina la lona dumelang magagešo ka moka lena go na le dr moloko mašamaite ke rena re filego maikarabelo a o iša lenaneo le emoyeng re leboga bao ba tlilego pele ga rena ba lenaneo la sedibeng ba rile go fetša ba šiela rena bagešo ee le bona ba šetse ke ba ditaleng meso bjalo dibjalo mananeo a šhalana morago ka sona sebose win a re lebogeng le bakantoro ya rena ya kgatšwa ditabampho moratswen re a leboga monetho bethametsotso ke ye senyane go tswa go iri ya lesomepedi ee re ka no thoma magagešo rena mara thoma ka tse dingwe tša ditaba tše re bona o kare di dirile ditaba lena masepala wa city of johannesburg o kopane le komiti ya taolo ya ditšhelete e le go sekopa mo meya rapetiši dada morero a tla tshwanelwago ke go tlhalosa ga botse yena le lekgotla la masepala wa gabo gore tšhomišo ya ditšhelete e sepela-sepela bjang e dirile eng ka ba dirile eng ka masepala ka mašheleng a e le ba masepala wa city of johannesburg ka ge go bonala o kare go na le masepala o na le tlhaelelo ya ditšhelete le ge e le gore a re tsebe ga botse gore na ditekanyetso tša masepala o di šomile go dira eng le eng le eng bjalo-bjalo setlhopha se sengwe sa batlhankedi ba maphodisa ba bathano ba fegilwe mošomong lebakanyana ka ge le bona go hwetšagetše gore ba amantšhwa le kontraka yela ya maphelo ya medicare 24 yeo go kwagalago e le ya rakgwebo yeo a le go ditabeng ebile a le ka kgolegong vusmus cat matlala tirelo ye ya maphodisa a aforika borwa e ikhwetša e ruta ka gare ga thankga ya maraga ka ge taba ya go emišwa ga batlhankedi e se batlhankedi fela eupša e le batlhankedi bagolo ka maphodiseng e bonala e tswela pele gabjale re ka no bolela re tišitše gore tona ya peleng ya maphodisa Senzo Mtunu o sa fegilwe mokomišenare wa bosetšhaba wa ditirelo tsa maphodisa a rena aforika borwa general fani masemola o sa fegilwe le ba bangwe bao ba šikerego maemo a godimo ba bangwe ba maphodisa magolwane ba ketaketa ka komišeneng ya matanka mola ba bangwe ba ketaketa ka dikgorong tša tsheko ba bangwe ba ba feleletša ba tswalelelwa ka go le lengwe mokapteni wa maphodisa Lawrence Magotlwe yoo e le go se tsebisa tša forensic o gare o kgopelana le beile morago ga gore a bone molato wa go khotlelana le dinyakisho tsa melato ye mebedi yo e be go e amana le polao mo o mongwe wa molatong e le go wa go amana le polao ya Ahmad Swart kgopelo yeo ya beile e itheleditswe ka kgorong ya tsheko ka Pretoria mesong ya lekono go tswa ka go komišene ya madanga motlhankedi mogolo ka kgorong ya maphodisa ka lekaleng lela ba le bitsago IPIT e le go Zalda Maphosho o sa tswela pele go araba dipuso tse boima ka komišeneng eno dipuso di mabapi le diokobatsi tseo di ilego tša thupja ke maphodisa tše dingwe tša tšona tša feleletša di nyamelela moo di bego di bolokilwe gona ka fase ga tlhapetso ya maphodisa ge go šetše matšatši a mabedi fela gore re fitlhe go thagogeng ga dipapadi tša sebjana sa lefase kua United States of America, Canada le Mexico go thoma go ba le dingongorego tše mmalwa moo ba bangwe ba batho ba rego go boima go hwetša ditikete bonolo mola ba bangwe ba re taba ya divisa e santse e le tlhobaboroko e bapaleditša go dira dikgopelo bonolo mola ka go le lengwe United States of America e santse e tsena-tsena ditaba tša dipapadi ka bogare mola ba se ba tshwanela go dira jalo malokwane wa go tsebega yo mo dipapading tšela tša kefo tše di sa tšwang go feta a kgethilwe go bjale ka malokwane yo mokaone-kaone Omar Attan wa naga ya Somalia o thibetše go tsena ka boemafofaneng bja Miami kua United States of America ka kua Miami International moo a ilego a tshwanela ke go gomela ka nageng ya Turkey moo a tsenetšeng gona oma ke yo mongwe wa bomalokwane ba 52 bao ba kgethilwego ke Federated International Football Association ke bolela ka FIFA moo go kwakala gore Omar Attan o omišitšwe ke balaodi ba merero ya tša bofaladi ka United States of America a re gomeleng gona moo le tsebe gore sa tšhele ke thobela FM ya lekgotla kgatšho la Aforika Borwa yeo e kete ka go mengwaga ye 16
10: re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo ga re maswana eupša re borrabadi ya ditabeng tša kgašo
11: re re gola o gole o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re re tswelela o re fepe ka boithabišo
12: ke buku ya sepeditlang letsompa
10: lenyaga re

0: cha Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Zimbubani. Big Zulu. Le babangwe ba bantsi.
1: Ba maetong a bona a o fapana fapana ba bangwe mo shumala na go hotela o dilo o theleditse re ya leboga ba bangwe le sala ka magae wa tsiba leketile a ya mo shumolo le khono empa le gona gore theleletse ba bangwe le go le a thwekisha le a ulimo le fase ba bangwe le ka dikantoro ntja lena e le theleletse lena ne o le ba theleletse le khono re ketile gore nke re lebelele le kala shile man le kala shile le le toga go le le ikemisheditse le kala le wa tsiba go busha chelete ya batshedi ba motshelo le kala le ya gona go tsena ka batswa ka khopelo ye motho mongwe ba ikhumane go tswa go mo president o re hey bana emelelang ke bolela ka le kala la dinyakisho tsa go ipheta SIU le re dinyakisho tsa mabapi le ditatofatso tsa bomanager tseo di amanago le ragwebo Hangwane Maumela ka kwa spedeleng sa Thembisa ka kwa Gauteng le sa tswela pele magagetso abe o sa tswela pele se sta ka bra wa gore ga ge SIU e purupulitse le felo la tekisho ya dikoloi tsa mabaibai la oma motoden kua emalakene ka province ya Mpumalanga e le ge banyakana le koloi yeo go bela ya lwa gore e rekilwe ka tšhelete ya setšhaba ba tšhedi ba motšhelo yeo e tla go spedeleng sana se sa Thembisa ka le a gopola spedela se sele sa baluta benkulu go ya ka SIU koloi yeo ga se ya kgwetswa lefelong leo ge ba ba enyaka gomme go na le dipelaelo tsa gore e ka no ba e fitlhile goba e šutišitwe ya tloswa mo uen ya išwa lefelong le lengwe.

0: re khona go humana setseka go ba bonyane e ba ile re botla bo botjero ba chelete swantse bushe ya boe yale re tsaka ka kwa e malatlheni mo grass go na le polelo renye ke ya jeni wa tse tlhano je ile re be re di tshetse morago ya le ke ya jona ke go le ya mabaibai ke go le ya go bitsa mashele ya go bonala e re ke shwa ka mogwelo renye ga so a dumelega ka bakala go ba ka tsetselo ya goro ke e tsaletse e shutishiwe e tsaletse be ka gopelo le tumelelo ya goro ya tsebo ya le re tshetse mo ka medi ntwe ba re ke curator o ene re o ile re pedi a feta ga jinji ya le balla dibuka gona go bona gore kole ga paga e gona ke ka mogelo re le ranya ka o raya kwa ka la botlhano re ya ka ba sephodisa ra tsarishana leeto a se re humane koloi ba e rekisitse and mara re ba ge ke bolela le da re lalo ba ramolo ba re le ba ramolo ba bona ba ga re ba boledisana ka baka la koloi le yona re nyaka ene ke ye nngwe ya dithoto tse e le goreng ka tswane tse be ka matsong a rena
1: e kwagala o kwagala ka gore letshimo o le fitlhila le tshwere sengwalwa sa taelo ya kgorotsheko e upia koloi yela ka e o bontshi ja advocate la sequele le bona o kare yale se e ka ba e le go nyatsa taelo ya kgorotsheko goba go leka go šitiša toka go phethagala ge le se le ikhwetse
0: ka moka ga tsona
1: ya
0: ka baka la gore order ge etswa e re ke tla šomiša letso la sekgwa ba re ke preset asset ko gora gore ga e tshwanetse dile mola e seke ya gomiwa e seke ya gwathiwa ka gore ge e thoma e shuta gora gore e tshwantse le ka kgopelo le tumelelo ya goro ya tsheko yale mo e bego e na le peelo ya gore koleije di seke tsa šutišwa yale ba bontshitse go se tlhomphe peelo ya goro mara gape-gape le gona gore batho bano fela ba ne etsea gorao ba tlano bolela goraoa re di beile re di beile e be re yaka ke ka mokgwele gore le moatlhodi o rile ga e fa sephetho a bolela gore ka mokgwele gore goro ditelo tsa goro di nyatsiwa ka gona re tlo šomišwang te bare ke contempt of court ande re tlo feleletsa e le gore ba tla ditemena rona e na le term ya imprisonment ke gore motho swantse ba feleletse ebile a e ya ka diseleng ka baka la go nyatsa goro
1: le re koloi e be šireleditswe ka taelo ya kgorotsheko le gore go gaga bjale e fitlhišeditswe go batho ba mammalwanyana motho mongwe go tloga ka 2018 se kgona ke tsebjang ka baka la gore ge e le gore e rekišeditswe mašamaite nka ne le sa late mašamaite le alamotsa koloi e mona re koba rena le wena e kae
0: mokone ka gare ga bile e ka moka ga yona go na le mathaitha ya manšhelo re a direlile ka gore kole e tlogile e sepetse matlhogong a manšhidi e ka ba a mane go isa go a matlhano go tloga ka 2020 go fitlhela le nyaga mara ye nngwe gape e le goreng re utlolotse go na le ntho engwe e direga mo e le goreng motho o kgona go reka kole mara a seke a ba ba etsea mara tšhelete ya patelo ke engwe e le goreng e thoma go bontšha go senameno ande ya re tlhobaetsa gore na ntho e kabe e le ntho ba e bitsang money laundering ka sekgowa mara o reka jwang koloi wa e patelela mara wa fetsa wa seye go e tsea ya ba wa e reka ya ba tla rekišitswa o mongwe ntsentse e ditse ona mola ke engwe e le goreng ya re tlhobaetsa ande ke e le gore ka re yona seemo seo re tlhakane le yona koloi ela e rekišitswe magammalwa and a re kgone go ne go isa gore na batho ba go e reka goreng ba sa etsea ba e dira mara ga dibele ba rile go kwa gore go na le lesuthu-suthu kole e sepetse
1: ya kole e sepetse wa tsa yele ka SIU e ka ba le na le pelaelo ya gore go ka ba go na le batho ba bangwe mane bao ba thušitsego go utla koloi ye goba go ešutiša motho mongwe ka ntle ga bao motho mongwe ba setsego ba boletse gore e ka ba e le ka matsogong a mangwe
0: ee re na le batho ba e le gore re ba belaela ande re ba setse morago ande ebile re kgopetse thuso go makala a mangwe a semolao gore ke ba re thuse go lebelela batho ba e le gore re ba belaela kudu-kudu ka baka la gore matsogo a bona a bonala di-transaction di a bonala gore go bile le patela e tlogile mo ile mola ande ka mokgwa o sekusagale jale ye na go le re sala re ke sho ma a mane mara la mafelo la mathomi le sa fela o ba re ke sitse mara sa bo bedi re e thoma e ja kega e le ka ba ka la go reng curator a bone gore gona le engwe ya di asset di tlotlo e ya mesa ke bona e le re go e thoma go bela etsa gore ke di syndicate ke tlo kwatlo phana e le re ba ikemisetse a bona magolo
1: If I like Matadin Tagua, Guan Lea Bolela or Guanukuman Chira, Isha Haika, you are Mamang, Lea Shetimurabulo, and Lea Liberty Sheesh.
0: Chere CCTV footage, Yahoo Tomaga, the Yahoo State, I am May. We are ranging to it from our Poka Chimishano. Rabaranyaka about 12 ba parking ba locksmith ka bakala e ba gana go bula di khoro gore re kgone go bona rena enye keng ba re le go pihla be gona ile gore go nke go tlhoma go ba le shumishana mara re tsere CCTV footage e tlo gona re bontsha rena go le sepetseneng e tsere ke mang e ile kae ka mabaka a mafeng le gore na e ka be ile kae ka se sebaka ka gore ga ba ja go bolela gore na go le kae
1: ka botse advocate mbujeng ke ka bakala eng le lena le SIU le tshe rena go e ka etleng le go fitha mogatong ye mola ile gore taelo ye ishirela ya go shireletsa golo yele le ifile ngwa gola ngwa ke ngwa o feta le ifile empa ska ya ra ba butshwe ye re nyana ga nyane re no re tere gona gore ka morao ga go tshela tsa dintlha tsa ditaba re tere gona re ara ba butshwe ye

0: dintlhakgolo tsa ditaba jaaka SABC le boikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Maphodisa a nyakana le dinokwane tse di tlhasetseng maloko a kereke nakong ya tirelo ya kereke ka Cape Flats. Ikonomi ya Aforika Borwa e bile le kaonafalo ka diperesente tse le fela fegelwana tlhano mo kotareng ya mathomo ya lenyaga. Gora segwera sa boditšhabatšhaba ka mo Aforika Borwa e tsebagaditše leano la go thoma go lefiša dinaga tseo badudi ba tsona ba kgeregelang ka mo Aforika Borwa ntle le go latela melao ya maleba ya tša boeti. A re kopaneng ka iri ya pele go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
0: O theleditše tabakgolo mo Thobel FM le Dr. Moloko Mašamaite.
2: A ke tee magagešo ke na le Advocate Selby Makgotho e lego moleledi wa bosetšhaba wa SIU e lego setheo se sego sa go dira dinyakišo tša go tsenelela mane gore ba feleletse ba kgona go khumana tšhelete ya batšhedi ba motšhelo gore e busetswe mo e tshwanetse go fitha gona. Bjale ga e ke bontšhitše Advocate gore le lena le le SIU le tšere nako mane ye telelenyana go fitha mo kgatong ye le tšerego gona e le leng mo go yona gona ebale mona taelo ye ya go šireletša koloi ye re bolelang ka yona mone e filwe ngwagola lebaka
3: bokone dinyakišišo ka botsona di ka bonala o kare di tšea nako ka baka la gore ge mafelelong a sephetho se sengwe le sese se re se tšeago re tshwanetse re kgoboketše botlhatsi bo e le gore ke gore ge re ya kgorong ya tsheko re be le botlhatsi bo e le gore bo akwagala bo tla kgona go tšweletša di-objectives tša rena pele jale ye nngwe ya tsona yeno ene ya koloi ye dikoloi tše ke tše tlhano di humane order ya gore di seke tša šutišwa ngwaga o feta ka bo October bjale e rile ka February ngwago ba e rekisa ra feile moge re tlo e lemoga ka morago ge curator a thoma a re ga dibjale ka di-12 tša May a lebelela ge ntšentse a re o dira mmereko routinely a kgona go bona gore go na le e le gore ya tlhaelela ke be ke gatelele mokone gore wa ka mokgwele gore dinyakišišo di boleng ba tsona kao motsotso re fela le melato e mmalwa kudu-kudu ka yone ya tembisa e tswele goreng batho ba e le gore re sa ba šetse morago lenaneo la go nyaka di-records go nyaka di-witness go nyaka botlhatse ka go fapa-fapana bona ka bo bona e ka bona lo ka re ba nako e telele marago a ka rena re tloga re bonang ke re tšere re dirile ka pela kudu-kudu ka baka la gore proclamation tumelelo ba re file yona mengwaga e mebedi ya go feta mara tšhelete setse re kgoboketitše re e bošitše batho ba e le goreng re kgonne go humana dithoto di ka matsogong a bona be ke ya go feta ke sa motlhala re boletše ka motho mongwe ba re ke syndicate act e le are ngwaga go feta SIU ya re ge e papego ya bontšha gore re sa le gare re sa nyakišiša ke gona beke tše pedi tša go feta re humane o mongwe wa bašomedi ka mola Tembisa hospital e be e le Mapalana o rekile ntlo ka mo ye nngwe ya di-estate gona ka bo Pretoria ke gona re ke ya go feta re khumane taelo ya gore re ephisele ka gore e setse makolo gore SIU yetla le baka la mangwe ba re ba e rekiša re gare re sa tsene fase kudu-kudu mara ke na le go tshepa gore e ka se jwe nako e telele pele re kwa le makala a mangwe a mmušo ba re botša gore na bona ba tla kae ka gore a se SIU fele e le go re lebeletše go nwenwe mola tše dingwe tse re fela re bolela gore re di išitše makaleng a mangwe ande le bona ba tla tla ba tlhalosa e segale gorena ba tla kae
2: ke nnete ke kgalenyana mola Babita Jetran a ileng a utula ditiragalo tse tša go fitha le kgono le ge re bolela nkompotse le a kgotsofala ka mokgwao ka lebelo leo motho mongwe megato e mengwe ya tša toka dikgorotsheko bjalebjale di šomago ka gona
3: re a kgotsofala ebile re a re ya maatlafatša tšhimišano ya rena le bona ka gore kgafetša-kgafetša re a kopana ra kgona go lebelela rena melato e le gore SIU e šitse go makala mangwe a mmušo ba tla kae le bona ba lebelela tse e le gore ba re file tsona di tla kae ke bontšhe gape gore re na le sengwalwa se e le goreng re se tsenetše e le SIU e le di-hawks e le national wa botšhetšhisi mo e le goreng ka kgwedi e nngwe le nngwe tše tharo ka morago kotara re kgona go dula fatshe ra lebelela gore na go ya ka tumelelano le kwano ela ya rena ke kae mo e le goreng re a tlhaelela re ka be re tla kae and re kgona go lebelela progress ya melato ba go fapa-fapana ga yona
2: etoa e kwagala wa tseba ke na le go ipuša gorena banna ge koloi yeo le e nyakago e ka se hwetswe la inyaka la putuka mola sekwe na se o ska fokodisha mola tru go ba motho mongwe le tla dumela gore le sana le botlhatsi yo bongwe yo bolekane go gotlela pele ka taba ya o nyakishana le o nyakana le koloi ka bakala gore hey le inyaka go mmile inyaka go motho ga no buisa gape le gore bana gane ke bokae koloi ye
3: koloi ye ke ne tsoma ke di milioni tse tharo fegelo na tharo 3.3 million ya koloi ya mokute ya mabaiba ye re nyakao di koloi ka mokaga tsona tse ile re nge re di setse mora go ne ba ka fasega di milioni tse pedi ene ye mo ke le bona ibile re tsubile matla ka ona mogwano re nyaka ka mathwa makubedu ke le bakana gore re na le botlhatsi ya gore koloi ye e rekilwe ka masokotso a a tsirana mo kwa maleba gore ke tla ke process of corruption ke ka mogolo bonang re nyaka ka motho ma khubudi ka gona ene ke go kolisa yona e ya go eta humanega ka bakala gore ge motho wa go ireka le yena ga niwele mo aba gona o a tsiba gore koli a sala o ba ile ka matsonga ga mara sa bobedi ke gore koleji go tshetse tsaelela e bontshitse gore ge go sena tshumisano re sa humane tse re di nyakago go na le nto ba re ke contempt of court ye e le gore ka yona re tlo ngwalela makala a mangwe a mmuso go rago a re humane tshumisano jale go ra gore swarang batho bakaree ya bontsha le tlaelo gore go na le nto ba re ke imprisonment term gore ge e le gore ga go tswenle selo ba re botsa maaka ba re isa kua le kua ka baka la gore go ya kua le kua le se gore le gona ke di-resources tsa mmuso a se go ya a re kua mahala go emaema mo go ya dikgorong tsa tsheko go ya go dira di-search and seizure go ya kua le kua re leka go sela morago batho e le gore ba ikabetse dilo tse e le gore a selo tsa bona ga re no rata go ne o kitimisa lesusu ka sebeti mo kone re salela re yeka morago ga koloi e re a tseba se re senya kago ande re a kwešiša gore ke re ka kgona go e fumana tšhelete e tlo boya ka gore e ka palelwa ko mafelelong di tlo rekišwa dithoto tše tšhelete ya boela gona molao batšheding ba motšhelo
2: e kwagala o kwagala advocate wa tsena mabane ke bile le mathatse a go lebelela mong lefelo le re bolelang ka lona oma ge a be a botšhana le ba bangwe ba metropo ya ditaba ba botšhana le gore na o sepela bjang a bontšha o kare bamane o tlhapile matsogo ditaba tša e di dutse gabotse pele molaodi wa lefelo le ka mokgwa o ke bolelang ka gona la dikoloing o a le latofatša mane o a le latofatša le SIU gore le no motlhasela nte le mabaka a go tia le reng ka polelo ya gagwe
3: mokone polelo o re e bone le ka motibelo go bile le di-social media tse mmalwanyana tse e le goreng ba dirile ba re latofatša mara ka kere ke bontshe ke rena a re no ketimiša lesusu ka sebepi a re no tsoga ra re magotho o di ile molato re tlabe re na le se e le gore re se humane re ile kua ka labotlhano ka meriti ande ge re fitlha mola mokone ga ba gane gore koloi e sepetse e sa swanela go sepela ke ka mokgolo bonang e le ra ba ra re re feng CCTV footage ka baka la gore koloi e re nyaka re kwešiša gore ke nngwe ya dithoto tse e le gore di rekilwe ka mokgwelo ka ditšhelete tša batšhedi ba motšhelo ka bomanage bo direga ka tembisa ya goreng ke bone gore ba re batho ba re ba kgethileng motlhamong curator mola le mola go ne ba le ditatofatso mara tse e le goreng rena re rege e le gore go na le ditatofatso a reng kgorong ya tsheko ka rena molatsi wa rona kgorong ya tsheko ane rena re pholotse magato ka moka gorena ke dife tse e le gore re a dinyakene ke mabaka a matseng le bona ge e le gore ba nang le molato a batle ka kgorong ya tsheko re tlhakane mola eupiele setato sa moatlhodi ka baka la rena mo re emeng gona re ditatofatso tsela ba re pharang ka tsona a se tsona e no ba ge shete ba leka go ithibathiba mafokodi mola le mola mara se selang gona ko rena re ema ka taba ya gore se re dirileng ka labotlhano
2: o lokile advocate go feleletsa nna le wena ka morago ga bana
4: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e o tshe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: Mo consult George Matlhagane re thusa ka go insure koloi ya gago le gae kgwebo ka insurance ya nako e kopana yo e tshepagalago go thoma ka bogodu le go thupa go ya go tshenyo ya ledimo mollo go thutupa ga kizara le tshenyo ya kotsi le tshenyegelelo tseo di sa letelwago di ka go bitsa mašheleng a mantši kudu e re re go thuse leletša 015-297-0725 goba WhatsApp mo go 071-710-3055 Consult George Matlhagane protecting what matters most
5: City, I will happy. It's a festival in Mosona, no, she got it 27.

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Zimbubalo. Big Zulu. Never about where Baba Yuchi. I say, can you feel it?
1: The ticket to Kotala or ticket pro got 350 rand. Ziakala Mo. It is Ziakala Mo San City.
2: Ah, Mahara, sure to the Pilinale, and such a little FM. Ya, Lukota Hachola, Africa, or Rocky, establishing a farm, le advocate. SL Bima Khotso ke na ga o ruma lo wena khanyana bona ge le kweditse tumelelo o ba yona proclamation ya go tswa go president gore nya ke chance ho ya ka mogotsi bang ka gona gona le molete le nore Mr President re paletse jwele gona
3: o fitlhela ga bia le mokone a seng re tlhakalelo sona se e mo sa mo khutso se go ba bora re paletse se lo re bile re ka nna na re se kgopela ko re ka nna re ngwane president re president ke re kgopelela nako e o re file yona o e oketse ka baka la gore a setswe re kgoboketsa ga setswe re fetsa eo yona e diregile ka melato e mmalwanyana maare go fitlhela gabee le gona ga sentšhwe ke re fitlhomele gore re ka rere paletse
2: monagešoro legatong la setheo sa geno sa SIU tswelang pele go dira gore Aforika Borwa e te boele sekeng e laolege gabotse dilo di sepele gabotse ebile re leboga le nako e o re fileng yone wa tseba ore iketa wa boledišana le rena gabotse le batheletse ba kgona go kwa gonna e foka e yaka je ba di bonago ba dikwa gabotse di tswa molemong wa gago re lebogile kudu boledišana le wena advocate
3: mokone le nnageng ka selebogo tlarekelelesedi ke re pšhapšhadiatla a re tshweng
4: tsana ka banking ke dira ka ena rona tha yo
5: a mana okay lo meta byang ile gore zakela yo tsena straight mo accounting ya ga
4: eh wena mfano la ke ntlela ke jang wo yena mo ya ka sa bula ma khloise le kotinya ya tsona let's come come ke a tsatsa
5: eng di tsatsa byang
4: ke wena
5: le bolela ka
4: ke sa se ntwe ntwa ga wena bona go mola rutu o ta bona re to meta nyo go
6: tsana bo be di le tsa ma hlakunga tsaetsa be ka kota ra pele ga iri ya seswai kona to 8 ma hlakunga bo se go bya la bo be di le
7: khatatima lwana lentjwe la gago le kwa ga le mo go taba golo ka Dr. Moloko Mashamaite lentjwe la gago le botlhokwa le ka dira diphetogo tse kaone taba golo ka Dr. Moloko Mashamaite fela mo go thobele FM mosheto wa tsebo le boithabiso
2: bolokile batheleji nomoro ya lena ke ya metlheng ya 086-000-2452 ke nomoro e le goreng o ka re leletsa ka yona ra kgona go buledišana ka yona re na le wena o tshetse thobela FM ya lekgotla kgatsho la Aforika Borwa go feta moo gano ya mola letaka lona la Facebook wa thobela FM yaka ke moka wa re le ka o araba dipuso tse di latelago putso e ke nyaka wa ebutso ele ya mathomo ke ya gore na o bona e ka melato ya bomanaga bja tšhelete ya setšhaba ya batšhedi ba motšhele e swarwa ka lebelo leo e tshwanetseng gore e sware ka lona ka mono Aforika Borwa na na o bona e ka melato ya bomanaga bja tšhelete ya batšhedi ba motšhelo e swarwa ka lebelo leo motho mongwe e le tshwanetseng go ba ka gona ka mono Aforika Borwa na putso engwe ke e busang ke ya gorena keng seo se tshwanetseng go dirwa go netefatsa gore dithoto tseo di amanago le melato ya bomanaga ga di nyamelele ga di nyamelele goba motho mongwe o fetisetswa go batho ba bangwe koloiše ya nyakiwa koloiše ya nyakiwa ba re kwareere ke mama e kwa re rekišeditse mama nka le re sa e bone mo tseleng e sepela e ka ba e rekišitswe putso ya boraro eno ba gore na wa dumela gore batho bao ba kgwetlago ba amegile go bomanaga bja tšhelete ya setšhaba goba ya batšhedi ba motšhelo ba tshwanetse go amogwa dithoto tša bona na di rekišwa gore tšhelete e bušwena o a e dumela tabae
8: Rona Pelo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlošago ka ditlaišo tša bong GBV le go thuša go efoga kgatelelo ya monagano moletlo woo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka labotlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela e tla o role pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe letela boithabišo go tšwa go Dr. Winnie Mashaba, Swa mafu tsa manyalo khutso maleti gaogelo ke kana le ba raloki ba mathlakung ba tla ba le gona tse ka moka di tla tsiya karolo ka la botlhola la 12 June ka se dipaga re go tshela go ile ya bo 10 mesong go tsena ke mahala re tshela pele gore emishanka di tla isho tsa ka malapeng kopano golo ye ya rula pelo e ke tshwa go ena ka thego go tswa go thobela FM mo shata wa tsebolo bo ithabisho.
9: Once you enter my house, it then becomes our house.
10: Tabela FM, house number 66. Ha di shane le gore Tabela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say, e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So sa ntse go se dira gore o be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mokopana. O hlalosa gore go reng Tabela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina ga go le go rudula kae go 45849. Ke le 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago. O ka ithopela 66000 rand. Parisha no ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le di pielano. Parisha no ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobel FM 66.
8: Tobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
11: E ka ba tshupetso ya CCMA, botata le mechanic wa mathula tjatjing, khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, clientele legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a tsheko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mshumo. Borramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipeelo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
8: O theleditse tabagolo mo go thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Motlhe dinga re rwa lena le wena re bona ka bakala lena no le ka sepetha ga lentle le wena. Le wena re na mile re bona o le botlhokwa kudu gore rena ka bakala lena no le re le aga le aga jo gore lena le bolele ka lona ke lena no la rena la dipoledishano. Motlhe jwa mathomo sho rene go ya lena moye. Motlhe tla a mogela dumela thobela.
12: A go go tambisa moloko.
2: Eh machai dumela.
12: Le gae ga fao.
2: Re go ona monnage se re amana, re bolla ga dilo tsa go amana le bookele bya di ya geno jo bue.
12: E o kha o ntlhabile pele go bolela ka tsona mokone.
2: Ya, o le a ditseba ke tsa bolena.
12: Re a ditseba ke tsa borena e bile ga rata re thoma ga re thobela FM ga e tsene tele go le go.
2: A ga re a leboga.
12: Thobela e ke mokone e malapa ba ba ya dithoto mona batho ba sentse re ba jele dithoto mara ke tshwenya go gore ga ba tshele batho ba ile gore ba shwere di tona dithoto jo re ka nete nete ke bona ba tlo go bana ga ba etle di bona go mina ke go ka pele fa sa shwere bana ba ba mara go ba le go ne bo mina ke go gore batho ba ba ntse ba bo etle ke pele bona jwa ka mo bo ke le jwa rena jwa ka 10 visa go ne ba thware ba lebele jo re re tla bona mohlomo ile bona ba tswelela mara are ba bone le gane jwa le jwa le ke yona ntwe re tshwenya yeo
2: ile gore macha imbuje le na le ka no ba letse ba bangwe ba letse bang ile dikono kono tsa gona go mmile makalo kwa re aba akaretse ka ra ditaba tsa o nyakishishwana.
12: Aba akaretse mokone ke mpetso ngwe re makatsa ka re gore ke a lebelela ka mesa go bona ba le kana lela la SIU ba kwa ba go botsa ba re no re kreile dimilione tse kae kae kae go ka thetsa tšhelete ya mokone e timetse mola tšhelete le nyake ga mola go ka lebelela sepetlele sa 10 bisa ke masetla pelo ka mola gare gape ke marupi sepetlele se le mokone ene re kgone go bona re ke nnete tšhelete la gabotse ke nnete ka re sepetlele se le go kwagala gore e be santse re sele sia go itse tlatlagantshwe e be mabato e se ka tlhesa le dipoloko tse ntsi ke di tletseng mo fatshe jalo ke marupi sepetlele sela ke masetla pelo ka re sepetlele sa 10 bisa.
2: Botse botse go bona lena le a bolela nna jwa le ka ditlhatso gore bana ape re nyakana le batho ba batseba go ba dirile melato ya go fapana fapana ya go amana le bookelo jo le ya batsebana wa khumana le putsa matsoo
12: mokone go putha matsoo a re putha matsoo e be ra leka mara jwa le ile re di tloga mokone ra bona ka mogola moghekolola o e leng gore ba utula yona bo mene ja ba bita dog re ka mogola ba mojereng ka gona mokone ya thoma gore maka ja gore ba nna gantho ba nna jwale mola re tloga re bua gona ditlo ditla tswela nyanye mo bana jwale ba thoma ka yena gore ya se tlhogo se se ka ka se gore ke se dira gore batho ba bang mo jere ba tshoga ba boele marago a se gore ga re nyaka o bu utula bo mene ja re ya nyaka
2: go kwela ma tsai go kwela monna ga sho le khunyetse bana ba ga sho al khono o jela nyanyeng la bolela le sa tshui mutshele jo mongwe sho dumela mutshele tsa amogela
13: ndra de ma sha maitele kae
2: re bona ra lena
13: re bona doctor ka mangwala
2: a re
13: mo koni ke tsholi se mara ka bala go pala to ma tshela mo koni ma selelo mo koni re na batho ba o khumana ba leto fatsa ka o ntse tsa tsaba Pasolo ba se mo ba tsholi di tshutuna e gra ba tshele mo go.
2: Ba ba re ka ba na le difatana ga tsa o ya madiri le le dintlo tse ba tshele di rekishwe tshelete e bue.
13: A ba tshele mo go ka ba ka la gore ba re ke le dilotse go. Ba tshele ja se tshaba ba e botsitse walo a ba tshele di rekishwe tshela sa ba bue mo go.
2: E bona lo tabe ya o tshelwa dilotse.
13: O ya ka nna ke bona ka re e bona le mokone ka lebaka la gore mmuso wa rena o na le law enforcement ke ngwe le ngwe le ba tsaka gore dira ka le mokone e tlo dira gala ka go tso mokone
2: ke o kwela go kwela ene se go kwela wa rra o tshetse thobela FM mo tshele dilo ena lo amogela dumela
14: nga ga nda te mashana e
2: arlo che
14: a tamishana nga go ya ka gati ka mogasho
2: a re
14: ya ke na ke ya ka mamuru ya ka masekhona a ga na be ke ya masolo ntate mo loko mashana ite na kere ba ba u tirentsa tsaba khotla sekelo ga ba e ba ntse e ba sware ebe e jeri thotsa bona e re kitse e gore tsate di gono bua and ba kile le ka mo accounting ga bona ja di bank ba role ka moka a go tsa tsa teng tsena ba ke tsa ka ma accounting ja bana ba di she mo gore na ga se kana pe ba e se tsanda te mo go ma samete
2: e fela mbudi re le gore ke diale re bona o ka re motho mongwe ke yena a nan le le ang khan le fota o duma taba tse ka moga tsona o ba a tate tswa o gidi taba tse ba re ge ba ya di accounting tsa ha ba khwetsa le ra wa dia la bana selo
14: ba mo tsane le de gore ke ga tsatsi
2: o le bilela gore ka no kumana di butsi ka maina a batho ba re sa batsebe
14: a ja ka mere go le metswalle ba re o thoma re nya di shemme lo go le metswalle le ba ba mfunela go le ba gone go bole tshana naye gore ba tse gore botsotsi ga bone commission wa wa ntate ma sona ite ga nyo le bele tsena ga ga bona re hloka be tse ga ba kala ba tsa e ri tsika ga bo khona la sa sa mo tsapile
2: ke le kwile ntate dia le ke le kwile mothompepe o tsheletse thobela FM re o amogela le wena mothele di dumela
15: mogoni dumela
2: arlo chemba
15: mogoni le bolela le Marcus ra se bechela ka mdiga sra
2: ke amogela Marcus
15: ya mogoni na go bona gore no spotso sa male ba gore batho ba gorano ba latlo fa tswa ba tshelo di tshutu di tshutu ja ba jiwa ke re tshelo ya bo manager ke yona ba rekile di tshutu ka yona
2: he bana lo go ntse jebeng ka bagala ka nako go le ka no bona motho a tsama o phadimala re hawa no ke yena a jere ntshelete ya ba tshedi ba motshelo a khotse o si jalo
15: mogoni e bonolo e bonolo ga mata o ka se re o la sekete sa re rando wa re ka kulu ya o di million o tsaba o jere ga tshelete o sna khoebo ya ka tsego se se mo bontsha re go rona le bo manager mo to e ba ga tshelwa di tshutu ba ta ba e ba rutla le ba bangwe le ka moso rene ba tsebo re ape mo re ka tsara ba fela tsere go nomela ka mokgo mongwe re tlo lo ba di tshutu
2: mo mbudi se le ga le tlhakore la o le wena o ka dumela ra wa di tsieng ke tsho molatu
15: e go mo molatu te mo go nya ona ka tsela engwe
2: ya
15: e bile ba tshe di tshutu ba o pasela ka u isa ntona le swisi
2: o kwile monna ga tshikela le boga o le ke ba tshele di metsotso ke metano go ya go irial ka ya le sume pedi ya le sume tharo ke nya go bona mo ma ba ngwa dile go mo letla la la Facebook ke bona putri mabotsa mo o thobela Dr. Mashama itele o ratile ka kana ka mogatsho e boraro ke nnete mokone ba swanetse go amogwa dithuto tsa bona go mme ba be ba swarwe batho ba bue dithuto tseo di rekišwe di kgone go busa mašheleng ao e le gore a amega ke nna phuti mabotsa go tswa moletsi ga mabotsa dithabeng o motho ke case wa Grootman a thobela ka moghashong ke ne go tsheya borare ke duma go be le go be bjalo ba amega go ba tshelwe magato ba tshelwe dithoto tsa masheleng a uwe naga elale ke nna case wa lokosi mo gausu le Apollo Light mo ga tlhoka mo o mongwe ke makwale chipu a thobela ka moshato e mokone le batheletse ba gago ka moka nna ke tsiya ya boraro batho bao ba amegago ka ra bo manager bjo ba tshwanetse go amogwa dithuto tsa bona ka nnete ka morago ba ye ka kgolegong kore ka moka e re se go tseela dithuto tse re o tsetse dilo tse re be re bona o ka re o bo o humile ka baka la tsona re namehile re o tseya re o isa ka kgolegong ka ntlwana tshwana o tla dula gona ka kua ke nna makwale chipu go tswa mo mothaletsi lerajane ka moshate o mongwe shoo mothaletsi o ngwadile mo ore ke nna Joyce Mologadi Nkwana wena matlamalala o riala a re kgotso mokone le gadi ya ditlou tsa matebele ka moghashong nna ke re dithoto tsa batho bao ba amegago ka gare ga bomanager jo bo re remišang tlhogo ba tshwanetse go tseelwa dithoto tse di rekišwe ka masheleng ao ba tserego ke moka masheleng a boele ka sekgwameng sa mmušo o mongwe shoke ifiwa tefoa le ena a re thobela Dr. Mashamaetele o ratile ke kana ka mo bueng nna ke tla tseya putšišo ya boraro ke a dumela gore batho bao ba kgwetšago e le gore ba amegile ditabeng tša bomanager yo bo re remišago tlhogo ba tswele ditšhelete tseo tša setšhaba ke moka ba tselwe le dithoto ke moka ba re o fetša batho ba uwe ba ye ka ntlwana le swisi ba tswalelelwe o mongwe se ke Wesley Sello o ngwadile a thobela Dr. Mashamaete tshepo ya ka e go Matlanga Commission ke yona e tla go buša masheleng a setšhaba Wesley Sello go tswa mo ga masheleng ka Witbank ga marišane ke gae o re ka mantswe a mangwe SIU a ithušane le bale ba Matlanga batho ba o ka re mo batlang gona ditaba di a bontšhanyana France Thokwane a re thobela Dr. Mashamaete le sese o ratile ka mowe ke nyaka go tšea ya boraro ke nnete ga ba tselwe dithoto tsa bona kudu ga e latlhele gapi la yona kore ga ba tselwe dithoto tse ka baka la gore kudu ga e latlhele gapi la yona e o ka se ba tsele dithoto tse ba ka nota ba bona o ka re namehile ba phologile ba boelela ba dira yona bošaedi jola gape-gape e le go bomanager matumi Charles wa ga monyela le ena shore kgotsong Dr. Mashamaete a bokone le kgadi ya matebele a moletlane sese o ratile ke kana ke nyako tse putša boraro nnete gona batho bao ba kgwetšwago ba amegile go bomanager bja ditšhelete tša batšhedi ba motšhela ba tshwanetse go amogwa tsona ditšhelete tše le dithoto tšeo tša bona tšeo ba di kgobakeditšego ka baka la mano a bomanager ke nna matome Charles wa ga monyela go tswa mo metlhareng ka mo sebitiela ka mon o mošo ke matsobane a bja Nkwana a re thobela kgotso mokone le o ratile ka mo weng ke bona o ka re dithoto tšeo di beilwe ka fase ga taolo goba tlhokomelo ya kgorotsheko go fita ga jale ka morago ga nako ye itsego di rekišwe ke moka tšhelete uwe e kgone go boela ka sekgwameng sa mmušo a tšheletse taba ye e re boledišang ditaba tše ke taba tša gore ka nako e nngwe go direga bommena tse jole re kgona go bo bona le ka matlho phatalatša wa tseba batho ba humile mohumo o re sa tsebo namaa mohumo o koa kaekae batho ba ba reng ba bolela gore batho ba ba humile kudu le dinala ba re ba bolela batho ba one ba bolawa bjale ke tšela tša bo dtre jacoran o sa ye gopola seo o ile a ba di bolawa a bolaelwa taba ya gore o utuletse bommanager okay batshele ja re romeleng mo leboletse re a leboga le na le ngwadile go re a leboga e re lebakeng le re o tlheletša ditaba tše ka botalo re name re di fe ke Mpho Morase nare

0: Tswele fa mo kitse ka mengore mo sometsela tsela gape le go di ya baswa. Ka tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi. O nya ka go ba karolo ya moketiko wo. Se dika dinke. Ka la lesome swa June le nano lela e ba lenna. Le tlabele ga sho ke nna mangogo baby ke na le khutso maledi tiragalo thwi. Moye e ba gona webtsine ka Tswele fema. Pha ka se goba sa madulo gona bele byale. Ka go romela email go mogapha ml@sabc.co.za. Go bangwa sheng me01@sabc.co.za re romela email o ka nngwala fela se khutso maleti wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za se tshele mafelelo la go romela meletse ya go phaka segoba ke le lesometsela juna sidiba ke sa motlapele Tswele FM e kete ka mengwa ga ye masometsela tsela le khutso maleti
1: Ere go le fele yona ka tie ngwana.
2: Ke nete papa.
1: Ka my cashback ya my way. Ke tlo bushetjwa 10% ya di premium jaka. A ke sa se claim me ngwana e mebedi.
2: Okay.
1: Yale, ke tla ba le chelete o ke tjegile go ya go thagatsa ngwana ka. Wena o ne iphelela se wena girl.
2: Papa ka le bura.
1: Oh nana.
3: Batho ba mmagonte, dikoloi tsa mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditjoletsa tsa maswane. Mo patela go sa ka wa claima mengwaga e mebedi. Me di tefelo tsa di premium tsa gago di sa shalla morago. My way ke mo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inshore bophelo. Di premium di aka risk profile ya gago. O na le dipeelano.
4: Afrika Borwa wea, lentšu la gago le botlhokwa. IEC e le go Electoral Commission of South Africa ka tšhomišano le SABC Education di go tlišetša dipoledišano re lebeletše dikgetho tša selegae tša 2026. Theeletša dialemoya tša SABC. Re bala le Tswele FM gore o hwetše tshedimošo ka dikgetho ga mmogo le ditokelo tša gago ga mmogo le melao ya dikgetho gore o kgone go godiša setšhaba sa geno. Kgetho ya gago ke lentšu la gago le šomiše. E ingwadiše le go itokišetša dikgetho tša lenyaga. No le letla go ena ka thego go tswa go SABC Education ka thego go tswa go Electoral Commission e le go IEC SABC Education enriching minds enriching lives
5: ya ba swa mo kgweding ya ba swa o manana o ka moka a Tswele FM Ripala le go sona go ka mo so go edi ya ba swa Tswele FM

0: kwaletsa na ka banking ke dilaka ka yena lo meta yo
1: lo meta bya ngile gore zakela yo tsena straight mo accounting ya ga
0: eh wena mfano la king tele ka tsana wena mo ya ka sa bula ma khloise le go tinga ya tsona la se ka mo komo ke a tsatsa
1: eng di tsatsa bya ngile
0: wena
1: le bre la ka
0: yena se se pinta ga wena bona go mo le re tu o ta bona re to meta nyo wena
2: la bo bedi le tsama mahlakung tloetsa beka kotara pele ga iri ya seswai kora to 8 mahlakung bo shego bja la bo bedi le

0: ya bona bona go nore a wa wena o la wa gale o la o gona mari ngari dilo ma e phadimo ga botsanyana go ba ka re tse ka re fasenya a ke nore currency fasenyana e bona ga go currency leng gore minyana gore ka se ba gone go bua
1: ora gore ka gaeno ba ka re batse ba gore o na le mosadi shuki mangkuku e ka ba ka la gore mohlomong a wa melo mo se hlefetse go atla gopotso ya gago ya phadima ba no mothabela ba dutse ba re nela makoti
0: ee ka lebaka la gore o kore ke lebelela ke re mangko ka mokgwa e leng ka gone ne ba gone gore re tlano leka go echangea mare re e bona le ge o le motho go o no ba re phela le ka mogae go ntse o sa gola ge o sa shutishuti ka sekhia sa koloi se ne letseka le ka bo mothining o kantšha ntlha ya go kwagala e kwagane
1: ya ke go kwele ya go tla ba boima 0860002452 a re kwe thobela re alotsha
2: mangoko
1: ise
2: ya potse o tile ka tsama mo
1: wae ya khona gala go botse bona e khona gala bjang
2: mangu go re go botse re tabe re bona ya khona la mo na fe ya o bolela bo le tsi ding thatsa o kwala gore e se ke motho mongwe e le nna ke le ja go na di roko roko ke khumane mangu go a le jalo go khumana ka mangu go ka kwa ba tsana ka ba go tanyana ya re tsetse go kirikere go tsana le le KV ka go ka bokemi ba tsa makhura ere go botsa gore batswali ba ile ya batho ba thoma o rata KV ka bogala gore ba bona a phima a tsama ka sfatana se segolo sa mano bono bo wa no la kreta ba ba mo tsia bona bile ba morerile ya tabo ya le ha sa tlokomelo ka bogala a sina selo bjale e we ya gonala e bile batho ba bantsi ene e siretse e re bolai sha rala banna rala banna o re siretse re thoka ba sadika bola gore a ke re kopile kwa dikano petwa e petule o re bjale nna ke ka ra bathata ba tsadile bona ba thoma o nthano wena mara e le bona motho mo ba le dumelela ka bola gore ke ba sadi nyake a ba le rituela longkhala mo shito tshele pele wa nola ka muratileng le a setefetse e le mo le ka nwa ka ke tshele pele nna ka bophere
1: yo ya Aware kwile re lo cha thobela. A putse sekete e bonono go gonagala biang ge le re nete gona wa gonagala re lo cha thobela.
3: Mangu ku baby.
1: Are lo chentle.
3: Dibelisha motjore ke ka mo so ke gole matlana.
1: Ah shi wa ka motjole tshutla dumela.
3: Ke Andries mabela ke re ka mofoji.
1: Okay Andries.
3: Mangu ku na agrika di ke re ba nna he ke sa ri ka mogolo ke sa morate. Gorare makoti le maetebe ke sa bunya ke ta swa ikumela e mongwe gore a tlhaka re yela a ke kwane le ena ka maki
1: ka mantjo mangwe re ya gone ga Andresi tla ge gone ga ke ge wena o tla bo sa morate
3: ya gone ga a ke re no tshela phori ba jong ri ya ka re no bona ra ngwane ya tsa ga potjere motho nna a yena a se yena
1: wa bo a lo lena
3: re no ra ya se yena ke mokana ere munya ka go kura ile gore ena a munya ke mara re to hopitse tsa ka re ya munya ka mara mosadi ri ya kwa ra wa no ke ga botse ka mo
1: tjo okay ke go kwela Andrisi yo re lo cha tsomela
4: lo tshe mangko ko
1: le kai
4: re gona le kai
1: re gona tle banna go gona gala jwang
4: go tswa ya tse ya hafolela
1: a o wa banna
4: what ba se se mangko ko baby nko ke pote ka mo ba sadinga ka mo baby
1: okay
4: ba dilo lebelela ba re ga ba lebelela se ba ka amogela magadi a monna wa a tlisang ka mousi ba dilo tseba gore re o tseba gore ba le ba tlilelela mathomo ba o tshatsha ba tisike letsogo ba dielela gore le ge manyathela a ka tla a re ke nyaka se e leng saka ba ka mofa ba ba bašhala le tšhentšhi
1: jale a re re manyathela o ntšhitse sa gago a kere manyathela ntšhitseng sa gago o na le mosadi wa gago shule ba dula mo ba dulang ka mo ga gešure a tseba gore makoti wa gešušule boti manyathela o nyetse mangmang e fela re ga re re dumelela o mošu ga a dutse a e tlabile tšatši le lengwe tla le yena boti manyathela re dutse re tseba mogadibo e kgonagala bjang yona eo kore a re lebelele gore a wa ikemošetša go tlhala le gannyane o dula le mosadi wa gago šumara e fela ka ga e ba dumelela o mošu wa e tla
4: re lebeletse molao mo go phadima
1: yo
4: bonka ja malanga nona
1: ash ke go kwe
4: nya tsoli ke ke pakete e bile re la folela ka ra drome se se mangoko
1: na pile ge wo o munyetseng tsa tshileng a ka ra etla a hwetsa o ka ga e ba mothabelang a le gona go tlo diregang
4: hei na mile ke ntwa ya lefetlo
1: a lo lena
4: ene e tlhotse ke rena batswadi ka go nyatsana le go nyatsa molago lo palla go ruta bana ba rena

0: nang dumelang ka negele re ne le khono iri ke eng ka mogare ga pitsa go mme yona re ngoletse ke lori and Preston a re tsineng ka yona tle zazale ayo ba be ba ile go etela magolo wa bona mafelelong a beke
1: No,
2: Kahona le dilo tse ba rago ke dikgolo modu.
1: Ei, ei, zaza we. Di gona mwana mwana ka. Ona gana gore monwana ho wa ka wa mogogo rupa. O di rile keng se? Ei.
3: Ha,
1: go di ra kholo modu mo ke mo shumo mo golukudu. Bia le bona. O swane tse gore o be le motswako wa maemo a godimo. O se go bjalo o tla ikhumana o na le kgolo modumo ya go bona o swana le nna
0: ayo le zata ba be ba lebeletse ka letshogo nna ba tla gona go dira kgolo modumo kgopolo ya go bopa kgolo modumo ka bo yona e be e ba thabiša ebile e ba tshosa
2: ee koko na motsako o ke wa engeleng o sa gopola
1: ei Kama di mavi mwana mwana ka ga ke sa go phula selo le gatse
0: Kuku wila rialo Eupja o ba sala etse go itshola go ba go nyama bana bona ba be ba nyamile kudu kudu kudu kudu gona mo ayo wila tso sa sefatla go sa gagwe
2: o me are ke a tseba mo hlomong nka thusa ka go tla ka motsogo go Kona re tsena fase.
0: Ayo,
2: tsho mara go bokete dilo.
0: Shibale ka le thabo.
2: Bona,
0: bona mabatsi a pitsa ya maoto a mararo ya kgogo go tswa kwa serapaneng sa gagwe. Gore gore ba tlo gona go bopa golo modimo.
2: Ema ayo, re saka motsoko mo byang. Wa tseke na ga no re direng, ke na ga no gore ha re kopanye dilo tse ka mo ka re bolo re tla diragala.
4: Tsene fase.
0: Shibale. Ba tsena fase. Sapele ba ile ba tsaya dilo tsotlhe tseo di le go kua serapaneng matlakala mabjane maswikana medu ya dimela tsa go fapa-fapana ke re le mabu le tse dingwe ee godimo ga fao ba tshela le leraga
2: ke wa tsaya ke nye zaza ke ipotsa gore na golo modumo wa rena e tla ba bjang
4: ayo nna ke dumela gore tla ba maemo a godimo
2: kudu
0: Zaza o ile a fetola ka boitshepo morago ga fao ba ya ka kua ngwakong go bona gore ba ka tsea eng sa go dira motswako ba fetlile ba topelela dikrayone seripa ka lebetlelo la go dira maphilo masokisi a gale letseta ke re dilo ka moka tse ka moka ba ile ba dilokela ka gare ga pitsa ela ya maotwana a mararo gomme ba tshela le metsi a go tonya morago ba ile ba hwetsa ba tlhakanya dilo tsela ka magonyana
2: Ha ke tshepe gore e tla ba kgolo modumo ya go makatsa.
4: Hai, lenna. Gape ke rata menwana e ka ya mogogo rupa.
0: Bona fao, sasa o ile a dumela a re.
4: Na re le go apela motsako. Gape le yena wa tsa gore ga se ra dumelela go bapala ka mankgware.
0: He, ga ntse ba le gare ba godiwa motsako ke moo ba ile go ba lemoga se sengwe. Moshi o ile wa thoma go thunya go tswa ka kwa ba tlhaba mogosi tsabola o ile wa nama wa thoma go sikinya le pitsa yela gona mo ke a e thoma go phuphuma ya thoma go tlhatlha bana ba ile ba boela nthagonyana gore ba kgona go bona ka botse ba be ba maketse ke rekele pitsa yela e ntšha modumo o mogolo gape go tswa dithutupi ge ba sa makete ka gare go a tswa kgolo modumo bana ba ile ba thaba kudu-kudu-kudu sasa a e lebelela ka letshogonyana mme a re
2: dumela ke wena gana modimo ya nnete
1: golo modimo ke nna
0: golo modimo ya emyanyela ke re ke le bana ba tletse ka lethabo gona fao ka mo o ile a tsola ka ntle gore a kgone go bona gore leshata le e ka ba e le
1: laeng bana ba ngwana ka we ke a bona gore le kgonne go dira kgolo modumo le gona e na le pelo ye botsekudu ka gore ga e rate dintwa ke a le lebogisa bana ba ngwanaka bjalenke le mputse mo na le sa gopola motswako wa yona
0: ba ile ba lebelelana gape ga ba sa gopola motswako oo gona fao ba ile ba tšea dikgwedi ba nyaka go dira golo modumo ye nngwe e fela ba se sa gopola motswako ola wa peleng ga se ba ka ba gwa matwa ba ile ba hutsa gore tšatši le lengwe motho yo mongwe o tla kgona go dira golo modumo motlho mongwe motho ke wena seswe sa mosela seripa kanagelo ya re ne e le kgono e re ke eng ka gare ga pitsa.

0: ngwelela tsana ka banking ke tla ka ela ro meta yo
1: a man okay tiri nana tiri ga lo meta bya ngile gore zakela yo tsena straight mo accounting ya ga
0: eh wena mfano la ke ntlela ka tsana wena mo ya ka sa bula ma khloise le kotinga ya tsana nna se ka mo komo ke a tsatsa a
1: eng di tsatsa bya ngile
0: wena
1: le bona la ka
0: ke sa se le pinta ga wena bona khomo le rutu o tabona re to meta nyo go
2: tsanna bo be di le tsama hlakunga tloya tsebe ka kotara pele ga iri ya seswai kora to 8 mahlakunga bo she go bya la bo be di le
3: se dishi se se go thabisha ka mantjwa ba ga se ba go se ba pekele ba bangwe
4: let's go
5: happiness market
3: Timmy Thomas
5: Redwin
3: KV
5: Dr. Moloko Mashamaiti
3: who na the host
5: promise makhwale
6: ke le bona nane o le o le a feta go ka moga ka bogolo
7: tsela ye ke le nana go sa ye le gore feta go ka gona bo ya le
3: man of the match

0: dira monate go tswa go matsalane mogatla a na le Malibu ba re le wana mo go ntshirigele ya Tobela FM bo sate wa tsebo le boithabiso ka la Senyane June go di sala ya baswa go di sala ya bo papa ra le tamisha go tlhomo ka batho le tsheng gona go di sala ya Tobela FM hip hip
1: ya matswa
0: let's see 66 a bona se papaji CIC Julius Malema le mokamedi wa crime intel Feroz Khan batho ba mona ba tsebana gona le botlhatsi bo botlaetsa gore batho ba ile ba buledishana ba ile ba shuma mmogo maitikong a go tlosa ba crime intelligence mola ba fane gape ka tshedimisho ye botlhokwa
1: yeah
0: ntate Malema le ntate Feroz Khan
1: ba okay ba fana ka ka tshimisho e botlhokwa ba fama ba fa
0: ba bona ba fana ka yona ba le mmogo Julius Mofa
1: ba bolela ba belana tshimisho
0: okay
1: ya le tla ga ntshilina la ntate Malema
0: ya gana mo
1: le tla ga ntshilina fela ya ke Afrika Borwa dilo di tla tatologa gena ko ntse ya pele
0: ko re sa makatsa lo makatsa ko re ka moka re yeme go kwa gore okay fine Julius re amoka o mongwe ke mangabe
1: ya fela ga re nenyo ha re nya go go kwa fela gore ke o mongwe ke mang rata go kore go direga eng dinyakišišo ka ditswela pele direng wa tsa maabane be ke nyaka go buša sengwe ka re go opese ka tshwara ditobo jaaka lepodisa le ba letsetse go 2000 ya tsotso ba moamogileng yona a go tlhomole pele mara wa tsa maabane re boletse ka yona fela ka ke be ke kwa ntlhomola pele e be sa le ntsho kudu pelong ya kamane
0: kudu ka gore wa iputsiša gore okay o gola bokae mo atla reng 2000 e ka lokela gore a latlhegelwe ke mošomo
1: ya
0: nagana fela ka baka la 2k
1: 2000 ya 2000 ke ntši o ka re wangwa tše 100 rand taro ska ema 2000
0: e fela godimo ga mogolo wa gagwe wa go dika kgwedi skhumbuzo
1: 2000
0: nya man
1: fetoladi
0: ga bele o na le mošomo wa šoma ga bele
1: a re tsore go dira
0: leng ka o tlo palela go khumana mushumo
1: ba re go dira ga eng ga botsotse ka yena
0: re sa inya ke tshata ba yona e ka gore we jere re bone aba fa gape gape bya tshe a ke tsebe
1: re re bona incha ba re ke
0: ja
1: ba re chelete la shi what's botsata keng ne a ke ga nna ntlhomola pelo fela Afrika Borwa re mo mabodung a re leng ka re ga bona ka boka la go hlomola ke batho pelo re somogile pelo kudu mo ebene re go setse go senyegile le ga ka ntlo le ga ka hlomola pelo fela Afrika Borwa e bodile
0: Ke
1: batho ba kae ba ile ba sentse re ba re tlhomola dipelo pele re ka tla rare a re lukiseng Africa Borwa. Re ka re okay o kwa mafelelo re tlhomola pelo a re boneng a se ka ba le bothata ka yena. Dinyakisiwa di se ka dirwa a se ka bonwa molato gobane wa shokisa. Bone batho ba bantsi ba go shokisa ba beno ba dirile Africa re be mo e leng gona wena beno.
0: Le ntatona wa di-tissue re le ra mokwela botlhoko.
1: Na o ba shokisa fela.
0: Yena
1: batho ba mo shokisana.
0: Nah,
1: le rate. Ye tla re dira mona ka sefetse go pele go lebella gore na e ka ba. Wena o reng ya rena ya le hono e eme jwang. Re tla rata go boledishana le wena re kwe maikutlo a gago. Re phela re thabela go kwa maikutlo a gago. Ge ba o le wa mathomo yo tla tla go boledishana le rena. Ska tshaba gore botsa gore wena ke la mathomo o tsena le nna
0: lang tshilo.
1: Bona re thabela seo. Re rata ba swa le ba tsana. Le ba khale, ba swa le ba khale. Ya re le nyaka ka moka. Fela ya re tshe ka moka. Nomoro ya mogala yo tla tla go re le tsha go yona ke 086-000-2452
2: 086-000-2452 Dira huile Sun City Arisa Siakala mo Sun City Iwile rabi Itawitu festival Yemuswana no 27 June 2026 Mo Sun City Super Bowl Kerebona di Gaiti

Cuevo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Mafikizolo.

0: molaetsa fa o tswa go Veronica Ngwasheng ka Centurion.
1: Hello, Vero.
0: Veronica o belala sengwe poelano ne o re ke motswadi wa ngwana wa mengwaga ye le esinyane.
1: Okay, Vero.
0: Maloba la mathomo or badula complexing estate la mathomo thomo o tswa go bona bana ba raloka mantlwantlwane mafelo wa beke go tlile ba ba ruta mantlwane ba raloka mantlwane o re ke gogile wa ka ka mmitsa ka lebelo la mmutla ka re a tswe machileng awe
1: Vero,
0: yeah, or grille. Hey, hey, I'm in charge of the narrator. Get my one. I'm in charge of the narrator. Hey, scabba pala di lochi. Mantuantuani. Or che adi bonero na kongya ro feta. Reba na baba pala mantuantuani. Di mo dira ore ase ke anyaka ore ngwana wa gagwe wa mosetsana a raloke mantlwantlwane.
1: Oh.
0: Ore dilo tse di dirwa go le dilo tse di bolelwa go ge go bapalwa mantlwantlwane. Ke dilo tse be le ore gantsi. Batswadi ba bangwe ba ka ditheletsa ba ka no theletsa bana ba raloka mantlwantlwane. Ga se dilo tse o ka ipetsa go se fega ka tsona re ke tshabela gore ngwana ka ba raloka mantlwantlwane le gone. A ke tsebe gore wena motheletso tse baeng. Ga ke tsebe gore wena poelano tse baeng. Veronica o itlisitse gore ga a tsebe gore rena re tseba eng fela o na le bothata ga ngwana ga go araloka mantlwantlwane o ka ba le bothata ga araloka o araloka mantlwantlwane sa motho lebaka
1: skombuso nna ne re ke be ke gola
0: ga
1: le ba ntira ngwana and then ntse ke be ke sa ikwishing gore re be robala mona be ralokela ka mo garageng mo gae no jet ka dipokisi be maboto
0: bietse
1: rena bana ba re bietse ka kwana ne ba gana nna ebile ke be ke nyoko ba mama ba rae wena o tla ba ngwana ka se kwishe go baneng re lo robala ka ra mantwantwanyo na e re taba re raloka ka nako ene we ba re bana ba swantse o lebella ka kua le sa koreng le lengwe batswadi le bona ba lebella ka kua
0: batswadi ke dithaka tsa lena
1: ke dithaka tsa rena mona skumbuzo bietse ka se kwishe hore le re robetse monna ai man
0: okay
1: o ta suku shi shore khante mama le papa na go tla reng
0: wa tseba
1: se fela go araba botsa go no nka se modimela
0: se ke tla go botsa go sona bana gona le selo mang ka se nisi bana ba re ba project bana bana le go tsa dilo tse ba ditse ba go ka gae nna le ba ka go le nna nka se dumela Veronica ke kwana le yena botse bana ba tsa dilo tse ba ithuta go tsona ka gae ba re tlisa mantlwantlwaneng wa tsa ona le domestic violence ona le di garuru tsa ka gae mantlwantlwaneng
1: monna ke gona ke o wa
0: go bona motswara ya o tla bushego o tswa kae kae o tswa dinye o tswa kae kae e le yo ba ba rana
1: thaka ya ka
0: monna ya a kwa dilo tse ba di bolela go ka gae o tlile ruta wa gago yo a sa tsebe gore dilo tse o keng e ka ba di garuru tsa ka gae e ka ba dipolelo tsa go se hlweke go di moga fao ye nngwe ye beno batswadi ba bantsi ga ba rate go kae amogela ke gore bana ba experimenta ba ithuta ka dilo tsa dithobalano ka mantlwaneng
1: mantlwantlwane
0: Veronica pusha ga gore na o dirile phosho ka go gane tsa ngwana ga araalo ka mantlwane na mantlwantlwane ari tshe go wena motheletse yo mongwa ka re mantlwantlwane ke dilo tshe ke selo sebe no re se ruta ngwana bo ikema se ruta ngwana bo phelo ba ka ba nnete gore go juang ka kwantle go gona go bolela go gona go ka fahlela mohlongwe ka no ba ikile ba ka tsela yeo na kong yengwa fela dilo tshe di gona bya e ka ba go sala ka yona tsela yeo na na bo mohloko ba mantlwantlwane sa le bona jo go ba bo fetogile a re bolele ka yona wena o tlile tshella go DM ya rena re nyaka go kwa gatisho ya gago ya lentju ke skumbuzo mbata go Facebook ke poelano setoba go Facebook tobela FM yaka ke mo ibeno ro ka re shala mrago jwalo ka station rata gre le ba bantsi re itshina go te re le ba bantsi re shala na mrago ka ntle fa nomoro ya rena magala ke 086000245208600025 086000245
2: ding go le tsena ka banking ke dilaka ka ile ro meta yo
3: ah man okay nana tsheleta lo meta bya ngile gore zakela yo tsena straight mo accounting ya ga
2: e wena mpfano la ke ntle ka tsana wena mo ya ka sabula ma khloise le koting ya tsona la se komo komo ke atsatsa
3: eng di tsatsa bya ngile
2: wena
3: le bona la ka
2: ile ke sa sentwe ntaga wena wena go mola o du o tabona re to meta nyo wena
3: ke tsana.
4: la bobedi le tsama hlakung tshwetse ka kotara pele ga iri ya seswai kora to 8 mahlakung bo shego bya la bobedi leng.

0: metso tsa bele ke le somisi so ya iring ya bone mo go ntshirugela ya Tsobela FM mo shate wa Tsobela WhatsApp show Nati Mac are ndi a hluleka pele ga fa professor na le ntlantla ba re WhatsApp ya Dali Sweetie na kopenda
1: ke na go re theletse di gatsiso ja lentsu tse wena o rometse go tsona re kwa maikutlo a gago ka tlhogopolo di tsano ya rena tshatsing la lhono ka tlhofa go pela re tla go pela gore o tlo re leletse nomoro ya rena ya mogala mo ebene re ka letsa gona ra kwa di kgopolo tsa gago maikutlo a gago ke 0860002452 0860002452 ba ba khonne go tlhella go DM ya rena a re theletse
2: Tshobela skumbuzo go di skumbuzo le se se tloela no ya na nwana ka nka semane tse ya yo ralo ka mantwane ne a e ke mo ya tsa tlhala fisha bana na e a kre no ka khumana lo re ngwana mo mara bona o stoutwe ka sebe bona ka moga etlo ba moti so ha o moti bela o ralo ka mantwane e o mo hatela le gopolo jwa le ene ha bo ya mantwane ke tlo re na go nka ke mojisha ke rena le ralo ke le jwang ke maobe a sa le tshware botse go mantwaneng a ke ka mmojisa na be a diang o tla nthalosetsa bana ba thalosa ba tshabe sele so ke kgone go lata ngwane o ke fitlhe ke mosupe ka manana ke mo one a se ka tha sa e busheletsa ke first pone ya frenge le na ka mo ka bitlisten station 9 ka mosomae ke ya matanane one
1: Watsa se ke se lemogile o poelane ko re tshe dingwe bana ba kgona go kwa dilo tse beno ba ka sedibo tse batswadi watse ka ntle lo re wena o re mpotse se se se se o tla go botsa tshe beno re o nagana gore go lokile gore o dikwe dilo tshe beno re ba ithuta tsona tsa go tsa tswatseleng o kgona go di swara mme o tla wena o ka no dula khonengwa lebelela ba raloka ke ona mo tla bona go ditjwa ka moka le dipolelo tse o satse gore o kgona le go di bolela fela a re tshe me gara re rata go kwa go wena Veronica o ganne
3: Wena
1: ore. O kwa la ka ribile ga itsole ka go gana mo gagawe. Wena ore.
0: 0860002452 0860002452.
1: Ke mela
0: go ntshirugele. Hello.
4: Ntshirugele. Hello we.
0: Hello we.
4: Le ka school le se tsone ka mo.
1: A wa re ka buchale na ore le hlele jwang le hona.
4: Ke ra le poela.
0: Ah bona tata zonge ro gona ka moka.
4: Eh no le bolla le Joseph manana mo tshembisa. Mara le a tseba le a di bolela ditaba taba ya bana ya mantwana a nibiwa le yona o bolela nnete aowa bana ba matšatši a ba sele bana ba matšatši a skumbuzo le poelano jo bana ba matšatši a ba dira dilo tse dingwe kore o tla nna o iputsiša gore na ke bana batho bana ka bane ba bona dintho dilo tse kao fela dilo tse bo di dira mantwane ngwana o e o tla ba wa itshola gore na wa ngwana wa hawa ka ya gona
1: yeah jo ona gana gore Veronica o dirile ga botse ka go ganetsa ngwana ga ba pala mantwantwane ne
4: a nna ke bona a dirile ga botse ka lebaka la gore nako ya ni yone ga e sa tshwana le nako ena ya gale
1: okay
0: tele
1: tsa tlhoka ena gore o reng poelana a go ba botse gore tlhoka ena o reng tlhoka ena o rileng ore ga kopana le mosadi wa gage wa ga bana le mogemetsele etselela
0: tlhoka ena ore ba ralo ka mantlwantwana
1: ya
0: are mengwageng ene we etselela
1: ga bana le mengwagetselela ya
0: yena le dali wa gage wa mengwaga yona e be ba ile ba chat
1: ba ye ka le
0: shira le le tshweni ja tshe ore hey ge a kopana batho ba go tshe ga bele bana le metse ya bona
1: ye
0: tshe ore ba kopana a go mona
1: se swambelebele
0: ya se swambelebele
1: mwana o swale hlakore
0: ene wa bona le tsa mogutjone o skumbuzo pala mnona ene la ya lucky packet lile la a kira mme je le goje o ile wa mfa yona na ka re le sa nyalane la itse ba marata ba yo
1: ya yeo ke thoki thoki ka tshilele ya re tla tsere bolaka yona tshilele mo fela ya wi
0: na kana o hemisha ngwana o mongwe ka dipipe ka lebaka la lenyalo la gago
1: la
0: gale la mengwa le
1: bo be fela ka mokgwa bolelang ka ona bo be di ge ba kopana ba sa go putsa ba re wa tsewa ona ke mokafe
0: o ra nna ke te ke sege ke le motho wa gago ya ga bele ke tseba gore o lisa le lenyalana o na le mengwa ge e tshelela a o
1: bua a re
0: ke o mongwe mhlongwe ke tsiya
1: dumela
0: dumela so bel
5: dumela
0: a ge le kae
5: dumela o tshilano le khu
1: tobela mama le kae
5: Rona ke Mickey wa posta modia mantsatsa.
1: Okay Mickey.
5: Ah na le nga se dumela tsa ba neng au. Ke hana tha. Batse ba tsirutsa mwana le nwe le tsa tsiba le kuma na au. O sa tsang tlo o tlo itswana school ntlo le poelana.
0: a kere ba bangwe ba tsheletse ba re a wa tsaba ye wo ba mantlwane ye e tla ba ruta tsa bophelo gore ba itshware byang bele ka batho ba bagolo ba tlogola
5: tsena no a ona tsare bophelo ya eng o sa sa tlo bona ka mpanya na mo sa tlo re mpanya na o di ai au
1: yeah
5: au au ndo se khala maka ka bo han han
0: a wa kwagala kwagetse
1: okay e kwagetse ga botsira le boga mama okay a re tse o mongwe gape ra go moela go ntshirogela ka la bobedi dumela dumela
3: tobele
1: tobele le ke
3: rona le ka
0: roda
1: yeah
3: a ke o kare a go sa bolokegile ba ntshwantshwane ya a bana ba ga jwane ba nile le le go stutunya na jo jo finyane malobanyana mo nka re go bolela story ke bona bana ba bangwe ba 5 years 4 years ba tlholana dikobo
1: ya
3: re ba bontsha gore ba tlholana gore o kare ba nyaka o dia tshedimo ja batho ba bangwe ka kra ga tshuje jo ne ke be ke sa tsore na
1: ka ba ba ba ba ba ba ba
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba wa tsa di gara go ne le profi ba e dira ba sa le morwana ba ba bone
1: yeah okay ya kwa gala ga botsa wa re botse re kwena mang
3: ah tate mashaledi ya tshega skoro
1: okay thank you tate mashaledi yeah
0: also we look at 5 years cool
1: yeah.
0: No man
1: yeah and go bolela nete a ke kgolo gore ke bana ba gona bale ke bana bana go check kamoka
0: yeah
1: yeah o ka ya mo gae le tsome ya go feta o ka ya ya masumi pedi ya go feta o ka ba ya masumi tharo ya go feta go no ba ka yona tsela yeo o ka re ka ba ka la re gona ba neng batho ba gona go bona dilo ka bontshi gona le mararankodi a tsa le yago a gona go bontsha batho re go direga eng tshedingwe dilo ne di fitlhegile batho ba gona ba nagana gore okay motlhomong o ka re batho ba bone o ka re ba tsepe
0: yo ar tshewa mafelelo 086 000 2452 wena ringe go tlhogo pledishana rena ra o mogela go ntshirogela dumela
1: tobela le kae
6: re bona le le kae
1: a ba re bana
6: le me dimme speaker ka mogang
0: hello we
6: e a o wa re tene re bona tshe mo gore na ge se ke ile ma ka utlwa neng kwa ka le bakala gore a go ne motlhokomedi a tek tsa go ne ra re ge ile ngwana se ke maybe sa fabeli ka tja thobalana mare a dia tja go peipa re a ka go botsa re a skool ga tsena kwa malapane ke papa le bile ke a peipa a ka bolela
1: a ka khole
6: a ya ka khole ra ka bolela ka mo skool ka go gala re a swa go bona go bona mme ga nna gore go ntsha ka go ntsha ga se botsi
1: yeah
6: yo wa no a e nna ke re a e ga jamo go go ani a re tsela go na kuya mme ga nyila so go nya le go bana ka go di amount a utlwane a bona skool mo ba le di re tla mang tsena kana re drama mo leng gore e mothamong go ne ba tlhoba tlhokomere gore ba diwa
0: yeah
6: re na ba tsheng
1: aha okay na re le bogo re tlo tshela pele go raloka di gatsiso tsa lentju tshe wena o rometse go tsona motheletsi wa bona mantlantwana script is ngwala ke mang ke ma what script is ngwala ke yo ana ga nang gore yena o wa ditseba o tseba dilo
0: ene ma
1: o tla botsa re ha go diriwa ka tsela e ka bakala re ke ene mogolwanyana ke ena a bolela gore lela ke lapa le lengwe lela ke lapa le lengwe
0: nna la
1: ka ke le ke moka are wa ka bomma ke mang mamma mang wena na ba kile ba re ke nna mo agishana
0: o ga ra yuta e be sa o tshimisi taba
1: e no ke be ke sna botata le bona fela ke be ke bona yo a ri le go ke mme wa gona ka fa o ntong eo o ba rile sa robolera okay nna ke nna mme papa wa ka mo tla ba skumuz a al fetsa la skumuz ba re eh o dula ka mo next door
0: ke mpana ka ba
1: dula ka mo next door ke kha ke lebeletse le rapo la pelo aka e dutse ka ba re ke nna mo agishana ba no motho a go go ngwala script o re nna ke tle boshego ke tlo utswa ke rivane ka ra e bile ke
0: ya
1: e ke tlo utswa ke mo ka tlo ngitimisha ke ra ai ke ya ga ya go tlo utswa di kirivane ke bona morati wa ka le ka kua

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e weekend e sa tsego le tlhakore.
1: Ke le boga poelano le skhumbuzo arlo cheng. Magareng a tsho di ka letelwa go ireng ya botlhano. Go thobela FM ke tshe gore tlhatse mtsho commissioning ya dinyakisho ya madlanga e file botlhatse bia gore tsela yeo lefelo leo go hweditswe go dikoba ji go lona ka Ireton le sorogo ka gona go be go laetsa kgonagalo ya tshumiso bošhedi ya matla. Batho ba go topa ditlakala ba hweditse seng go dumelwa go ile marapo le magata a batho ka lefelong leo le sego molaong la go latlha ditlakalang kgauso le Isiphingo borwa bja Durban. Lapa labo bana ba babedi bao ba tlhokagešeo morago wa go ja dijo tšeo di nago lempholo ka madabane ka ntle ga Loetergat mo Limpopo le re ga le tsebe seo se ka ba go se tlhotse tiragalo yeo. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya botlhano go thobela FM. Khone Majipa re tshwaretše tša dipapadi. Ke ya leboga.
2: Dipapadi ka Khone Majipa di hwetše fa di sa fiša.
3: E re ke leboge bathetsi ba thobela FM go setse matsatsi a mabedi gore dipapadi tsa sebana sa lefase di thome ka kwa nageng ya America, Canada le Mexico. Mostopa sa Afrika Borwa se ya go thulana le Mexico ka tsatsi la lesomete, gomme SABC 3 ke legae la tsona dipapadi tse. O ka di sala morago ka go streama go SABC Plus go ba batheletša dialemoya tsa lekgotlagatso la Afrika Borwa go akaretswa le thobela FM. E ka sebe papadi fela, se ke sebaka sa rena, all of us all in kaofela. Ditaba tsa dipapadi ke tse. Malokwane wa naga ya Somalia ke Oma Adna o latlhegelwa ke sebaka sa go ba malokwane wa mathomo wa naga ya Somalia go tšea karolo dipapadi tsa sebana sa lefase morago gore a iletswe goba ba gane gore a tsene gana ka kua nageng ya America. Gomme go ya ka dipego, naga ya Somalia ba gare ga dinaga tše lesomesenyane tšeo di ileditsweng go tsena ka nageng ya America. Gomme o ya go latlhegelwa ke letseno la didorala US dollars etse 60,000 yo ile go re tlisa mo diranteng ke 1.4 million rand ile go milione mo tee fegelwana nne ile ba malokwane wa ngwaga go dipapadi tsa ngwaga wa 2025 continent ka moka ya Africa. Motlhatlhe wa setlhopha sa Hope FC ye le gore etse kwa go la Western Cape Dayland o tloa a tlhalosa gore le lengwe la mabaka a dirile gore ba tlhatlhoswe go ya go Motsepe Foundation Championship ke tšhomišane e botse mareng ga gagwe le bathusi ba gagwe. Ebile o kgweditse le mangwalo a maleba go mo thusa go dira mošomo ae ka bogwari, mangwalo a UEFA A license. Ba fentse setlhopha sa Northwest University go thopa dipapadi tša di-playoffs beke ya go feta. Kaizer Chiefs ba yo thula setlhopha sa Scotland FC e tswa e le nageng ya Zimbabwe go sebjana sa Toyota ka tšatsi la 20 tshela la kgwedi ya June. Setlhopha seo se ralokelwa ke yo kileng ya ba Monisha Dino wa setlhopha sa Kaizer Chiefs e le go Khama Billet le Monisha Dino wa maloba wa Polokwane City e le go Walter wa ga Mosona. Duhan van der Merwe o ya go raloka kgahlano le naga ye a belegetse mo go yona ya Afrika Borwa ge di Springboks ba kopana le Barbarians ka tsatsi la 20 la kgwedi ya June. Ka ngwaga wa 2014 o reketse setlhopha sa Afrika Borwa sa matshwana a ka fase ga mengwaga ye 20 mo a bileng le dikhepe tse pedi. Papadi eo e tla ba e ralokela lepatlelong la Qebega gane ka kua akere e tla ba ralokela lepatlelong la Nelson Mandela Bay toropong ya Qebega provinceng ya Eastern Cape. Motheletsi wa thobela FM re o tsena mola phadišano ela ya go phegišana ka o sekaseka eno ba o le goreng Patrick Mosoma o di rongwa lela moya le gore ba sentse a gatise lentswe la gage a latlhele fao. Patrick Mosoma o re maemo a bolesome a tshwanetse a ralokwe ke Themba Zwane, maemo a bošupa a ralokwe ke re lebogile Mofokeng, maemong a bolesometee e be Oswin a police. Patrick re go dumedisa re o amogela go ntshirogela
4: le ga se tsone le skumbuzo le bolana ka video.
3: Age enkane o bulela jwale
4: tlapela team ya tswala Mexico se tsone e SP e lebelo. So mara back line ona ke le tlo di tsirileng tsa hona mola a bana le pace la bana lebelo. So ka maitemola tsamba tsone mo number 10 mola a ka re sona ka good because a police na le pace o na le tribule le mofokeng
3: then ke nya gore Patrick wa Musima ke nya ka gore go be le motheletsi o a tlo go letsa gore o o tleleletsa go ba go na le sele gore a dumela le wena ka tsona na 086 000 2452 086 000 2452 ke nya go kwa rena ba dumela le wena gore Themba Zwane maemo a bolsoni a bo shupa re lebile mofokeng nke reko o se na police maemo a bolsomiti a re kweng thobela fa
5: Tsola ke kong.
3: Le kae?
5: Ah wa se tsone ke Andries Mavela botata bona se tsone.
3: Eh, bjale o dumela le yena ka mogwadi pa
5: Patrick. Monne wa o di beile ga botsubutsubutsubutsi. Ka Themba Zwane le re bolo mophukeng o di beile ga botsu.
3: Motheletsi wa Tsola FM ke tsona tshewe. Patrick, ba kona le wena ka tsela e le goreng o ba beile ka gone. Re a leboga.
6: O tswe mushatsi.
3: Ah ge, motheletsi wa Tsola FM ke tsona tshewe re tlo kopana iri ye o latelago. Musa
2: Dipapadi ka khone majiba Thobela FM mushata wa tsebo le boithabi show
7: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka Clientele, ga o reke fela leano, e utswa o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSPO e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Are thobela we. Mo mengwageng ya masometshela tsela.

Go.

0: gabelekele so metsela go ya iring ya botlano go ntshirele keep left pass right Rory Diamonds and ali DJ Vic le Master Dudes in tlela ke yona ri shang tu go re nora hashtag under G garelwe go re bona o re
1: ya fela pele re tsena go re nora re go tshepishitse re ka se dire tshepisho ya rena ya re tla be re dire cha ya cha ka ntla ga siatla bona cha ma mafas
0: cha ma mafas
1: ya okay ke rometse bathobi wa mathomo okay yeah re no bolela bolela a no re ba ona le simanyana se o ska go be ke nya ka thusho go yena
0: yes
1: ba no go home affairs ya o rile ge ba ke nya ka eng ka pijanyana methalading ke ska tsha ba o bolela le yena
0: okay
1: I'm party no more
0: sure
1: ke be ke sa ikemse tsha go tlo di shumisha
0: ya
1: le hono ke di shumishitse go gopela 5000 okay ke khopetse le mothaka fa mothako ke a mtseba a singe ka moka mogopela 5000
0: okay
1: le yana ke khopetse 5000 wena re kwa ya ka pelo ba re kwa ya
0: re kwa ya ga go pele
1: okay
0: di eta di tram
1: ai ai tse wa mblutikile gaitse
0: mblutikile ke mang gaitse
1: gaitse ya mblutikile o ba dile a re wa ntwaela ke ana gana ga o le lesela ga re ke na le yona ga ke na le yona
0: mara blue tiki rides ba re ra hore
1: ya mothaka grile o reng ka 5000 ke na le mathata o ra ka nthekela beer o tsa nga o rekela beer
0: a ke se nna se sunya ha se bona mfana ga o pela go tshela o tsotsa ka mega e potlate ana ke ba go pedi ibile wa ngone ngong karaba ka pelanyana ke o wa monna ibile
1: ya ya ke tsibile
0: ene ibile be ke go petse 2000
1: ya
0: akere betse we mputile ka 500
1: re 2.5
0: 2.5 wa mosadi ena o rile go sasa o tla gona go sasa
1: wa e bona poela re kere what's working le a thushega a re thushegi
0: o tsotsa ka bokae go tla jeng school
1: a ke nya ke chelete
0: a we ke ba ke la ice cream ice cream akere re chaise
1: re ka snow flash ona tabia gore bana ba thushega bona se ke khopela gore re se flash le hono
0: a le thuse
1: ba nna ga re thuse re ka re ga kgwedi ya le phelo la bana le tsa dilo tsela tsa gona
0: are
2: re no ra gore maitshwaro ka kakaretso re a lebeletse thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
1: Jalo ka bana re ya hloka. Bjalo ka bana re hloka thusho ya lena bjalo ka sechaba. Re sa lebelle gore o monna go ba o mosadi. Ge ba o gona go ka thusha monna, monna o imetjwe, monna na go engwe ga etla go wena. Go raro ga sana fa a ka yang gona. Thusha monna ge go gonega.
0: Ba thushe.
1: Go bonagala o kare. Go bonolo e bile go go bonolo kudu go thusha motho wa mosadi go na le gore o thushe motho wa monna ga go makatse ge ba bana ge ba nna ka bontsi e le bona bao ba tsiya go maphelo a bona ba ipola ya go bana thusho ya monna ga re tsebe gore e tla tswa kae le hono re tlo dira serisa ka nra sidira re tlile go khwehla siemo seo re le go ka re ga sona jwalo ka sechaba sa go bona banna ba hloka yo ba ka llela go yena ba hloka bao ba ka llela go bona jwalo ka mosadi gona le banna ba legolo ba e bene re ba ikemiseditse go ka go thusa bona banna bao ba legolo ge monna yo mongwa ka tla gopela thusho go swana le ya gago ga se gantsi ba ka mo fa thusho yeo na tla go di show ya rena banna e tla tswa kae e tla tswa kae kwetla
3: gare ga di kgwetlo tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge e ba motho tlokofetse kotseng ya sfatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelelo gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatse dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.

0: Ba tseletse re gopela gore le gaule ka bogare taba
1: wow school ere ke ba fedi go shapene once more sanari le mapantsi le Ben Major someone to love deka SA rapela zap zero ba re mogo tla go pele ga fao zonke dikana mduma silela no one like you ai ta ga yona
0: motho shwa mphirisha ka
1: oh wow school
0: ore nga se she khudu ka lebelo nna
1: o ka se she khudu
0: ka le kishi le senka
1: wow skumbuzo khudu
0: ke le ga she ya khudu ke mo ka mo go ebe no re poelano o competitive ka hona ke re na ke ga share khudu re ena ga share tutla ke re le tutla wa lora
1: na man tutla a bona nga e bontsha dust
0: le ga e bontsha le ro o ga share le kubu mrena
1: kubu nka o tshepa fa o fela tutla ai
0: okay ba fela ona ga no re na nga share ke khudu
1: e ga o share ya skumbuzo a bona khole e bile what ma se le mutlile re fetsa na tsa ba ja ire ba tlano oh

0: go tseo di amanang le tsa dikgetho ke tla gore komišene ya dikgetho IEC ka boripana e tsošolositse setiši sa go boutsa ka yunibesiting ya Limpopo. Setiši sa go boutsa se begisitlositswe lenaneong la IEC morago wa dikgetho tsa bosetšhaba tsa ngwageng wa 2024. Komišene ya dikgetho e lemogile gore makala a thuto ya godimo a sa le ditiši tse dingwe tsa go boutsa tse botlhokwa go lebeletswe taba ya go tlhatlosa diperesente tsa baswa bao ba boutsago dikgethong tsa pušoselegae tseo di yang go tshwarwa kgweding ya dibatsela lenyaga. Motlhankedi wa dikgetho ka mo provinceng ka Romateta o re lekalang le leswa le tlhathilwe ka mabaleng a yunibesithi.
1: Baetapele ba yunibesithi e leng yona SRC ya University of Limpopo ba ile batla mo ba dira dingongorego tsa gore ka nnete tshireletso ya baithuti e tloa e le botlhokwa ka gore baithuti e ba ka tswa ka mo campuseng e le bosigo ba ba voutela ka montla a campuse ba tla ba sa sireletsega. Ke re napile ebile re roma batlhankedi ba rena gore ba e ba bolele le baetsapele ba yunibesithi ba re lebelele gore re nyaka station sa mohuta mang, ba kgweditse e le gore go na le lefelo la dipapadi sports ground mo e le gore re ka se šomiša gore re kgone go sepetsa dikgetho gona mowe.
0: O sa lebelo president a le go tla kemedi la baithuti ka yunibesiting eo Comfort Komane o amogetse go busetswa ga setiši sa go boutsa ka mabaleng a yunibesithi.
2: Re kwa re thabile kudubele ka badudi ba mo mankweng ka mo campuseng ka lebaka la gore re ile go kwa gore yunibesithi ya rena ga e sa le viti, ra emelela le mogotlho wa rena ra ya kwa IEC go lwantšha taba e, mme re kwa re thabile ka gobane maloko a rena a bontšha gore a buile go rena ka gore gore jela viti ya rena mo e le leng gore ke rena ba bantšhi re boutago ka mo campuseng go tshwana le gore wa re nyatsa. So re ile ra rwa le yona taba e ena re ikutlwa re thabile kudu gore re tlo go bouta.
0: Tabakgolo e re e tlhatsemtšha komišeneng ya dinyakišo ya Madlanga e file botlhatse bja gore tsela yeo lefelo leo go kgweditswe go diokobatswe go lona ka Ireton le serogo ka gona go be go laetša kgonagano ya tšhomišo bošedi ya maatla. Ke mafelelo a ditaba re kopana gape go tša iri ya botshelela go thobela FM. Kgone Matšhipa o re swaretše tša dipapadi. Ke a leboga.
3: Ditaba tša SABC ye boikemego e satše letlhakore go thobela FM ka mašilontlhule. Dipapadi ka Kgone Matšhipa dikgwetše fa di sa fiša.
4: Ke a leboga. Morwalo ka morago wa maloba wa setlhopha sa Bafana Bafana Sbonise Phakaka o leboga tona ya dipapadi Gaetan McKenzie ka o šomišana le mmušo wa Mexico go rulaganya dipapadi tša di-legends mo Aforika Borwa ba fentšweng ka dino tše tlhano go tše pedi. Setswerere mo dipapading tša tennis go tšwanageng ya Switzerland Roger Federer o ya go raloka dipapadi tša pontšho pele ga ge diphadišano tša US Open di thoma. Re fetsebe ka seripagare go tšwao iri ya botlhano.
5: Kgone go gopela gore omphe tsebe.
4: Ee, ke sefile tše pedi ebile
5: banna toloki ya ka monna ke tse gore be isa ile maikhutsong na.
4: Ee,
5: sekomotse wa ke re o rileng a ka kgona go šia khudu bjetse toloki ya ka gore a ke re wa tseba le wena re kgwetsa ditaba ka seisimane.
4: Ee,
5: bjetse mošomo wa rena kore re rabele a kereele ka bagaši. Amen, wa tseba bjetse khudu ye sekomotse wa bolelang ka yona ke nana gore o bolela ka
6: re be re ngangišana ka ke mmotsa ke re nna nkile ka šia khudu ka lebele
4: ora
6: o
4: kgoneena
6: le lona la yona e la khudu ke ka fa o nna ke šileo ka lebele
5: lae wena o ka ešia e se khudu ye nna ke be ke e
6: naaa bonagana khudu ya mohuta
5: dikhudu tše difele diša
6: ya obalela gapi e ke šile go be e nale legape ka ešia kore ka e bulela
5: wa bona yeue ke dumelana le wena sekomotse o ka ešia
4: mfanaka
6: mokgwa ebene gore yena banaana ka ona poelan ore okay sekomotse a šia khudu gore gore yena a ka šia tlou ke rile mo bona bane wa
5: tsebathutlwa
6: o ka seka o ka šia thutlwa mone a gona le wena o ka šia khudu ka moka ka mo studio re ka šia khudu re ka šia dithutla lebala fao le dikubu a lebala mfete
5: go go yona nka eši
6: a nako e
5: nngweyasusutoyaefufafufa
6: o tla e swa rona le dipotrice
3: dipapadi ka Kgone Matšhipa thobela FM, mashata wa tsebo le boithabiso.
7: Ba swa ke bokamoso bya naga ya rena. Tjolang pele go bolela ka molomo o tee. Go thushana ka dibaka, ha mmogo le go eletjana ka tse dikotsi. Tshobele FM, mashata wa tsebo le boithabiso.
3: Mabaleng a dipapadi le Clifford Mehala.
8: Mokgwetsi ya rena ke Sensei Ruben Makhura. Ke di swamene tse kae tse e leng goreng di ile la ba maloko ano go tsone
9: tsa boditšhabatšhaba. Ja, tsa boditšhabatšhaba ke the 6th World Tournament, the 7th World Tournament, the 8th World Tournament, the 9th World Tournament, the 10th World Tournament. Ke the 11th World Tournament ke mo ke sa yang, but the 12th World Tournament ke gana mo ke bileng problem ya ke ya gore go ke ke mele problem ya.
8: Ke ka ba rengile la itshirulla le Dolph Lundgren.
9: Ya ke nnete ke traine le ena and le nna ka segolo matlho a ka ke mmone ka ona ka gore tournament a roba aitshupetse
8: dikoya
9: le a di roba ke ntsha ko mosekolo wa difilimi e re o fita kwa thabeng gape ke fumane e le gore ke junior yaka nna I was a second dan by then yena e be the first dan black belt
3: ke a dipapadi Nicky Ford, Mihala, Montreal FM.
7: Re bone maitapisho a lena baso. Re go bona Shendesh. Hit boss. Charisma. Hona di the host. Matalani Mogatla. Mamoleji Tsago. Lebogang Tibela. Le ba bangwe ba ba inwashi. Thobela FM. Mo shot what

0: pelo mo lo gona magare Sfontein Rutu ga le mo Ruben Stein lo gona fao a rotleleng botse batho betsu Paul Kruger North ga le mo Mayville o lebile gona kwa Vonner Bomo lo gona fa moelo a rena wa sepetepete o tsama ka gonanya mo lo gona mo mmileng wa le P4 R21 North ga o tsana ka mo N1 North gona mo Flying Saucer lo gona fa ba tle di a rotleleng botse re skebera fela pelo sepetepete sarna se tsama ka gonana nkela Kaperna le traffic la tsetsi sa shumeng ke thoma gona mo Struben le SK Mphatlele le nuti le ropa traffic la tsetsi ga di shume SK Mphatlele le Von Hagen ga di shume ke felletse mo Visagi le Sesulu ka mara ga mpa ya Tshwane go mmera le gopela mo kopana go le tsona di sa shume re traffic lights are di shumisha go sona le stop sign ga re kopana le balao di batsana are shumeng mmogo botse mo le itemogela go mathata e ka ba kae ka pa kae mo mebileng ya Tshwane ka ba phara le re lometsa be mo nomoro mogala ile go 0123587095 go ba 6 go ba mo social media mo X le go @TMPDSafety le go Tshwane Metropolis Department mo go le mo Facebook e re ke la boga ba gashi ka moka le ba theletse ba ntshirogele
1: ke ke tumela ka Bakers Fort le gona
2: ba re tsamela ka le ba se ba ka sa nfinance sona ke di mo se se ka moka sa ntshirogana le ba tshelwe ba re tsamela FM ke re tsobela mo mantsi bengwa le hona ka masipala gore na feta go motubatse ke tumeka Bakers Fort ke ofisi ya rena mila wa rena wa ka mara tropeling ena trekventer Bakers sona le botsa ba dira robato robata ga sa bere ke re simisa ka stop sign re ra yema ra shelana Milawarna wa G4150 ilingi milawarna wa Borosuku, Manuspeth with Samagabutu. Milawarna wa G1296 ilingi milawarna wa Makhime. Rsana Root Construction, Retemagala Mwelao Mwimchala Fatanaga. Kerehle Aro Telenga Shedi, Rukhono Fsharabulu Kegile, Luskabara Fella Napenu. Milawarna wa Ritelson Rukwa Pekas Foton Leba Choko, Manuspeth with Samagabutu. Arkhoko Melenge Rsamur Sekelenge, Kupala Rufanen Sebaka, Rukhono Fsharabulu Kegile. Milawarna wa Ritelson Rukwa Pekas Foton Leba Ladin Beki, Lim Milawarna wa Triple 5, Rukwa Pekas Foton Leba Oristad. Manuspeth with Samagabutu. Milawarna wa Triple 5, Rukwa Pekas Foton Leba Steel Port. Manuspeth with Samagabutu. Rukwa Fita Mustap Sanen Sarna Sa Steel Port Samatomo. Ilin Yonam Milawarna wa G737. Manapeling Yanamola. Rona le kotsi ya difatana ga tsharo ke re fa a roteleng ka sedi re temogela mo last pitpito tsa maka go nanya go tloga gona mo konerne ya G737 go fitla mo last smelter sa rena sa Lyon ke re fa a re ska ba rafela pelo roteleng ka sedi go re gone fitla re bolokele mageng a rena ka moka ga rena ke timela ka upper regional office ya rena mina wa rena wa G4250 mo last pitpito tsa maka botse mina wa rena wa G4190 Mola speed pitse tsa maga botse rena le moeno gore ba lukisha pipe mo tseleng mola gausile skolo sa rena sa Nkwana primary gore ge a rotleleng ka shedi gona mo a re fitlhang re bolokegile ke le boga apo le ke go thoma ka nna le wena re kopaneng ka Mswane
1: le nna ke tlo kopana le mathapo mo ga go sasa ke le boga
3: tsamo rao rao ni bileng o ntshirogele
4: FM Mushate, what's up on the way to be sure?

0: I'm looking forward to kopana le player che dingwe tsa utswa all over the country. But I'm looking forward for the camp and to show and to have a great preparation where England.
1: O ra gore monongwa ga nye metlhano go ba yele sometla go ne go ipona le kae mona ka bona ka mogelo go duka gore wa tseba gore tlhopa sa under 19 ba tsholeletse dinale tsena tse dintsinyana mo tlhopeng sa the Proteas.
0: Ke ne go bona ke raokela division 1 go di provincial tsa mo Mzanzi. Ke ne go bona ke raokela division 1 ke khumane contract. Then from there, ke level go for the SA emerging the Proteas, taking that next step forward.
1: What about kita go jia mo tuzogo kigo leburiše? Ngataba guduri ngabana chajile ngo kubana orloga strapasa the Proteas we meji Africa bora kaba para. Kina karo umfe mama mo we kigo mai gudlaga ra feja ko kwa gore o ya strapasa the under 19 sa Africa bora.
2: Tsamae.
1: Le ga mama dlala.
2: Rona.
1: Wana shuwa ya England. Le ke kwa byang ge aya England e bile a le mo tlhopense le gore nge se tshole le tshedi na le tshedi ntshiguru tshe le di bona mo tlhopense the Proteas papadi ya cricket.
2: Yo, ke thadile kudu ke la sanche ke tshepa. A ke se go re ka rapela. A pai.
1: Re a bua ka gae a le botsa gore gape ke bankgethile ke ya England re gore lokwa le setlhopha sa England re o fetsa matšatšinyana a mantšhinyana re le ka kua le ke kwele bjang bjalo ka motswadi
2: le go dijalo a sa tshwe tshepa a sa tshwe tshepa gore a ba kwa ka ngwana da a ka tshuti tshepa ka baka la gore ke ditshitswa ka ke a di bona ka re ke tsamaya le ena all over gona ka mo gona ga Cape Province kae kapa kae ba bojaka bosole bosegare a khutsi wana bosole bosegare wa sepela wa raloka dikolo di a bitša ka baka o radela lokele gore ke a leboga.
1: Nete gona mamatlala e reng ke tsena go e kelela boge re lakaletse ka mo matlatsela matlhogonolo a ya go emela province ya Limpopo re a tseba gore Gauteng era tao ke petha di gara ka ba re ba Limpopo ba re ba go ba rena le ba botse ka mo Gauteng gore motho o eng na mela eno wana so wa bona ne
2: okay
1: re lebogile ba matlala ke
2: a wa
1: le ga ke a le le ke la go na le tsana ya rena le mmotse gore mola ka le tsa mathlatse le matlhogono
2: okay
1: re le bogile ma mathlala ba tshetsa thobela FM le bokoela ke e hawa mo le go tla petition go ile mo sho ga pega po wa province ya Limpopo ho o ya England o mo mo sho wa province ya Limpopo o ka gaute o ka re le ga yo di a hapo ka mo province ya Limpopo la ke ba tswalelela. Ya yo ba rolo ke ba rena le o ba tsiya ka moka bona bo khothatso mo ntjare go rupela ka moka rena ya Gauteng ba boya gae ba tla ba emela province tabe ya gore ke tla re Gauteng ke mora ratile re ke home of stars a ga re stars jare na mon a ona matlala ka Gauteng matlala ke ya bo rena ka ke pela ke bolela ka bo ka ba santse ba bo godiso mo ke ya bo bona le re Gauteng ke home of stars.
3: Awa ge o re
1: Home of Champions
3: ge o re Home of Stars botsia ke gopola ka re Polokwane City of Polokwane
1: ya
3: pare ke City of Stars
1: ya le nalajana ja la tshine me genuine ka gwa gaute ba e gantsha ka bona shuwe ka wa mona o shuwele na wa tsama
3: a ha bo se pe
1: ene go a borena a ona matlala go ona matlala go gwa gaute la ya rena a bo ya gae Aya ma kwa a tsara fela ga Limpopo. Re le boga metse go se pedi tsene fela re lebile irinyela ya seswa go bo shata go tsebo le bethabisho. Go me ga bialo ke nya ka go kitima ke go tsena fela Mohammed Letwaba. Le tla mo go pala ga botse Mohammed Letwaba. E ko go mongwe wa bana ba re boletseng le rena ka tsholo tsena pelo le pledi tsena rena le yana kudika gore o ke monno mongwe le gore nge o ba filo mae karabelo a go nete fatsa gore patlo le sala pitha makaba le ba maemong a makaona ka ona go tloga ka ngwa ga kitipedi le mejo e senyane. re na ka gone o tsiana go re mo lebegise le mo shoma ga go mo botswa o dirile go ka le patlolo ka gore ga be le patlolo le ke le lengwe le mapatlolo a makaone ka one mo Africa e senye Africa borwa mo Africa mo continent ya Africa ke le patlolo le ka one wa ke go pala bile ke le bo molano le maisi ba gile ba bala ka ona ka thoba ntshi ba le thopa tse dintshi o checka mo tlhatlhi wa thopa sa rugby ra se iras masana o gile ba bala ka le patlolo la pitama ka thoba ntshi ba bole tseng ka le patlolo le sa la pitama ka belo ke nako ba tsena fa le Mohammed le ba go bona tato daba arlo chen thobel
4: aya tsebo
1: le kae na
4: ke go le kae
1: a wa rona
4: eh
1: wa tsama na go re be re bolela tsana la mafelelo o bo o sa re botsa gore ke kgalanyana o thomile ka tabe ya go shuma mo mapatlelong kudu ka gore o shumile gana go le patlono la khale la Orlando ka kwa province ya Gauteng a re thoma go tlogana mo go rena o fitlile bjang o ba o shuma mo le patlong la Kakua Orlando le go fitlile le tlo ba le patlo le le fetugile go la bala swara tshe dingwe tsa di papari tsa boitshirullo tsa mo go poa swiana sala fase
4: ke re le tshimo khala le wa thelege ka thobela fane ke tlhomile ka kwa ka ke tlhalositse gore ke bereka le ba bašweng e re thoma ka kwa ebe e le mabapi le gore bago ba nyaka go bona gore na di-stadium ke di banka mo di ka kgona go hosta ka Orlando Stadium e le yona sampolo ya ba SAFA ba tlo bontsha ba FIFA ya ba gore then bašweu ba be ke šoma le bona company be ke šoma le yona ya rwala maikarabelo ra thoma o thobela ka ko Orlando ra ntšha jaebola bo ba rena bo ba Africa bo kukui grass ra jala yona rye grass and then ba kry-a le gore ditsala tsa yona mmereko ola o lebeletse ka matlhoko monyane marei ke mmereko o mogolo ra thoma go nyaka mabu disanta dilo tse ka moka go mixiwa ba re file scope sa mmereko re file ke ba FIFA then ra thobela o fitlhelela ebile re kry-a grant ya rena Orlando ga botse ka standard se se botse ba rile ba etla ba kry-a le bao ka nnete bagalabe ba kgonne go tsweleletsa mmereko o botse ke re bale ba thoma gore phatlalatsa re subelela Orlando e tla e ba practice field ya World Cup ka ge besetse ba e approvile re kgonne go lokisa di-1-2-3 tse re di shotile mowe ba re bontšha gore mmereko ka moka le o dirile mara lokisa mmo le mo le mo ba waranapa ra thoma go itukisa e le ka nnete e le gore nako e ka moka be re maintaina di-sports field tsa tshwane le bo Soccer City le Vetse and then le ka ko bo Rand Stadium were ba re kentse re bereka ka di-sports field mara ge e tswelelela ya ba gore nabile ra phatlalala ke re nna jale ke tlile thoga ke tla ka Polokwane ke thabela go tlo femela province-ng ya reso gore mo tsedi botse dibotse di di agageng nka se tloge ka ya Mpumalanga ba ka KZN ke tshwanetse ke tle gae ke tlo dia dilo tse di botse mo gae ke re jale re tlo thoma go dia ba re ba tlosa ke gopela go tla berekela ka mo Limpopo ka pitshamoka ba stadium since there ya ba gore re bile le mmereko o montšhi kudu-kudu stadium se ge se feleletswa bodiwa di-grandstand ke dilo tse ka mokatse ke re rena re thoma ka o thoma mmereko wa rena wa Soccer Field re tshwerela re sefa mau re sefa disanta re mixa dilwana-lwana tse di tlang ge nka go botsa re mixitse ntlo nngwe ba re ke coco ya go tswa Ghana re mixa as compost re mixa le rivasent and then re sene mixa le rivasent re tla ra tshela kuni ka sentse mo godimo mmereko wa rona o bile boima re be re bereka bosigo le motshegare ka ge ba FIFA le ba SAFA ba garameka gore mmereko o tshwanetse o fele ne tshwanetse be 100% iska wa re feditse molemo mmerekola wa Soccer Field pitcha rena be re sena maitemogelo mara maitemogelo ra humane ka re ba re tsea ba re diša di-short cross ka ko Rustenburg ka ko Marileng re yaka kwa re boya ba re fa jale nna ka gore be ntse re ithuta re bereka sekgale be ke dia di-notes ge ntse ba re ruta le ntse ke sa refera bachosi mereko wa ka ge ke bona ka re ke a kanega le ba lelang ga ka ntsha ke a refera ke tla ka mogae ka dula fase ka lebelela le batlhanka ba bosomang le bona ba bontšhana gore no mo ape seka re a kanega tse ntse re direjale so mereko ore o dirile mo e le goreng nna ntwa go nthusa ke ge o diwa inspection ya World Cup bagala bale batla ba flyer ge ba fitlhang batla la buse batla ka mo stadium nto e nthusitseng be ke sa eje gore ka mogoo monne mongwe wa mosweu wa o tswaka ko la UK a re mo go rena a re ke nyaka le lemosa ntho nngwe e botlhokwa-tlhokwa le ne o bona le bereka mara le bone re le botlhokwa moa gola o bona o wa stadium ra re a re moa o re ka di-inspection ka 5 minutes re ka tlhakantšha inspection ya di-change room tse di dilo tse ka moka tsele disutu re ka tlhakantšha ka 5 minutes mara ge re tshoga re tla ka mo lebaleng le tsebo gore ro spenda 120 minutes le tšheka lebala so monna ga e tla ka mo a tlo bereka ka mo tshwantse a gore makotsi ka mo kwešiša and ba re bontšha le rona re inspecta lebala jang re le thoma kae re le feleletša kae re na be re ne gore ge o inspecta lebala re no tsamaya ka moodimo ra checka grass gore ba elevel o ba iwang kanti mekes jae ge bo thoma ba ga tshosi bo thoma wa khunama ka matlolo mo fatshe wa bo fetla o tshwanetse o bone ka media ya bona gore jae bo a bona bolwetse o tshwanetse o bone ka media ya bona gore jae bo bo nyaka eng o tshwanetse o bone ka media ya bona gore na bo nyaka fetheletsa mokhutsa mang o tshwanetse o bone ka kore disystemo ke lale go fitlha ko fatshe tshwanetse o bone gorena e dishotla eng bolwetse ka ba bo gona ke ba mokhutsa mang and then re tlo bo bereka ka setlhare sefe
1: ntate ledoba ke nyaka le ntshwarelaganyane ke rekise ke nyaka re kudu re lebelela lepatlo le la phitlhama ka ba pele ga dipapadi tsa 2010 kore ka gore ditlhopha tse dintšhi di re loketse ka mola bo Greece bo Argentina bo Paraguay bo New Zealand gorena o ke kole bjang go bona ditlhopha tsa mokhutula dina le tsana tšetse kaona kaone mo lefase direlo ka re lepatlo le lokisitseng ko wena ntshware lebele ke a boa mo
4: goe
1: re ke babenkele batlheletse ke a boe
5: Trenton Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tša 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton funeral plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
6: Makado Shile e kadile ka lebua maotong a dithaba
7: e hwetše go 88.3 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: maAforika Borwa histori e a ipoeletša se se diragala fa o diragale yo o ka se tsogeng o e lebetše Aforika Borwa e phenkgišana le Mexico ka la 11 June e bala maitemogelo kgantšhe e ba tlhatse ge papadi ya mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga wa 2020 tshela o thagoga bola pulo semmušo ya papadi ya mogopo wa lefase wa FIFA 2 mo go SABC 3 bošego ka iri ya senyane gape le mo go SABC Plus gomme o ipsine gape ka gašo 2 ya dipapadi tše diradiong tša station tša SABC se ga se papadi fela ke tabagolo ke bontswerere ke nako ya rena re kao fela ke SABC fela mogaši wa semmušo wa mogopo wa lefase wa FIFA wa ngwaga wa 2020 tshela ee re tswela pele bagaga šo ke na le ntate ledoba ntate ledoba nako ela šiwe ya kitima ka lebelo ke nyaka gore ko maikutlo a ga gorena o kwele bjang go bona bo Lionel Messi o setlhopha sa Argentina bo Di Maria ka kwa lepatlelong ge batlile gana mo lepatlelo le lesola phithama ka ba baraloka o tseba ga botse gore lebala le awa ko mongwe wa batho fa e le gore beke e le tlhokometse
4: ee ba thusi ke ipsenne kudu kore game ya mathomo ke rata go botsa sephiri saka kitene ka go bathroom ka rapela modimo ka molebo.
1: Yeah.
4: Ore ke o mongwe wa o balwa le ba ba serve World Cup ka mo South Africa mo province ya Rishi ya Limpopo.
1: Ah.
4: Ke tsine go di gore ka le ba modimo ene even today le mo mthare monna le tsho ke sa itumela. Ka gore ke o mongwe ke tsentse ke letso. Umusungo mo golo golo golo wa naga ka le ba modimo ka ba ka itebogela lenna ka re tropo ye ya Polokwane mo mthena le sefatlhego
1: ya
4: tropo ye ya Limpopo ye mo mthena le sefatlhego tiri tsivitam the new Peter Mokaba stadium is the face of the province bachu I do well morale like me too much ke bolela ka Peter Mokaba because le baeng ba batlang ka mo province ba tla re ba bona ba gopela go bona stadium ba tla ka mo le ba le ba gopela go bona stadium se le ga re bereka ba ba tsentsha ba tla go bona rena re dira eng so pe ke mela go di gulu go la re di ke sa le go mo di mo le ke sa tshela gore ke sa ntse ke sa le gona ka kwa mara mo sumo ke nna ga go phadime o fitlhela se ka ba ra tswile re tswile ke ke ba re file nyona ba jose re nna ga e tshwara go fitlhelela le re nna re go kelle ba bangwe re ba bontshe gore mme re ko ba galabe stadium se gore project tsa rona e phele e be le vibe ke ka baka la stadium se
1: ke tloga ke le kwele
4: ditlapa tse dikgolo ge di theoga di tla ka mo a ke panic ba ra tshose re no kry-a ditebogo maloba ka game ya bafana le Lesotho mogala bola o ko dirisi bole jare wa ka palang go kora ka ra ground ke gore ra hatse bolo o ka palang go kora ka ra le bala le gore re a tse di gore ka support
1: a ke mo so lo bona la nnete
4: le nna ka gra ke mo support
1: ya ke mo so lo bona la nnete
4: ba tla bana ba baholo ba lebella le bala lela na re phela re le police nne ke botsa bana ke re go police le ba ene ke fatla gore ba shumi ba di tsoma le bona ba kushisha ke re dira
1: a bona ne tao fitna tele dwaba na go ila shiwe ya e sa rudumelela re le buile re le buile thuto wo le skela feta le yona la le jona ba di muli di shiela ba bangwe le ntse ba batlang ka mara gore le buile mo shumala no mo botsolo dira nga le patlo le sala pita mokaba
4: Morena
1: mushato mo go ba tshetsa thobela fa mo re fitle mafelo nga lenano la rena la mabaleng a dipapadi nalele nale na thinae se re tlo buisa re kopana gape go sasa re lebogile jolampele go tsheletsa manana o ka mo ka mushato kwa tsebole boithabisho go thoma ka mahlakung jiwe tshwantse jo tselo tsiya rena ya mahlakung nna ke tle fotlefe tswa ga mehala ke be ke sepela fa le na thinae na thiwa go biana na mile re kitimela ka

0: Kolobe Madiratjo, penga ke thome pele ka go leboga Mashele Mdluli ka ditaba re tla moletsela ka tša iri ya senyane Clifford Megala le Nathi Kobiana. Nathi, nice, ke a le leboga ka lenaneo la mabaleng a dipapadi. Tsebišo e leng gore ke itshwere ke e leng gore e tswalela go sasa magagešo ke kwalakwatso ya sekgoba sa mošomo wa borutiši go tswa ka mo sekolong sa primary sa Moria ke post number 3 gomme mo go nyakega morutiši goba morutišigadi o e leng gore a ka kgona go ruta Maths English Technology le Life Skills goba Life Orient gomme morutiši wa kgone go ruta grade 4 go fitlha 7 dinyakwa bonyenyane ba rebale a re ke V13 romela dikopi tseo di netefaditsego tša ditefikedi tša dithuto tša gago ka moka o romele gape boitsebišophelo o tlatse foromela ya LPDE1 ke moka o romele copy ya setefikeiti sa sas e netefatswe le copi ya karatela boitsebišo go pukana ya boitsebišo ka moka tšeo di netefaditsego di seke tša feta lebaka la dikgwedi tše tharo di netefaditswe gomme fa ba re go dithuto tse ke di badilego Maths English Technology Life Skills goba Life Orientation ba re o kgone gape le ICT goba Coding and Robotics ba re go di kgona kwa ba le sebaka se se botse sa go humana mošomo o go phala bagopedi ba bangwe letšatši la tswalelo ya kamogela dikgopelo tša mošomo ke go sasa lena ka lala lesome ka iri ya senyane gomme ditlhokolodi ke go swarwa gona go sasa go thoma ka iri ya lesome gomme diteko tša swarwa ka laboraro lala lesome šupa go thoma ka iri ya senyane di-email ga di amogelegwe gomme ba re le sekela dira dikopi tša dikopi go ra gore dira dikopi tša di-original ke fela ba e leng gore batlhokotsi ba e leng gore ba tla leletswa gore e tlang ditekong gona ka mo sekolong sa primary sa Moria pego e tla ka KM Molaba ke mongwaledi wa lekgotla taolo la sekolo a na le modulasetsi wa lekgotla taolo la sekolo SB Mkide le tlhogo ya sekolo ke M Madidimalo go botšiša ka mošomo wo leletša lefela tee tlhano pedi tshela tshela lefela lefela tee pedi goba lefela šupa senyane lefela Signani Shupa Shupa Shupa 015 266 0012 or 0797909777. Gomme magagešo na ge ke tswa fa go latela gadietsetlhana ga latela ka sona sebopego se o re tshwatsile lenaneo la batho le ditokelo ka le tlo ba lebolela ka English dumela
1: se se lebole ba thileje dumelang le tlholega botse
0: re phele botse re bona moriri re agne hare o dia so
1: ga pe ke na go ile ya matswalo a thobele FM o nya ka godi ka mokare du bolaba thi
0: re kete ka le bona le rena re ipotsifa ja
1: ke re ba papatla
0: o ba tle di tikela le tlobele le la kaeng
1: re le bo ga re le bo ga ke nne tiro tshelo pele go kete ka mengwa ga ye masome tshela tshela ya thobele FM go ba tu le di tikela magare sho ke nne le go le ile gore le tlisha go wena ke ba IEC commission ya weekend ya dikgetho ka monageng ya Africa borwa le khone magare sho ba re tlotlheletsa ka taba tsa gore re ngwa di se re kgone go kgetha bjole ka badudi ba Aforika Borwa dulang kgausi le ko gore na e ka ba e le gore ga botse magato a maleba a o ile gore le tlhoka go a latela ke efe gore ka moka re dikgethong ka godi e le a diba tsela
0: a re itukišeng magagešo sebjana sa fase le sona sesiwa re itukišetseng sona re be ba ba botse la bone a di a thago ga re tlabe re di letele
1: ke bafana ba fa
0: o tshwara bolo o lebeletse thelebišene o bona o ka re o ka ithiba o le goalkeeper ke nako akere ke tsona magagešo ge modimo a ratsi la re tlhakaneng le lelatsela go letšatši thata

kae kapa kae mo ka ba go le gona ke retameng thobela re ya lo tshiratse ba gore ka South Africa ba re madume ga fele ke tshwere kwala kwatjo ya tshoba sa moshimo wa borutishi ke le motlamagadi mabuang mo lebogaletsa lady madira ngwe

0: bialo ka mehleng ga gešo nnete ke gore le sa letjola pele go thiba theba le nna kana le la se shupa nako ka mehleng le tabegele le gare le re tsolela metsotso metsotsana di iri matjatji le dibeke ya ba ile gore ka nnete nna ke wena mothelete mo gae re khwetsa gape nako ye botse ya gore re kopane gona ka fa mafateng a materele a di ele moya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya legotla gašo la Aforika Borwa le bošegong bja lekgono ga di etsa tlhana kate go morwane wa lotšha wa le amogelago la thuto lenanego la rena la batho le ditokelo ke a lebogatlhe lebtsa ladi moleboge madira o re file ditsebišo tša setšhaba le dipego tša bana ba ga borena bao ba fetilego lefaseng la kakeno ka mehla rena re ka se lape gore a moya ya bona e tswele pele go robela ka khutso ke na fa le Isaac Mashila gomme ka moka fa re amogela sese letisethole legatong la AEC mo ile gore bošegompio re ile go kwa ka botlhokwa bja go ingwadišetša go kgetha gore ka moka magagešo re kgone go kgetha ka kgodi ya diba tsela dikgethong tša mebasepala goba tša pušo selegae seseleti dumelantlhe ke a le tamiša ke a le amogela go thobela FM ke kgolofela gore le tloga le ipsenne ka letšatši la lena thobelatlhe
1: tshobela ga di setlana tshobela ba theleke ka nnete re be re le mushumong go le ga re re tlhogetsana le gona go lukisetsa letsatsi legolo la go dira disetsa go tsena
0: re le boga le rena wa tsiba re gare re gateletse ke mpsikela fela go tlaloka ire ke le feng se ba ka fa re bolele tabo ya gore ka mehla wa tsiba ge di kgeto di fitla le a go eletsa se selete gore tlang lengwa dishe itlang lengwa dishe le tle gone o kgeta ke le motho a ipusha gore nang ka go le botlhokwa gore bele ka ma Afrika borwa re be karolo ya di kgeto tse re engwa dishe mogolo wa ka
1: e ke le boga ga ba theletse go botlhokwa kudu gore motho mo o leng mo yo e leng modidi wa Aforika Borwa ga a ne le mengwae lesometshelela a dirile dikgopelo tsa go kgwetsa bukana ya boitsebiso a ingwadisetse dikgetho batheletsi ba tla lemoga gore mo Aforika Borwa go thoma ka ngwao wa 1994 re ile ra ba le mmuso wa democracy o e leng gore o ile wa tlisa diphetogo tse dintsi jale go botlhokwa gore motho mang kapa mang wo a leng ka mo Aforika Borwa a ingwadise ka baka la gore molao o mo fa monyetla wa gore a ingwadise gape bateletsi ba tla lemoga gore ke maAforika Borwa fela a dumeletseng gore a ka ingwadisa ge o ingwadisitse ka nako ya maleba gomme wa ingwadisa go ya le ka molao wa dikgetho gore ore o tshwanetse o tseye kgatho efe o tlo kgona gore o tseye karolo dikgethong o tshwana le ngwaga ona o wa dikgetho wa 2026 ke mo e leng gore re na le dikgetho tsa selegae tse e leng gore ge o se wa ingwadisa o ka se kgone gore o ka tseya karolo gape batheletsi ba tla lemoga gore ge o ka palelwa ke gore o ingwadise nako e sa le gona o tlo palelwa go kgetha mokhanselara wo wena o bonang gore a ka tla a o emela mo mmusong wa democracy
0: re a leboga seledi gomme ge le bolela ka tsela ye ke dumela gore bjele ka maAforika Borwa re tla ema ka maoto ka nnete wa tseba ra engwadiša ka ge e le gore lešetši le re file le ka matšatši gore na e ka ba e le gore gabotse re ile go šoma bjang ka mo gare ga tshepidišoe ka moka ga yona bjele ke nyaka re lebelele gore kua morago kua ke nnete go thwe batho ba ba sena tokelo ya gore ba ka kgetha ba batingwa sebaka sa gore le bona e ka ba karolo ya dikgetho bjele ke mo dilo difeto ile re ka mogare ga mošwa tokologo ka moka re na le tokelo ya gore re iponagatse re tseye karolo ka mogare ga dikgetho tse e le gore di a diragala nako le nako ka mogare ga naga ya Aforika Borwa le ka tlhotlheletsa bjang badudi ba Aforika Borwa baswa kudu bao e le gore ba di bonang ke dikgetho tse ga di na mogola o di tshwana le ge badutše
1: o tshwana le ka ge ke bontshitse ga di e tshetlana pele ga ngwaga ke te makolo senyane matsume senyane nne batho basho basadi le merafi e mongwe e be e sa dumelwe mo go tseya karolo dikgethong bjale baswa le badudi ba Aforika Borwa ge ba ingwadisa gore ba tle ba dule komana madulo a bapile ba kgone go kgetha mo dikgethong tsa ngwaga ona o ke go tlhompha batho ba e leng gore pele ga ngwaga wa kete makgolo senyane matsome senyane nne ba ba palelwa koba ba bona democracy rena re leng ka gare ga gore re ba bitsa gore ke batho ba ile gore ba phela ka gara ga tsokolo re tsiwa monyetla wa gore ka tsa karolo ke motheo ha re gapeletse ga gone motho a re tshwaretseng sethunya gore re ka palela ko ya go tsea karolo dikgethong ge re tsea karolo dikgethong ka boingwadisa re ba re tlhompha batho bale e leng gore ba bangwe ba bona ba tlhokofetse ba le mo seemong se e leng gore ba ye bona ba kopela fela gore ba tsee karolo dikgethong ande ga gone jale ke molaotheo fela o dumelelang and ga di e tshetlhana go tsea karolo ka boingwadisa go bonolo gale re be re šomiša ditšhomišwa tse e leng gore be di nyaka gore modudi a etele kgoro ya rena kera commišene ya dikgetho gore a dire dikgopelo tsa boingwadisa mo matsatsing a legolo ka mogare ga puso ya democracy re na le mokgwa wa go nolofatsa gore badudi ba kgone go ingwadisa re le commišene ya dikgetho re na le mekgwa ya mebedi ya gore motho a ka kgona go ingwadisa o ka ingwadisa ka mokgwa o moswa-moswa o e leng gore ebile re leboga bašwa ba aforika borwa ka lebaka la gore ba tloa ba o šomiša go tletse seatla mokgwa wa gore o ka ingwadisa kae kapa kae mo o leng gona o ka šomiša sešomiša sa sellathekeng goba ge o ne le dišomiša tša technology o ka kgona go etela letlakala la rena la kgoro ya dikgetho ka dikgatho tse nne fela o ka kgona go ingwadisa mo o leng gape-gape o ka ingwadisa ge o le kgausi le kgoro ya rena goba dikantoro tsa rena tsa dikgetho masepala o mongwe le mongwe mo Aforika Borwa o ne le kantoro ya dikgetho gape-gape o ka ingwadisa go bona mo matsatsing a le gono badudi ke a tshapa ba lemoga ebile ba bona bathumi ba commišene ya dikgetho ba e leng gore ba etela magae ba thuša batho gore ba ingwadise ba ba ruta ka dikgetho le bona ge o ba bona ba ba ba tshwere ditšhomišwa tsa go thuša setšhaba gore ba ka ingwadisa gape-gape re ba re etetse ke bontšhitse mo matsatsing a fetileng gore re be re etela metsana ye e leng gore e ameile ka go fetola ga melwane ge bašomi ba commišene ya dikgetho ba tlile le gona wa kgona go ingwadisa gape-gape o ka kgona go ingwadisa ge re butse mafelo ka moka a go kgetha go tshwana le ge re tlo ba re butse mafelo a rena a go kgetha mo Aforika Borwa ka letsatsi la 20 le 20 tee kgweding yona e ya ngwadiša
0: re a leboga se se letse ke go rometse molaetša šiwi mo sellathekeng ke go lebelele motlhomo o tla re ge o boa ya ba e le gore kwagala bokaone kaone o sa lebelela ka tsela ye o itukiša e re ke tee molaetša gona fa go thwe Aforika Borwa palelontharo e gare mo SABC 3 le gaela semmušo la kgašo ya papadi ya lefase ya kgolo ya maoto ya 2020 ya FIFA fao papadi thoma go ka la 11 June go fitlha ka la 19 July ka nnete ke dipapadi tše 34 mo go SABC 3 SABC Plus live streaming fao le diyalemoya tša SABC di tlo go gašetša setšhaba papadi ye thwi nageng ka bophara SABC o gaša dipapadi tše go thoma ka pulo semmušo mo e le gore Aforika Borwa e tlabe e lebane thwi le Mexico se ga sepapadi fela ke botswerere lefaseng la kgolo ya maoto re ka o fela o seke wa tlaelwa ke sebaka se ke SABC fela mogatše semmušo wa dipapadi tša mogopo wa lefase tša FIFA ngwaga wa 2020 ge e tswela pele gona fa o ere ke topego ya pele ke bona gore na e tlaba e le gore ge e ntimelela ka tsela e reng e re all of us all in kaofela o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena gore na goba SABC fela ke mogaši wa semmušo wa mopo wa lefase wa FIFA 2026.

0: Garage.
1: Hey, ke buku ya sepedi tang le tompa. Le tompa.
0: Lenyaga, re keteka mengwaga e masometshela tshela. Hashtag Thobela FM 66.
2: Aga re tswela pele magagešo gomme ra bia le metsotso ye la ke ye lesometshela go ikela gona kwa irinyela ya senyane re lebeletse botlhokwa fa bia go tsena ka mogare ga dikgetho ba karolo gomme go thwe pele o ka nama o kgona go ba karolo ya dikgetho tse o swanetse go nama o ingwadisa ba boletse gore ge o duba le mengwaga e lesometshela re a tseba gore bele gona o mo maemong a makaone kaone gore o ka ikhweletsa bukana ya boitsebišo le wena ke moka ya ba e le gore ge batho ba ingwadisa wa ke moka gona fa le mengweng e le someswai re tlo bantse re na le wena re kgetha go ya pele a re lebelele taba ye ya go ingwadisa selete gore na e ka ba e le gore ga botse re ingwadisa ga kae lena ka gore metlha le re e tlang le ingwadise
3: kgadi e tshwatlhana motho a ka ingwadisa ka go etela kantoro ya khomišene ya dikgetho ke sa bontshitse gore mo Aforika Borwa Masepala o mongwe le o mongwe o ne le kantoro ya khomišene ya dikgetho. Gape-gape o ka ingwadisa o šomiša sellathekeng sa gago goba se šomiša se sengwe le se sengwe sa thekenoloji se e leng gore o kgona go fitlhelela dikgokagano tsa leago mo e leng gore o kgona go fitlhelela inthanete wa kgona go tsena website ya rena. O ka ya kgato ya pele motho o mongwe nka bontsha batheletse gore ge o ingwadisa online goba o ingwadisa ka bo wena o šomiša kgokaganyo tsa leago kgato ya pele o kgwetsa o tshwanetse go ba o tshwere bukana ya go ya boitsebišo goba yela ye tala goba lengwalo le le dumeletseng la nakwana la go ingwadisa la bukana ya boingwadiso gomme wa ya google wa register to vote .elections.org e tlo tsweletsa kgato ye e latelang mo e leng gore kgato ya gona o kgotla fela mo e ngwetseng gore ingwadisetse go vouta register to vote gomme wa tsenya dintlha tsa gago ka botlalo ka ba mabitso le yona nomoro ya gago ya boitsebiso gomme e tlo go romela nomoro ya nakwana ye e leng gore ke tseba ke wena fela ye e leng gore ke yona itshireletsang dintlha ka moka tsa gago tse o tlabeng o fana ka tsona mo inthaneteng gomme ge o fetsa e tlo tsweletsa taba ya mepe mo e leng gore o tshwanetse go fana ka aterese ya mo o beng gona goba mo o dulang gona o le ka gae e tlo nyaka fela gore wena o e botse gore o mo o dulang ge o fetsa e tlo ba e re fa nomoro gape yona ela ya nakwana ya go netefatsa gore o ingwadisitse gomme ka gare ka metsotso goba di-aora tse e leng gore ke tse 24 o tla kgwetsa molaetsa wa o netefatsa gore o ingwadisitse go fedile ke gona go ingwadisa online gape-gape o ka ingwadisa ka go etela kantoro ya rena ya dikgetho goba ge o bona batlhankedi ba khomišene ya dikgetho ba etsetse setšhaba gape-gape o ka ingwadisa ge re butse mafelo a rena a o ingwadisetsa go tshwana le ka letsatsi la 20 le 20 tee
2: ge le bolela ka tsela ye ebile gape le nna ke ile gona fa lego letlakala la rena la Facebook la Thobela FM yaka mo ile gore ke be ke botse bona badudu ba Aforika Borwa gore na le bona gabotse go baduduma ge o ka dirwang mo nageng ya rena gore bofelong bja rena ke moka rena e le gore ka nnete re ingwadisa ka bontsi goba re kgone go kgetha ka bontsi le duma ge IEC e ka dirang gore dikgetho tsa lenyaga di sepele ka thelelo gomme le lena le kgotsofale ebile ka batheledi ke bona ba o ile gore ba tšetša tšatši ka tšatši ke dumela gore maikutlo a bona e tla ba gape a le thuša se selete gore na le ka beakanya bjang ditaba tša lena ka fao gore batheletse le bona ba kgone go kgotsofala e re ke namaile gore ke tšea mabenkele ka morago mabenkele ke kgone go nama ke topa ba babedi ba bararo re ko gore na e ka ba e le gore ga botse ba reng le ba dipotšhe le bona ba loke ka 086 000 2452 086 000 2452 aga e re ke bone motheletse wa rena wa mathomo fa a se selete ke thetla chauke o re thobela na ke re gere ka engwa disha go ba motlhomong ke engwa dishe ke le ka moga mashashane ka ya kua sona ba rona na ba ka ntumela gore ke nameile gore ke ya ghetana mothele tse o botsa pushe botlhokwa o engwa dishe ka moga mashashane wa ba le mabaka a o ile gore ka letsatsi la digetho a molatlhela kua sona ba rona gona fa go thulo shema bia o pri ditshele o ngwadile a re thobela ge ba ka re ge o seng ke wa vota ga o dumelelwe o ka khwetsa moshomo ka monareng a ye yona e ga si yona ruri ka nnete wena o pri a re ebele ka thoko re bone Evelyn le bepe a re thobela ga dietsa tlhana ba etapele ba hore ba ghetang a batlogele gore tshepisha dilo tsa molomo ya ba ile gore ka nnete ga ba ditlishi ke bona ba dirang gore re befelwe re sa ba le ghetho ya go kana ma ile gore re engwa ditse go ghetha go ba retwela pele go na ma re ghetha bra Paul mabusha o ngwadile fa lenka moshishi a re thobela ka moshate sesileti le seskate gore re kgone go ghetha ka bontsi ke ge ba ka tlogela gore tshepisha ditaba tsa maaka taba tsona tse ko tsana tsa go dira gore bofelong re latlhegelwe ke tshepo re name gape re nga le go ingwadisa go kgetha go ba gona go kgetha a re tseba bankele ka morago ke le festival ka sesileti
4: Clinton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tsa masaga ditsejwe di-funeral dignity plans tsa rena di thušitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: aga re a leboga magagešo ebile gape re tsea le bathiletse ba rena ba mogala re tlaleletsa ba le ba Facebook gore se selete ka morago a kgone go le araba le tlholega botse re a le amogela tlhe
5: a moshate
2: thobela thobela kgaitse di yaka re gona le kae
5: a re gona ga di etsešane ga tlhoka matepe ka meka
2: a re
5: ke be ke rata go e bea ka tsela e lebolela le Joseph Manana mo Thembisa ke
2: a re Joseph
5: ke bona e le gore ke na le putisho mara pele nka bea putisho ke gore ke bona taba ya go ngwadisa ba e dirile taba engwe ya boima e thata ka mokgwa ba bolelang ka gona gore motho o swantse gore a tsene dikgokaganong tsa leago gore a kgone go ngwadisa batho ba bangwe a ba tsebe gore o diragalang ka dikgokaganyo tsa leago and ba bangwe a bana dilo mo ba ka kgona go shimisha go tsena ka mo dikgokaganong tsa leago di phone tse e le gore di na le di ka ba kgontsha
2: yo ke dumela gore e ka sebe bothata Joseph ka gore ge o sa kgone tseo ke dumela gore ge ba botse ditisi tsa bona gore o ngwadise o tla iponaga tsa gona
5: ee ke ra gore le ye nngwe ga di e tshatlhana ya gore mothongwe o humana ntho e kaone ke e ba ka dira gore batho ba be gaufi le bona ba ipatametse bathong gore batho ba kgone go ngwadisa because ka lebaka la gore ge ke lebeletse ke bona gore e ba boima mo bathong batho ga ba kgone go ba le maatla a gore ba ka kgona go ingwadisa ka gobane ba bangwe ba lebeletse di-distance ba bangwe ba lebeletse gore re ngwadisa ko gowe ko kae-kae
2: ke a lekwa lekwa ge tsedi ya kwa gala taba ya go nama e le gore ge ba tsere kgato e botse ka tsela e ba e tla mo thobela FM ba re tlhotlheletsa e be e le gore gape ba e dira le ka molantle ka molam batho ba kgone go nama e le gore ba bona ka segausi se selete nke re tse mothiletse e le wa go tloa kua ga mashashane a ya seno ba rwana re tseele tabashe ya go nyamiša ya go tshwenya gore re ka se name e le gore tswela pele go kgetha ka gore ga re kgethe batho ba maleba batho re ba kgetha ba re tshepiša maaka seo se re nyamiša nke lename e le gore motlhomongwe le re tlhotlheletsa bele ka IEC ka gore mošomo wa gore re kgethe ga botse o lebeletswe ke lena
6: keke lemoagadi gekeketola thato tšhaoke mola dikgetho tsa ngwago ke dikgetho tsa go kgetha makhanselara ke dikgetho tsa selegae mo e leng gore motho mang kapa mang o a gapeletsega gore a ingwadise mo a dulago ge go direga e le gore o fetetse madulo o tshwanetse o etele commission ya dikgetho goba o šomise sellathekeng sa gago goba
3: laptop ya gago o le kole seemo sa gago ga o kgone ge go le ga mašašane o ingwadise ga mašašane o be o boutele ga mašašane ke dikgetho fela tsa moporesidente le mopremier mo e leng gore motho a ka kgona gore ga a le ka gare ga province a boute mo gongwe le mo gongwe mo ale
2: ba go ngala le reng ka bona ka gore ge o ka gopola ga botsuku wa morago kua go na le mokgatlho o e le gore di be di ba sepelela ga botse ka lebaka la gore setšhaba se lela ka ditirelo ra bona bofelong bile gape re tsena ka mogare ga mmušo wa motlhakanelo bja le batho ge ba ngala ruri ka nnete le reng go bona
3: keletso ye nna nka fanang ka yona ke gore batheletsi ba tla gopola gore dikgetho tsa selegae ke mo e leng gore re kgetha dikemedi ke leng gore di ya gore emela ka mmusong ge re ba kgethile se re tshwanetseng go se dira ke gore re tshwanetse gore re se ka emisa poledišano go tshwanetse go phela go ne le poledišano le tla lemoga go batheletse gore dikgetho tsa rena ke tsona di re tlisetsang ditirelo and mo Aforika Borwa puso ya rena ke ya gore re buswa ka go ba le dikemedi jale re le setšhaba a re itlwaetseng gore dikemedi tsa rena a re di buledise a re tsebeng gore go diregang ka pusong molaetsa o o ka ba fang
2: ee taba ya go ngala yona go di bolela nnete ka se re šomele
3: taba ya go ngala e oketsa mathata a rena mo Aforika Borwa ka lebaka la gore dikgetho di nyaka batho ba tseya karolo ka bontši mekgatlho ya dipolotiki mo Aforika Borwa ke e mentsi go tlo ba le nako mo e leng gore mekgatlho ka moka e tlatla e ba botsa gore bona ba tlo ba direlang a ba ba tsheletse gomme ba tseye sephetho
2: ke le kwele ga gona molato ke be ke nyaka go bona batheletsi ba o e le gore ba tswela pele go ngwala fa bangwe le bona ba letsa nke ke tee ba ba megala ba letlhole ga botse re le amogelatlhe
7: ga di e setlha
2: thobela ga etsedi le gona
7: re gona re buša le
2: aowa re gona tlhe
7: timašhale di ka tekzon tere ga sekororo
2: re le amogela ba ga sekororo
7: ke botsiša gore na e motho a ka no iketla a relaxa ka mo o tshwanetse gore go go registere a re ka gore o tlhaa bouta nako tse di fetilego a nagana gore maina a go a ema ga botse go na lo ke e ka akanya gore a ya tlabege ka la di-4 November ge a tshwanetse go bouta ba re dilo tsa go a di ema ga botse e ka kgonega
2: re lebogele potšhu ya lena ke mathata o e le gore kile ra kopana le ona ba bangwe ba rena gona ka fa gomme ke potšhu e botse e tla bantse e le gare e gatelela ntlhe ele ya gore netefatsang gore le ya okamela batho beso le okamele le seka la dula tlhenkge le bone mabaka ka fa o e le gona re gona tlhe
8: nna ke nyako bošiša mme o gorena le tsa dikgetho tse ba bola mabarebare batho bao ba tlhokola diboutu ba ke dinnete goba ke makana
2: baba ba ditlhokola bjang
8: ba kere kgotsa bengwe ba re etsa rena se ba di bala ga botsa bona a sara wena ei bala gana makgone go kwešiša ga botse gorena e ka banne go diegile ke nyaka ba tekarabele ke bako ka bona ka nos
2: re a leboga ebile gape le motheletsi wa rena mafelelo se se lete taba ya dipelaelo ka taba ya go bala dikgetho tsa rena ka mola diboutu tsa rena gore na e ka ba e le gore ba ga kate morwane ke ba ba kae letla ya raba gote le ela ya motheletsi wa gore ke matlho a di bona ke tlhoke kgetha nka seye ka ya go engwadiša ka boripana
3: ka boripana ke bontshe gore batho ka moka ba ba ne leng mengwaga e lesometshela go ya godimo ba tshwanetse go etela khomišene ya dikgetho e ka ba dikantorong goba ge re butse mafelo ka moka a o boutela ba yo lekola seemo ka lebaka la gore boingwadišo bo tsamaelana le address go botlhokwa gore badudi ka moka ba lekole gore seemo sa bona mo lenaneong la bakgethi se eme ga botse ka lebaka la gore go ne le nako ya go tswalela boingwadišo gape-gape ke bontshe taba ya gore ge re gare re lokisetsa dikgetho ge kudu-kudu ka re sepetša dipaloto re na le balekudu bjale ka maphodisa a naga ya Aforika Borwa ba e leng gore ba re tlhokomela go tloga mo dipaloto di dulang le ge di fitlha matshelong a o boutela le ge re feditse go boutiša re di busetsa mo di dulang ba ba balekotse seno ge batho ba le gare ba bouta mo montshegareng go ne le dikemedi tsa mekgatlho ya dipolotiki le ba emedi ba e leng gore ke ba ba sa keng karolo dipolotiking ba ba lekolang gore ditshikidiso di fetela ga botse yet ga o kgone gore re ka re bone ba commission ya dikgetho ra fa mokgatlho o itseng dipaloto
2: di nomoro tsa mogala go ba mohlomong mo ile gore ka tshela pele go bala ka IEC ra itukisha ke dife
3: o ka go nya go lekola gore maemo a gao a o wa ditsa a sa le maemong a mabotse o ka romela nomoro ya gago ya boitsibiso go 32810 ke mokgwa wa go romela molaetsa gomme o tlo kgwetsa phetolo ye e tla go botsang gore o ingwadisitse kae ge o na le go nyakwa ga address e le gona molaetsa o tla go botsa goba o ka etela Facebook page ya rena goba o ka re kgwetsa mo TikTok re gona mo Instagram gape gape le WhatsApp e gona goba o ka letsetsa mogala mo 080-011-8000 mo e leng gore o tla kgona go kgwetsa ditaba ka botlalo o ka botsisa putiso ye nngwe le ye nngwe gape gape nomoro ya rena ya WhatsApp ke 060-088-0000
2: nako ga e sa le gona ke a leboga sesele di se thole ka gore elo ke nyaka gore ke tsene gona ka fa le kantorong ya rena ya ditaba re tla kopana gape ka mokibelo re a leboga tlhe magagešo re romile gomme ka go rialo re ya kantorong ya rena ya ditaba ka morago
0: lenano le lebeletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobel FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: go tseo di amana go letsa dikgetho komišene dikgetho a ise ka boripana e tsošoleditše setiši sa go boutsa ka yunibesithing ya Limpopo. Setiši sa go boutsa se be se lotswe lenaneong la ise morago wa dikgetho tša bosetšhaba tša ngwageng wa 2024. Komišene ya dikgetho e lemošitše gore makala a thuto ya godimo a sa le ditišitše dingwe tša go bouta tše botlhokwa go lebeletswe taba ya go tlhatloša dipersente tša baswa bao ba boutago dikgethong tša pušoselegae tšeo di ya go swarwa kgweding ya dibatsela lenyaga. Motlhankedi wa dikgetho ka mo porofenseng ka Romateta o re lekala le leswa le tlhathilwe ka mabaleng a yunibesithi.
1: Baetapele ba yunibesithi leng yona SRC ya University of Limpopo ba ile batla mo ba dira dingongorego tša gore ka nnete tšhireletšo ya baithuti e tloa e le botlhokwa ka gore baithuti e ba ka tswa ka mo campuseng e le bosigo ba ba voutela ka montla a campuse ba tla ba sa šireletsega. Ke re napile ebile re romau batlhankedi ba rena gore ba e ba bolele le baetswa pele ba yunibesithi ba re lebelele gore re nyaka station sa mohutamang ba kgweditše e le gore go na le lefelo la dipapadi sports ground mo e le gore re ka se šomiša gore re kgone go sepetša dikgetho gona mowe.
0: O sa le bjalo president a le go tla kemedi la baithuti ka yunibesithing eo Comfort Komane o amogetse go busetswa ga setšiši sa go bouta ka mabeleng a yunibesithi.
2: Re kwa re thabile kudubele ka badudi ba mo Mankweng ka mo campuseng ka lebaka la gore re ile go kwa gore yunibesithi ya rena ga e sa le viti ra emelela le mogotlo wa rena ra ya kwa IEC go lwantšha taba e, mme re kwa re thabile ka gobane maloko a rena a bontšha gore a buile go rena ka gore gore jela viti ya rena maele leng gore ke rena ba bantšhi re boutago ka mo campuseng go tshwana le gore wa re nyatsa. So re ile ra rwa le yona taba e ena re ikutlwa re thabile kudu gore re tlo bouta.
0: Tabagolo e re mošori o beile dikholofelo tša gona go motlhagase o mothafatswago go fokotša ditshenyagelelo tša godimo tša motlhagase tša Aforika Borwa ka palo ya godimo. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša ira ya botlhano mesong go thobela FM. Ke a leboga.
3: Ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go thobela FM ka Mashilo Mdluli.

0: o apara dilo tsa matso a matelele le dilo tsa mola maotong maotso a matelele o phela wa pereke fa ngwana mama motlhomongwe re rute ka albinism. Albinism ke eng le gona re ka re motlhomongwe e hlolwa ke eng ge motho a hlolega?
1: So botse botse albinism ke ntwe e leng gore e diagala ge ngwana a sa bopega ka mo gommare at the forming stage sa ngwana. A se ntwe e leng gore motlhomongwe re ka re mmago ngwana o jile eng or a ja eng and ebile a e tlhole ke mmago ngwana. A gone motho e leng gore wa e tlhola ke ntwe e leng gore re bitsa ke a genetic disorder or a genetic condition e leng gore ge ngwana ga a sa bopega go na le ke tla reng a gene abnormality e leng gore o e kry-a from mmage le papage then e cause-a albinism and then le bitsang albinism batho ka moka re na le nto ngwe ba e bitsa melanin ke e leng gore e di a re matlalo a rena a be le colour. So batho ba go ba le albinism melanin ewe ke nnyane goba a e gona. So that's why o kry-a e le gore matlalo a rena ke a mashweu matlho a rena a na le kgala e different le meriri ya rena e na le kgala e sa tshwaneng le ya batho ba bangwe.
0: Oh, ke nana go na le se ke ithutile go sona le kgone ka lebaka la gore e ya meriri ke a bona gore meriri ya batho ba e le gore ba phela ka albinism e a swana eupebe ke sa nagane gore ka ba e tsamaelana le gore motlhomongwe mmelanin ya lena ke nnyane go ba ga e gona. A re bolele ka matlho, matlho a lena a amega bjang ka lebaka la gore ke a tsa gore bontsi ba batho ba e le gore ba phela ka albinism o kgotse le gore ba lela ka matlho, matlho a lena a amega bjang ka seemo se?
1: So go di optometrist or dingaka tsa matlho tse e leng gore ile ka tsamaya go tsona ba re ka go bane matlho a rena ga a ne melanin go na le se e leng gore se a shota ka mo matlhong a sego se e leng gore se ja ke tla reng seedi se busetsa ka ntle ba e bitsa to reflect the light. So nto e ka mo matlhong a e gona so a re kgone go matlho a rena a kgone go ntshwatseng go ntsha seedi se se tsenang ka mo matlhong. So seedi fela se tsena ka bontsi e feleletsa e re dia gore re se ka bona ga botse.
0: A re boele morago nako o bo sa le wena ngwana o monnyane go bo o raloka le bana ba mengwaga e ka ba go ye seswayo go ba mengwaga e metlhano bana bao e leng gore motlhomo matlalo a bona ke a tlwaelegile go a go tshwana le a rena ebe ba go tshwara bjang?
1: Go bolele nnete ba e leng gore nna ke gotse le bona tshwaro ya bona ne e le ga botse ka gobane ka gae ba kgonne go ba rutisa go ba bontsha gore no le boneng gore lerato ga a tshwane le lena lerato sa ntsho a be morithing apare mongwatse a seka ba letjatsing ebile to a point mo e leng gore ne e le bona ba ra bone jesese re ralokela letjatsing kudu a re boeleng ka ntlong goba a re boeleng morithing then eno ba e leng gore ba bangwe ba e leng gore a se ba tlwaela or a se ba ntlwaela ke mo e leng gore ne ba iputisa gore gantsi motho o yena ko mojwang wa ya le soke ba nyaka go ntshwara mo letlalong go bona gore gane letlalo le kile le jwang a se re le tlwaele mara ge ntse bantsi ba gola le nna ba mpona ba dula le nna ba kgona go bona gore a wa motho ke motho o swana le rena.
0: A sanka ba go bitsa legoa?
1: Ao ba bantsi le gone jalo le gone jalo
0: ba go bitsa legoa? Ke a tseba gore batho ba borena kudu ebile ka kotsa o e le gore ga a na kwesiso kudu ka maatla bano re ke ola wa legoba ola ka molebele re tshwanetse gore re tswele pele motlhomongwe re rute batho ke nyaka go tswa go wena ngwana mama go na le tlhatse le le gore o kile wa e kgwetsa o itlhalosa go batho ba o e leng gore ba ile ba ka ba leka go ka iša moya wa gago fase goba wena ga sanka go kopana le ditlhotlho tse e leng gore di ile tsa feleletsa di go bja ka tlase sa gatelo ya monagano motlhomongwe ditlhotlho tsa go sana bo kgethologanyo e ka ba sekolong e ka ba go le mogare ga setšhaba le mafelong a mangwe?
1: Ee, yona e gona e ba e le gore batho ba bantši ga ba kwešiše gore ga botsana-botsana albinism ke eng o kry-a e le gore motlhomongwe go na le activity o ba se e leng gore santsho re se diye as group or as di team members then o kry-a e le gore nna a e kgone go include or a e accommodate o kry-a e le gore maybe selo sa letšatšhik santsho ke ba botse ke re no but guys nna letšatšing a ke kgone go ba gona ka gobane letlalo la ka le tloswa and it's not gonna be nice. Go kasi be sharp for na. So go na le those things like that. And maratona di diagetse sitse ke le mogolo. Then go la ke salo monyane ga ntshi ne no ba mama go ba batho ka gae ba ileng gore ba santse le gore ba nkemelele. O tla kira ile gore di tshome go bana ba ile go raloka le bona ba nkgethologantsha abanya ke go raloka le nna ba bangwe mohlomongwe bana gana gore albinism ya fitelana sentle gore ke mo ile gore motho mogolo wa tsena ra e albinism a sentle jwalo a e fitelane motho ke ngwana ke motho tsana le lena le yena raloka le yena
0: ke be ke nya ka go tla gona fa o ka lebakela gore go sana le batho ba ile gore bana le dikgopolo tse di foshagetsego ke re lebeletse batho ba ba phela go ka albinism ngwana mama yene ya go tsana le gore ya fetela go ile go ba lena ko engwe mo ile gore batho ba ba phelang ka ba albinism ka mo Africa bra ba ile ba phela ka letshogo ka lebaka la gore go ina le dingaka tsa bofora tseo di rego he go tsere ngwana le albinism o kgwebo ya gago e tlo gola le godisa batho motho mongwe ke re fahlolle batho ka dingwe tsa dipolelo tsa bofora tseo e leng gore di ka bea maphelo a lena kotsing gape tseo e leng gore di tshwanetse gore e be thuto go ya mo bathong gore le gone o kwa le bolokegile le sireletsegile le lena le kwa le amogelegile mo setšhabeng
1: se tsuna de wa bona dilo tsa tsana le gore batho ba go ba le albinism ba tlisa matlhatsi ke nto e leng gore le gone jwa tsone ge ke le mogolo ke le jwalo ke sa experience how ke re le gore ke a tsamaya ke ka mmolong or ke strateng motho o nkitimela anya ke go ntshwara ka gore o na le kgopolo ya gore yena ga ka tshwara motho go ba le albinism o tlo latella ke matlhatsi wa bona nto e jwalo so ke dilo tse e leng gore a dire ke no phela ke botsa batho ke re wa bona guys nke e le gore motho wa ba le albinism o tlisa matlhatsi o tlisa lehumo nke mmaka a ke tse maybe the richest person mo lefatsheng wa bona so ke nto e leng gore it's impossible a kgona ga le rena re batho tshwana le batho ba bangwe letlalo la rena le rena gore khatha le tswa madi go tshwana le batho ba bangwe and go ka kera dipoleke tsa go tshwana le bo Tanzania ke mo e leng gore ba ile ba bala gore go na le dipolao tse dintsi tsa batho ba go ba le albinism ka gore ba tshepa gore mosomongwe tlhogo ya motho wa go ba le albinism e tlo go dira gore o gume goba e tlo go dira gore o tsheleke batho le dilo tsa gore albinism ya fetelana o kry-e le gore motho a nya ke go goma o nagana gore yo ge nka goma ngwanyano le nna nto e tlo ntšhela goba basadi ba e leng gore ge ba bona batho ba go ba le albinism motho wa gona o tshela marefase a re yena a nya ke go tla go ba le bana ba go ba le albinism so ke dilo tseo tse e leng gore diya gore batho ba seka kgona gore accommodate ba re kgethologantshe ba re beele thoko ka gobane ba nagana re na le nto e leng gore e a fetelelana ke bolwetse bo bongwe bo bogolo goba ke lehumo a re kgone go phela le batho e santse re no phela re tekatile gore mo yang o na le batho ba ba jwang ba go tseya jwang wa bona dilo tse di jalo so ke dilo tse e leng gore go boleleng nnete a se tsona a dirwo ande re seka tshwariwa jalo ka batho ba bangwe ba e leng gore ba fapane le batho ba bangwe
0: lerato ko ga ke kana motshedijo tshobela fa morebolation le ena le kgono letšatši le e leng gore ke letšatši le le šomišwang go ka galemela maitshwaro a rena batho ba bo e leng gore ga re tshware batho ba ba phelang ka albinism ga botse le dipolelo tseo e leng gore di fošagetse le kgone ke mele gore namele di kgalemelwa ka baga le kudu motsheletso ya tshobela fm o ke kgatlha ke ntlha e o tswele ditseego mane lerato mane gore e nke mola ka nnetse ba re go o na le albinism batho ba gona ba huma nke be mama gago e le mogumi
1: kudu-kudu
0: pele wa tsa gore mmago lerato eno ba mmago lerato ke kana ra dikgonyeng o ya le rena dikgonyeng ra nokeng go tsa ya dinokeng ga a ne bothata felo ga a tshwenye motho mara go na le motho mongwe nago le kgopolo ya gore re ena a ka tseya wena yena e tlile go ba mokhumi dilo tse dingwe di no tsamaelana le nto re e bitsang gore ke common sense a bona ge e be e rekiwa be re tlo e rekisa common sense ka mothobela fm ka gore re kgalemela dilo tse di bjale be re tlo rekisa common sense ka mothobela gore ntho e bjale ga e kgonege ka lebaka la gore le wena go o lebeletse o kgona go bona gore ntho e ga e kgonagale nna ke rata ka tsela e e le gore ngwana mama o ikamogetse wa ithata ebile o iša lerato go bo bangwe ba e le gore ba ka ba phela ka albinism ngwana mama gopela gore ntshware le fela bjale ke nyaka gona metseganyane ke nyaka re tle re boe re bolela wena o tlo botse batsheletse gore wena o mmago ngwana yo wena a sa pheleng ka albinism batho ba kgone go bona gore ntho a se le bela a e fetele ene ya kgonega re bolela le wena ka maitemogelo a gago
2: 66
3: Moshato wa tsebo le boithabisho. Rona Pelo Foundation e mema banna le basadi kopanong ya makgethe mo re go fatlusha go ka ditlaiso tsa bong. GBV le go thusa go efoga kgatello ya monagano. Moletlo wo o tla swarela Hammanskraal go la Temba Stadium ka la botlhano la la 12 June ngwaga 2020 tsela. E tla o rule pelo le baruti France le Nthabise Ngwepe. Letela boithabisho go tswa go Dr. Winnie Mashaba, Swafutsa Manyalo, Khutso Maleti, Gaugelo Kekana. Le ba rolki ba mathlakung ba tla ba le gona tshe ka moka di tla tsa ka rolo ka la botlhola la 12 June ka se dipagare go tshela go iri ya bo 10 mesong go tsena ke mahala re tshela pele gore emishanka di tla isho tsa ka malapeng kopano golo ye ya rola pelo e ke sho go ena ka thego go tswa go thobele FM mo shata wa tsebo le boithabisho
0: ke masume ma medi fela metsotso go ya iringela rena ja bo le sometse mele fela mekele go tlhagatsela Africa bo mo shato wa tsebo le ba itsabisho re mo ga 7.6 fela kana 2.1 bo www.tobelfm.co.za o ka khwetsa go ba rtsela tshe mo go app ya rena ya SABC plus khamna tfela tshelotse tsebo le fela mo go pula re go direleng ka gara yona ke go di ya zia khala ke go di le go tsebo fela mo ke tsikamengwe go masume tsela tsela ya gaso fa o re le boga go wena ka dina go ka mokana ga tsona bona go lo tshelotse tsebo le fela mo go lo ghetsi le tsebo le fela tlo re le boga go di ka matla hle re shale mora go di go ka ga ntja le ya go etsebela fm ya ka mo Facebook X Instagram a ga mo go le TikTok ke mo le go rena mile re gona ke ga sa ke le live mo kenye ke TikTok yeah ke live mo TikTok yeah go mona tbyang mara ke bona batho ba bangwe ba go tswa ka kwa India bang ba mema ba nyaka go ba ka mothobela FM he bana le rato o na le TikTok
1: yes ke na le yona se tshunadi
0: happy ba re batho ba ba 31 ba nyaka go ya le nna ba nyaka ba le nna ka mothobela FM a ke tsebe ke accept ba ke a decline ko rotsa re ke a ke mathata a ke ikushishi TikTok re shuma ba
1: le nna live a ke ikushishi go lala ding
0: re ga re ra ituta o ba re ke ska accept ba tsho ba re ba tlo rasa ba re ke ska ba amogele batho bawe ke le boga wena mari ke le boga ngwana mama o boletse ka nthla yengwe e botlhoka go dika matla ya go bontsha ga botse gore go phela ka albinism a ga gona gore ya fetela e bile ga se le yabela Motlhomong a re bolele ka wena pele ka mmagongwana. Ngwana wa gago o ne le mongwe e mekae? Ngwana wa go phirishano ya gago le wena e bjang?
1: So, na ngwana ka o na le 3 years o tena for next month and yena ga ne albinism. So, ke ntwele leng gore e boelela tabeng ya gore mmagongwana le papa ngwana sa ntse be bona ba the gene ye leng gore e di angwana gore abele albinism so go ka kera ile gore o mongwe o na le yona gene yeki then o mongwe ha nayo ngwana a ka sibile albinism
0: ene e ya gonagala gore wena o re o phela ka albinism le papa ngwana a phela ka albinism le dire ngwana yo a senang le yona gore a ska ba ngwana wa albinism
1: eh ya gonega ka gore a kere di genes go no tsana le ge ile gore o ka ba le ngwana moshimane a re tsebe gore ga botsana botsana for sho o tlo ba le ngwana monye so go no tsana le ge ile gore ke na le albinism le mhlomongwe molekani wa ka le nna le albinism ka gona gore re die ngwana e leng gore a nayo le bangwana e leng gore o nayo eno ya ka gore ka nako tseo modimo o tla ba ratile jwang
0: kana thato ke ya modimo motsheletsi ya Thobela FM.
1: Yeah,
0: kana thato ke ya modimo. Mwana mama, khatologanyo ke le gore e gona re tloga re galemetse ka bogale thuto ke le gore o tloga o e abelana le batsheletsi ba rena ba Thobela FM. Be ke nyaka go go tswa gona gore na go ya le ka tsela ye le gore o lebeletse ka gona. O bona o ka re mohlomongwe mmuso o tloga o na le masolo awe e leng gore re ka re a gotsofatsa. Awe e leng gore a isa thuto go setšhaba ka batho ba ba phelang ka albinism goba motlhomongwe go sana le mo e le gore mmuso o tlaetsa gona kudu ka lebaka la gore gantši kotse e le gore maphelo a lena a kotsing ka lebaka la tsona dingaka tsa bofora le boragwebo le bo mmagwebo bao e leng gore ba no nagana gore ba le ba go tlhoka common sense ka mokgore ya go ka gona ngwana mama o bona ka re go tlhokagala masolo a o e leng gore mmuso a ka o dira kudu ka maatla goba lena ka bolena lena le masolo a o e leng gore le isa thuto bathong e ka ba tshego la e hwetsa ke eng se e le gore se a tlhokagala gore batho ba kgone go fitlhelela ke thuto ye re bolelang ka yona le kgono
1: go bolela nnete se tshuna dine mmuso ona o sane mmereko e leng gore santšho o dira go fitlha mo albinism awareness gobane information e gona mara a e fitlhe bathong especially mo e leng gore o kry-a e le gore batho ba borena ba go tswa kua magaeng ba e leng gore le di-TikTok le di-Facebook a ba natso so ke bona gore thuto e e leng gore mmuso santšho e tlise santšho o thome ka ditleliniking tsa borena le dipetlele tsa borena gore batho ba kgone go tseba gore wa o na le ntho ba e bitsang gore ke albinism ka re o kry-a e le gore motho o na le ngwana wa go ba le albinism mara wa mo fitlha le ge bane ngwana gona o mokeretse sepetlele goba o mokeretse tleliniking a kgone go lokolologa goba go lokolola ngwana gore le ena e be karolo ya setšhaba so mmuso santšho o thome o rute bomma batswadi ka dipetlele le ka ditleliniking gore batho ba modimo go na le ntho ba e bitsang gore ke albinism nto eke e lebitsang condition yeke a e fetelane ngwana gago o tlo no ba healthy go tshwana le bana ba ka moka le gore ba rutise batho gore ngwana go ba le albinism o mo tlhokomela jwang ka gore go ntse o kry-a le gore motswadi or batswadi ba amogetse bana ba bona gore ngwana ko na le albinism mara ga go fitlha gae o palela ko go tlhokomela letlalo la ngwana gage and o palela le ko go rutisa batho ba e leng gore ba gauswi le yena gore ngwana otlhe a tlhokomele jwang go ntse go na le sunscreen tse e leng gore santsho re ditlole mengwatse le eng le eng so o kry-a e le gore batswadi ba ga ba tsebe o kry-a ngwana wa go ba le albinism a ralokela letšatšing jalo ka ngwana ofe kapa ofe so ke mo e leng gore mmuso wa rona santsho o tle o rute batho and not only ka ditleliniking goba ka dipetlele le ka dikolong gape o kry-a e le gore bana ba e leng gore ba tsena dikolo ba kgone go tseba gore no re tsena le ngwana go tshwana le lerato a sa tshwanela go mokgethologantšha ba rutele gape le mathitšhere gore ngwana wa go ba le albinism o tlhokomelwa so ka gore nto e leng gore nna ile ka ba go yona ke gore mathitšhere a mangwe a e leng gore ne ke tsena dikolo tsa gona ne ba sa kwešiše gore no lerato santsho re mmeye moriting lerato ne a kgona go no ya go raloka letšatšeng go tshwana le mang kapa mang so ke mo e leng gore batho santsho ba tsebe e be thuto e e leng gore e gona and-e batho ba kgona go e fitlhelela a ba tlhoke di-TikTok a ba tlhoke di-Facebook gore ba e fitlhelele thuto yeke nto nngwe gape e leng gona ke gore batho ba go ba le albinism ba tsere nto ke ya gore rena re tla ruta batho ka albinism re na le di-NPO tsa albinism awareness mo e leng gore batho ba tsamaya ba ruta batho ka albinism ka dikolonyi ka dipetlele le gona ka dipolekeng tsa rona tsa mmereko then also nto ngwe ke fila o kare batswadi ga ba tsebe gore go na le di-special school tse e leng gore di ka tsa ngwana gago wa go ba le albinism di mo kgone go mofa di-resource tse e leng gore a ka kgona go tsena sekolo a sana le bana ba sekolo ga botse go sana le bana ba bangwe ka gore nako tse dingwe o ba le ngwana go ba le albinism a o tsebe le gore ka matlhong a bone wa go mo tsentšha sekolo sa tshwana le mang le mang ga ne di-brele ga ne selo se se mo thusang gore a bone o feleletsa jang a salela morago sekolong jalo di-special school mmuso santsho o die information ya gona gore batho ba kgone go e fitlhelela ke kgone go tseba gore ge ke le lerato ke tswa garagwatha special school sa ngwanaka wa go ba le albinism nka se humana kae wa e bona batho ba kgone go tseba dilo tsa tsana le dilo tse gore no gona di special school also gona le di NPO tse dingwe di diang di skin pack di skin care packages but ba gona go tswa gore fa ke tlhoka sunscreen ke gona go ya kae gore ke go nyaka sunscreen ya ngwana ka ka go bana dilo tse ke go shetse di reka ka di shop ka mabenkeleng di a tura a sentwe ka rekang ke mang ka pa mang o ke ra sunscreen se le 250 240 ka mo grant ya ngwana ke 540 ebile ke yona nto nngwe gape e leng gore batho ba go ba le albinism ba kry-a bothata ka yone ya gore albinism is regarded as disability ba e tsea as disability mara go o fitlha bo sassa o fitlha kae o kry-a motho a re ee albinism as a disability so re fitlha mo e leng gore re tshwaragana le dilo tse di jalo tsa gore ba bangwe ka gobane ba kry-ile motho wa go tseba ka albinism ba kgona go accessa the disability grant gore ba kgone go reka di-skin care package tseo leding mara o kry-ile gore o mongwe yena go tshwana le lerato o fitlhe ga a fitlha kwa sassa o kry-ile motho e leng gore a kwešiše le gore albinism ke eng and-e ga a sa kwešiše ka mokgwa o tse gore ee rena albinism as a disability o ba se kry-e ba disability grant
0: ke kgopela gore o ntshwa le ngwana mama ke rata ntlha tse o di tsweletsa go ke mabenkeleng
2: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba thwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa thobel fm bošhato wa tsebo le boithabišo sefetoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa O mananeo ka moka a thobel fm re pala le bosamelo ka moso kgwedi ya baswa thobel fm šhato wa tsebo le boithabišo
4: thobel fm o keteka mengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thui ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko wo o sedikadike ka la lesomesewae june lenano leela e ba le nna le tlabele gašwa ke nna mangoko bebi ke na le khutso maledi tiragalong thui moyeng e ba gona boipsine ka thobel fm phaka sekgoba sa madulo gona bjalebjale ka go romela email go mokgapha a ml at sabc co za gobangwašeng me 01 at sabc c.co.za ge o romela email o ka nongwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml at sabc.co.za goba ngwašeng me 01 at sabc.co.za letšatši le mafelelo la go romela melaetša ya go phaka sekgoba ke la lesometshela june sediba ke sa motlapele thobel fm e kete ka mengwaga ye masometshelatshela le khutso maledi
0: rena mme re tshela pele ke se soifela metsotso go ya iringela rena ya bo le so metsobela fm ke le go tlhagatsela Africa bora mo shot wa tsobela betsabisho ape ka mogolo gore go monate ka gona le rato gape go tsa o dira gore ditaba tshedi be monate ditaba tshedi be bo si ditaba tshe o ka rena le wena nka be re sa fetse go bolela mana o ka rena ka be re sa fetse ka nnete le tshile le kone le tshile le kone le tlhola le bohloko go duka matla go lena le thuto ye leng gore wa belana le rena ke boletse gore ke live mo TikTok batho ba tloga ba leboga go duka matla batho ba ithabela thuto ye o tlhengwana mama mo re go ka ganya tshele go bona TikTok go bona
1: ke gona
0: o mang mo TikTok
1: ke na lerato ke kana ka username lerato._kekana
0: lerato._kekana
1: yes
0: batla go sala morago ngwana mama ke a bona gore ba tloga ba go nyaka ka bontšhi ba nyaka go bona mola ke nagana gore ke thuto e ntšhi e le gore o abelane le batho ba e le gore ba be ba sa itsebe ore o boletse ntlha ngwe botlhokwa lerato gore go na le bašomedi ba bantšhi ba mmušo ba e leng gore ga ba tsebe gore albin ba tsoma pelang ka albinism ba sonetse re ba itse shopile ene go tsela gore kana go engwe o motla re boela morago o motla re biale o mongwa re biale bele se go se no bontsha gabotse gore ka modikantorong go tloga go no tlokagala thuto go ba shumedi ba mmuso ka le ba ka gore mohlomongwe dipetlele ba ka ba batseba mohlomongwe mapodiseng ba ka ba batseba di mo di university nkuruka nako ya di ya boingwa di sho o go tsela gore batho ba bangwe ga ba tsebe ba no bona ka re le ba tsenelela lena le file matla a gore le seke la ema line
1: ona le di pleke tse di mo e leng gore batho ba go shisha gore motho go ba le albinism a ka se eme line jalo ka manga pa mang mara bunchi ba tona ae a gone matla a mogowe go tsona le di taxi renkeng ge le gore o fithile lata gona le letsatsi o fithile lata santho itele plan a go kere mo ke ile ka e bona e diagala ke sasa ke sasa mo ile gore ba bona gore okay gona le batho ba le albinism then ba ba tsiya ba ba tsentsha ka gare dilo tsa the place tsa tsona le bo home affairs I think ke bone ntho e diagala so ke yona ntho engwe gape e leng gore santho batho ba itsele tlhogong ya gore motho wa go ba le albinism a ka se kgone go ema lining ka letsatsing go tshwana le mang kapa mang
0: go na le batho ba bangwe ke nyaka gore ge re itswanele ngwana mama ke bona gore ba tsheletse ba leka go ka tsena ka fa ke nana gore ba kgatlhile ke dintlha tse e leng gore tswelo ditse go na le batho ba bangwe ba e leng gore ba phela ka albinism eupia ga ba nyake gore ba re ba ke bogolofatshe wena go ya le ka tsebo ya gago le kusiso ya gago go ya le ka tsela ye motlhomongwe mmuso e ka ba go e bona ka gona albinism ke bogolofadi
1: nna bogolofadi mo e leng gore nkare nka bo supa ka go fitlha go albinism ke tabeng tsa matlho nneteng e seng letlalo e lenyaka tlhokomelo ande lenyaka tlhokomelo e feteletseke mara matlho gantsi ke ona e leng gore a re tshwenya le go feta because o kere le gore go tshwana le nna ge ke le ka mogokgi a ke qualify gore nka reila a ke qualify gore nka reila di optometrist le di ophthalmologist ba re no matlho a gago a o bone a gone gore re ka tla ra gore re ya go letlelela o reile ka gobane o tshwana le motho e leng gore o partially blind goba ga a bone wa e bona ande le gona e differa ka batho ka mokgwa o nna ke sa boneng a go tshwane le ka mokgwa motho o mongwe wa go ba le albinism a sa boneng ka gona ande le gona santsho re understande ke believer gore taba ya gore albinism e diwe gore ke or e beiwe ka semmuso gore ke bogolofadi ke gore batho ba bangwe ba go tlhoka le bona ba kgone go accessa dilo tse dingwe go tshwana le di-skin care packages sunscreen ya tura a se mang kapa mang o e leng gore o kgona go tsena ka lebenkeleng a reke sunscreen jalo go tshwana le dilo tsa go ba le di-disability grant motho wa kgona goreng a kgone a tseye tšhelete a kgone go ya go rekela ngwana sunscreen mara ka 570 goba 580 ya grant go setse o tsere 250 goba 300 o rekile sunscreen a go sa setse selo
0: hei lerato la mafelelo ge be ke bolela le wena ke rile a sela mafelelo ke bolela le wena ka mokgwa o leng gore o kgona go bea ditaba ga botse motho akwe a rutega a be a nyake go tswela pele go kwa mo ngwana mma seo ke sone se se tlo dirang gore le ngwago o tla goba kgwedinyana tse di tlang ke sa tlo bolela le wena ke tse rona ka marana le wena re sa tlo no kopana re sa tlo no bolela ngwana mama moletsa wa gago goba o e leng gore ba ka ba ba phela ka albinism ngwana mama ba tsheleditse gona bjale ba bangwe ba bona e ka ba e le batho ba bagolo ba bangwe ba bona e ka ba e le baswa ba bangwe ba bona e ka ba e le bana ba bannyane kudu re lebeletse letšatši la lekgone fa e le gore namile re tswela pele re ketse ka ditokelo tsa lena le go iša thuto setšhabeng ka albinism ngwana mama o ka rata goreng go bona go shetse re tswalelele
1: go thoma ke rata go botsa batho gore International Albinism Awareness Day e ka di 13 tsa June so ke mo e leng gore you guys can spread the awareness le ge bane ke ntho e leng gore santsho re e die every day so di 13 tsa June re celebrate International Albinism Awareness Day then the second thing e ke ratang go bolela go batho ba e leng gore ba na le albinism ke gore e thata e thate o tikamogele go bana ge wena o sa ba tikamogela go ka a go no ile gore a ka go amogela go tsana le ka mogho wena o ka tikamogelang ka gona ene ntlo ngwe ile gore a re tlhokomelaneng go na le ba bangwe ba ile gore bana le nthatseng bana le mahlatsa go tswa le rate wa kgona go ba rutisa ka albinism ene nna ga ke ruta wena e gone SS 100 go sa sa tlo bona le rate o mongwe go ba mmago le rate wa setsebi ka albinism le yena morute a re jeng thuto e re ke reyang re rute ba bangwe
0: oh le rate re ya go rata man le rate re ya go rata wa tsiba wa tsiba ngwana mo dimo o tsiba polelo kana o motivational speaker o motivational speaker
1: one day a tsena motivational speaker mara one day
0: o tsiba polelo ngwana mama ke nna gana gore motlhomong ge o setse go ina le masolo a o ileng gore a ka ba a dirwa ke ba e ka ba gore ya tsa maphelo go ba gore ye ngwe le ngwe go ba company ye ngwe le ngwe go ba di NGO tse le gore ka ba rena le tsona tse le gore di tla be di dira masolo ka albinism ke nna gana gore o motho wa maleba yo ile gore a ka gona go bolela le batho ba ba bolelang ka le lemela setso sa leboa ke gore ke nyako ba ka retsa ka mokana ga bona wa kwagala gore o reng ngwana mama go bolela wa kwagala gore o reng o ya kae bele nna ke rata gore ke tse sebaka se ke go leboge kudu ka matla ge re le kgonile re kgone go boledišana le wena re na le lena re le dutse nokeng ka dinako tse ka mokana ga tsona pele ka tshobela FM re na le karolana tša bogolofa re ga se lepheko re na le karolana tše e le gore tswela pele ke manane a thuto mo e le gore re iša thuto setšhabeng ka dilo ka mokana ga tsona bele le mogo lenano la mosa le bokamoso re na le karolana tša rena tša thuto le mo e le gore tswela pele re ketse ka baswa bele kgweding ya baswa re be re go ketse ka ebile re ruta ka nako ye teng ngwana mama nna re tloga re go lebogile kudu ka maatla ka metsotswane masome a mararo tshobela FM ya gola molaetša gore
1: awa that's it kuna dikinarata go no leboga ke ra wa le tshwareng gona ka mogwe a re tsheganeng re rataneng re batho ka moka re di re bopile ke modimo a tsore ska kgetlogantshana re no ratana re amogela re amogela ganeng ka mogore leng ka gona
0: ngwana mama ere ke tshoboga se ke ne me ke go lebo go khudika matla ke go lakaletsa mahlatsa le mahlogono le ke re ngwana wa gago o re mo rata go dika matla ngwana o a ole a be le thuto le yena tla go tla go ruta batho ba bangwe gore mama ka mme wa ka o phela ka albinism ga e fetele ga e diring ga e diring ngwana o le yena o rata mmago nya ka go bona mmaga phela nako e telele re a le bo re go lakaletsa mahlatsa le mahlogono re modimo a be le wena a go lotare lotele wena Facebook ke le rato ke kana
1: eh le rato ke kana
0: o ratile ke kana mo motseba
1: Hey,
0: come see. I'm going to TikTok. All right, I'm going to go to TikTok. What's up, Mama?
1: Thank
0: you, Mama. Thank you, Mama. Ba re ke se ka bolela ka banna o setse o ntšhabiša le go ne o bolela ka lentswile banna a se yone nto o ndira go yone epines a se
5: yone ka metlha wena o lakaletsa batho matlhatse le matlhogonolo mo moyeng ke kwa gore ke o lakaletsa matlhatse le matlhono nna marasang ka wante kaletsa matlhatse le
0: matlhono
5: sa le ke tsebana le wena a eng go ba eng ana kilo ngwala exam ana kiti a eng ya ana kiti eng saka wa ntakaletsa mahlase le matlhonolo he ke bo pele mpe ngwana yana
0: happiness o se ka ngkhapeletsa gore ke go sore ka mogho ke sora o motheletse wa thobela FM go na le tshwaro
5: ke ke gane ke oh ke kirile gane o tlo re o se ka ngkhapeletsa o tshwara ka mogho ke tshwara mogori yalo ke ba le di tlobo wa mos
0: o skang hapeletsa gore ke go sware ka tsela ye ke sware go motheletse wa thobela FM go na le motheletse wa thobela FM ke motho go na le wena mogashi a ke tsebe gore na wena o wela kae o gomo
5: o nna ke selo ne
0: mara wango ke re ba tsheletse ke batho ene ba na le ka tsela ye ke ba swarang ka gona wena o gomo
5: gomo bja
0: o gomo nga no go raga ka mlentse nga no go goga
5: okay hunadi
0: go go bitsa kana kana e go nyaka go ruta mara go nyaka kana kana
5: ei o mpitsa kana kana Hey, bjalo o tshwaregile. Bunani, umpisa kana kana. Nakoma, nakoma.
0: He ba nagire go go mo.
5: Ke umpisa kana kana nakoma. Na bona nakane o ya gago yo bitsang batho ka yena. Bo sego ba motsegare, go ba bosego. Ai, a ke karolo a yona.
0: He bana.
5: Bjalo o tshwaregile go nyana, ka khale go bona. O ne nakana o bitsa batho.
0: Nakane

0: If ever fat story ki Tobela FM yo rabiale kurutsetsi yona ko sayo mutelechi pisa na gafao ir ko bona khuna the host to chule kangara ka fana bana bill with us ain't no sunshine super ko sala ke meso tsuela some pedi kamara wa khairi ya some mutelechi mo go tmo ka ba le khona ka go tamisha happiness tsho ma kishu ka ra salmo ya sa go ke na le tlatla phukeng ke a lela mola merto ba lwana go to fitla ka iri ya pele go di mogahlogo e tla bele letjatsi leo litlong go latela go ba leo le latelago ge ile gabe ya le gona re sale ka gare ga labobedi labobedi kgaritlhelwa ke rena motheletsi kgaritlhelwa ke rena re kgaritlhele re lete re kgaritlhela rena le professori mahlaela go tswa sebediela rama makweng prof kamara wa gore ke tamisha motheletsi wa rena bjale ke a bua ke retologa ke tamisha wena o itswela ka fale sebediela rama makweng o lengaka ya setso go tore botharitaba tsa bongaka ya setso go tshegong bjalo kgono le gona prof
1: re thobela rona mogashi ke dumediše le motsweletsi wa renanego ke dumediše batheletsi ka moka le magoši le mangaka thobela
0: prof a re thome pele ka motho yo a tshwenywago ke ditoro tše mpe mo bophelong bja gagwe nna prof ke tsebile ka wena le mangaka a mangwe gore ge motho a setse a tlo thoma go ba le badimo goba seka se sengwe sa gore motho o na le badimo ke ge a lora eupša wo wa lora o lora kudu o tshwenywa ke ditoro tše mpe na di tla fapana kae le tša ge motho e le gore ke ditoro tša dika tša bongaka prof
1: a re ke thomeng ke bolele ka ditoro go fapana ga tsona toro tša badimo ke ditoro tše di tsamaišanang le bongaka go na le tše re tlogang re le tseba gore ngwana a ka re a bona toro kapa motho o mogolo ga a ka tsoga forogo a tlhalosetša batho ba bangwe gore ba mogakolole ka gore toro go o bontšhiwa o tshwantse go go isa o boje batho o bolele ka gore toro ke seporofito ebile ke bona bongaka ke re ke o femba toro o robetše o bontšhiwa dilo tše dingwe di diagalang o mongwe o tloga a sanya ke o thwasešiwa mara o mongwe o tloga a nyaka o thwasešiwa re bolela gore mogolo le motho a reng ga robetše o bona dilo tše diagalang go sasa ke robetše maabane mara le kgone go tsoga ke bona ke le poleke nngwe mara ka moswane ke o fitlha polekela tsena le ke di bona di a diagala ka moka ga ka tsoga motho oe a le botja gore gape ke o bone matlhaela o le ka gare ga sefififififi mara o bile ka gare ga bothata bo bongwe bo bogolo a ke tse o nne go diagalang o tlo kopana le ntho e nngwe kgona go pola toro ya ngwane ola ka moswane gape ga o founela o botja gore nke o tlhokomele ke bone sefife gape monyama so re wa bontšhiwa owe go na le wa o bontšhiwa motho a bone a na le badimo ba gabo ba mmontšha ditukwana ba mmontšha diphita ba mmontšha kore bana mmontšha dilo tse tshwanetse ate a di apare bangwe ba ka mmontšha noga e ba mmontšha noga e le tlhware go raya gore ba nyaka a be le mogopa wa tlhware kore ba bofa seaparo go ya ka mokgwa o seleng ka gona so o mongwe ga a ka direka diaparo tsena ba fetiša ba mofa tše dingwe gape diaparo o fitlhela a tlo thoma go wa kapa go wa a bolela badimo a bolela ditaba tša batho napile ke mo o re tlo go tse ba tobane ngwano o na le badimo mara go a ba le ditoro tše dimpi tše ding go o bona toro eo dilo tša gago di a tlhakatlhakana di gona ditoro tša mokhuto o mogaši
0: o ya kore ka mantšho a mangwe ditoro tše prof di a fapana go na le ditoro tša badimo upša go na le ditoro tše mpe
1: go ra toro tše dimpe mogaši ke ditoro
0: tšeo di sa bolelego selo ka bongaka mme go a ba le ditoro tšeo di bolelago se sengwe gore motho o motlho mongaka ba ena le badimo goba badimo ba gabo ba bolela le ena
1: di gona mogaši ditoro tša badimo ke toro tše di botse ditoro tša go phološa mara tše dingwe tše re leng ke tše dimpe ke gore ga gona yaka reng ga e bone e tlo šoma e e šoma e no ba gono ba re go diang go senya bophelo ba gage e ditoro tše dimpe go se robale
0: kagokoo prof mošogompi a le kgoneng ke o rute ka taba engweši go diragalang ke setse mohlhomong badimo ba gešo ba nyaka gore ke bengaka eupša ke sa nyake go bangaka prof re batho ba ba bjale ba gona bao ba re go nna dilo tse dintshwere di no ntshwenya yo pya keng ya kana le dilo tse motho a di kirekeng ai kai kai motho o sana le wena wa fitheletse go maemo a go timo kudukudu ka bonga ka ya setso o swanetse o bana le tlhaloso ya go eletsa motho o mopialo go balaga ka tla go wena re prof mahlaela we ke kgopela o ntshe bonga ka bo prof o tlo ikgona tabeo
1: ra e khona mogashe ya go ribega bongaka ba motho mara re ribega bana e sale ba banyane sorry bana e sale ba banyane la ke ngwana sekolo una le bo 8 years ka re batho ba di mo ba rata go dumo ba neng ba banyane
0: yeah
1: so e sale ngwana sekolo a re dumele le gore a ka yo thwasa ka re le ba ka shile wa o thwasa ha a buya o tlo tsha mo kotlana o a o isha go bapala ka ona malapaneng so re dumela re ngwana a gole a fitlhele mengwaga ye 18 gapa 20 years
0: yeah.
1: And then re tlo monyaka ka mo bongakeng o tlo kwešiša re re mmoja gore bongaka ba ilelwa o tlo kwešiša e re mmoja gore bongaka o tshwanetse o le ngaka o je ditlhare tša gago sephiring and-e ke ne di o tlo o dikgona go dija sephiring a sebe ka gare ga batho re a kgona go borebega mogashe mara ge bašhetse ba a goje a re dumele go borebega ka gore ba nyaka gore a phološe setšhaba
0: bjale ge yo e le gore ga bonyake le ga tee o kgona go bontšha bongaka bo e sego go boribega ne ke ra go bontšha a se sa ba le badimo e le ga a re nthuše ka seo a ke rate dilo tse
1: re a kgona mara a se mokgomo bose ka gore go tla pele ke ra gore ditlamorago tša gona di tlo ba tse dimpi a ke re bana o le tlo borebega go nna ba tla mo ngwaneng wa ka go kwata e tlo ba ye nngwe so ge badimo ba nyaka ba o file mpho go nyaka gore o phethagaje mpho eo gore lapa la lena le kgone go baga botse
0: o ya kore ka mantse wa mangwe motho o a ka tlago go wena bjale ka professor mahlaela a re mo thuše ka seo yena o nyaka go itsenna kereke goba o nyaka go iphelela bophelo bja gagwe ga a rate dilo tse bjalo le ka modiela ka mokgwa la montšha bongaka bjo a se sa ba le badimo le gannyane
1: a re nape re dumelelwa kudu ka gore ke ntho e se molaong gore badimo e ba e kgethetse gore ba e kgethetse motho wa bona gore ba bereke le yena wena wa mo rebega
0: e ka ba le dipoelo tse mpe prof
1: e ka ba le dipoelo tse mpe
0: tseo di ka tlelago motho yoo goba wena bjalo ka ngaka
1: bobedi ba lena e ka ba wena e ka ba ena ngwana owe o e tla bang e le molwetse ka gore badimo ge ba nyaka go bereka le motho o ra gore ba tloga ba mo kgethile go tloga morago ebile ba mo kgetha e sale lesea ba mo godiša bona ka bo bona ba mo tlhokomela go tse dingwe tse dimpe tse di tlang lefaseng tse tshwanetse a kopaletse ya ditlhotlho ba bona pele ke bona ba leng pele ba te godišetša ena mara napile o goje jaanong wena ore o tlo ba tloša mola a leng gona ora gore le wena o be tlhokomela o leng ngaka
0: o kare o lwa le badimo
1: o lwa le badimo and o lwa le batho ba o feta
0: prof a re tswele pele ngwana e sego gape ya le gona ena a wa re ne o bolela ka malwetse prof bathuši ba tshwenywa ke mo makopanong a maoto mo marapo a kopana go e ka ba matsogo gore di motho tla re di join makopanelong a marapo go bohloko prof gore go a thunya motho a tse bore bja le gona ebile a ka ba ba diang bongaka bja setso prof ge go ya ka maitemogelo a lena a go alafa batho ditšhaba fela tse dintšhi le tseba taba ye bongaka bja setso bo kgona go ka e alafa
1: mogashe ke tloga ke na le maitemogelo le tsebo ye ntšhi go tsenelela ya batho ba maoto ba tla ka mekgutha go fapana ba bangwe ba tla go botsa gore ao mangwane o tswa di-joine kana ka mokgwoi a mangwane o peina ka mo gare ga di-joine a mangwe o ne o kwa tlhaba a tlhaba dilo a mangwe ke a le a o ne o roroga a mangwe a roroge a ne o opa fela o a lebelela ke a mabotse kudu maoto ao a mabotse mane mara go mongwe a ona walla o re bosego ebile e ke robala le metsi a go fiša dikupu ka gore a tonya o mongwe a re wa ke robala le di-ice ka gore a fiša maoto ake kore ke phela ke a beile ka gara di-ice ke ne bokgoni bo bongwe bo bo feleletseng ba maoto mogashe ya ba fola kwa
0: matlhaela kgona go thuša batho ba ba bjale
1: gomme ke tloga ke tiputša gore ke mowe professor matlhaela ke mowe pholo e leng gona ya maoto
0: nako go kwa kudu prof a re bolele ka taba mothushu o lahlagetswe ke monna wa gago o lahlagetswe ke mosadi wa gagwe ka gore ba bile le mathata o mongangala o ikanne gore nka se boe ka malapeng le o la le yena o ikanne gore nka se boe ka malapeng le yo batho ba tle ba shasharakane prof ba ba gopole motho a tshwana le wena gore banna oe mogatsa ka yona tabe ke yona ya gore fapantšha go fitlha ebile a sepela ge nka ya ka boledišana le yena a wa gwa sebeleng ko e tswago le mina ke mo ka gopola wena prof o ka kgona go dikopantšha tša marapo a tšeegoile wa kgona gore motho o mmiletse motho wa gagwe go ya le ka fao ba bangwe ba tshepago ka gona gore ngaka a setso e kgona go dia bjalo
1: mogashe ke tloga ke ba thuša ka metlha le legono le leng ka o sasa ke a tshepa gore ke tlo ba ke na le bona mara fela thušo ya ka ge ke thoma go thuša kapa ke monna ge o tlile monna ke tlo lebelela yena monna o pele ke lebelele gore a ana mathata na ka gore basadi ba bantšhi legono gono kgwetša gare mosadi a ka o sepitše o ngadišitšwe ke eng a re a lwa lebaka o kgwetša gore mme papa o ka kwa dikobong a go monate so ya dia gape gore lapa le thubege so ge e le mma le ena ke a lebelela gore go diagalang ka ena ka nako ke ba letsogo la boraro ge le ba letsogo la boraro tshwanetse ke lokišane le ena efe go ba morwešitše morena wa bare ke thokološe kao le ena wa tshwenya oo o kgwetša a sa fele molekane ya gagwe so ba sa nyakane ka mo ntlong so ba tenana ba felelana dipelo go diagala metlholo and then nka no lebelela lebaka le o ka kgwetša gore bothata bo na le mmeo bothata bo na le papa bothata a se bona go na le ntho e le mogare ga bona ke tloša yona pele ka fetša e le monna ke tlo tlhakantšha dipheko tšaka ka

0: Hello, so kamara mola wa ko shala isi we again the staple singers so with Tabula FM moshate what's all we tell show hole we le chi kana hole we le chi super na costo wo cha gore ke metso tsiwa ma sobe pedi itsela go ikela iring ya le someti re mogo le nano la more mogolo di aga metsi cha ona more mogolo ke tsona che ditaba tsa malapa ne
1: mo go le go thobela FM le happiness to mama ke mo shupulugo le labobedi re go tlisetsa di aga metse mo rarula go mathata malapa le go aga malapa ao a botlhamago. Re boledišana le ditsebi tsa go fapana tseo di kgona go thuša malapa ka mathata ao ba lebanego le ona.
2: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo. Šogong bja lekgono a re bieng polelo a rena ka mokgwa wo motheletše o kwele di agametse tša maabane. O kwele di agametse tša maabane kere maabane re boledišane le monna o mongwe le malome wa mogatšagwe le wa rra wa gagwe. Re boledišana le monna owe o tlhalositše mathata a gagwe ka mokgwa a kgonne go go tlhalosa ka gona. Eupša ge setse ke go balela mabala nkwe a seo a se boletšego monna yowe o pontšhitše ge ka gare ga lenyalo la mengwaga e masomepedi tee yena le mogatšagwe ba no thoma go se sa gobišana ga botse mmogo o tsebo gore ba ena le bana ba bahlano ba na le bana ba bahlano batho e no nagana ge ngwana wa mathomo a kitimagana fa le go bo mengwaga e lesomesenyane go ena le ba bangwe bao ba mošalago morago o mongwe o ka re ba re ke wa ngwaga lesome o na le mongwaga e lesomešupa bjale le bjale ba dutse ba theoga o ba wa mafelelo o ka re na le mongwaga e mene ya bjale monna le mosadi owe ba no thoma go se sa kwana mowe e le go gore se ba kwa go bonagetse e le tlhaelelo ya tšhelete ke ra setlhodi sa bothata go bonagetse e le go tlhaelelwa ga tšhelete eupša se sengwe seo ke bone go se gakaleditše bothata pele ke gore ke go thoma go se sa dula mmogo ba na le lapa fale Gauteng mo e le gore go ile go a diragala gore ba šome ba le mmogo gona fale pele ka lebaka la diphapano go a diragala gore bjale ka fase ga mabaka a mangwe monna a tla feleletše a tlile mono gae mosadi a le kua ka lebaka la gore a re wa šoma monna a le fa a tlhokometše bana o fitlha monna taba eo molapišatše ya bana ba iša kua bophelong bja bona ge ke setse ke ne o go botsa ka lebaka la go se kwane le go bontšhana go se tlhomphane mo gongwe monna o buile a ka lemoga gore o ka re go na le monna o mongwe wa phelaphelago le mogatšaka a bona ka dika tsela le tsela go fitlha monna owe a tlo lemoga taba yewe ge monna o a tloga ga gabo mo a bego yena a itlhokometse bana mosadi a le Gauteng a ya Gauteng ka morago ga gore mosadi a se ka a dumela gore e tla fano ebile e tla le bana a gane taba yeo monna a gapeletše o lokile monna o fitlhile a fitlha ka bana ga a fitlha ka bana mosadi a morare ke amogela bana ba gore ke tla dula le bona ka go batlišitše le kgatlhanong le thato yaka eupša wena wa bona wena monna ko wena wena a ke sa go nyaka wena a ke sanya ka go dula le wena ke tlo dula le bana ba ipya wena a ke sanya ka ga ke sanya ka go dula le wena monna yo hore gape mosadi yo la ke mokana mile shiwe o nthaka ka ga ka le yena monna la shiwe hore mosadi yo la shiwe make o nthaka ka ga ka ke rakilwe ka ga ka e ka bona gore a gone taba e re ke e go nya ka mo go mo nka dula go go fitla bile ke hwetsa papushi ke dula go yona ke lefa bana ba ka ba dutsi le yena gona mowe ba bangwe a ba tshere a ba ishitse ga gabo gana fa sekgweng a setse le ba bangwe a ba beile ga gabo nna ke dula ke le te papushing go botata go tla go ba bona ke manganga fela ga nya ke ka garena e upcha ga ke dutse ke kopana le bana ba ka ba mpotsa ka ge setse ba godile gore a watate go na le monna o mongwe o a tlago ka fa mme ge setse a fitlhile rena re a phuthaphuthišwa re a phuthaphuthišwa re a ga makgolo o mongwe wa rena gana mo borwa fa ke moo re ya re robala gona kgona go robala matšatši a mmalwa a mange a matelele ke a kwele go matšatši a gona go tho ke a šupa re ile ra robala matšatši a šupa ka moka go koko ga mma a ba etetswe ke yena monna owe ke taba tseo re be gore ditheleditse motheletše maabane o tla gopola motheletše ke ile ka botsiša monna o wa gabore ena gore wa rena o kompotse fa wena ge o tswelela le bana go tswa gae ga geno go tswa gana ka mo porofenseng ya Limpopo bjale o bo o dutse le bana lebaka le letelele mengwaga ka moka ye mebedi mosadi a sa tle go ba tlhola bjale le bjale go fitlha ei o bona o goga boima o ba tsea o ba iša go mma go bona gore le wena nko o be le bophelonyana o goge moya gannyane ke ka lebaka lang o rile go o fitlha ga gago sekgoeng ka gore ke lapa la gago le mosadi yo ke ka lebaka lang o rakegile bonolo ka fa a no o re ga go botsa re wena a ke go nyake ka fa a ke go nyake ka fa ke boka go anama go a ba bjalo ka pong ya leitlho go sa ka go a bonagala ke mo kgatlhanong ya gore nka setswe ka ga ka goba go fatlhelela tabeo gore aua gape bjalo o nkga o gantšha le bana ba ka kore tabe e bjalo monna ola o feleletšang karaba go ka ba o mo kwele maabane motheletši wa Thobela FM gore o ba a sa nyake tlhakatlhakano ga botse o ba a sa nyake tlhakatlhakano o be a sa nyake tlhakatlhakano yona yeo ya go tlore ga a dutse le yena go na le se sengwe seo se ka diagalago ge ba le mmogo ke moka a ya go mmega maphodiseng ba ka ba ba fapanetše eng goba eng goba mohlomong le a rumutswe ke moka mosadi a kitimela maphodiseng a tlatla a ikhwetša a tsene ka gare ga bothata bjo bongwe bjo bogolo kudu taba ye o rile go e tlhalosa ba tla boa gape a naba ka yona a naba ka yona gore ga ba naba ka yona ke ge a ba bontšha gore ae mosadi o a ke sa tlo mo kgona make ke ge re ya go ruma ke a gopola gore go tlotlo phela ke šalašalang le yena morago a boletše mantšu a gore le gore le gore ke dutse le yena mmogo go tlatla go e ba kotsi eupša a mathomo ao a ilego a ka bolela ge ke be ke mmotšiša potšišo ye o boletše ka go no tšhaba go tlo išiwa molekong ga a ka dula le mosadi o wa go tlo rumulwa goba wa go tlo pharwa ka maaka bjale le bjale ke moka a begwa maphodiseng a tlatla a ikhwetša a le ka gare ga bothata motheletše yona taba yona ye ke yona ke rata gore o ka reka boledišana ka yona bosego bja legono taba ye ka bo yona e tšweletša taba ye nngwe ya gore go na le banna ba bangwe bao e lego gore um go tswelela taba ya ka fao ba tlhompha go molao ka gona ebile a ke se ka re ka fao ba tlhompha go molao ka gona ka fao ba tshaba go molao ka gona ipta ke makaletse tabe ka gore wa se ba tshedingwe ditaba ga re di bolela fano moyeng le nna bjale ka monna ke na le go itsea ka ikaitokela ka dieteng tseo go nna gore banna ge nka ne gore ke fitlha ka gaka mogatsa ka nore a re sa nyaka go dula le wena ka mo a re sa nyaka go dula le wena no bona gore o ya kae a re sa nyaka a wa tseba kore a bolela tišitse gore a sa nyaka go dula le nna ya ke raya ge setse ke itokela ka dieteng tseo ke na le go ipotsisa gore ge nna bjale ka make a ke bone go katla go aba bonolo ntle le go tlhotlha taba yewe go swana le ka fao re bone go monna yo a dirile ka gona eupka batsheletse ba bamparile ga ba tsena ka morago ga taba yeo ba nteya gore ke ikwešiše gore e a kwešišega ka lebaka la gore ke taba ye nngwe yeo e išitše go banna ba bangwe molekong kudu goba e tseba tsentšhitšego ka gare ga mathata mo ba feleletšego ba pharwa ka ditaba tše dingwe tšeo ba sa di tsebego ka taba fela ya go gapeletša gore ka mo ke ka gaka le nna nka setšwe ke a dula and ke nnete ba feleletša ba dutše ba tlatla ba wela mathateng a mohuta o mongwe e le ge mosadi a tla ba a logile leano la gore monna o ge fela a gapeletša gore o dula ka mo ge fela a gapeletša go dula ka fa se sengwenyana se mo diragalele re mo dudise ka re mo emise ka leoto le tee gona ka fa go fitlha a tlotswa pjale ka nama ra ipotsiša gore banna we taba ye ke ka fao ka nnete e lego ka gona mahlong a banna ba bantši ke ka fao e lego ka gona mahlong a banna ba bantši gore bjalo ka monna o ka bewa ka fase ga kgatelelo gore o be o tswe ka ga gago e le ka thato ya mosadi a re e tswa e le ge wena o tšhaba gore go o ka tla wa dula ka mowe o ka tlatla wela mathateng botsheletše re ko go fe metlhala e mengweši o tlo nkwa re ko go fe metlhala e mengweši ya tseo di ile go tša diragala lenaneong le ya ditlhogopoledišano tšeo di ile go tša ka tšaya moyeng lenane onle wa gopola gore e ka no ba ngwagola ya ke ngwagola e ke suppose e tla ba ngwagola go ba ngwagola na eupša ke gopola o ka re ke ngwagola go ka gopola motheletše ngwagola re ile ra ba le motheletše yo mongwe a ile go atla moyeng wa monna a ile go aka a no tla re tlhalosetsa gore make ke diile diphoso ka mogaka ka fa e be e le ka karolwana ya ke dire eng e be se ka karolwana ya ke dire eng e be e le ka karolwana yela ya go kgopelana ditshwarelo re ile ra ba le karolwana nngwe ya ke kgopela tshwarelo ke kgopela tebalelo monna o ile a tla lenaneong le a re go tla le ya kore e tla bangwa gola monna o ile a tla lenaneong le a tlo kgopela mogatšagwe le morwedi tshwarelo ka ge mogatšagwe a be a mo rakile ka gae a mo reile a re monna a modimo ke kgopela gore o bo o tswile ka mo o ile ga geno wa ikgopola wa ikgopola motheletše ke monna ola wa o ka re ile ya re e le kgwedi ya manthole go thabilwe ka dikeresemose a nwa kudu a ba itšhaetša wa gopola ke re motheletše a nwa kudu a ba itšhaetša a ithomela a se ipone a ba fitlha ka gae a tsena ka gare ga malakane ya mosadi mosadi a sego a tswile a ile kaekaekaekaekaekae ka gae e le morwedi monna yowe o lemogile ge go sele gore o diileng e le hei e le monkgo mo gotlhe fa morwedi wa gagwe o e sego wa madi a mo dutse godimo gore ya na re tlo tlhakola bana re ba re re tlhakola le wenane ya ka mo a leletša bommage ba ile modirong o mongwe ka gebe le ka bokgwedi ya manthole bya la bile tswa taba yona ye monno we wi latla moyeng a re make ka lebaka la taba ye felle di tsebile re bitsa ba gesho re bitsa le bagabo mosadi yo mpuditse gore ke be ke tswile ka molapeng ke shuruge ka molapeng ke tswe ke sepile ke go ikgopola botse monna la tlile moyeng a re make bjale ke ikgopotse banna ke be ke re a bosipelo na ke fela ke ya ka gaya ke kgone go robala a ke kgone go boela ka lebaka la gore mosadi yo o sa befetswe botheletše ke nyaka go ofa le o mongwe motlhala wa banna ba go gatišwa ko sena
3: ona le kgobalo ye tlhotse go ke koloi mpia go betshwa go alafia bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanye le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015-010-1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
0: re mmogo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabiši ke go file motlhala o o tsebago o o diragetše go lenaneong le ke a kgola gore tabe wa e gopola monna o le a rilego maake bjale ake tsebene ge ke phopholetša o boa kare ke mengwaganyana bjale e mebedi e meraro mola a kgopelago morwedi le mogatlagwe tshwarelo gore wa banna ke kgopela tshwarelo ke kgale ke ile ke le gagešo mogatša ka ntshwarele a wa bjale gona buša pele ke no boa ka gae ke lesitše mekgweng yeo o sa e ratego yona eo ya bjala ke kgale o nkgalela bjala go nwa go fetiša tekano ebile a ke sa nwa a re maake nkgopelele tshwarelo go mosadi oe o bo mmotse le gore a ke sa nwa wa rra monna bjala ke bolesitše ke bone gore e apento eo e tla ntiša entirišitše taba man maake botša mosadi o gore abile a ke sa nwa warra ba tlile gana mo moyeng mo ya tabe ke a ngwagola ka gore ke be ke šoma leng kgadimeng ya ke a ngwagola ba tlile gana mo moyeng fa yalo ba gore ei go bothata go boima a ke gopole re hwetša karabo ye botse o mosadi o la o rile ke sa o ka re feleditše a sa ya go ikgopola mosadi ola a sa ya go ikgopola gore monna wa bowena ko lokile tše dingwe ke dife malobanyana mo ge ke dutse ke ena le tlhatlha phokeng lenaneong le re bile le monna o mongwe le ena o ba a nyaka o boa gae eupša mogatšaago o rile maake nna motho o ke a makala gore o nyaka o boa gae eupša ka gae a ra moraka go lokile owe o ba a sa rakwa mogatšaago o boletše gore a sa ka rakwa e re ke gopole ye nngwe ya ke gopola ye nngwe monna o mongwe o ile a ka ntšhwa ka gae ka protection order sengwalwa sa taelo a tšhireletšo le ena monna o wa maloba ke be ke dutse ke ena le tlhatlha phokeng lenaneong le o ba a re yena o tswile ka lebaka la lengwalo leo la taelo a tšhireletšo o tla gopola ebile mogatšagwe a gana gore ae nna ye nka se iphumole wena e tla gae ka gore a o a raka ke motho e tla gae ye ya gore ke o iphumula ye ile ka iphumula wa mmelela dinaka bjale gona bjale o nyaka gore wena o boe gae nna ke phumule o tlotlo ntlaiša gape ke a malobanyana fa bjale yeo ke e gopotsego gape ke ye nngwe ya ge monna yena re o ntshitswe ka gae o ntshitswe ka protection order ke go pela ke ngaitsana le ena ke mara kere ipya lengwala sengwala sa taelo a tshireletse wa rra sirile tswa ka ga gago go ba se go fila magato a mangwe a gore skadi ramsadio selese go ya ka fa o leng gore go ka gona utla yena a bolela gore sengwalwa se o ile se montšhitse ka gae sa re a mokatoge sekgala se se kakang bjale ka lebaka la gore o bonala e le kotsi mo yona mo go taba yeo ga leka gore akaretsa ba gabo gore ba mmiletse mosadi o gore go fetsišwe protection order yeo mosadi ga a nyake o re a wa ilokile e dutse ele ana ana re ka mokgwao alamaare makebe a le gape mosadi o kore a nyake ke boakagaka pjale ya maabane ke ya gore a ke sa go nyaka ka mo wena o tlisitse bana a kere o lokile se ka nana gore ka gore o tlisitse bana o tlo o dula ka mo a ke go nyake ka mo ya swana le yona ela ya monna a go tla fano a re make nkgopelele tshwarele o bo mmotso le gore bjala a ke sa nwa mosadi a re a re make gape ke bjale ke swara mengwaga ana ke e meraro na go thuile sepela o ye o ikgopole botse ke ikgopotse make ebile ke lesitse le bjala nkgopelele mosadi o gore ke boe ka gae ka gore ke no ya ka gae ka ba ka boa gae ka gae ka boa ke duma go robala ke nyaka o ya ka gaka polelo a rena bjale e reng ka gore ke yona e ke e boletsego bjale re itswetsa pele ka goreng botsheletse ke nyaka go botsiša taba e nyaka go botsiša taba e nna go ba bonolo bjang gore banna ba ntšhiwe ka malapeng go ba bonolo bjang gore banna ba ntšhiwe ka malapeng mme a tswe ka lapeng ntle le go ema kgahlanong le seo e lego gore se tla ba se bolelwa ke mosadi ga a bontšha gore ga a sa thabela go dula le wena ga o kgathale gore o go ntšha ka la goreng eupša go ba bonolo bjang taba e ka malapeng a mangwe go bontšha gore batho ba bedi a ba sa nyakana ba ilana go ilana o hwetse ebile le ntlo e ba ya rotse gore ka relo e ke a tatago lena ye ke a rena motlho mo itla ba mosadi le bana goba yano ba mosadi le monna eupša a re itokeleng ka dieteng tša monna a maabane go ba bonolo bjang go no amogela ka mokgwa ena amogetse go bonolo ka gona go tswa ka ga gagwe nka ba ka botsiša potšišo ye ke e botsiša go lena basadi ba gešo gore re a tseba ka letlhakoreng le lengwe gore na re gotse ba re yo mosadi a ka mola monna o mo rakile mosadi a ka mola monna o mo rakile mosadi a ka mola monna o mo rakile a ye yona re gotse ka yona rena bomake re tseba re yo mma go tse mamang ba re papa ba re tata go tse mamang o mo phuthišitse o mo pakišitse o sepetse mo mafelelong a beke ka Aforika a dinaledi ke be ke ralo ka koša nngwe ya malo a botšheba leina la yona ke mathata yo pela ka mosadi ba re ke mmamphakathi mmamphakathi oe bana ba re o bikilwe ga ra rona jokone le kaekae le kaekae wa tseba keng banna ba dutse ba mo pakiša banna ba dutse ba mo pakiša kore ke leka go bontšha gore taba yeo banna ba dutse ba mo phuthiša ya ke šomiše lentse la sega borena banna ba dutse ba mo phuthiša a re yaga eno wena ka mo baroganne o tsholela mmatswale a o tsebore matswala wa ja putha putha se le o sa gago mosadi ba o fa molao go ba ela ruri kae kae ba re mamphakathi o jele kgarakgogo mola kgarakgogo ejewa ke monna a monna a boa re a ejeo tsone a ditlo loka le putha putha se le o sa gago ntsebiša kudu kosheo ka metlha ge ke e bapala ka aforika a dinaledi pjale o lokile motheletše re itlwaetše kudu e le ge banna ba dia basadi he bana tšatši leo wena motheletše o ile go wa kwa monna o la go kgopela tshwarelo wa gore ebile o lesitše bjala a tlo kgopela mogatšago tshwarelo mogatšago a re itabe o ile sema ke sa e fa mogopolo wa ka ile amakatša ba bantši ile amakatša ba bantši kudukudukudu batheletše ba rena ba re e bana mosadi o rakile monna bjale tsana fa le motheletše ga o ipea ka dieteng tša motheletše wa maabane o boneng wena re o tlolle tabe re e bolelele ka bophara bja yona gore mabaka wa diago gore banna ka ditaelo tša basadi goba ka dikhwetso tša basadi goba ka ditšhutšumetso tša basadi goba ka dikgatelelo tša basadi ba e feleletša ba itswa ka malapeng e le ge ba ena le mabaka a go tshwana le monna o gore ke tšhaba go tlo tsena molatong taba e atile ga kakang le gona monna yoo re ya mo kwešiša gore o tswetseng ka ga gagwe lebaka la gore ke tšhaba gore mosadi o a ka tla nkiša maphodiseng a ka tla nthumula ya re ge ke mo araba a nkiša maphodiseng le ka no sekwale go rena ka moka le ka no sekwale go rena ka moka tsena fa le motheletšeng ke re boledišane ka tabe gannyane re tlo e fetola mawa 086-000-2452 086-000-2452 ke go tšee fa motheletše madumešao
4: makere ya go tama
0: go tamiša rena tata go rena
4: hei make e ne ke lo phatlalala taba yeke o ne le gore ge le gore o monna kampa o motho o semelo sa gago e sego sa ntwa ya diatla
0: ya
4: gore o belego o le ka mokgwa oe
0: o le boleta
4: o belego o le boleta go tloga bonnyaneng ja gago o godile o le jalo bjale le gona mola o ka lebelela ka nako ela ya mmuso wa pele mmuso wa pele gape okilaa wa dumelela tlhoriso mola dikolong gantšhintšhi ebe e le gore nakong ge dikolo di tswa gore le ba ba tšhabang ka baka lalo go swanetse o ba dibuka tsa gago mo o tlang gore o ditee gona ka baka la ba tsaba gore ba borerile go tla go tlaisa o tšhabe bjale motho yo ga nya ke ntlwane mara motho yo bjale ka oe o tsebe gore ko mošoro ka gore a ka befelelwa ka gare a ka befelelwa ka gare ebile a akanya gore se se mo diregelelago a ka re a tla fetsa gampe ke sona seo gore a ka dirang se ka mo dirang gore e go le ka mokgwa a ke tšokišile gole ka baka lakaa ke wela moleko o tlhetse ko ngwala go ona
0: yona eo ke e mmakatsa ruri ka ga gago wa tswa ka ga gago wa leba kae ka gore gape go tswa ka ga gago mo o lebago gona ke maitapišo a mangwe a magolo kudu o tshwanetse gore o be le dipitšana tša gago malao a gago eng eng e tšaga o ena le ka ga gago o ya phapošing ke ra gore roomong o nyaka phapoši wa e lefela wa tla wa bona bana ba gago ka botlhaetšana go ya le ka fa o rekilego aowa banna oe
4: lesego le leng la gore bana ba ka ba ka dula kae ge nka tša sephete se seng sona ba ka šala le mang ge nka tša sephete se seng sona e le se sempe ka go tikaka go hadelela mo then ka re ka mo pega ka kitswe then ka fetse ke dirile mabana go tsiwa bana ba ka ba ka tsa bashela ba se dile mamaka lula kae a kitswe ke chabe mo le go then ke re ke mo ke le ngwana ke ke go pula ga botsi ke bona rena nka dira jwang ka ba ka la gore a ke re ga botsi ga ntse mo sadire a lla o tshele tswela pele ka pila.
5: Ka ntle le gore ba go be mo ba rena le kgale ma ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
4: ka go itia ra go nyentsi ene ibile ba tsebe ga ba tsebe ga ba le jwalo jwale ga be ga tse e leng gore o a pharanya molato ga a karabele taba yeo lapile ba itia ka pela ba itia ka pela
0: o ra gore banna ba bangwe ba lemogile sewe ba ba nya ke go ipia seemo sona sewe e le go gore go tla re go ka tsoga bothata ka go gapeletsa go dula ka fa ya re go ka tsoga bothata botla botlo rerwa ke batho ke mo ka ba ikhwetsa ba le ka moshing go emelelwa yo mongwe go ka ona atswe
4: o di temogala tlhoriso ye e leng go di mogagage ene mo ke sa botlhoko ya nne o lebeletse bana ba tswa mate motho wa simelo sa saboleta hape ile ba di leng nka ka bolela le wena jwang ta di leng ke go bontshe bokotsi ba mo ba motho o boleta wa sa le go re bile sa sa motho o boleta kre a nye ke go rumula e fela se a se ka nyang le go go bolela ka nna maki nna ke motho a ntwane a ke motho a ntwane ene mara o tsebe gore go go phirisa ke ga nge ke television o wa bona se ke se nna ga nka gare gore gore nka di yang ka wena o tla shia mo so lo wa ba ba rega o wi wa
0: Eva, la le re la ba dawe.
4: Eh, motho o boleta maki a wa shodi shwa, e bile a salwe. Ho ge nke be ibe e le television. Wa bona re ka gare o nagana gore a ka di rain e fela wa di thibelo e bile o thiba ke modimo. O tla shia.
0: Ya, ne.
4: Eh, jwale bo go tla ngwa mo ke modimo. O kgetha gore nke ke shiruge.
0: Mbona ma ba nore ke bona gore ke tlo ya molekong mo ele go gore e bile mosadi wa ka ntshwarisha bonolo a ka ntsentsha mathateng bonolo ke ka mogo go nagana go banna ka gona ba ba mohlomongwe ba o re bone go ba no tswa ka malapeng ba re ka lebaka la diphapano gape ya diega matsetsa ba re ka lebaka la diphapano monna o tswile ka malapeng
4: Mike, what's up with me? Banabashi, I go when the Parabanaka Mukala Baranga or Kavaka. Even a cafau, can I be up on the Akamakoma Lambana Valley? Mutumu, what my caravan is really my caravan. Give Mago Banan the Babaroban. With the Trabang. Zuale Gana, you may tell him something you would never have about what I keep. Key and only Limsadio fell on me. Ebile o lemogile se sa gore na le kgale gore ga a sala a re a jeka mo lapeng o tshepile eng ga ke re o bone o mongwe ebile o a tseba monnao gape ka mokgwa ola bato ba ka setse wa mašatse ke wa tlang go šala
0: ekwa
4: wa mašatse ke wa tlang go šala
0: ke lekwele motlhomphegi ke lekwele
4: thank you
0: ke a leboga Arlo Ching, Mochilichi?
5: Hello, Ching.
0: le gona
5: ke marega mana be ke sa rotla theoge
0: ke o kwele
5: wa tsa ke ndi sta maje
0: mutho pele
5: ke manchata la ka mo maonyane ntloletsi
0: mongwaka
5: o ka ithuta ka di phofolo wa e bona
0: ya
5: o tlo tsiba rena motho ke
0: go ka ithuta ka di phofolo
5: o tlo tsiba rena motho ke
0: wa tsiba e tshwara ga lafa o le nane o le ge re bolela tabe e gona bjale re le bolela gona le banna bao ba bangwe ba sa ra kwa go eupša ka boyena a tšere sephetho sa gore re ke katoge motho a tswa ka ga gagwe tswala pele
5: wa tsaya make ge o ka bona wa e bona a go tshwane le motho e le goba a seng ka bona o ka lebelela mo diphoofolong go ne ntseng o shi ba re ke roto o ne e taošiši ka e noši go ka mola wa eoši gorena e šike e noši ka re e bele ge ne e mosadi ne e bana gore e tsile bang ka mola e ka theoša ditelele
0: ao banna we
5: re jale eno a one rena batho ba bang ga re amogele ke sele ke re re laki banna go rute ka lapeng mosa wa ba a tsofala le mosadi wa gago la ba la tsofala le bana ka moka o boima make mo lefatsheng
0: diphoofolo tse go ka di lata wa di botsiša wa re monna kolokolo ba lešoka nka le o sika o etee monna
5: wa tseba ke ka ote make
0: ya
5: wa bona ka mofapelela mo epa
0: ya
5: o ne moyo mongwe wa gore ge bana ba ka gola wa e bona
0: o go na le moya wa gore ge bana ba ka gola
5: ga e sale ba rena rena banna o ntha edite make
0: botse
5: ntwane ngwe le mongwe o dira go ka mo go se gona o tlo šhalo bolela ka tseleng ngwe mo go bana ke gore o ka makala o tsena motho wa re ke a bolela ba re a kere wa kwa wa makala ore na ke ba kwa gae e fetaba ke sa e tsebe o ka namelwa ka dieta o namelwa le ke bana ba gago o bona phoofolo tse a di le kua ta o ile e re ke rutse a kwetsa gore aa go le selo ka monne
0: he ba re a kere wa kwa goba a šiwa o thomile heba bjalo wa thoma o makatse gore ga le ke tle ke thoming bare he a šiwa o thomile pjale wa ipotsa gore e bane ke thomile gane ke tle ke thoming ka gore ge ba re a šiwa o thomile mantšho a bontsha gore e kore o ka re ai man o kgwara wa tshwenya wa lapisa motšheletše madumeši ao
6: o bela ntate make le kae
0: re gona kgaetšhedi yaka
6: o gona odisere tlhere sa moši ko go tlogela
0: kgaetšedi nka se tswe ka lapelela ka bonnolo ka mokgwao ke na le bana ba ka le go lokila ka no tswa bonnolo ka mokgwao banna ba ntshwa keng ka gore ke bolela ba le gona gona bjale gona bjale motho o dula ga gabo wa tseba ona le banna ba ileng gore gona bjale ba feta nna ebile ba bangwe ba lekana le nna motho o dula ga gabo
6: a ke bonta ke make gantšhe re tlotse ba re banna ba apesa basadi
0: ya
6: ka mokgwa re tlotse go ka gona re sa lebelele ka sete rena basadi gore le rena re kuša banna botlhoko monna o a gotlelela a gotlelele a gotlelele o re a ba fetsa ipoditse gore e re ke ne o sepela go gagana le ke dintsi ka gore ke tlo o swarwa
0: ere ke ne o kgaogana le tse dintsi ka gore ke tlo o swarwa
6: ke tlo o swarwa ene ge ke swere bana ba tlo šhela ka sokola ka gore mosadi o gana taba le bana ke a di dirago ko ra gore o nyaka go no sokoletsa monne gore a nkiše letsogo a kere ga a sa mo nyaka ya le unya go go mo tshotlha gore a ba fetse mo ise letso go ara mo diletsetseng a fetse mo swarishi yena a fetse a iketle le batho ba ga ya la bona gore ere ke tipoloke re mo dilo tshepo ipoloke e se pedi se bolela joare
0: ka go kwa
6: e di se re mo dilo tshepo ipoloke ga re go dilo dikokotla ya la bona gore re ke no sepela ka gore a ga mma go sa le gona ere ke mo tsamaya ke ditule ka kwa o khone tlhokomela bana ba ka ke le ka kwa ga mma yena ana taba a dire tsa dirang tsa bophelo ba gaganya ka go ditira
0: ya
6: wa tipono ka monna modimo ba re go tshiroga kotse a se go tshaba
0: ya go kwa
6: e go re o lebele tikwa pele gore ke ile gore go tlo dira ntwe le gore e tlo o tlo go tshaba bana ba ka botlhoko nna e se ba tswa di ba motswadi wa gagwe ke tlo reng
0: e o tla pele o tshwere eu pa ba sadiba ba o ile gore ba nna ba batlabe ba lla ka bona ba re mohlomo ba ba ile ka fase ga khatelelo ba ba batswa ka malapeng go ba ba ba rurile go ba ba ba tlhabela mashata go ba ba ba rakile ba sadiba bona ka bo bona a ba ne le mabaka go kwala o ba ka bolela go gore ei ga go be bialo ka lebaka la gore le gore le gore le gore le gore wa hwetsa go thomile monna o
6: awa mmo a ka thoma ke
0: ya
6: ntshi rena rena ba sa dire ke tsho re tshe ba nna botlhoko ene bona ke ba re tshe botlhoko re ba tsora le ga ntshi le ga ntshi ke le ke bona ke sentse re ba ke tshe botlhoko re ya re ke re ka go re le bona ba re swarele ba phele ba re swa ke mo tshwa la pa ntse ke nna ka ba bona go le rena ba se di bana ba re tshe botlhoko ba re bona gore mo dikisile tsa ke khwile le ke sipile ke ke sa sipile e se tsa ke tsoka mo ke nale dipotiso re go beetse
0: ya
6: ke le re ke sepeng ke le monna bona gore ke nna monna mo sa di a gona ntle go ka ntira o tlo ntshwarisha nna ke tlo mo dira sa botlhoko a se tsa bua a sortisa nna ka morago wa go bala bana me naga bana ba fetse ba tsare bana ba
0: khopolo khopolo ya khopolo e gona monagano wa bana ge batlatse ya sepetho sa mohuta o go ba ge batlano rakega bonolo gore ere ke tshabe maphodisa ere ke tshabe go tlotsena matsogong a molao byale e gona go bona gore ke ska ishwa molekong
6: gona
0: o
6: e gona gore ere ke ska ba ka tsena ka ra moleko ntwe ke molaba ba mpitse go bona gore seng ka ile ka tshela mo kae ka mola aowa o se dile ka nna tsela ere ke boloke ke tshaba na baka mmm ya go se se le ba a re go na le ngwana ngwa le le go dira matric ntate paki bana ba rena ba ba nne na bana ba tsa tsileng ka baka la gore ga bana tlhokomelo ya batswadi
0: ya
6: gore mo ngwana o sile a iputsa gore gore gore mo senna a have no way to go gore ke ke gone go bona mo nka yang gone ire ke late motho le gore go mo rene o tsoka a tsoka e South Africa ore e madafik a re ke la teng bogalajwe ke yana le gore o tle ba monna ka ba papaka a sa le mo gore o ke sine ke something hane o ba di tshe ke di tiro tsa re na batswa di bagae ya le ntse mo nne di rile ya mo le bo ke me tshela matlo ka le ba la gore o tshiri bana a ba bua pele
0: o
6: o tshiri bana a ba bua
0: pele
6: o tshiri bana ba bua pele re ke nagane le bana ba ka motho la ke mo tsadi gana ke ba ga dire tse dira nna mara bana ba a tsere ba re se tsena ke tshula morwalo
0: ya
6: ke spedi ke ke tsenga nna ke tshula morwalo nna ke tla sala le wa ka morwalo wa bana ba ka ke bo gona ile gore ke tlo tsa sokomelo ya ka yentsi ka e dia mo go bona
0: ka tshile ke go go ile re ke le bo e kudu le tsena lo wena
6: ya le go ntse ke ma
0: a ge
6: a ge pe
1: Tobele FM. Ke mo shata watse bole boithabisho.
7: Madumela Justice Tsungu malume ya tsona. Alfred Jack Rasubuta madula shokeng. Ke Rasubuta o we. Le ba bangwe ba bantsi ma gagwe ba wa karetsa ba o kirego. Ke batho ba o ba khurile go muruti o ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe. Gore o Jake le go di ka bua ditabe mo madume malaji ka ditabe bo mampie. So le Khamedi ka Jess. Eh bona ke nka ya bo pedi ya mathama khwibidu. Eh bo Molea Elias Ramaphala bo Mmitsi Champura mo webo. Bo Mothabi Moses Mphatela ke bua khomo tsa matsubana botlhabi a tsere mathase mampapatela mongatwa pudise ba ga chemole monna di kanapa e bo mogalebe Hudson Bolu mama bolo e bo mogalebe matlungi jona mangokwana bo France mothetsa sotsa maputa thama mothetsa motala go tswa marune tswana la maka unyane motho bo ntsho matebele motho bo khwadi machaba e ke bolela ka bo John Malapane bo mangkopane ngwa kom ke Joseph bo se togolo sa bagata Harrison tabo mapalla bo khabo mabetwa bo Lawrence mkhulu mokotane motho bo paka badimo le batlo bo Benjamin the good the good the maraka di bo mahuma Paul Rapetso ha o bana bo mabio konke tsenke tsela fana ba mushabile ke bolela ka bo Steve Galane bo class machine ke montare yana motho we bo khonti hookstein belief ha o bana
1: hashtag

0: ba se ke ba mogalabe ya ke tla bona ke ba mogalabe ba ra ba hulile ke sa khona selo ba ndraka
1: eh
0: ke mo botsa ke tshoma ba bona gona mo ya le ba ya re se re se re sa ba tshwere re se ka thabisa ke ke dilo tsa tsana tsana ke
1: eh
0: go ba ne maselolo di o ya ga ke no wa tsa ma o bela a re mo tsomgo tsa le ga ga ga o raga ga urugudise bana ba ba ba tsebela
1: mmm
0: ga ba se ga ba ba bona ba tsebela dipolo ba di tsika mo ga tsona ba tsiba le papa re ga mane
1: ya
0: yo mo ga ba se ga ba o raga o sa tlo tsaka na selo o ya ga ha ma
1: kya go kwa wane sho kya go
0: o ya ga o ya ga o ya ga o tsoma ba mo rwalo wa sebeliza ba tsoma ba o le mo khumisa go mo rwalo ga go mo tsomwa le mo tsena ba ba o gra o tsena ba
1: le re wa ho tsha o diang
0: re wa ba o ragile bana ba ba monna lo
1: mm
0: wa tsama o bona ga abazadi ba ga gelo
1: ke go thele ditse ya
0: ke kae tse di tago ka tsoma ba mo rwa go wena
1: eh
0: wa tsoma ba mo rwa go di kae tse di tago
1: ke a lekwa
0: ba tsono ba go ba tsoma go tsheisa ga wena le ke ba se go botsa mara o bona gore ne ke le ga sina ma go ya ga o tshubisa la bala monne o mongwe anyway mola nna ke sina tsena go ya ga
1: ke lo kele papa a ke le boreng kudu go bele di channel lena go fitla fawe
0: ke a le bo wa ke lo rentse go ga mali ya ba plangeni
1: ke le kwele mo tlompegi a ge a ke go le o tshe motheletsi
2: ke le le ke tsamaje
1: le kae
2: ba dorina
1: mm
2: re go thele di re le ka dikobo
1: ya ne
2: ya le bolela le ntate Matia ke mo le fasing la ka le tlhile
1: ke le kwele ntate Matia
2: khabe ke le tlile tsa mehlele le se mara go tsena e mampela go lokeng
1: a go loke go bothata
2: a wa go bothata bana tata
1: a wa le mahlatse le khono hle
2: yo
1: yeah
2: e nda dumaki ba ba le sering e thata le ka nnete
1: yeah
2: go ne le ke tshwenya ke le ntse se le mentse re le bolela mabadi
1: mm
2: gore mara se mo sa di a no re mo wena a re tjwa wa no tswa go lolo ya le ya le bele la kriyo khape tabe ga itumi mo
1: eh
2: e tsoma mara
1: o ithoma kholenyana
2: e tsoma kholenyana ka gore ga go gona ga le gore ne sa ja ka pe ala ya la ja mo la lokhusha ke tsile di ga anor a wa tswa ka maxon ya ntwe ene le history le ka kudu ya khotello ka monna o mara ga ba e kholo gore ha rena pile rena le tshirelo tsa ga botse rena ba nna ge re tla ba mathateng a go sana le ao
1: ya
2: a go re go ka lebella mo go ne le commission e ba reng e tshireletsa basadi le bomme le bana mara ya go tshireletsa bana ga e gona
1: o e
2: and then re tloma go rile ba ditaba tsa go tshwana kana le tse before ba tla utlwa nnete ya gago gagolo tsebe e isa ka ko mothong wa mme ke ka go e leng gore ba tseba gore ba sireletsegile a se re re ba bolela ga mme wa e bona taba and then banna ba bantsi go ne go kgotleletse go bokete and then ge monno a tswile ka tsela eo a se gore wa rata mara se se salang o ba le khutsonyana mo moyeng mara a ntse a llela lapa la gage a llela bana ba gage mara o ne le khutsonyana ya eng ya kgatelelo ya ke re leng ka go a fisa papa
1: go a fisa
2: ka nnete and then kore mogomo ga o sa tsiba le gore o ka tswa jwang kare ga gona mola ge re tla mo tabeng ya ya polelo ya mohuto o ne polelo tse tlhokomela ka gore ntho nngwe lengwe lengwe e ka ne o direga is either o ka tshwarwa is either ke dintsi tse di ka diragalang le ke ditse o ka sekebeng wa di bona le ka maso
1: ya
2: le bophelo ba gago o ka napile wa bolosa
1: go nyaka gore motho a ntšha matlho dinameng
2: Yeah. Ya le ntate maki.
1: Mm.
2: O bona ke motho a re ga sona.
1: Yeah.
2: O ba se ga bele ke gore a go nyaka.
1: Yeah, yeah, ke a dumela.
2: And then le nna, senka o mollomo ga ka tlhileletse. Go slose nna ka motho. A gona motho go ga bele tsang gore. O tlo mo nyaka ka re go nne le se se ngkhromeditseng gore bo fitle fao.
1: Mm.
2: And like motho mong o e leng gore ene ke lemogile gore batho ba bantsi ba ba bang le bothata ba go tshwana le ba ntate wa maabane ke batho ba go ba le moya o fatshe, batho ba ba bonolo, batho ba go sa rate dikgarong, ke batho ba ba ikhumanang ba ba mo kgatelelong ya mofuta o ka nako e ntsi mala aowa ga gona taba monno wa gesio le wa maabane le ba bang a kere ba re se se nkgana se nthola morolo
1: motlhomphegi
2: and then ga gona ka mokgwa o ka dirang ka gona ge ba re bale ka mokgwa o sa nyakega go o nyaka go itota e no ba gona ba gare aowa ampe le nna ke no o bona gore nka o itirela ka kae go baka difaeng
1: motlhomphegi ke lebogile kudu go boledišana le lena
2: ntate make ke leboga
1: age ke a go tamisa botheletše
3: thorata ntate make
1: le gona le no thoma le ono kgaoga di sa tlo ga re lo cheng
3: ashe le ka ntla tsa make
1: re gona re ka botshale na
3: go gona le ba le sunday ga
1: mo ke le tele di tshe sunday
3: mtsatsu wa go gwa la teng ya mo le bo
1: le ya mo le boga
3: e ka re ele ga le belela re bola ba je ba gona
1: e
3: o bontsha re ba go ntlatse ba rasa ba ma ba bona
1: ya
3: o ba ne ba sa bola e bo ma bona ha ba tlo ba bona le ba nka bala re ba bala ba bona ba dua sala ba soko le gona
1: ke gona
3: e ene ka le bela u bi sure motho la o a tswa enga gila mola ke lo sala ke be ke tsena ga ra problem e kgolo ene ka lo ba bana ba ka ke pitere ke se se ma thola ba bana ba ka ka hore ke to
1: gore ga botse ge monna a tsere sepetho sa go swana le sewe a re lebogeng gore o e fugile mathata ao a ka bago gona le melato yeo a ka tsenago go yona le dikgaruru tseo di ka bago gona le yowe a ratago go mmona a tswile ka moi
3: a kere ba re maaba a sa godio a lone e raro monna o a tseba gore ke tlaka fatswa pele bana bale bawe e le ka lebelela bana ba batetse mo medileng ka moka bona ke ba ba sengolo bo ntlatse a bone
1: ya
3: e le gore ngwana o na le motswadi a o a tseba gore o dula mphumalanga ke ntlatse a mara a dule le yena o a laoleya mo a dula ngwana re wa tsa re ntlatse wa kake lengwana maake tlo fita ona o kgona e nna motho
1: ya
3: jaanong ka baka la gore yena o tsebile gore bana bao wa ba rata le lebelele o kgonta o tauta le bana bao 2 years ka mokana mosadi a seo ke ka mo bisho no ke pe tere ke phele le bana baka
1: o ya
3: a ga dilo kwa ka peletsa a ya dilo mo la mo tsingo la mo sabia ba tiro mo mo nna yona kona lo ke nke hore a ke re o lo fetsa ke a bola mo nna la bola le mo sadi o
1: ya
3: ba mo ja mo sa khule go bana ba sala ba sokola ya le ga ba ka la o ratla la bana le bana ba nka mo ile nna ke tete re nna ke nya ke mo kitula e selong bana ba ka ba mpona gore ke na le lerato mo a bona ke sala ke sna mo nka dilo le bona o
1: ya
3: e bo ntsha ro o na le botle o na le ra o podi ene ke tle wa ntsa mo ile kwa marare ba tla ba le ba o ba khala mo ga mkhona ba ba la lutse ntse mara ga banya gore ba di phetha
1: a banya ke gore ba di phetha gatse gore ka mantsho mangwe le ra gore le ge setse ka fa sega seemo se sengwe le ka eletsa monna o mongwe setse a le mathateng a go tshwana le a la re wa rra e ba o shurugile itswa ka molapeng lewe e le la gagwe
3: o botse fela le nna eng ka e dira ntla
1: ya
3: nka nna ka dula strateng ka tola bana ba ka ba le safe mosadi a dira janya ka o dira tsona at the end ke na tlo bona o botlhokwa ka nna ke seo ka re bana ba le ba tlo mmotsisa dipotsiso ke seo ba rena ke eno seo di le gore ntate a tlo ka molapeng
1: tata gore na ke lekoele re ke leboge kudu boledišanang lena
3: ke lebile
1: maake
4: a jale re jalotho Tebeletsa mokete ka mengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thui ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko woo o sedikadike ka la lesomesewae june lenano leela e ba le nna le tlabelegaswa ke nna mangogo bebi ke na le khutso maledi tiragalong thui moyeng e ba gona boipshine ka thobele fema phaka segoba sa madulo gona bjalebjale ka go romela email go mokgapha me ml at sabc .co.za gobangwasheng me 01 at sabc .co.za ge o romela email o ka nongwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml at sabc .co.za gobangwasheng me 01 at sabc .co.za letšatši le mafelelo la go romela melaetse ya go phaka sekgoba ke le lesometshela june sediba ke sa motlapele thobel fm e keteka mengwaga ye masometshelatshela le khutso maledi
5: Tobela FM, mo shata wa tsimo le tabiso.

0: Thank you very much.
1: Bambitsa fela gore ke George Michael are go ena re one more try yo ai gatishitse go se faleng ga botse twi live go thobela FM mashato wa tsebole bo itabisho re go papaletse yona go sha yewe e bile re sa tshwela pele ka lenano la more bogolo go di aga metse re sa no lebelela yona tabe re tseba ga ditse go gore hey nke re lebeleleng mokgwa o mongwe sho wa bana ba go ntshwa ka malapeng Yupje ba sa ntshi fela ka malapeng le bona nako yenwe ba khona go ntsha ka malapeng ba bona re se ska o ne kitswe ka fa taba ye we dia go fihlaneng na e bolala gore we ile go khuletsa lapala gago go ba o a boya mo tlabe go le gona go tlabe bya le go diagalang ge lapala gago o tswile o le go lebella semo wa bona gore mo ke khorometswa gore ke tswe ka fa go ba ke rumulwa gore ke tswe ka fa ba bangwe la ba la botswa le seroka phatla wa tswa bonolo fela ke sephetho se se botse go ba tabe ina ka leano le lengwe bana ba ge shore ka setswe ka malapeng a rena a wa re di se sengwe go lokile arloche
2: mage
1: tobela
2: Kawa Pratimofune.
1: Ya.
2: Naka Rangasi, Jue.
1: Kale Nalegasi, Jue.
2: Kincha Gumumu. Womu. Wang Kamun Kalisahabe.
1: Kyalikwa.
2: Kemu Yanka. Nkwele Mutu Waka.
1: Pele burumulane se buwe bo bontshi bya go le khorometsa gore le be le tswe ka mo.
2: Wale le mola ho na.
1: Mm.
2: Wa khoma mpele. Kena tsene ke mo la kutelo mo ma ke mo la mo tsena ke ma mpila re ka a nya ke bila a sa nya ga yena o kopa mo mo we
1: mm
2: wa le mo la o kwe ma le nna
1: o
2: na di mo tsa bana ba ka ka mo la mo na ka mo ga yena mo yena ba mo wa le di patla go je o tsa ga ga ge yo ba mo wa ba bona na go
1: ka ga lena le ka setswe ka sekgonege
2: ka ga ka nka setswe
1: nna ke le kwele tata o re na e tshwareng gona fao ke a leboga ka ga lena le ka setswe a bona plato ke re ke bona fa
3: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tlholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa thobela FM mošhato wa tsebole boithabišo
4: Mhlangabeza Family Assurance e buile gape e re ka 270 fela ka kgwedi o ngwadiša batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetša kgomo ya go nona le mašeleng a go reka tša go ja re leletše mo go 084-241-7612 re ngwadišitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Mhlangabeza Family Assurance re gona go go thuša nakong ye boima
5: Hello South Africa. Na o ne le mathata ka gamoreng? O tshwenya ke sefola, sukiri, high blood, le mathata a mangwe a semoya. Mo profeta le duka o gona o thusa. O ka mogotsa mafilong a alatelang.
6: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
5: Lo mo leletsa, o ka mo leletsa mo di nomorong tse.
6: 0661-667-945 or 076-116-0218
7: Ke magona tsohle.
0: Mo Consult George Matlhagane re thusa ka go insure koloi ya gago le gae kgwebo ka insurance ya nako e kopana yeo e tshepagalago go thoma ka bogodu le go thupa go ya go tshenyo ya ledimo mollo go thuthupa ga kizara le tshenyo ya kotsi ditshenyegelelo tseo di sa letelwago di ka go bitsa masheleng a mantsi kudu e re re go thuse leletsa 015-297-0725 goba WhatsApp mo 071-710-3055 Consult George Matlhagane protecting what matters most.
7: Re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo ga re maswana eupša re borera badi ya ditabeng tša gašo
8: re re gola o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo ke re tswelela o re fepe ka boithabišo
7: lenyaga re keteka mengwaga e masometshelatshela hashtag Thobela FM 66
1: go fela bjalo Thobela FM 66 motšheletši madimeši ao
9: dumela rra
1: raetšho
9: efelego nako ngwe a boka mo letlhakoreng la bontate
1: bjang nna batho bešo
9: Conference.
1: Eh, how do you go on? How you are going to be able
9: to do very recently, the memorandum of the Parliament, the Parliament, the
1: Parliament,
9: the Parliament, the Parliament, the Parliament, the
1: Parliament,
9: the Parliament, the Parliament, the Parliament, the Parliament, the Parliament, the
1: Yupcha go na le banna ba bang ba re o ka fela o ikwisisa tabe wa tswa ka le bakala gore o ka tatla wena kotsina ko engwe
9: awa go tswa o ka tswa mara o mo keka ka ka molao ka mo morago ka fa lo tsaka na go korontseko kwa linte o fela go korontseko go mara wena o mo katuli
1: o mo katugile yupcha kore o ra gore go tswa ka lapeng la gago o gapeletsegile go tswa ka lapeng la gago ga o dula fela mo o ya go
9: bona ga o dula fela botshelo bo ke ntwa man re tsantse re lwane mara re sentse a matsoe ke ka ntwa a semolao
1: go lokile ge ba utswile ka lapeng o re o swanetse go tswetsa pele ntwa o ba o diang gana fa o mo o yago o diang
9: tsantse ke tle ka leano la gore ke mo lafelela bo ramolao boradi loyara ee re sukasuge kgang ene e ka sepala ke re leano ga le sete go tsitsala leso fela
1: maikemisetso a go diabjalo e tlabe e le go lokisa ditaba gore o feleletse o boetse ka gae
9: o fela yalo a nna ntho engwe e fetang e gore ga ke sa boele ka mogale le wena a tswa ke re o na le monna
1: I'm going to go to the house.
9: Ere nna lo ena re tsa tsantsa ke le a feli pe ka.
1: Ke le se ska one ga se tsiela la dirile ka mogho. Se ska one ke go tsentsha tlhalo ke moka go fele.
9: Eh ke tsentsha tlhalo ke itse re go fedile. Ka tsana se a nna le sona se ba nna ka mokhuku wa bona nje nne ya bana. Ba ra ona mola o mo ba to mo ikwella ba re nna re ka se ikwella ntate o la nna o go bileng tsa re o na re ikwella mona go tswa mo yena. Wa na o nyo go ra tsantsa le ntata re no o tso re tisetsa o re sa itsore o tswa go kae wa na o tsa bi sa tsela go ro ne a madi madi a di se le thabo
1: wa ne shuke go koile re go le boge
9: hey ah wa mo ke a ka ta ga ta mo ke a ta ba o ntse le le bo mja di ngala ke ba la se mo se
1: go le bo ke la
9: ba wa tsa le ntse ba wa tsa le le nga mo le le le mbo
1: ka le bo ga ka le bo ga ka ba le fa ba sha tswa tswa le bo ita bi sho botele tshi shu ar loche
10: ke sa ma ke le ga
1: re go na kha itshi ri aka
10: na go ke ke tlo le tsene
1: a ke kwe
10: Happy birthday, Tevelo FM.
1: Hey, Riale Boga, sir, Tago, La Kajediaka.
10: I'm going to go to the house. Banaba, especially wa mathomo o tlo betha mo mmare o tlo fisha mo nola ka metsi mmare go na le pinyeng pimpimpimpimpi
1: a se tsa
10: re go tsise le go le basadi
1: go re ka mantšwa mangwe di ka taba yona ya mohuta o gesetse bana ba e bogetse ka mahlo e ka ruta bana boshoro e
10: kana ba bua ba go ba le se ba bona papa ba bona bana ka uwe ba bona monna go ngwe e bile a ba shebe ba bona gore ha ba nyake ha ba nyake ka ba
1: tla khetse ka mpotse gore ge monna wa tshwile ka lapeng a re no tshea gore a re ska bolela ka monna ma bana ino ba ka kakaretso monna ga setse a ntshitswe ka lapeng ka mogwao a bueneng Roba a direng
10: monna o a na maikarabelo a na tshetho o di emela ke mole mole e ka di fagala mo sa di ho tlo lo ala tate mo mak ke o botsa
1: ke ho kwa khaitse di aka
10: o sa di ho tlo ka re le malwetse di le mo wa wala o re sa di o ntenne mantsore
1: o bone taba gago e le bosaidi kudu he
10: o shaidi shaidi skobo kobo go ya tene ya shishish
1: ke go kwela ke go kwela ke go kwela
10: ke le go bona ke ya tsama lo tsena ke ya le
1: go le
10: lo go le lo go le lo go le
1: re tloga re le boga kudu ke nya go tsama tshele tsama fello taba re nya go tloi fetu la mawa mo tshele tshima di mesiao
9: tabela
1: eh Judas
9: lega
1: rgona
9: le seng thata bukeng lu
1: Enge?
9: Jis mechan tha tha puge.
1: Eh.
9: Askar leka ravante. Eh, bunne uwe ni alde u kamutinu. Karaka ste kamutinu. Uto muchan la poigen. Deja trong hori ali wona. Uto sara uto wue. Maran kak. Uto muchan la poigen ana ma kui.
1: Ya. Ya.
9: Tebela.
1: Motheletsi wa mafelelo o ke motseago a shu wa mafelelo o ke motseago tabeng arloche
11: ga de maji
1: tswalela ntaba ye re nya ka o tsiala manoga le lengwe
11: okay right thank you ntate magi ya leboga eh la benda de magi bo mme e ba re di botata ka malapeng bo mme ke ka ke le rubile gona mme o mabane mo tsiala mo yeng a le botsalo ke lo re me di motlhage tso 20 years a ke se tlhore ne re tla ba re bolela ka mokgore bolela ka gona ka tshe
1: ya le nna ke nagana gore wa tseba ge motho mo ngagana go tla ditabeng mme di moama o re tima le hla gore le lengwe la ditaba a re bole di sha ditaba tse e leng gore di thegile go se o rena re sekwelego go tswa le hla gore le lengwe ke ka lebaka le o taba e re retolotse gore re nke re tshee ma bohlatse a go tswa ka fa le ka fa
11: ya e be bo mme ka tima ke bo mme gore ba ka swara kore wa ga hotel la for 20 years ka mga ga yona mo ala pa gona motho mo sa di ntate make a ka isanya ka tselo nna yena ga nore ke mmona phoso ga e ka go tlisa monno mo ka mo motse wa monno mo
1: lo
11: gona a wa mo di mo ke mmona phoso gona and then le bana ba ga ke a ba tlhompi
1: ya
11: a tlhompi le bana ba ga ke
1: e upsha bo ratile o ka kwa gore mosadi o yena a ka reng
11: Thank you. A tsho ntle bana ba ga re ntate maki ene go tsasa bana ba go tsasa le bona. Bo mo emele ka maoti re bua re bana ba ga bana molao a ba tsontse ba tswa ri kana le bona. Re sa le bele la gore go di leng go leng ya bana ba.
1: Watseba yo ke bo ntshitse ma ba ne ka re re bakela bana dipifelo tse dingwe tshe ile gore go sasa ba tlo re ge ba re botsa. Ba ba go di le bana le sebete sa go bolela tse o bona ba di bone. Ratla ra re bana ba rurugile.
11: Ya ke ntate maki. yana ntate re ke mo leboga ena ga go no jwa ga ga ipile a bile le pelo le sebete sa go jwa ga ga ge ka tshilo rotla a batla ba di dia ponta tuwe ntate re we lo rotla na ga motho wa monno mongwe le ena hai o ka futse di pereki fu ka mo ga mothapo ntate maki wa wa di jela ga mothapo
1: wa di futse
11: di pereki fu o di jela ga ga
1: ke le buile khutu go bele di tsana le ena re fetola mama tabeng ya motheletsi tla o theletse gore lewa la gona le re
12: re tswela pele go ba lentswe la gago nao sa gopola mantšu a
13: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare so babele
14: šhito o tswela pele na le wena kere cigarette ashes on the floor o fela pele a momiki ema pele re rala
15: tsenya letswalela bothiba bommakoko tsenya mašia la gare wa rata go bone le botshen
16: e kwela kwa morago fano o ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba roofside
17: a re tlhokomele bereka ga šhere bonetse gore matu meka postcarata go thobela FM go bala go bonolo FM private package 2167 for quarter 0700. I don't know not 1529702240. It'll go like an effects away.
12: Hashtag traveling FM 66.
1: Hey, Moshate, what's the word? Le boy Tabi Show, Tabala FM 66. Yeah, Ofella Bial. Re ka le tshatsing le lengwe motheletsi re thobile le tshatsi le re tsene ka lona ka metsetso ka go lona ka metsetso ye mebedi ke la bra ro bya le khono e le nane o le la maremogolo le kgethegile fela byalo gore re re kgaritlhela le tshatsi ra ba ra go thomela le lengwe ra tsena go lona ka lebaka la iri re fetola taba e mawa motheletsi wa Trouble FM a re tshe taba ma ba ne ka fa hore e kwela go ka gona ke nya ka hore re be re tshere ya monna go tswa ka gagwe re be re tshere ya monna go tswa ka gagwe re saka saka spetho sewe a ba re se boletse ipsa tabengwe e boletse go ke motheletsi ke e bontshitse ga nyane mabane yeo yona e kgausi go du le pelo yaka batswadi a re reng ge re go di shabana re tsebe ntwe re di yang ya ra ga tembotse ka boya bana ke batho ba bangwe pa go no lebelela so se dira galago wa tseba ngwana o ka muruta dilo tseding chinchinchinchinchinchi ntle le go bolela ka mantšu ga kwe fela so mmotsa go sona o go lebeletse le ka mediro ya gore tate o phela ka mokgwao ka gore yalo ka ge ile motswadi ya ka ke ka fao ke tshwanetse go phela ka gona go a ra gore go phela bophelo bja gago o bophela gampe ngwana o go lebeletse ge e le o mogolo bogolo bja bana ba o rebolelago ka bona ba gape ba ba setse ba kgona go bona sa phoso ba setse ba kgona go kwešiša gore monna le mosadi ke goreng ba setse ba kgona go tseba gore mmaletate ke goreng a se gore ge o iwa o robala ke moka mmaletate ba ya ka phapošing ela ya bona ba le tia a ba kwešiše tabe ewene ba tloga ba ikwešiša kodišetse le ba bagolo motho wa mongwage lesomesenyane wa 17 lesomešupa le go ya ka fa sena bana ba kwešiša dilo tse kgolo go feta ka fao rena re ka naganago ka gona bjalo wa tseba ge le le batswadi ba mašaedi ba go rogana pele ga bana ba go bolela ditaba tse kgolo pele ga bana tša go kwešana bohloko le le batho ba bang ba mašaedi ba go tsebelwa ke bana ditaba tseo di tseneletšego se sengwe se sa go kgopiša bana le ga ka se go botse monna le ga ka se go botse wena tate ke ge a tla re a tseba tatagwe wena mmatšatši le lengwe wa ba le šaedi le lengwe a ke tsebe gore la go swana leng wa o mmontšha gore go na le monna o mongwe owe o rego go ena le yena ya ba ike ke tseo tatagwe a ka di dirago ga ana le wena gwa ba fela bialo le ka basading gore are ga o bona o na le mosadi o mong a kwešiša gore o ka re mosadi o la o tšeetše mmalagato bana ge šetše ba godile ge go ena le ditaba tše dingwe tše di bohloko tšeo di ba kwešago bohloko o go tlo kwešiša gore mosadi o mongwe o iphetotše mma go tate goba monna o mongwe o iphetotše tate go mma ei taba tšeo e di na le go swara bana boima wa tseba wa hwetša a sa tsebo gore a itsene ka kae taba yeo ditaba tše dingwe nna di na le nkgopotsa mananeo a kgale ao re fetile go ona re ko gopotse tabeng e dilego ya diragalagana fa go moremogolo ke gopola tabe e be e le ya ga mašašane goba ga matlala ya ke nagana re be e le ya ga matlala ge ke sa phoše ya lekgarebe lela o bana le bo masomepedi tshela ka nako eo ke bego ke boledišana le yena a re ilego make re a lwa ka mo gae re a lwa ka mo gae nka se idumele taba e diwago ke mma ya ke taba kgajana ke be ke šoma le mmane mmanoko lenanong le ke a gopola are re a lwa ka mo gae make nka se dumele taba e dirwago ke bomma ka re bomma go ba diang a re gana mo gae mma ga e sale ke tseba a ikutswa le monna o mongwe gana mo gae a ikutswa le monna o mongwe gana mo gae o thoma tate a sa šoma fa le Gauteng tate a ba tla mo gae mo tate a ba thoma go lwala le mo gae mo a ba tlhokofala ra mmoloka mma ke dutse ke tseba gore go na le monna o mongwe gona mo mma o ikutswa le ena a re bjale tate o tlhokofetse make mpotse gore ke idumele na mma o re reile a re bana ba ka le ampona bjale ke tee ke tlo no o nyaka mogwera wa se be le molato o re nna make ka ge bana ba bangwe ba gešo ba be ba sa phele mo gae ka e lebelela ka re ke nyaka o tlo mmona gore mokgotsi o mma re go yena o tlo o ne o nyaka mokgotsi kofe ka tseba gore kofe mma o sa šika le mokgotsi ola o nyaka go bea le go tlo re tsebiša mokgotsi ola wa gagwe le bana bešo bana bešo ga ba tsebe nna ke a tseba bjale o nyaka o tlo re tsebiša mokgotsi yena ola wa gagwe gore e tla re se ka makala nako a tlilego ka mo gae ebile re se ka makala le ge ena a ka no fela a etanyana a timeletše a re make ke ka lebaka leo mma re go nna ke na le lenyatso ye yona make nna nka se idumele taba e ke ebodite bana bešo le bona bjale ba fofile ka dijoko ba raa yeo e ka se tšeege kgane mma o bodi ya ka mokgwao bjale e tsogile ke taba e kgolo gore gona kore wena mma gape go o nyaka o dia kore kore gona rena re tla go naga nna gore wena le monnao ke lena le bolailego tate le aka ya ba e kgolo kudu taba ewe a gana ngwanenyana a re a ka se diege ewe gona kore wena wena wena wa bona go o ka mpotsa ka o mongwe mma e segoo e segoo nna ke phela mo gae gantši bana ba bangwe ba gešo ba dutse bo sese ba šoma gana koe nna ke phela le wena moo ke a tseba seo se diago e segoo wo ona ai a tšea taba ela e botsa ka moka e botsa ka moka ei bana ba tla ba bela man lanong lana le ke boledišwa keng tšeo di dirago mo pele ga bana ba gago e ka ba go iphahla ka lephego tseo di dirago mo baneng ba gago nako ye nngwe o dira tata go bona swele go ba o dira mma go bona swele e ka ba go iphatla ka lephego ba tlo go botse ba tlo go gopotse ya tla ya ba go reng ya tla ya ra gore bana ga se ba aloka bana ba telela abane tlompo ya tla ya fetoga taba mohuto owe eupša o le motswadi o sa lebelela gore ga botse o thomile ditaba bjang o dirile ditaba bjang taba tse dintšhi tša lenanego le go boa morago gore di tiro di kopantšha le tse re di bolelago le gone di re bopela dithuto tše dingwe tše kgolo kudu um go tswa ka malapeng um ke ra ka malapeng gore batswadi wa bona bana ga ba re godišeng bana ga botse re ba naganeleng se ka re ke ngwana wa one o hwetsa o itiela boithatelo wa tseba o itiela boithatelo o itiela boithatelo o itiela kudu ebile o kweša a kwešiša gore o kweša motswadi o mongwe wa gagwe bohloko tšatlhileng o tlo go botsa o tlo go gopotsa ya o tlo mmefedisa ka se sengwe tšatlile lengwe a tla go gopotsa ya ba gore ngwana o ga a ne tlhompho o lokile ye ke be ke re ke e bolele ke kwa ile kgauswi-kgauswi kudu le pelo ya ka e le go phoso nngwe ke nago le go bona batswadi ba e dira batho ba bagolo ba e dira ebile ke diphoso tše mmalwa tše ke bone go batswadi ba e dira e re ge ngwana a iphetolela ka mokgwa o mongwe goba a le ka mokgwa o mongwe go a tla go a fetoga taba e nngwe ka ngwana bjale aowa motswadi a lebeletše a lebetše gore etse ngwana o ile ka motshwarama wa bona ngwana go mo godiša ka lerato mo ke nagana gore ke bolela taba e mang le mang a tse ngwana tima ngwana lerato o le motho o mogolo mo bophelong o šašarakantšhitše ngwana kore bophelong bja gagwe ka gore ngwana o mongwe le mongwe le mongwe le mongwe le mongwe le mongwe o nyaka lerato go na le batswadi ba bangwe kudu meloko le metswalle borangwane bo malome bo engengengenge ba na le gore o hwetse bana ba dikgaetšedi tša bona batswala bana ba dikgaetšedi tša bona bjale le bjale goba bana ba meloko ya gabo bona ba sa ba sware ga botse ebile ba sa ba bontšhe lerato ebile ba sa ba bontšhe gore o kare re nto etee ngwana le a gole ka go tšhaba ngwana le a gole ka go katoga batho ba bangwe ba bagolo ba edia tabe hwetša sene taba le ngwana a kereng wa motswalage goba ngwana wa rrage goba ngwana wa eng motlho mo nakong re tshwarana bošaedi bjo bo bjalo ka lebaka la go tlhoka ga reno rae wa rra ana selo le bana ba gage kore o sene taba le bona go ngwana o dira taba nngwe eupša yena o tseba bjale ka rangwane eupša yena o tseba bjale ka ramogolo yena o tseba bjale ba re o malomi agwe eupša ga one taba le ena le o ka kopana le yena motsele ebile le ore o bonang bjale o thoma go bala gore motho yo motho yo ganthato wa tseba bana ke ba go tlhaletswa bana ke ba go bontšhwa gore ba ratwa le gona ebile taba eo a se o ntšha tšhelete ae go ne go bontšha fela gore wa gešo ke a o amogela ke a go rata ke malomi ago ke ra ngwane ke ra mogolo bana ba ne o gola ka mokgwa o a tseba gore ra mogolo wa nkganna wa tseba wa ntlhaletša wa nthabela ga mpona e sego ra mogolo ola wa wa go šošobantšha sefatlhego o kare wa tseba ngwana wa rrage goba ngwana wa kgaetsedage wa mo šišimiša e bana ba le ge ba dutse ba gola ba gola ba gola ba o gola ka yona tabeo ya gore yo a ke ba a tsebe gore go diagalang o ipopela taba ya gage gore ga o morate ya e a tshwanela ka mekgwa ya gago ge setse a godile mola a godile dimoatla mo bophelong o sa ka wa mmoledišwa o sa ka wa mosegiša o sa ka wa dia selo di moatla mola mo bophelong ngwanola o thoma wa tswelela o nyako e khantsha hore ke ngwana wa rrago. Hm? Thoma o nyako e khantsha hore ke ngwana wa rrago go mmona wa itshegisa tsebisa ka hore matsetsia pjalo wa shoma o sepela ka sfatanaga go ba wa bona hore dilo tsa gagwe bja le dia katlegong. Ke ngwana o mo bja le khwetse ile hore o tshwere taba yela ya gore a saka wa mmontsha hore o malume ya ga. A saka wa mmontsha hore o rang wane ya ga. A saka wa mmontsha hore o rang mogolo wa ga. A saka wa bontsha go monyaka le ka gagago o godile a tshaba go tla. Ka mokgwa wena o itshwere go ka gona go kopana le yena mmileng a tshaba le go tla. Le khono bona hore di mo atlile go ba di o di sepela ga botse go ba wa go khatla ka gore o godile kona o tlo ipontsha re wena o rangwana o rangwana eng kona o tlo ipontsha re o malome o ka re wa morata e awa a di thome mola a godile ge be le o monyane o bo die bjang se se go sona se se ganso ga ona bjale le lerato le o reng wena o leka go le bontšha gona bjale le go fela o moemiša o bolela le yena gape monna hehe sa gore le gore di be di le kae ge ngwana o a ba a gola mola e le gore mo gona go ba a nyaka lerato leo le feleletsego ka ge e be e sa le ngwana o monnyane gona bjale o godile ba o ba motlhoile go a ka ne kgona go bona gore mang le mang ba o motlhoile eupša ngwana e sa le monnyane go goleng ga gagwe motho o nyaka lerato leo le feleletsego mme ke re meloko le metswalle lerato a se mo fa tšhelete gape a se go mo fa tšhelete ko go ne mmontšha gore kwa geno o amogelegile go nna kwa geno ke bolela taba e ke e tsebago ka tabeng a gone taba setšhobanako sa lekgametso ya lesomešupa ka morago ga e reng ya lesomepedi hei re duletse ditaba tsa malapa la tseba ke nyaka go fetola taba e mawang ke ke boleleng ka taba etlhe ya ke nyaka go bolela ka taba a re boeleng morago go ngwagola re gopoleng seo re ilego ra ka ra se bona methopong ya phatlaletso ga ditaba social media platforms. Re gopoleng seo re ile go raka ra se bona methopong ya phatlhalatso ya ditaba. Le lengwe lentšu la sepedi ke kwa ba le šomiša ba re mararankoding. Ya, re gopole seo re ile go raka ra se bona mararankoding a ditaba. Go ile go a ba le monna khatisho pontsho ya gona video clip khatisho pontsho ya gona e thetha le mo go hlefam go thui bontsha monna a hweleleditse mosadi ka gagwe a ina le monna yo mongwe le a iropola ba re monna o laudi o badileng sa iropola ga botsenna ba re monna o badileng o ba bofile go ba o ba notleletse ka ngwakong a o bitsa meloko le metswalle go ba o kana o ba bofila a o bitsa meloko le metswalle o di ile se sengwe sa go tswana le tswana seo ke bolela shakeng ke go putsa ke eng tabe motheletse wa rena wa mabane boletse tabe nngwe yo a re go ebile make ke setse ke kopantšhitše ba bagolo go tsweletša ka fao ke kwago ke nyatšegile ka gona gore mosadi a rilego ga a sa nnyaka a a nyake go dula le nna o lokile o dutše le bana ba ka bile o a rotse bana ba ka ba bang ba dula le ena ba bang ba dula ga gabo gana fa sekgweng eupša o tliša monna yo mongwe ka mogaka ka moga ka kala pelaka nao mpuditse gore ga sa nyaka a sa nyaka ke dula le yena ka molapeng a ba ntsha le mantšu mafelong a re a sa nyaka a re ga sa nyakela gore a tla kgone go tliša monno o mongwe ka lapeng laka gape ba gona basadi ba sebete go le kalo ska ba ba ba forwa ba gona ba sadi ba sebete go le kalo khone go tlisa monna ka mo a mo robatse mo bolaong bo a robala go le magatsagwe ba gona banna ba sebete go le kalo ba ba khona go tlisa ba sadi malaong a ba robala go le ba sadi ba bona ge ba nna ba sego go ba ge ba sadi ba sego batho ba o ba gona ba nna le ba sadi ba ba bialo ba gona u ka re boleleng ka monna yo ya a re boleleng ka monna yo monna wa re ke biditse khothe khothe gore banna ya re tle re boleleng ka tabe gore lenyatso leo mosadi wa nyaditse go lona ke mo katogile go are le nna a sa nyaka a ra ga a tlisa monna o mongwe ka fa e a phuthaphuthiša bana baka go tseiwa the 7 days matšatši a supa ka moka matšatši a supa ka moka monna a tletše diphathago ka mo a ela diphitho mašeo monoe monola tabeo e motsene ke yona ke nyakang gore nke re boleleng ka yona banna le basadi a ke botšhe botšhoši botšišo ya ka ke ya gone gore goba wena o tla tsena wa mpotša gore o kwešišang motheletše mosadi wa kgonago go dira monna ka mokgwawe le ge ba sena diphapano e noo ba gore o na le mokaola a kgona go mo tlisa ka ga gagwe le ge monna le ena go sa re gore ba na le diphapano eupša a ena le mokaola a kgona go mo tlisa ka ga gagwe bolaong bja mogatšagwe botšišo wa kaše monna gešo mosadi wa gešo o kgona bjang banna le basadi bao ba dirago bjalo ba ba gapeletšwa keng ba ntšhitšwe keng letšhogo ba gapeletšwa keng ba kgona bjang ba ntšhitšwe keng letšhogo ya ba kgona bjang ba ntšhitšwe keng letšhogo ba gapeletšwa keng na ga ba šina kgopolo ela ya gore nka re ke sa le ka mo mosadi a ka mo a tsena e kae kgopolo ela ya gore nka re ke sa le ka mo monna ka mo a tsena e kae ba lokologa bjang papa bona monna o robala 7 days matšatši a supa ka lapeng la monna o mong o lokologa bjang a tseba bana o ba wa tseba ko o lokologa bjang monna o lokologa bjang

0: monna le mosadi a wa ba kwana ino ba ile gore o mongwe o na le mokao la kae kae mogatsa gwe ga go kana kweo a re itlakagaka monna ke ka gaga ka lapeng la monna o mongwe mosadi a tsene ka lapeng la mosadi o mongwe a tsene a lokologe pelo ewe a be matswalo fase go kgonega bjang banna le basadi mputseng o heya aretse a re lotshe
1: yao make
0: le gona
1: le bano
0: tata gorena
1: make lenyatso ke mpholo wa letswalo
0: lenyatso ke mpholo wa letswalo
1: lenyatso go le dira le le le ka mano mabe ene e bile o atlega ka lona go le ke mpitse o di dirang le fetwa mpholo go tswa go letswalo le tswalo la go ya kimela le a sepela ebile ga o tlhophe gore ntheeapeng la batho ba bangwe
0: amapele ke go hwile mang letswalo mogatsa ka tlisa a tla go le monna o ka mo goba o hwile letswalo la monna o hwile la mang
1: ka bo bona matswalo a bane ka moka akore matswalo a bane ka moka a hwile wa tsena ka mo lapeng la monna o mong then le mosadi wa mo tlisang ka fa matswalo a bona ga a bereke nne ba ba le go ditshepa mo go feleletseng boi ba nthata ka ba bona e bola gona go ele gorekeresa motho yo ke sa mokhuta mang ba ba bona gore ga rone ga a bogalejwang ga a direng ba ne gore no a ka setse go a re kgweditse ene go le tlhompho ge kgopola ae nke e a šoma o tshwanetse o tsewa le ga rone motho yo a dumelang go tla ke motlišang ka gaka go ra gore ke nyatsa mosadi wa ka kampa ke nyatsa monna wa ka le rene sa e tlhageng
0: kgopolo tseo di ile kae dikgopolo tsa gore etse ke di ang moga tjaka di ile kae ka nako yewe o hwile letswalo ka lebaka lang
1: la lenyatso
0: o wele pele o kgosetse bjang ka fa
1: o kgosela ka baka la lenyatso batho ba setseletsa kone go na le semego se sengwe ande a tsa make ke direla mo ke go thari e ntsho thata ga ke emele gore kwa merafeng e mengwe ya bašweo ga e dire ntlha mo mara maitshwaro a bona a ke kgone gore ke ya ke a rena a thari e ntshong aowa bang kwa semelong sa rena
0: mogala a lena a o botse la tseba ei ke re ke a go kgotlelela bja le ona wampalela
1: mogala otlhe ke tla bola go gantela make gape o tshwenye go itlelela le go la gago
0: eoa mangwe ya o ka re o ka o nenyana bolelang
1: ke be ke sa rena ke be ke sa re semelo sa rena kua mathomong gore nna gape ga ke gane ke dikgarebe ke sona se se re latlhang ke a ratwa gotlhe mo ke diyang gona ke a rata a ke gane ke motho nna nthola e melalo le mo go wena so ga o tlo o tšhaba malapa a mangwe ande re a e reta jale ya ratlha
0: a re gomele fao tata gore na ke le kwele
1: thank you
0: e re ke le gopotseng lenaneo le lengwe motheletše re ke gopotseng lenaneo le lengwe šele o ile go a ba le monna le mosadi ke be ke šoma le JJ Menu

0: moya ga go robala ka khutso ke be ke shoma le JJ menu le nano go lebe le ka motsweletsi waka ra ba le masadi yo we ile go gore mafelelo a beke yewe o re make ke laetse monna wo ke mo laela ka labone ke re ke sa ga gesu ka bo pula ngwana ka tsiya le ba bang ba o swarega ka matsogo ke moka ka sepela ka re ke sa ke o re baya o ga re baya le hung ke tlo bua ka moshupulogo o re make ka mehla tabe nna ge ke sepetse mogatsa ka o sala tlisa basadi ba bangwe ka gae go fitlha ebile tabe e tena le ba bangwe ba baagišane ka gore a ba a bonala a sa fitlhe o mongwe tšatlileng a mo letsetsa ba thoma go ne mo tsebiša wena mogatsa go wa tseba ai a thoma go di kwa dipolelelo tse a re tšatši le lengwe make ka tloga ke ya gana fa o lehung ka re ga gešo ka tšea bana o mongwe ka mmopula ka sepela go bo o sena gore nna nka tlophela ke re ke letane le monna nna ka sepela a re make ebile ke tseba a ntšha la morago le yena ka labohlano ga a tšhaiša a tla lehung motho a tla lehung leo la batho ba gešo tlhamile maaka ka mošomo a re make ka mošupologo ke rile ge ke fitlha ke mo tlhoka a sa ile mošomong ka tsena ka phapošing yeo re robalago ka go yona ka gore ke kweletsa gagwe gore o sala a diang a re ke no a lola mpete o ka oa lola ke bona o sa lwa gabotse ka oa lola a re make ke rile ge ke oa lola ka hwetša malakane a le bjang go bonala gore mo batho go be go tsenetse thobalano ebile go be go sa beiwa letoulo kore malakane a ka a tletse ka ditšhila tša monna le mosadi diela tša monna le mosadi thobalanong yewe ka moletsetša ka re na kgadi go be go diagalang ka fa a re make mošupologo owe a se boe gae ke no re go moletsetša a nama a bona gore di a boa a se boe gae mosadi ola o ile ka re botsa tabengwe ke gopola re be re e sega kudu bošego bjona bjoe a re o ile a befelwa gore kore a phutha lelakane lewe a le phutha a le phutha a le phutha a le phutha ya re go sasa ka nako a tsebago gore ke nako ya go ja fa le mošomong motlhomong ka bo iri ya pele ka lunch a re a loketse lelakane lela ka gara bekenyana goba motlhomo paper beke goba eng a re a ya lebantšha monna gage gore ke nyaka gore o mpotse gore le gono ga ka gabotse ga ka go bo go diagalang ka phapošing yaka o tse gore ke lunch mošomong monna a tshwara mo he nna ke be ke sa tla le motho he nna he bjale le bjale a re wena bjale malakane ya ka a tladitswe ke ntitšhila ka lebaka la gore ga di wena go robetse o le ti go diagalang ga wanna ka dia selo nna ka dia mosadi a re ka ke befetse gore ke be arabia a re a re ka mo bekeng ela a ntšha mošomong go bona mang le mang a re a swara lelakane a re ke dilo mang dilo tse wa le gopola lenaneo le motheletše ya ra swara lenaneo lelakane a le kukela godimo a re ke dilo mang dilo tse ya be e le gore ke dikolokolo mo go o ka re mmepe wa tseba kore ka mokgwa a rego a ba tletse pelo ka ona o boletse lenaneo le mosadi o moyeng thui ka mokgwa ileng a befelwa ka gona ke dilo mang dilo tse ya letswalo le kae ga o nagane goba o naganne bjang a re ko eng banna le basadi motšheletše madi mešhego
1: tobela le kae make
0: re gona tata o rena
1: e ke rasala mo Pitori
0: age
1: aa dia kwala ntho e tee ke bonang e diragela mo ke maikutlo wa bona batho hantsi mo maikutlo like agar maybe for example ham mosadi ke motho o rata o tshireletsa maikutlo gore ha ikutlwa ka monna o itseng a ka dira nthongwe lengwe e ema motse gore nthongwe lengwe e ema motse leng ya ka dira rice I fedish gona le gore gore like he motho a ena di feelings tsa monna o mongwe a ka nna ne a ba a bolela ka monna a gae gore monna a gae jwanjo a motelelisa le ka monna ane wa beng le ena o so ke mo bonang gore ga o bona monna a tselelwa ebile ba kgona go bala ka mo lapeng la gae ke ka baka la maikutlo a mosadi ola mo monne o mongwe because mosadi o kgona mosadi a ka nna a ha go a ka nna a ore ore maikutlo a gae a like ore a ikutlwa ka monna o itseng a ka nna ne a tswa ka mo gae or a ka nna ne a dira ntho ngwe le nngwe kore a ka bosele everything wa e bone a ka kgona go dira gore a tshireletse ke batho ba ile goreng di-emotions ba re ke ne re ke di-feelings or whatever ba kgona go tsea tsona go na le se sengwe motho o na ka nna a tsena kotsing go na le gore a ka nna a tsena kotsing go na le gore a lose motho ola a ikutlwang ka ena
0: ke go koela ngwaneso
1: bjale
0: gore tabe e dirišwa ke maikutlo feelings
1: maikutlo wa bona di tsona ke maikutlo fela
0: a re etse ngwaneso a re lotshe
2: mmake
0: ke nnao
2: pokifane na ere na motho o gapeletša ke eng
0: aga
2: o sekasekile tlhaloganyo ya monna o a nagana re ke monna yoa ke monna selo se gape le monna o tshwanetse le maikarabelo
0: ya
2: re ka se re ke maikarabelo o lesa bana meke ka moo ka 7 days ba emaeša ke matagwa ba sepela le naba le mašego mara o leka ka bona o na le maikarabelo
0: ke lekwele tata gorena e re ke le feteng mogala lena wa ntshwenya le a okwa
2: aa o lokile mpheteng ke a leboga
0: age a re lotshe motheletše
3: obela
0: ee judas
3: dirisake botapa ka moka eleke ka moka kona ke bakaa mosadi a sentsa monna ka mosini wa ye monna a sentsa mosadi ka mosini wa ediake botapa ka moka o lesile lesile ka seekensie
0: ke go telela ke go kwele judas motheletše madimaši ao
4: tlhoela momamake
0: lekae
4: bona lekae le bonna medilepe ka mmangaila kere
0: ke letheleditše
4: tatemake lerata le ataga letaga go feta madila
0: le ataga e
4: go feta madila
0: le betha go feta nyaope
4: kore motho ona setetegele ke lerato o dia ntongwe lengwe maatleng a gage ga anakanetsa pele anaganetsa go sasa ebile
0: ya
4: ane ke o tseba
0: ke a gokwa
4: le dira motho rebe sefofile sefoa se sefofo ebile e se sefoanne
0: ao wa lena
4: yo tate make lerato dianetšhaba
0: kore o tla dia nto engwe wa ba re ga botse ke nna ke diile go taba
4: ebile a nagane lesele kore le motaga gore mmele wa gago sikege a dire ntongwe lengwe ka maatla a gage e ka re wena mosadi o raka monna ka motse wa gage ya kgonagane o tseye ka maatla a majalo monna e ka re monna a tseya mosadi a modisa lapela mosadi wa gage le
0: ke re malaong a mogatšago
4: ba didira ntete maake re a ditsebe basadire e rele basadi re a bolela basadi ba kwa botlhoko bangwe ebile ba re ba folosiwa mpeteng gore monna ba lenyasi
0: Karia, Batho ba le bao ba ilego ba fana diphathago ka kerekeng wa ba gopola taba ngwa gola mothwana o
5: se
0: ya o ra re bile maikutlo mo le baleng e le kereke le baleng squaring ba lo lebella ka mba lebella ka mo a mo sadi aspire ka mo monna borogo ba wa fase a tsena ka morao
5: o rare
0: ke maikutlo mola kgopolo e be le kae ya gore wena re tla bona ke batho motho a ka feta fa
5: a jo ya sengwe tsamane khala ba khotso fa ka maikutlo a bona
0: batho
5: ba ba di e ba ratana ba bolela tsa bona e ba sene bolela tsa bona ka le ba gala maikutlo o mo wa a wodja o mo wa tshisa o mo wa kudu kudu ka mo ka mo tsela basadi o ka bana mosadi tsa monna ka montlo
0: he
5: o tsebe gore o ka bana mosadi a tlisa monna ka mo hahalo o tsebe a nne tshe mosadi o buritse o le wa motaola se phiri se se hulu sa monna o mannete wa lenya
0: o
5: ntlo lana mo bophelo batho ba le ka bophelo ga tsa ka taba tsa ho fapana ja
0: ya
5: baba ba di le tsa ja o se ka tsela gore letso le go buso o ntlele mo sa di a mo tsorela
0: ya
5: a mo tshosetsa ka gore wa re go isa go di fly a thoma a tisha mo kaola
0: ya
5: mo tlhomo ma tsela na ra tlo tsela mo nna thomo di sha di tlo
0: ya
5: mara taba o be ya o be a tsira mara o tsere ke di metse ya di tleng ka mo go se wa maleba
0: ya le
5: ke go ke tsika yona ke bona ntshi ntshi hao nga ne ho a no ta ka mo maro bona ro ho a tsiba mara o le lelela o tsere bona ha mo nna o la tsala se a le le ka ba mo tsirela
0: a re itlogele ngwaneso le lena mogala a lena wa ntshwenya
5: eptaya
0: megala a nna ke sa tsebane e reng ka letsana fane moyeng motheletše le sekampi ya speaker e ntle ke a kgopela ke nagana gore ke se sengwe sa go tlhola mathata le sona goba wa hwetša o beile re keng di-earphones awa le seka diabjalo motheletše madibeši ao
6: make
0: ke nnao
6: o ga di khale ga ga go simolaga
0: ke le theleditse
6: ere go botse wa bona patse
0: oi
6: ra kwa yele kholo e ba shimanana ba itsiya
0: mmm
6: a ini selo mo lerato ke lerato le fitile ba ikutwa fitile motho o le bala gore mpetlo o kwama
0: o le bala gore etse ka mo ke ka ga mang
6: o le ba o ka ya ba tempo ya ba tsa
0: a le bala le gore etse nka re ke sa le gare monga lapa le a tsena
6: ar koko
0: kagaka yo
6: kagaka ar koko o re tla go di mamo pete o tla re go tsena le re ora a ga se re ya selo ntse ke lesilo ene ho ntse mo ke bolela ba re wena emanyana re tla ka bona ke sala motswala o ke motswala ka o
0: Kila bwa kubula nishana lena mochele chibari beshao
7: papa make
0: ah hey mama
7: mabusi ga maongwa mokopa
0: ke le chele ditse
7: o thale magona tshothe
0: ke chele ditse
7: ba tsaba thale se
0: eh
7: ba botana ushilo
0: o ya
7: ene le shilo ke le go ja ushilo le a kholwa
0: ya
7: o tali file o ka sekgolo mo mala pane o tlo go botsa tsa bosilo ka motho wa gagwe ena ba o tsala ke ka nnete o ta kgolo a ka se tle ka nnete mara mala ka ne a tlo ga bolela
0: ya
7: a ka ne se tle ka nnete mara a re go kwa a di a se sengwe se e leng gore a se tlo gathatsere tsa gagwe
0: ka nnete
7: jalo ga o thalefile o motho o mongwe ga o botsa dilo tsa go se trebalege o tlo mo kwa ene wena wa mmotsa tsa botlhale wa re aowa re ka se die jalo mara ge letshwana le se le thalefile tlo ipotsa gore lena le tlo ina
0: kore go tlhoka botlhale tse ka moka
7: ke go tlhoka tlhaologanyo papa
0: ke go tlhoka tlhaologanyo
7: ene ke le sa thalesa papa make a le diša le selo se se nang le bokamoso go lena
0: le tlo bolaišana
7: le tlo tlholelana tse e leng gore go sasa di tlo le tlholela mathata a go fetsa monnate o lebe le okwa
0: ma gore na ke le kwele
7: mara ge le thalefile le tlo diišana tse e leng gore bonyati bo gona mara batho ge ba thalefile a go di a bonya di ene bonya di ya bona ya ba thusa botlo ke ra tsira thandisi ba go no di a bonya di bonya di ya bona ya ba bona i a ke re bonya di bulukile
0: ke le kwe a ke ke le kwe
7: mara go na le batho ba go di ya ka mabaka a bona a go kwagala go bona ba setsa bo ba thushitse
0: o ya
7: Kuda le botlhale.
0: Ke le boga kudu bo le tsana lena.
7: Ma bo sira magongwa mokopane.
0: Age. Mo tshele tshe madi be xiao?
8: Eh, mre na make.
0: Ke nao.
8: Eh, la bona ntsha mkho e xi. La tsa ke ne go tloka ke le lokho. Eh, ntse ke go tella. Wa bona mo stadium tsa
0: ka go tella. Ke go tella.
8: Go tella.
0: Oh.
8: Ene u duwa ke monna wa lapale. Wa bona monna wa lapa tenela
0: eh
8: mosadi wawe
0: eh
8: o tlo tsentsha basadi ka mogae
0: oh
8: ene he mosadi a tenela monna wawe
0: mm
8: o tlo tsentsha banna ka mo
0: ke a lekwa
8: ene ntwe e diwa ke ene wa bona mosadi nna he nga re go khumana nyazi ka mmotsa ka monna waka o tlo tenela monna wa ka isa lesifo
0: ya
8: la e bona le mora la mata
0: ke go kwela ngwanesho
8: eh nan trailer ya ndiela mo sadio mo wa rombotsa gore Mbeto wa ufasi.
0: Ya, wacha rai mani, wena kamola kakaku mbeto wa kakaku ufasi mani.
8: Abucha naro, reke mbeto, mbeto wa ufasi.
0: Ha.
8: Mbeto maki.
0: Wa maka lor, utsewe laka mbeto waka.
8: Ele mbeto arimajeje reke mbeto wa ujimu, reke mbeto wa ufasi.
0: Wasibeliti puchisho mwo yena?
8: Awo, akirabaliti puchisho.
0: Ipcha.
8: Taba galao rakeleji vengisa tekiboni.
0: O bo se tu bone gore o bo se tu boneng
8: ke be ke sate go bona uri motho wa ka re gele ga khalo sa ba re emanyana wena o tlo ba tshwa la futhela o e gwa emanyana
0: e ke ra gore o bo se tu bone gore go diagalang
8: eh
0: o go diagalang
8: e ke re ke a bolela ba ngwela o tlo ba tshwa la futhela o e gwa o nuka ba le shata ba le ka pomola ba le go yana ba la ita re ndeto wa o fast ka go tshwa rao le yena re mo
0: wa kwisa ro rata na le magatsago
8: eh mara ho ya ho ya kwa matsholwa ba ba lo le le monna mo tsola di sa fetola ka mohaka
0: a wa wena
8: a re batho ba ke ba khumane
0: a o mogatsago re ga ko o ru hweditse
8: a wa mo tsa mo sa diola a re ke khumane batho ba ba itshu ka bele la bona ba tlelela re gore bele o motsadi wa tsiya motsadi motho la mmisa mo mmisa wa monno wa khona o motisa ka mo hae bele le gore na gore monno wa la bele a tsala motho le nna a tsala bo nna batho o nna di tutwa
0: ke le bua kudu bele di tsana lwana khaitsedi
8: ya ra le bua mmona
0: bo tlhile tshimari be xa
9: pa bela make
0: le gona
9: le gona ba le
0: ha tata gore ena
9: a ke le ke le ka se tela nna
0: e la itse ba tabe
9: ya itse ba
0: a o kwa di aga
9: nna ka ho pula o yo re mosadi a sa khotso fa a ke re tla re ho no go reela dikoloi ka ho leka
0: le mo hwedi tshe mosadi yo go ba go di aga lang
9: bo
0: tse ga botse thui la mo hwetsa
9: e
0: di tlotlotse bana
9: ya wa di khabarana ka mogarang
0: wo hakano man go tatano man go ripsinwa a o bana
9: ma ma that
0: what is you mputi ke ke nya ka le no bo tsa motheletse se wele go nnete le ile la diang le hwetsa monna o mongwe
9: a tloba ma ke modimo ka mkhomo
0: ya
9: no palelo sa no ya makalebele
0: a wa bana we
9: ka khomola tsartu
0: wa khomola wa rtu
9: mm so ga na han ka ro o ra hore nna ha ke khotso fa a ke khono go tloa ga koloi o fihla go tloa Pietersburg go ya
0: Monna o we
9: le khona o tswa go ya ke ka nna ke tla mo Pretoria ya ke feliz
0: nke le mputse mfa monna o we go petse tshwarelo
9: awo
0: ala lwa lena ala re selo ala le no ring
9: ke
0: re bo le botla bo no ka re sa ba ka ke tla ga bo e ke ra o la no diang tira ga la no shiruga gore ba apare a tswe go ba la re monna o nya ka nka ga ka mosadi go die biang lile la no ring
9: ke no shiruga
0: o le no shiruga
9: da ha go ya motho wa o tsere
0: ge le bua la hwetsa monna wa sego mosadi ya mosadi ya no ring
9: o no lebele ka o le khantse o dia ga nga tsa o no ser
0: tata gore na ke le bua go di bulisa
9: ke na a ya itse ba tsele e botlhoko re go pila ka e khwetsa kuona ne ywa le ke khotsetse go go tswile
0: ke
9: in the 29 years.
0: E asaka la e bolela ne le tshofetse le yena mosadi o. E bolela la tshofa la le yena mosadi o le sane le yena.
9: Le ga ne ywa mara o tla o sa le se ya le kona le tsela di thoma di ntshaba ke go di leta. Lo go bana ba ba ba.
0: Ke le wa go dubela di channel le na tate.
9: Thank you.
0: Ah.
9: Ke na a.
0: Aha. Bo tshele tsa loche.
9: Le ka le ka ma.
0: Rona.
9: Aron. Mm. Yamaki, what happened to two human or a pillage of a rat?
0: Yeah.
9: Who are human in one night, Shuana Gamala thing?
0: Yeah.
9: Udimela, the deposit used to be in Garachon, village of Garata Vajon.
0: Oh, Kiawoka.
9: He was a village of a little lava, not on Motaya.
0: Mm.
9: Marau Mujang. Ba ya manje na ba ra dibita na na mosadi ke bogadi
0: au bana we wena wa tlophela u bugetse dipisa mari tsa mohuta o
9: e rapid tlhomaganye ba thaba ba ba funa o ntse o e rona bana
0: ya
9: e go ba motho mo banya ka o itse ka molapi wa shintsha mogwanu wa go dutse wa go jetsa mfutano
0: motho le ena a lokologa ngwanesho a lokologa gore ke na le mosadi wa monna o mongwe ka boga bona go ba ke na le mosadi wa monna o mongwe ka moga bona ba lokologa ba nna le basadi ba
9: mosadi wa go botsa makera wa kole ya monna ka ene rilese ga a yotsa yo betsa street ya tshikoko ta bo tshele wena mosadi wa are kuliam na ka re ita o te bona ka mabone ka tshike ka rivese so fitla la go ya tshike go ra go tshani go fa
0: o ta bo tshile o subeletse
9: e na mine le wena ntlo ya go fa mona ona o ra o ha ra re kgolo ke rile
0: he bana a ke tla go ra re yona tabe ga bona bana ba ba tshile go ka malapeng a ba thwele ditopo wena go ba sadi ba ba tshile go ka malapeng le ditopo ka lebaka la tabe ya le go ba ba go ba ditse
9: ha go le monna mona ona gore monna mo ga o khumana ka bo phele go bona go tsamaile mona ona o ba gona mara sikilishi a ke re o nyaka go kuma o nyaka go kuma ona ga la go sa soka sa e khumana sikiri
0: wa le tsha ona taba e ka le bo
9: ya wa go braini rivani ka mo solomon
0: ah he mo tshelechi mari beshe ka go tamisha mo tshelechi le kai
10: rajwa le gato
0: rona
10: o tsentsha mokao ya mpeteng o mosadi wa e tla ke letseno
0: letseno
10: e tla ke letseno
0: ya
10: lenya tsoka ga e le tlisa ke go hloka letseno
0: lenya tsoka ga e le tlisa ke go gona ke go le tlisa ke go hloka letseno
10: o ka re o le monna go tse gore ga di sa go tsogela ga botse mosadi tshoma go ba lenyatsa
0: tata gore na ke le kwele motheletse mari meshiao a le kwa le ngwanesho ke go tamisha motheletse arlo cheng
11: ba ma ke se dina malo ma hoa e tse ke mo go tsema ke le mang khopo go tso
0: fetsa le nanego le gona
11: ke ga le fetsa ke ya bona ma ke ka le bilo nyana ma ke wa tsore ke mba tlo itibele ba itibetse ya ba sa inyaka ha ba sa ikushisha ha ba sa thompa maphelo a bona le mebile ya bona ma ke ba tetse ya mpe ba tlo rientso tena ke o tla mkhutano ipuchisa rena wena ho le monna o tlile ga mari a motho wa motho mongwe o iphina le mosadi a motho mongwe o re a iphina na motho o wena mo naha ya tsa mangadile a o bona wena o tlo di ntse tsela tse we ke ra lwana motsadi e wena o di o tsana ga mari ya motho mo thomo we o di ga mphano we o re itsina a ona ano re monno o tlo tsela tsela di ntse tsela jo ga dia mona tsela jo ka mkutano we batho ntwe ba idi ya mage ko sha botokotokotoko batho ba ja ke ba lusi ke kopolo go re kopolo ja bana ha a di sa tsepela ntse tsena di batlene ke di tsimona mkutama
0: ke le kwela magorena ke le bo khudu bo le tsana a he tobala fm mo shato wa tsebole boithabisha happiness tsoba ma ke kgona a tshwile ka se ya le maeng sagago ai re bule tshitaba ye ke diputsho tsa ka tshegolo tshe o ke be go kena le tsona banna le basadi banna le basadi yo na we ya wi la ka bolela monna mo arwa bona o le monna o nyaka o no tlokofala ka pela wena no ithuta mokgwa o robala ka mo malapeng a banna ba bangwe tla tswa o lebeletse go dimotšatši le lengwe Yeah. Iri ke apele sandile di khare, tlo balwana go fitla ka iri ya boraro. Nna le tla tla pokeng ke gona re tshwile ka sepe.

re bontshitse gore ei o ikgweditse um ko mongwe ba e le gore ba itemogetse twatsie ya COVID-19 wa iputsa gore ei e sa le gona e sa le gona e na le maatla ke seo re sena go bonnete ka maatla ao fela ga se go a bontšha e setse le maemo a masetla pele fela re tshepare o ba kaone mo a leng gone magagešo. All right, how about King? 082-869-1645. Ge motho a kgona gore leletsa a kgona go romela molaetsa a le kwa fase kwa Rustenburg wena o ditse o le gona mo Bushbuck Ridge o palelwa keng, o ditse o le gona mo Acadia Pretoria o palelwa keng, ke ra le wena o le go ka lephalala o sa ka wa romela molaetsa batho na o palelwa keng wena. 082-869-1645 o re botse gore nna ke ka baka la eng o sa robala. Selena Johnson, Perfectly Worthless, ke koše ke o fa ge yona e tlatela ke you go tswa go Jazz Powell le Monica o gona a re like this and like that ditorong tšaka.

0: Hi, ke le la go sha ditorontsa ka go thobela FM le go tla ga tshela Africa Borwa. Monica, o tla re like this like that. Be sarana ke le sebe pedi re biche iring ya bobedi. Hey, Gauru Balking 086-000-2452. Ke bona melaetsa le magesho ye o le ngwadile go re ke bone re ke bone. Thobela man of the match ga ke robale. Ka lebaka la gore ke tsositswe ke phefo ye e foka montle jwale ke tsholetse mmino wa gago go ditirong jaaka ke leka mo mapele Rayburg go tonya gore he bana nna mola ke be ke re o kaone yana ba re go tonya gore ke Emmanuel Selolo tlhoga re leboga Emmanuel re ke bone lena ka bar dumela man of the match ngwana CCTT ke na le wena ke leka mo ga molepo le go thwane bore ka bofedile wendi mafalo re tlhoga re leboga tlhe ka kwa ga le go thwane. Molaetsa mongwe o tsweletse go o tswelela go mang mologadi ngwana sai ka kwa molepo Makatjane a re man of the match ga ke re bale ke be ke thiletse moremogolo ga bjale ke thiletse wena ka mmino re tloga re leboga o mongwe molaetsa ba re thobela man of the match ya ba reng ya thobela man of the match matsalo a itumedisang a thobela FM se tshaba le se senang le moropa se a ikopela mme wena o moropa wa rona malome man of the match kgomo e tshwarwa ka dinaka motho a tshwarwa ka mafoko o re tshwere ka mafoko a botlhale matsatsi otlhe mphato o tlhabiswa gang fa lentswe la gago le utlwala go la thobela FM o tshele dingwaga di le dintsi re leboga le wena malome man of the match ka mmino o neyang ona matsatsi otlhe ke Johanna from Hammarskraal ke a leboga ke a leka mena setswana ya se leka mena re ke bone ka mobare ga ke robale ga sa nka ka sore ke boroko ke na le 2 days ka moka ke sa robale Marcus Lebepe ka extension 127 seshego thanks bye ya ka bongwe dileng kalo thanks bye Marcus wa se robale ka lebaka la eng mona majia mabedi ka moka ba extension 127 ke tshepa gore ga o napuo ba go shoro o kalo ke a bona kwena di o gona show are ke gona man of the match ke gona re ka moka alright a re lotseng thobela FM le gona
1: Man of the match.
0: Le gabetse.
1: Le gabetse.
0: A wa re gona thobe.
1: Re bona di tsho ka mama tlala wa
0: tlo. Le ra re ga matlala o ka ba yo tonya le ka kaka.
1: Ah si ya baba le ntse ma sa mele de le tshi ya ba ba ri le wa o da o re tsore ka ni bo mo monate.
0: Yeah.
1: E kona mo re ka skwentle for man of the match. Re dire hashtag 66.
0: Re le boga hle re le boga.
1: Malume a shule ka makhala wa mabotsa.
0: O ke ba mabotsa.
1: Eh ke ba mabotsa.
0: All right, re le boga tle.
1: Ke ba mona ti le of the match for the rest of the.
0: All right, thobela. Re le boga re le tshenta bele FM le gona.
2: Man of the match.
0: Eh le kae na?
2: O bona le kae ngwana mo botsana?
0: Awa, re go na re le boga tle. Bo biang le khono go biang.
2: Ke ga ka ngwa mo kopana.
0: Mm, go a tsogela le khono.
2: Ke le ngwabo go bona boroko mara hey mana re a pompala mwana ke
0: yeah
2: re bala ka re ke mpopi na tsiya
0: ya ga e bala motho tsa ka tsana le motho tsa tsore ga tsoga ka re ya ke khuditse
2: khuditse mwana ka re a re bula go bere ka re bula go nagana
0: mm
2: a wa re robe ke re a khutsa mwana ka ba motho a ke nore ke thapane ka re ke thapane ke re le jane le ma Afrika Borwa mwana ka mothila wa pela mo Afrika Borwa re o monto fana na mwa mpene vela ka ntla
0: na we
2: o bala la izila le o bala le izila la
0: ya
2: go ke se ke bona di tsake ba go ba go betha di tsepe ba re bo mamang a ba tsamae
0: eh
2: a tsane ba go thala ngwana ka ba re diela ATM ya o tsara ka seata
0: mm
2: ATM ka seateng ba a tya magobe ba koleka di 370 ke rena di golang di 500 ke ka bana gore ba di koleka ka mesaini
0: ka matsogo a bo
2: ba tsia na di 350 tsana ke sa modendisi a ke rena re a gola re a maketa bona ba dia dilo ba dia dilo na nile rena ra di reka ka modendisi ba ba le lango bereka a wa ba di or ba fala di ba 12 ba ba ba ba reka se le yete ba ba tsosa ba ya ra Afrika borwa ba raro
0: mm
2: ba ba le ba tsena ka 8 ba tsisha ka 4 le na dikwe tsena ka 3 ya masa ba tsisha ka 6 ya thapama le le ba raro na le ba ra wa me re ko yo ke ke e gona nyana economy e go tse batho ba bereka ba ira batho ba bararo sebakeng sa batho ba 12 kore re tshwane o fa maele ka gore o e fa maele o ba botlakeng nna ke ile ka fa maele mo radiong ngwanaka ka re bana ba ba sekolo a re ba boteng gore ge ba tsene ka tlaseng thitere ye nngwe le ye nngwe e tsena e sake ditaba ka ditsebeng e dile ka ditlhaloganyong ngwaga ge o fela ya le tsena ba urutileng tsena ngwaga ka moka ka ya sekolong ngwaga ka moka mahala
0: ke go kwele
2: ya ka ya boeletsa
0: a dikwa retse mmar re sitelle le ba ba ba
2: ka na re tsebile tsi ya le tsena ba mmar tsi ga mahongwa mokopa
0: a re lo tsentse ba FM le bona
3: a se le nna le mes
0: itimile tereni
3: e itimile re di
0: go papa all right le kae
3: mana daro ba le registelo yena ka mo breads ya mo mereko
0: o le ka breads
3: ba dumela go re bo go la re mo di go
0: all right e re bo ke kae bial ke gae
3: re bo go ga ka mo breads ya mo registelo ka motlhako
0: ka breads le registelo ka motlhako
3: ba re mo bo go la re mo ba mo go ba
0: all right awa re le bo go ba dipele ka mo breads re be di chaba breads akere le breads re le bo right re tlo gore le ba re le tshente ba le FM le gona tobe
3: ka re ga mo ga ba di pass
0: eh le kai na ke ba di lori
3: eh
0: all right le ga botse ga re ba le keng
3: mala sala ba ke ga mo ra simbe ke ha ke bi ya matala ta Ei, Toronto shipa ne ke tla robala le mma.
0: Ya.
3: Ei, bana ba nyaka boroto mma.
0: E sa le tlo re fihle go gongwe Toronto ye.
3: E tsa di fihle go gongwe.
0: Yeah, yeah.
3: Ee, the man of the match a shwa ba tsa go fita. Ke a uno re ka robala.
0: Awa. O ra re sa le ka pela kudu e se tshiki fihla.
3: E sa le ka pela kudu.
0: Ke go kwile.
3: Ke a go leboga man of the match.
0: Tobela, are ke tsama fela shot tobela FM le gona?
3: Ben of the match.
0: Eh le gaena.
3: Ro el ba le.
0: A wa go na tobela.
3: Ah, ai ai wa le me a ro wa go di ni ke mo neje. Ha bi o ga go le tsela o tsela le ka go ya go wa re ma go ta.
0: Ba re o dira galang.
3: Ke le mo bula ka ya tsela o tsela le ka go ya go wa re ma go
0: ta. Eh.
3: Eh ya le fini le ya di le mo mo sa go tla ba ba di ya le ba ba ba.
0: Ai ke bo ke a go ka ke a go ka re le bogetlhe.
3: Ijo mo ga go le score wa lona so ka mo re.
0: All right bra Jomo, ga score re le bo.
3: Thank you.
0: All right. Tlo re le bo ga ma re show ke a bona melaitse lena e ke sa le mentshi ga re ya tsena. Ga re ya tsena ke bone all right. Eh a wa kilikile ma re show ke bone ne ka mo ba re ke ke kwa ga molepo mamang khaile shiba we le bona ba theleditse re tloga re le bogatlhe ke ne le re le bogane le ke le bona ka mo ya hawa ke le kwile ba so ke le kwile ba le robetse melaetsa la mathomo le kwile a ke re lena gore ge o romela molaetsa o wa fitla moyeng le o kwile a ke re ba mmalo yana ke le kwile bontsi jana ba le na batho mo mola gore a ba ke ba basoba ba ke la mathomo ke ba koba e le batho ba baso all right ke be re rofela metsetso re biche iring ya bobedi di torontsha ka go thobela FM le go tlhagatsela Africa bora le nawe bya le ka gore tshimo we he go sasa ke le tjatjile le somete ke la bone mangegeshu na pile mogopo wa lefase wa thoma hey akise uri na le ikwa byang akise uri le ikwa byang le kwa bose ke nya ka re bolele ka mafelo a o re a go bogela dipapadi tse ka moka gona wa tsare go na le batho ba bangwe ba rekile le dithelebišene tse diswa tse dikotokoto ga ba nyake ditlhotlha dilo di shutša ba sa kore ba sa kgone go bona le gore nna o diragalang ba bangwe ba shetse ba kwane le ba e le gore ba na le dithelebišene tse digolo gore e batho mona re tla no e bona mo go wena ba bangwe ba shetse ba na le mafelo a boithabišo ao ba ya go ona e fela ka baka la gore ke gare ga beke ga ona poe ba bonolo go ya mafelong a boithabišo re ya go bogela e fela ba bantši ba tlo kgona go dira seo ba ya mafelong a boithabišo a kenya ke re tla re bolele ka baina a mafelo a boithabišo kenya ka re bolele e fela re bolela ka go ya le ka tsela e le thabo le tlileng ka gona mo wena kenya ka le basadi na basadi na le a ikwešata ema le a ikwa mara le a kwa gore banna ba ba kwaeng ge ba lena ga le kwešiše kgwele ya dinao ga botsele ke gatlha kore ba bangwe basadi ba tse bora wa kgwele ya dinao yona ngwa ya re thabiša re kwa bose ke ba le moya o mongwe o fokago wa go kgatlhiša mola lema a re boleleng le a go bogela kae re thoma ka yane e bafana bafana e ka gae le bagwera le moaišane le ka nako ngwe ga o dula o le noši ga o bonolo ma o dula o re ke lebeletse thelebišene ke le noši aa o dula le baagaišane kore ba bangwe ebile ba ikwa o kare ka labotlhale o kare kebe o sa šongwe o sa iwe mešomong yo ba oyo tsoga o kete kare kete ka bafana bafana ge ba fetša go thopa papadi kgatlhanong le mexico e a ke re rapetše re feditše taba e re e feditše re e feditše bjale a re boleleng ka moya o fokago wa dipapadi tše tša mogopo wa lefase gore na wena go bogeleng dipapadi tše ka moka rega ka re tša e re thomago ka yona tšatšeng la go sasa na o ya go bogela kae le ba go era ka gae le ba lapa le le a mafelong a boithabišo o se ka tlha o bolela baina ona o re ya kae na o tla ba o le ka Johannesburg ka Pretoria ka gare ga toropo ka gare ga ke tšeo ka di bolelago 082869-1645 Where do I go from here? Olivia Nikita Jermaine, I tell her all over me. Chris Walker make me feel. Can you go stoke a little? I want to turn jack.